0: no? But yung dalawang batas na binanggit ko kanina, yung mga ethical standards and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, is more related dun sa function ng opisina mo. So may certain level of flexibility in terms of ownership or involvement in the private sector kung mapapakita mo na ito ay completely unrelated dun sa posisyon na pinanghahawakan mo sa gobyerno. So may ganong room for flexibility for other positions in government na hindi binabanggit sa constitution, kung mapapatunayan mo na wala talagang conflict of interest dun sa function na pinanghahawakan mo.
1: Okay. So mas mataas na position, mas mataas din dapat ang hindi lang yung pananagutan pero yung kanilang requirements at demand sa kanila talaga ng transparency. So Prof, sa inyo pong palagay, ito po bang investigasyon na ito, ang sa impeachment na ito, ang itong issues po na lumalabas, ito po ba'y sabihin natin na parang dagger, kung sabihin natin, doon po sa kaso no, no prosecution na finally sinasabi nga nila kasi pinagbutuhan nila yung 16, 15, hanggang 13, 12, ano ba ang two-thirds? Pero sabi nila, pero kung very clear daw yung ebidensya, baka sana mas maganda 24, kung 24 at 16 pa rin para hindi pinagtatalunan. Ano? Mm. So sa inyong palagay po ba, itong point na ito na kanilang inilalabas ngayon ay maaari hong sabihin na magkakaroon ng very clear na sway sa mga judges po?
0: Well, alam niyo naman, ang desisyon ng Senado ay hindi lamang base sa facts, kundi base sa politika. Politics ang magdedetermine ng pagboto ng mga senador dyan, dahil minsan kahit napakalino ng ebidensya ang inalalatag, nadidinig natin ang mga reasoning na sinasabi rin nila. No? Pinupost nila sa social media, sinasabi nila sa kanilang mga media interviews, at nakikita natin na ang primary motivation at determination ng kanilang mga opinion ay hindi lamang yung facts na nadidinig nila sa impeachment hearing, kung hindi politika. So, for me, kaya napaka-importante ng opinion natin bilang mga mamamayan at yung personal na assessment natin sa mga nakikita at nadidinig natin dito sa impeachment trial, dahil yung public opinion ang makakatulong din mag-shape sa political decision ng mga senador natin.
1: That's true.
2: Pero Prof. Shelo, ano, magiging totoo lang din po ako kasi parang pahina ng pahina or pababa ng pababa na rin yung interest ng tao sa panonood, diba, sa pagsubaybay dito po sa impeachment trial. Eh lalo na nga po ngayon na parang nakaka-nosebleed po itong parang presentasyon patungkol po sa unexplained wealth. So paano po ba namin paano maibabalik yung aming interest? Kasi mahalaga nga po, di ba, na yung aming judgment din, yung pagbasa, di ba, ay batay din po sa mga testimonya at mga ebidensyang naiyaharap.
0: Itong ginagawa natin ngayon na diskusyon at saka yung patuloy na pagbabahagi ng mga opinion, pananaw, pagsisimplify ng mga issues ay napakahalagang bagay, no, para mas maunawaan pa ng mga kababayan natin kung ano ba talaga yung nangyayari dito sa impeachment ni VP Sara at saka sa trial. At saka ang isang mahalagang aspeto rin dito talaga ay maibalik ang interes ng taong bayan, dahil ang mga usapin na to ay related sa usapin ng korupsyon. At kapag nagkakaroon ng korupsyon, kailangan nating alalahanin ang kinukurakot na pera ng mga politiko ay tax na binabayaran natin. No? Directly related yan dun sa mga ibinabawas sa kinikita natin linggo-linggo. At kapag yan ay nakukurakot, ay anong serbisyo ang ibabalik sa atin ng pamahalaan, hindi ba? At kung patuloy naman na nangungutang ang pamahalaan para bigyan tayo ng serbisyo, eh sino ba magbabayad ng utang na yan? Tayo pa rin mga mamamayan. Kaya itong mga ganitong usapin, kahit medyo komplikado, minsan malayo sa bituka, talagang kailangan natin ipaunawa sa mga kababayan natin na directly affected po tayo. Tandaan nyo, dati mababa lang ang VAT natin, yung tax na chinecharge natin. Naging 12% yan. Ba't yung naging 12%? Well, tatad-tad ng utang ang gobyerno, kinurakot ang pera ng bayan. Sino ang nagbayad? Taong bayan sa pamamagitan ng mas mataas na tax. No, so yung mga bagay na to hindi natin naiiwasan, kaya dapat talagang binabantayan.
2: Pero Prof, paano din ito magiging kagamit-gamit let's say, sa mga taga-suporta po ng Vice Presidente na ang kanila pong sinasabi, eh, parang kaya marami siyang yaman ay dahil nga meron siyang mga negosyo. Meron siyang mga business interest.
0: Ayun nga, eh, kaya kailangan na iintindihan, what do we mean by conflict of interest, ano? Kasi halimbawa, itong business na to na ang nature ay mag-set up ng mga restaurants. Yung pagkuha ng prime location kung saan ilalagay yung mga restaurants na yan can be influenced by your political position. Mm-hmm. Diba? Kung halimbawa isang LGU, tinawagan ka na presidente, vice-presidente, gusto ko yung lokasyon na yan para sa restaurant ko. Makakatanggi ka ba given the position of power ng mga taong to? No? So hindi madaling i-dismiss ang mga gantong usapin just because she has businesses. May dahilan kung bakit siya ipinagbabawal ng konstitusyon at ang pinakadahilan nun ay ang issue ng korupsyon.
1: Mm-hmm. Okay. So Prof, yung mga dahilan naman, so maraming mga impeachable officers na alam natin na hindi sila maaring makasuhan hanggat sila ay nakaupo dun sa posisyon ng impeachable officer sila. Maari sila makasuhan after. Mm-hmm. Pero sa kasalukuyan na sila ay nakaupo ay hindi sila maaring makasuhan ng ibang mga kaso maliban sa impeachment. Ngayon, itong kaya yung iba naman Prof, ang sinasabi na sila ay bagamat sila ay may business interest before, no? Ngayon ay sila ay nasa posisyon na, 'di ba? At wala na silang business interest. Subalit Prof, yung kanilang mga yaman nung nakaraang mga panahon, 'yun ang sinasabi naman nila, ay kanilang kinita ito sa isang negosyo. Ngayon ang question Prof, sa mga tao na gustong pumasok sa gobyerno sa mga panahon na ito, siguro ano ang maipapayo natin sa kanila? Kasi maraming mga kabataan nakikinig sa atin ngayon, Prof, no? Nakikita na they see themselves getting into government work. So, do we recommend para sa kanila, Prof, na talagang from the very beginning, siguraduhin nila na talagang ang kanilang mga business interest at mga business transaction would really sabihin natin either serve for the good of the nation o wala talagang conflict dun sa kanilang future na pinupuntiri ang mga posisyon.
0: Unang-una, wala naman pong masama kung manggaling sa private sector at naging mayaman sa private sector bago pumasok sa gobyerno. In fact, nakakatulong yan yung experience na na-accumulate sa private sector in terms of fulfilling the tasks and mandate kapag ikaw ay nasa gobyerno na. Ang kailangan lang nating tandaan, kapag pumasok ka sa gobyerno, ang punto na dito ay serbisyo para sa bayan, that's hindi right. Pagpapayaman. Mm-hmm. So sacrifice po talaga ito. You're not supposed to accumulate wealth, use your power to influence decisions and land government contracts. So napakahalaga po na kapag pumasok ka sa politika, mag-divest ka na kung may malaki kang interest sa mga business. Ano? Dahil dapat pagpasok mo dyan, ang tinataguyod mo na ay interest ng taong bayan, hindi yung personal na interest. Tanggapin na natin pagpasok natin sa gobyerno na hindi natin ikakayaman ang pagpasok sa gobyerno dahil ang punto talaga dito ay pagsisilbi sa taong bayan at hindi pagpapayaman.
1: Napakaganda. Mm-hmm. Prof, yan ang napakagandang sana nakikinig lang ang lahat.
2: Prof, Shana, siguro last question ko na lang, Pastor Nidan, ano?
1: Yes.
2: Siyempre, may laman din naman, di ba, yung kanilang mga sal-en bago sila naging public official, di ba? Pero Prof. Shelo, paano natin masasabi na normal yung galaw, yung increase ng sal-en ng isang public official versus dun sa red flag na po ito?
0: Oo. Kaya napakahalaga na accessible din sa atin yung mga sal-en na yan at ginagawa ng ombudsman ang function niya. Nagiging mainit ang usapin na ito ngayon kasi medyo aktibo na yung ombudsman natin kumpara dun sa ombudsman ng nakaraang administrasyon no, na talagang tinago ang sal-en at walang pakialam sa lifestyle check. Pero napakahalaga po na kahit tayo mga ordinaryong mamamayan ay nagiging bahagi ng pag-monitor ng mga ari-arian ng mga nasa gobyerno. Yung tinatawag nating lifestyle check. Kasi kapag pumasok ka naman sa gobyerno, nakita mo yung baseline, magkano yung ari-arian ng taong to. Kung ito ang mga prohibition kapag ikaw ay nasa gobyerno, alam mo kung magkano ang sinusweldo, kailangan maipaliwanag kung bakit nagkaroon ng significant increase in assets, halimbawa ang isang tao pagtapos ng ilang taon O kaya naman ay bakit ganito kalaki ang kayamanan ng isang tao given na puro government ang trabaho niya. Yan yung mga naging kaduda-dudaan. I think na-establish yan sa mga maraming desisyon in relation to the Marcos family. Diba? Yung mga Supreme Court decisions kung bakit na-deklara yung kanilang mga ari-arian as ill-gotten wealth ay batay dyan na hindi maipaliwanag kung paano na-accumulate ang mga ari-arian na to given the salary that the former President Marcos should be receiving as a government official. So ganun din po yun. Na kaya napakahalaga yung access to information, access to sal-in, to be able to check all this information and hold our government officials and employees accountable.
1: Okay. Maraming salamat, Prof. Shelo Magno. It's always a pleasure to have you po, and I hope na wag ho kayong panghinawaan at
2: tulungan niyo po kami magpaliwanag pati po sa amin na our math is not mathing.
1: Salamat
0: thank
1: po.
0: Thank you, Heidi. And thank you, Attorney Jeremiah. Hanggang sa uulitin.
2: Yes, ma'am. Si Prof. Shelo Magno, advocate on good governance at former undersecretary ng ating Department of Finance.
1: Gusto ko yung sinabi ni Prof. No? Gusto ko yung sinabi niya na pag ikaw ay pumasok sa public service or sa government work, yan na lang, no? Sa government work. Kasi ba, sabi iba, hindi, ako rin, kahit business to, ako'y sinatawag na social entrepreneur. Ibig sabihin, para nakakabuti sa iba. Eh, pag pumasok ka sa gobyerno, talagang isip mo talaga dyan, lingkod bayan ka dapat.
2: Ito naman, ang ating mga babantayan, pati yung ating mga lokal na opisyal sa barangay at sangguniang kabataan na
1: BSK.
2: Extended ang kanilang term kasi wala tayong election.
1: Yung SK official, bata siya nagsimula. Ngayon may pamilya na
2: overage na sa pagiging SK pero SK pa rin
1: kasi nga extend, nasa line na
2: natin.
1: Okay.
2: Ang tagapagsalita ng ating Commission on Elections si Attorney John Rex Laudianco. Attorney, magandang umaga.
3: Magandang umaga po, Ma'am Heidi, Sir Pastor Jeremiah, at good morning po sa lahat po ng taga-subaybay ng ating programa.
1: Good morning, Sir Alex. At mukhang na-extend na naman.
2: Nang hinayang ba kayo, sir?
3: Tama po. Na-extend po talaga sila kahit yung mismong Republic Act 12326 po ay sinasabing meron po sa kanilang extension ang 2 taon po.
2: Mm-hmm.
1: So anong implication na to, Director Attorney? Kasi lalo na itong question siguro, yung may mga nakausap ako na mga sangguniang kabataang chairpersons, no? And apparently sila overage na doon sa frame nung limitation. So what happens to their position? Sila ba'y automatically gumagraduate? Ibig sabihin natatanggal dahil sila ay overage na doon sa edad?
3: Hindi po, Sir Jeremiah, Ma'am Heidi. No? Kahit naman po dun sa unang batas dun sa SK Reform Act, bago pa man po itong pagbagong pag-fix ng term, yung pong 18 to 24 years old na pag na edad po, ay para lang po yan during the election. At kahit nga po lumampas po sila during their tenure, dun sa term of office po nila, wala pong problema yung kahit na lumampas po sila sa edad nila. And at the same time, at the same rate po, ganun din po dito. So alam po natin na talagang karamihan sa kanila ay lumampas na doon sa 24 years old, kinikilala naman po ng batas na pwede nilang ipagpatuloy at tapusin yung kanilang term. Sabi nga po namin dito, yung naman pong pinagsisilbihan din talaga nila, yung pong SK natin, yung katipunan ng kabataan, ay mula 15 hanggang 30 years old po yan.
1: Okay, so pasok sila.
2: Magstay pa rin sila pero, kahit lagpas na sa
1: pero
2: edad.
1: Pero nakailang, is this their what, second extension? Tama po ba? Or... Yes po.
3: Yung mga nahalal po ng 2023, supposedly dapat, sir, December 1, may halala na po tayo 2025, naiurong nga po ng November 2 at ngayon po ay maiurong. So lumalabas po, ikatlong setting na po yung November 13, 2028.
1: Bale, a total of how many months or years ang nadagdag po sa kanilang termino po na to, Director?
3: Lumalabas po, naging more or less 5 years din po sila. Oh. Kasi kung titignan nyo po, ay 2023, October 30, 2023 po yung halala nila. Supposedly, dapat December 1, 2025, maghahalalan. Less than 2 years po yung term nila. Lumabas po itong Republic Act 12232, naging November 2, 2026 at ngayon po ay November 13, 2028. So more or less, naging 5 years po sila.
2: Mm-mm. And attorney, nabalitaan niyo na po ba nag-submit daw ng petition si attorney Makalintal ano, electronically sa Supreme Court questioning nga po itong panibagong postponement po ng BSKE?
3: Actually, inaasahan po natin yan at wini-welcome po natin every time naman po na meron pong ganito mga change or shift sa ating pong legislation, eh maganda rin na may umaakyat sa Supreme Court. Nang sa gayon po, guided tayo kung matatandaan po natin yung unang batas, Republic Act 11935 na question ni Attorney Makalintal noong 2023 that led to the decision of the Supreme Court setting po yung ating December 1, 2025 election sana. And then lumabas yung Republic Act 12232, kinisyon niya pong muli sa Supreme Court, 2025 po yan. At dito naman po na-sustain yung ating batas. Kaya po ito, malalaman din po natin, ito naman po, Republic Act 12326, iakit niya muli. Maganda po ito para sa ating pong jurisprudence.
2: Kaya lang, paano po ito makakaapekto sa ating kalendaryo? Kasi dapat nga po, di ba today, ang filing na po ng Certificates of Candidacy?
3: Tama po, no? Dahil po COMELEC naman po ay tagapagpatupad ng batas at malinaw po na effective na yung bagong batas, eh kailangan po namin i-stop, ihinto lahat po nung nandun sa aming calendar of activities. Unang-una na nga po itong filing ng COC. Actually, may mas nauna pa po kaming nahihinto dahil po nung September 18, nagsimula na po yung ban ng disbursement ng public funds, yung movement ng personnel sa government. Nilift na rin po namin yan at yung paparating po na October 3 sana na election period, eh hindi na po namin i-implement. Ang nakikita na lang po namin siguro panibagong dynamics dito kung sakali po Ma'am Heidi, Sir Jeremiah, eh kung mag-i-issue ang ating Supreme Court ng TRO. In that sense, eh kailangan po namin ipagpatuloy yung preparations dahil po pag na-TRO yung current law, it means balik po tayo dun sa original law na kailangan meron nga po sa November 2 na election.
1: So Director, ito po bang sigurado naman kayo kinonsulta po ng Kongreso dito sa kanila pong ginawang batas sa extension po na ito. Pwede ho ba namin malaman ano yung official position or recommendation ng COMELEC at that time? When it was asked, no? Pabor po ba tayo dito? Ito po ba hindi tayo pabor? At ano ho ang dahilan, no? Mga reasons maari ng atin ho mga mambabatas kung bakit ho nila ito mas pinahabat in-extend pa ho ulit?
3: Wala pong naging official na position dito ang COMELEC except to yield to the power of the Congress po. Dahil kami po ay implementer, enforcer po ng law, yan po ang sinabi ng COMELEC, absolute naman po yung power nila talaga under the Constitution to fix the term of office of barangay and SK officials. Ang sinabi lang po nilamin sa kanila, eh kung meron man pong gagawing desisyon ng Kongreso at ang ehekutibo, hinihiling namin within September kasi nga po, ito na yung ating calendar of activities and all. Tapos natanong din po at napag-usapan din naman nung deliberations po mismo sa Senate at sa House na lumalabas po pala talagang 5 years ang development plan na obligado ang ating mga barangay at SK officials na isubmit at ipatupad. So isa po yan sa naging reason. Second po, because we are still under the state of national energy emergency, isa rin po yan sa naging reason. At yun nga po, ang naging bonus na lang po sa COMELEC dito, dahil natapyasan kami ng 15 billion po sa 2027 budget natin, yung pong 11 billion na natitira sa barangay at SK funds, ay pwede na naming gamitin para po dito sa ating halalan po sa 2028. Ang nakita pa rin po nila na isa, yung pa po yung ating mga barangay at SK officials ay pwede pong mag-re-elect yung barangay, specifically for barangay, 3 terms of 3 years. So 9 years po yan, 3 elections. At nakita po nila kung 2 5-year term, halos pareho rin naman, 10 years, pero 2 election lang po. So yun po yung mga nakikita nila na reasons bakit lumabas itong batas na to.
1: Okay. So akin last question ko ito, Director Attorney Rex. No? So sa inyong palagay na is it worth na i-consider na permanently na habaan na ang term ng barangay officials? Kasi parang laging nagiging usapin itong na in-extend sila, in-extend. So, ano ho ba? May nakikita ho ba tayong pattern na baka naman talaga maiksi yung kanilang termino katulad na nabanggit niyo po na 5 years pa lang development plans nila. So, dapat ho bang gawin ng permanente sa inyong palagay ang extension na ganito? Ang pagpapahaba ho na kanilang termino?
3: Opo, Sir Jeremiah and Ma'am Heidi. Actually, isa rin po yan sa goal ng batas kasi nakikita nila, on the average, nagiging 5 years talaga ang isang term. Kaya nga po yung ninais na nila ngayon na gawin na talagang 5 years para masunod na yung 5-year development plan, mag-cross na po dun sa 3-year term ng mga local government officials natin para hindi na po masyadong beholden kasi nga lumalampas naman yung kanilang termino. So yun po talaga, and kaya nga po lumabas din yung Republic Act 12326 to make it permanent na talagang ngayon, from this election onwards, maging 5 years na po ang kanilang termino.
1: Okay.
2: For my last question naman po, Attorney Laudianco, meron po bang statement ang ating Commission on Elections? Kasi mula po nung pumutok itong balita na ito last week, meron pong mga kaisipan na nagsasabi po na itong postponement na ito ay parang trial or part daw po ng plano ng administrasyon na no L sa 2028.
3: Naku, wala po yan. Ano? In the first place po, magkaiba yung paghahanda ng COMELEC. Manual elections itong barangay, automated elections ang ating national at local elections. At isa pa nga po sa naging thrust, ba't lumabas itong batas na to, siguraduhin na may kakayanan at may kapangyarihan at may pondong sapat ang COMELEC para paghandaan yung 2028 elections. Kung makikita nyo po, yung 11 billion na hindi na magagamit sa BSKE ay gagamitin na ng COMELEC po sa 2028 elections dahil tinapyas po ang aming budget. Una, sa automation. Pangalawa, sa overseas voting. Pangatlo, na zero na naman po kami sa voter education. Lahat na pong yan gagawin namin by 2027. Kaya po yung magamit namin, yung 11 billion ng BSKE ay napakalaking tulong po. At wala po yung ating no election scenario na yan. Dahil una sa lahat, bata pa po kami ni Chairman Garcia na didinig na namin yan. Hindi naman po nangyayari. Ikalawa, nasa saligang batas po natin ang Mayo ng 2028 ay ating presidential election. So lalabag po tayong lahat sa saligang batas at kahit kailan hindi pa po nangyari ang no election scenario. At pangilang panghuli, hindi po papayag ang COMELEC sa ganyang mga usapin, no elections. Maaga nga po kami naghahanda at panoorin nyo po sa aming social media channels ang maagang paghahanda ng COMELEC para sa 2028 elections.
1: Okay, so maraming salamat Sir Rex at sa iyong generous time at sa iyong malinaw, as usual, na paliwanag sa ating taong bayan. God bless you, sir!
3: Mabuhayin, God bless po, Sir Jeremiah Manheidi. Maraming salamat po.
2: Mula sa Commission on Elections, nagbigay ng assurance na may election tayo sa 2028. Presidential yun.
1: Sabi nga ng verse natin kanina.
2: Hindi mo.
1: Huwag mo munang alalahanin yung book.
2: Sure. Kung dadating yung bukas.
1: So,
2: pero as far as the Commission on Elections.
1: Sa ngayon, sa today, okay. Pero magandang yung posture ng COMELEC that kahit nung nagdi-deliberate at malamang sa malamang daw ma-extend ang term, ay sila ay naghahanda pa din.
2: So, ang sa atin naman, yung mga extended, ay magtrabaho naman, di ba? I-serve talaga yung kanila mga constituents.
1: Pero marami nga sa kanila na parang uwing-uwi na. Kumbaga yung merong mga tao
2: kaya
1: na...
2: lang may mandate ka pa ngayon eh.
1: Pero pwede naman sila mag-resign.
2: Ate, bakante. Yan nga daw yung pinakamaraming bakante, di ba? Lalo nga yung mga SK.
1: Kasi marami sa kanila, nag-start sila, estudyante pa.
2: Ngayon, crossover na.
1: Professional at nag-asawa at
2: may
1: na.
2: May
1: anak na nga.
2: Na priorities.
1: 5 taon, di ba? So, by that time.
2: Ate, yun nga. Ano ba tawag doon? Integrity. Ate, mag-resign ka kung hindi mo na kaya. Kasi kung hindi ka nag-resign, may sweldo ka pa rin. De, ibig sabihin, nagtatrabaho ka.
1: Sabi na, dapat. Bakit kami yung iba nga.
2: Wag nang manisin, di ba? Wag na maganap ng iba yung responsibilidad sa yung balika.
1: Tama.
2: Yun ang atupagi natin.
1: Okay. So,
2: manalangin na tayo.
1: Mag-pray natin tayo lahat at mag-celebrate tayo ng with our families. Okay? Mm-hmm. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for another morning. Napakaganda po ng aming po mga napag-usapan. Napakadami po naming mga natutunan. Salamat, Panginoon, sa aming mga panauhin sa araw na ito. But Lord, we pray, Lord, also for the celebration of the National Family Week, Lord. We thank you, Lord, na sa lahat ng mga gulo, ingay, Panginoon, ng politika, Lord, we could always remember, Lord, that you have given us our family, our spouses, Lord, our children, Lord, ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid, O Diyos. Nagpapasalamat po kami, Lord, dahil sila po ang unang gobyerno, Panginoon. Sa aming pong buhay, sila ang unang paaralan. Ang aming pamilya, O Diyos, ang una po naming lugar sambahan, Panginoon. So, Lord, yeah, today, that we may not forget, Lord, ang biyaya at ang kabutihan na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Father, we pray for our leaders, sa bawat leaders, sa executive branch, sa legislative, judiciary, and the constitutional bodies, Lord. We pray that the Philippines would rise up, Lord God, and become the nation, the blessed, righteous, and the missionary sending nation that you've always intended it to be. We give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen.
2: Amen. So let's have dinner together as a family.
1: Hapunan.
2: Hapunan. Hindi.
1: Hindi gabihan. Ano rin pinagkaiba ng dinner sa supper?
2: Oh, supper.
1: Yung dinner pag masarap. Pag hindi masarap yung luto.
2: Uy, appreciate supper. Yun naman sila nanay.
1: I diba? Appreciate.
2: Kahit na yung adobo, parang. Basta. Yung effort, okay. Diba?
1: Yung effort.
2: Oo, yan. Thank you po sa mga tagapagluto. Yan. Thank you, John B. Thank you sa ating mga ka-team positive, kay Ara. Salamat din kay Phil, kay Desa, kay Shaira, at kay Shekina. Thank you din kay Jabez sa ating engineering at Bukawa Tech People. Kami naman po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: Ako pa rin po, si Attorney Pastor ni Jeremiah Belliga. Palagi po nating tatandaan,
2: Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Kaya ko sa tamang sakayan.
4: Oras na! Pilipinas! Inyong napakinggan ang Oras na! Pilipinas! May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na!
5: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
4: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
5: Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong pinig.
4: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita Kits!
6: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon at maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
7: Ay, naku! Talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong si Bong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
6: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito. Nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
8: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia, ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
9: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang maaabot, at mas marami ang makakarinig.

0: Far East Broadcasting Company, Philippines.
1: FEBC.
0: Himpila.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW.
3: Serbisyong OFW!
4: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW.
5: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS.

0: Happy Monday, Kagapay. Good morning, good afternoon, at good evening sa iyong nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europe at sa iba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay September 28, 2026, ika-apat ng Lunes na buwan na ito. Napakabilis po talaga na ating panahon. So next week po tayo ay, this week actually, mag-October na, no? Well, it's another day para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para ipagpatuloy natin ang pangarap ng magandang buhay para sa pamilya at balang araw ay muling magkakasama. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Harold Cruz.
1: At ito naman si Melissa Cruz. Halina't samahan niyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat at Sampo na kanilang mga pamilya dito lang sa serbisyong OFW-FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
2: Serbisyong OFW. Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
0: Mag-abroad ay di biro. Ito po yung aming paulit-ulit na pinapaalala sa lahat ng mga OFW, sa mga nagbabalak pala maging OFW at pamilya ng mga OFW. Nais nating maipakita ang realidad ng buhay ng isang OFW. Dapat tayo po ay merong isang malalim na discernment. We have to put God in the center of our decision. It has to be an informed decision. Malaman po natin mga pros and cons para tayo po ay makapag-decide ng maayos pagdating po sa buhay ng isang OFW. Well, una po sa lahat, ano, we would like to congratulate yung Agape Laos, Agape Church. Sila po ay nag-celebrate ng kanilang 9th year anniversary.
1: Yesterday.
0: So, sa kabutihan ng Panginoon. At na-enjoy ko yung pagkain. Of course, we celebrated yung, ano, yung faithfulness sa Panginoon at kasama doon na yung pagkain ating kinain. Well, Mili, ano bang ating pag-uusapan para sa araw na to?
1: Ang pag-uusapan natin is yung seasons of an OFW. Ngayon, napansin ko tuwing nagising tayo sa umaga ngayon, ano, medyo may kalamigan na ng konti. So even though we are in Southeast Asia dito sa Laos, nagkakaroon pa rin po ng winter dito. Hindi yung winter na may snow, kundi yung winter na paminsan lumabat ng 8 degrees po ang umaga dito. And ngayon, hindi naman ganun kalamig, pero normally kasi nasa 28, di ba? Today, nasa mga 24. So, medyo 4 degrees colder today. And I think it's going to get that way as we move towards October, November, and December, no?
0: And at the same time, kami po ay meron tatlong puno dito sa tabi naming bahay. At
1: puno?
0: Puno. So, nagbabaksakan na yung mga dahon ng mga puno, ano? Tree, puno, ano? So, mas marami na po yung winawalis kong mga dahon ngayon dahil parang it's like autumn, ano?
1: It's resting.
0: Yeah, sabi po nila na there are actually two seasons dito sa Laos, but unofficially, parang may winter dito, yung the cold season. At kung kayo po ay pupunta sa medyo mas malapit na bahagi ng Laos at na medyo malapit sa China, talagang bumabagsak po talaga doon yung
1: temperature
0: at talagang ito po ay

0: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
1: Hindi basta-basta maaaring ma-impeach ang isang opisyal ng gobyerno. May mga particular grounds ito batay sa 1987 Philippine Constitution. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution o sinadyang paglabag sa Constitution, treason o pagkataksil sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption, mabibigat na krimen, at betrayal of public trust o pagkataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan. Ibig sabihin, ang impeachment ay hindi lamang sa hindi pagkakasundo o pagkakaiba ng opinyon. Ito ay nakabatay sa mga seryosong paglabag na malinaw na itinatadhana ng ating konstitusyon.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Mami, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
5: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
4: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy! Pwede bang forever na lang akong bata?
5: Ikaw naman, anak.
4: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
5: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
4: Pero paano kung hindi ko po kaya?
5: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
4: Pwede ba yun?
5: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
4: So okay lang matakot minsan?
5: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At masigit doon, andyan si Lord.
4: Okay po, excited na po ako tumanda.
6: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
7: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
8: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang pagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral.

0: kabukiran o bangketa man lang. Inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na.
0: Akuin mo na. Diba?
2: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
3: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Ready. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning sa lahat na nanonood at nakikinig sa amin dito sa Family Matters ng 702 DCAS. So po, kayo po ay kasama namin either via radio, our missionary radio, regular radio, o pwede rin naman sa ating mga iba't ibang app ano po, at mga iba't iba pong mga platform ano po, tulad po ng marami na sa atin nanonood at nakikinig sa pamamagitan po ng kanilang mga cellphone, yung YouTube ano po, at yun naman nanonood din sa atin. Kaya kayo po ay aming welcome dito sa Family Matters ng 702 DCAS. Kami po ang inyong mga lingkod po ano po, at John Armilan, and hopefully ang Kuya Willie Basilio, ang ating birthday boy, ay makasama natin po maya-maya dito sa ating pong broadcast sa araw po na ito. Naku, ngayon ang huling Lunes ng September, next Monday ay October na. Grabe, ilang araw na lang ay Pasko na. Naku po, kaya mga kagabay, salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa amin dito sa 702 DCAS. At kami nga po ang inyong kasama dito sa sayimpilang ito. Kami po ay ang agapay ng sambayanan. Isa po kami sa AM, isa mga stations ng Paris Broadcasting Company at AM station po. At kasapi kami sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At marami po kami mga radio station all over the Philippines na nakahook sa amin ngayon. And we welcome you saan man po kayo. Hagi ng Pilipinas na nakakasama namin dito sa Family Matters. At maaari rin po kami pakinggan sa buong

0: pamamagitan po ng atin pong Facebook page, 702DZAS-FEBC Radio, at sa YouTube channel, pwede rin po, lagay nyo lang 702DZAS-FEBC Radio TV. At napapakinggan din po kami sa pamamagitan po ng ating 702DZAS mobile app. Saan man kayo naroong bahagi ng mundo, pwede nyo mapakinggan. Kaya samantay natin ang pagkakataon na batiin ang mga nanonood sa atin na nakikinig sa ibayong dagat, lalo na po dyan po sa USA. Ano po sila? Mario Hernandez at mga Aquino family dyan sa New York, dyan sa New Jersey, ang Reyes family, ano po. Ganun din po ang Sanoy family dyan naman sa West Coast, ano po, sa Seattle, USA. At ganun din po ay gusto nating batiin sila may Bishop Sanoy at si Pastora Edna at ang kanilang buong simbahan, Love Fellowship. Siyempre, pa mga kaibigan natin dyan, si Edgar at ang kanyang butihing kabiyak at ang kanyang mga anak. Sa kanilang simbahan, si Pastor Reyes ay happy listening po sa inyong lahat dyan. At sa Michigan ay nanonood din sa atin, nakikinig ang sila Sister Irma at ang kanyang pamilya, si at Franco family. Happy listening po, happy viewing sa inyo pong lahat at mga Santos clan dito din sa Pilipinas. At gusto natin batiin ang happy listening and happy viewing po ang mga nanonood at kinis sa atin dyan sa Japan. Tungo na ni Pastor Eli Galios na habang nag-aayos ng kanyang garden dyan sa Toyokawa, Japan, ay nakikinig po sa atin ang nanonood via cellphone po niya. So, Pastor Eli, maraming salamat sa pag-share ninyo ng atin pong link para po sa mga kaibigan natin dyan sa Japan. Kasama na ang inyong senior pastor, si Pastor Johnny, ang Lolo Johnny. At ganun din sa ating batiin ng happy listening ng iba pa natin mga kaibigan dyan sa Japan. Of course, ang Tokyo Baptist Church, ang Alliance Churches, ang Evangelical Preachers Churches, ano po, ang Church of God, ganun din ang iba pa mga independent churches na nakakadaupang pala natin sa Japan. Hindi natin gusto kalimutan ang Jesus the Loving Shepherd, ganun din ang Lord of the Harvest, ganun din ang Gloria Filipino Churches, ano po. Happy listening po. And welcome sa panonood at pakikinig dito sa Family Matters ng 702DCS. At ngayong araw po na ito, ay ang pangako namin ng Kuya Willie, ang ating birthday boy. Hopefully, may problema rin po sa internet niya sa kanyang kinalagyan ngayon. Hopefully, baka dyan siya sa atin kahit phone patch sapagkat hindi siya pwede magtago. Nag-birthday siya nung Sabado. Ayan. Kaya babatiin natin ano po at na nagpasalamat tayo sa buhay ng Kuya Willie Basilio sa kanyang napaka epektibong ministeryo ng pagpapayo bukod pa sa talagang kanyang pastoral calling sa iba-iba simbahang na pagpastoran na niya. At we thank the Lord that even in his ika nga, wala naman siya, sabihin natin, old years, yung susumbukan. Ay kita mo naman, very effective pa rin. So, idol, ha? We want to follow his footsteps. Ano po? At sa mga ka-probinsya ng Kuya Willie dyan sa Pampanga, happy viewing and happy listening po sa inyo pong lahat. At madalas po namin sinasabi ng Kuya Willie na text nyo lang inyong mga counseling questions at nagdalaan kami ng panahon para po sa talakay po ang inyong mga katanungan. At gusto po natin bigyan pansin ang inyong mga katanungan at ito ay iganga ay tugunan po sapagkat mahalaga sa amin ang aming mga kaagapay. Kayo po yun. At kami ang inyong kaagapay. Kaya sa biyaya ng Panginoon ay nais po namin iganga ay maging ang kaagapay ninyong sa inyong buong pamilya. Ay, pamilya, pinag-uusapan. Alam niyo ba, na sa araw na ito, half day lang ang trabaho. Yung iba nga, hinul day na. Dahil sa araw na ito, pinagdiriwang ang pambansang kainang pampamilya. Ayun, yung ini-encourage sa mga pamilyang Pilipino na magkaroon ng regular dinner together. At para madiinan ito, merong pambansang araw ng kainang pampamilya. kaya ang gobyerno ay nagpalabas ng kautusan na half day lang ang mga school, ang mga trabaho. At yung iba naman, by their own initiative, hinulde na nila para mapaglaanan ng panahon at walang maging palusot ang mga family member at sama-sama po ang bawat pamilya na magkaroon ng kainang pamilya. Kaya po, mamaya po yan. Ano po? Ah, last Monday of September po ay dinadaos po yung bagay na yan. Napakaganda. Kudos sa ating gobyerno, sa ating mga lawmaker, sa kanilang pag-legislate ng ating values na yan. Napakahalaga. Kaya samantalahin po natin. At sandali lang. Kompleto man o hindi ang pamilya ninyo, gather them. Kasi kung minsan, huwag na natin tuloy. Kulang eh. Wala si Junior. Wala si kuya, wala si ate, wala si tatay. Kung sino nariyan, whoever is present, ano po, you invite everyone, you set the date, the hour, the place, kung sa labas kakain o sa bahay, baong-baong, ano po, eh, i-anunsyo at ituloy kung sino ang present at hindi dapat mabalam. At yan din po ang ating intention na every week, ay magkaroon ng ganyang panahon. At kung kakayanin, ay mas more than once a week, magkaroon ng hapunan together. At yan ay napakagandang ikamain values at regular na activity ng pamilya Pilipino. Gusto mong buhayin po ng legislation na ito. At yan ang dalangin natin sa ating mga mababatas. Patuloy kayong magtrabaho, gumawa ng mga ganyang batas na talaga nagtataguyod ng ating pinapakalagaang mga Pilipino. At tulad po ng ating po lagi ginagawa dito sa Family Matters, ay nais po natin na isandig ang ating mga family chat sa salita ng Panginoon. At sa salita ng Panginoon na ating po pagsasandigan ng ating talakayan na magiging gabay hubaga natin ay magagaling sa Kawikaan 1:7. Mabuting Balita Biblia Tagalog. Ang pangalang, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mamang ang aral at ang mga saway. Yun, hindi. Sa English po, Proverbs chapter 1, verse 7, ESV version. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Ako, napakaganda nito. Ano po? Nag-uusapan dito yung mga mamang at yung mga matalino. Ano po? At sabi diyan ay the beginning of knowledge, ano po, ay yung magkaroon ng banal na galang, banal na pagkapahalaga sa Panginoon. Bakit? Kasi kung meron ka mataas ng paggalang at pagkapahalaga sa Panginoon, edi lahat ng mga desisyon mo ikukonsulta mo sa Kanya. Kung meron ka mataas at pagkapahalaga sa Panginoon, edi yung Kanyang mga pahayag ay susundin mo. Kaya sabi niyan, ang paggalang at pagsunod, sabi sa Tagalog. Dito naman, fear of the Lord. So ang Tagalog ng fear of the Lord do sa mabuting balita Biblia ay paggalang at pagsunod. Talagang elemento po yun na kung meron kang mataas na regard sa Diyos na nakakala ng lahat ng bagay at siya naman nagpahayag sa atin sa pamamagitan ng Panginoon Jesus at ng Biblia, isundin mo. In fact, the more you follow the instructions of the Lord, the more you become stronger sa iyong spirit that can dominate your body, your mind, and even your emotions. Ano po? Kaya nagiging maayos at hindi ka napapakita. Pero kung ikaw ay mamang, ha? Sabi niya, fools, eh, babaliwalain mo yung mga karunungan na Panginoon na matatagpuan sa kanyang salita. Karunungan ng Panginoon na makikita mo sa iyong lakbayin sa buhay na nakita mo yung mga consequences ng mga nagagawa mo. You need to take time to silence yourself and meditate. So, yung ano yung ginawa mo, ano resulta. So, ano pwede mong gawin para yung ginawa mo, ma-improve mo at hindi na magkaroon ng ganong negative results. So, yung time to reflect. If, because you believe that there is a God who is in control of everything, you will have to take time to really meditate na talagang ikaw nga ay hanapin po ang kapahayagan ng Panginoon. And the more you develop such attitude in your life, the more you become sensitive sa kanyang kapahayagan. Kaya po, mga kapatid, let us always be reminded that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. May the Lord bless us in the reading of God's Word. Ako, ngayong araw na ito, gusto natin pasalamatan ang mga nanonood at nakikinig sa atin po at naka-tune in na po sila ngayon sa atin. At gusto natin batiin ang happy anniversary sina Sir Mulo Kopol, sina Lorna ay masipag nating at si Brother Ray Termulo ay masipag nating mga kamanggagawa. At ganoon din ay sa ating batiin mga nakatune sa atin. Ito, basahin po natin po. Sina Ate Julie Jacinto at si Aida Mendoza kasama ang kanyang asawang si Andy, ang aming mga shepherd diyan sa Mendoza compound diyan sa Saog. Salamat po sa inyo. Si Ann Valenzuela, happy birthday po kay Ate Pen Bulio. Ayan, at nanonood na kikinig siya sa atin. Si Nona Docor ay nanonood na kikinig din at sabi, sana nga umayos na ang net connection ni Pastor Willie. Ayan, sige po, pray nyo nga po na maging maayos na ano po. At si Carmen Siriaco Termulo, good morning po, Bishop Joner Milan, nanonood at kinig sa atin. Ganon din si Leonida Tela Sakada Rubio. Good Monday morning, Bishop Joner Milan and Pastor Willie Basilio. At sa lahat ng listeners ng Family Matters. At may pagbati, happy Family Month or Family Day sa lahat. Ayan. At ito raw si Sister Leonida, Dan Sharing. Thank you so much. At isinero po ninyo ang ating pong broadcast po upang mapanood at makahinggan din ng ating pong mga kaibigan. I-post nyo po sa inyong FB. At baka mga counseling questions na ating pong tatalakayin ngayon ay tanong din ng mga kaibigan po ninyo at makita sa inyong wall ang ating pong broadcast at maging instrumento tayo ng Panginoon. Si Marietta Padua, happy birthday, Marietta Vardy. Ayan, nanonood na kami din sa atin. Si Lenita Tela Rubio ay muli na te-text sa atin. Si ayan, iba ay nag-ulit ang kanilang mensahe. At ito, kumbaga sa radio, ha? Kumbaga sa radio po ako nakikinig mula umaga hanggang gabi since 1987. Wow, talaga. Natapos lang na Edsa Revolution, nakikinig ka na. Praise God. Si Wilson Espino, nanonood na kikinig sa atin kasama ang kanyang iskomedia. At nako, iba po ay mamaya ay bibigyan natin po ng daan. Sa araw na ito ay nais natin batiin din lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mahalagang araw. At antayin natin yung mga pagpapasa ng kanilang mga birthday greetings. Ha? Pakipasa po ninyo sa dito po sa DJS at ating pong babatiin po ang mga nais nyong mabati. Gusto rin po natin magpasalamat sa Panginoon dahil noong nakaraan Sabado ay naitaos po ang another pre-anniversary. 2-month anniversary po. Ang climax po namin ay October 10, ano po, gitna. May pre and post celebration po ang aming 31st anniversary sa Hope of Glory Community. At nung Sabado nga, mga bata. At dahil dumating mga bata, kasama mga nanay. Kaya simultaneous, habang merong masayang anniversary celebration ng aming Hope Bearers, ay meron naman parenting ang mga magulang na sumama. Maraming salamat and thank God sa mga pastors, mga shepherds who brought their flocks upang sama-sama. Salamat din kay Alicia Grace Milan at ang kanyang buong team, sina Teacher Joyce at ito na maisa-isa. Praise God sa pagtutulong-tulungan. At sa darating na Sabado naman ay intercession and thanksgiving, papuri at pasasalamat. Sabi nga na aking apo si Teo, papuri, pasasalamat. Ayan. Meron kami mga Pilipiniana na yung simple lang. Yan, kami si Chino, yung meron lang balabal yung babae. Ano po, at, that will remind us na Filipinos are grateful. Ano po, and we would like to thank God sa kanyang ginawa sa Hope of Glory sa buong taong 31 years of journey together. At ganoon din sa ginawa niya sa aming project na Center for Transformation and Family Enrichment. Kaya ito ay alas 7 ng umaga hanggang alas 10 lamang po. Kaya baong-baong ng pagkain, baong-baong ng Filipino food. Ayan. Kaya excited po tayo yan. And of course, the following Saturday, yun na po yung big event na concert ng Hope Music PH. you're gonna be the most sami aliu auditorium just sa may kawayan at pahunahan ng home music mage at yun din ang aming pong speaker main sharer din po ay si Pastor Steve Mercury. Kaya thank you to everyone who has been participating. Ako, eh, meron pang nakikinig din sa atin mula sa ano, mula sa malayong lugar ng Baguio City. Kaya happy listening po sa inyo at maraming salamat sa inyong pagsuport. Kaya sige po, patuloy po ninyong i-like at i-share ang ating pong page sa 702DCAS at ito ang ating family mantras. Naka-tune in sa atin ang Cotabato City. Naka-tune in din sa atin ang ating station dyan sa Davao City. Praise God. We welcome all of you for joining us. Naka-tune in sa atin at ang iba di pa nating mga stations ng 702DCS. Ano po ay talagang hindi natin maisa-isa sila kung isa-isa natin mauubos ang ating oras. Ano po, kaya excited na tayo na talakayin po ang inyong mga counseling question. At kung kayo may counseling questions, i-text nyo lang po sa amin. At sa biyaya ng Panginoon ay tutugunan po natin. At ngayon po, every Monday, mayroon tayong kapartner, si Mami Bessie Rios. At bibigyan natin siya ng daan. And hopefully, pagbalik natin, kasama natin ng birthday boy, ang Kuya Willie Basilio. Kahit phone patch, kung hindi maka get in sa ating internet. Pero bago yun, let's give the floor sa ating pong Mami Bessie Rios sa kanyang memo ni Mami.
1: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
2: Mabiyayang bati po sa lahat ng atin pong kasama sa Memo ni Mommy. Narito na naman po ang inyong Mommy Beserios para sa mga ilang paalala patungkol sa paggabay sa ating mga bata. At tunay naman po ang ating tutuunan ngayon ay isang bagay na very challenging. Ito po ay may kinalaman sa are we going to punish or are we going to give consequence? Ayan, kasi marami pong mga pagtatalo dyan. Gentle parenting says, ayan, ano, parang di naman sa kabilang parenting, ang dami, no? Helicopter parenting at kung ano-ano pa po na mga naririnig natin. Let me give you a case. Sa bata, halimbawa, sinabi mo sa kanya, anak, itabi mo yung biscuit mo. Pag ayaw mo na, ilagay mo dito sa isang safe na lugar. So, tinuro mo, no? And of course, bata is bata. So, hindi siya sumunod. And anong nangyari? Ang kanyang tirang biscuit ay nilanggam. Ayan. Therefore, hindi na niya ito makakain. Yun po ang tinatawag na consequence. Ayan. Consequence, kasi hindi niya ginawa, ayun ang nangyari. But we will not point a finger to the child and blame the child and raise guilt. We will just show in a very calm way, o anak, ang iyong mga tirang biskwit ay hindi mo na ilagay. Avoid using the word mo and very personal address. Ayan, nilanggam. Nilanggam. Oh, just idiot. Ganun lang, no? So wala na siyang biskwit. And if the child likes another biscuit, eh, ibigay natin ng biscuit. That's the consequence. The punishment is, hindi ka sumunod. Nilanggam ang biscuit mo. Wala kang biscuit for 2 days. Yun po yung punishment. So, paano po tayo lulugar dito? Let's not talk about punishment and consequence, but let's talk about setting the pillars for what we call a good behavior. What are the pillars? Pillar number one, let's set routines. Ano yung gagawin ng bata? At nagapo ito. So that for every act niya, ito yung kasunod niya. Routines. Ano yung kanyang mga gagawin? Gaya nun, ang natitirang biscuit, kailangan ito ay itarating mo rito. And of course, ang routine po ay merong another letter R na mahalaga rin naman at nararapat. Kaya minsan, hindi alam ng bata o sa lugar That is the word rule. Ayan, rule. Ayan. Rule natin ay, o sige, ang mga laruan dapat ay tatabi mo dito. Ayan. Ngayon, pumasok ang tatay at natapakan ang kanyang very tiny toy. Ayan. That's another consequence. But we go back to the rule. The third letter R that we wanted to raise in terms of pillars para po sa kanila pong tamang kilos o galaw at alam nila kung ano ang mga gagawin rather than punishment, consequence, punishment, consequence. Parang ang hirap, ano po? Responsibilities. You are responsible for your own things, keep it. You are responsible for things that you decide to do, yan. And be accountable for it. And of course, very, very important, don't forget, the last pillar spells response. How do we respond? How do we respond when the child does something which is not what's part of the routine, what's part of the rule, and what's part of the responsibility? The word for that is be calm. Be calm. Wala tayo magagawa. Nandito na po ito. Mga ilang paalala mula sa inyong Mami Beserio sa Memo ni Mami.
1: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning, good morning. Maraming salamat po sa napakagandang awitin na yun. And of course, sa panibagong kaalaman na pinagkaloob sa atin ni Mami Bessie Rios. Kayo po nanonood at nakikinig dito po sa Family Matters ng 702DZS. Kagaya po ng napanggit natin kanina, ay naka-tune in po yung pong atin pong mga iba't iba pong mga kaibigan, sa mga kaagapay, sa iba't iba pong mga app natin, nag-release sa ating radio. Kaya po, welcome, welcome po ngayong araw na ito. At dahil inaantay natin ng Kuya Willie, ay kumuha muna ako ng tagabasa. Ayan, wala po iba kundi ang aking birthday girl din ito, kagaya ni Kuya Willie. Ayan, birthday girl din siya, si Maria Teresa Milan.
1: Magandang umaga po, mga kaagapay.
0: Ayan. At tayo po nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat habang inaantay natin ng Kuya Willie, ay tulad ng ating pangako, ay napakahalaga po na ating pong pag-usapan po ang inyong mga counseling questions. Ano po? Meron lang din po sumisingit po ito. Mabati rin ito. Ayan. Nawawala tayo dahil sa ating background. Kaya tuloy natin humanap na ibang background po. At wala na tayong time lumipat. Anyway, sa mga kachuchunin lang po, kayo po yung nanonood na nakikinig sa Family Matters. Kami po ang inyong mga kasama, John Nelvilan, at kasama si...
1: Tess Milan po.
0: At baka mabatiin ka, si Ate Nelia.
1: Yeah, Ate Nelia, Ate Edna.
0: Yan, ang ating mga kasama dyan sa Metamorphosis School, sa Maykawayan, sa Bangkang, at ganun din sa Marilao, Bulacan, sa tabi ng SMC. Kaya praise the Lord po. At ngayon po, tulad ng ating promise, ay nais po nating bigyan ng pansin po ang ating pong mga counseling questions. So tayo ito po si Tess para pahunahan tayo sa pagbasa. Ayan, hahanap daw tayo ng ating better background dahil kinakain daw tayo ng ating background. Ayan. Nako, ayan. Meeting, yan. O, background. Nako. Mamaya subukan natin. At, ayan. Anyway, so, una po natin counseling question ay babasahin po ni Sister Tess.
1: Magandang araw po, pastors. Mag-asawa po kami at pareho namang nagtatrabaho. Lately, napapansin ko po kapag may problem sa bahay, ako pa rin ang unang gumagawa ng paraan mula sa pag-aasikaso ng bills hanggang sa pag-schedule ng check-up ng mga bata. Hindi naman po ako galit pero nakakapagod din na parang ako lagi ang default person. Paano ko po ito mapag-usapan ng asawa ko nang hindi siya makakaramdam na kino-question ko ang pagiging responsible niya?
0: Sabi niyo po kanina pareho kayo nagtatrabaho. Kaya dahil doon po, may karapatan kayo na mag-usap po at sabihin mo, darling, salamat sa contribution mo financially. At salamat din, binigyan mo ako ng pagkakataon mag-contribute financially. At ganun din naman, meron naman tayong concern dito sa gawain bahay na gusto ko rin naman na magkaroon din tayo ng partnership. Ano ba ang ibig mo? Ito yung mga trabaho, ayan. Ito yung mga listahan. Ito yung mga komportable akong gawin. Ito yung mga wala pang malinaw kung sino ang pwedeng gagawa. Ayan. Kaya iwanan mo sa kanya. So paki-check mo nga kung ano ang pwedeng gawin. Ayan. Pangalawa, ay sa muling pag-uusap ninyo, tignan mo, meron ka na ba na check on that link? Ayan. At pangatlo, huwag mong gagawin yung kanyang tungkulin. Ayan. Huwag mong manatili ka doon sa boundary. Kung ano yung sinabi mong gagawin mo na hindi ka masasagad, ano, mapagod, eh kasi pag inantay mo mapagod ka, sasabog ka na lang. Eh, pangalawa, pinahihirati mo yung asawa mo. Sa bandang huli, dapat asawa mo may diferensya, eh ikaw na may diferensya kasi hindi ka humihinto sa boundary mo. Yun, kaya yun ang masakit. Ikaw na nga ng sakripisyo. Ngayon, kung pwede naman yung asawa mo, bigyan mo ng freedom na, halimbawa, sa halip na siya ang gagawa ng tungkulin niya, ay mag-hire siya ng taga-gawa. Pwede din. Bigyan mo siya ng laga. So, yung budget doon, siya ang bahala. Ayun, di ba? Hindi naman necessarily. Ang mahalaga, huwag mong kunin yung hindi sa'yo. Ayan. Mahalaga rin na matutunan mo mag-mobilize. Ilang kayo sa pamilya, hindi lang asawa mo, pati anak mo. Baka yung anak mo ayaw mong pagawain, pero yung asawa mo gusto mong pagawain. Problema rin yun. Nahalaga na ikaw ay ang tawag natin doon domestic manager. Na ano-ano yung magagawin. Ano-ano yung sa'yo, ano-ano yung kailangan ng gagawa. So, ipapa-announce mo yan sa pamilya. At pagkaraan, bigyan mo sila ng choices. Kung yung anak mo, sa halip na ito maglalaba ng damit nila, eh sila maglalaba. Kung ayaw naman nila maglaba, eh papalaba nila sa labadami labango. Ano yung tawag doon? Yung naglalaba, no?
1: Laundry.
0: O, di bigyan mo siya ng bilang. Sabi, naku, sayang ang pera. Ako na nga lang. Wow. Basta make them mahalaga ay you stand in your boundary but you remain as effective manager. Meaning, in-list ang mga kailangan magsagawa at chine-check sila ano ang kanilang assignment at bigyan sila ng freedom. How will they execute? Kaya, nagpapasalamat tayo dahil bringing up niya to, ibig sabihin, issue to sa kanya. At huwag mo antayin na ikaw masagad na. At pag nasagad ka na, sa ka palang magreklamo, mahirap yun. Ang ganda, bago pa lang. Kaya we appreciate that you brought this up this early. At yan ang ating mungkahi na talagang importante. Na huwag mo, huwag mo antayin na suko ka na. At saka ka sisigaw ng ika nga, sobrang tama na. Kaya yan po. So, wives are managers of our house, pero hindi house help. At kayo ay mayordoma, and one of your job is to mobilize the rest of the family. As you mobilize the rest of the family, give them some freedom. Po. Ayan. Sige. So, meron lang na. Ayun. Ayan. So, muna tayo sa pangatlong napasusunod na katanungan. Ayan.
1: Ito ang
0: tawagin lang namin kayo. Come here.
1: Pangatlong katanungan. Hi po, pastors. Magkaiba po kami ng asawa ko pagdating sa pakikisalamuha. Ako po, gusto kong lumabas at makasama ang friends and family.
0: Mm-hmm.
1: Pero siya naman ay mas gusto niya sa bahay at tahimik na weekend. Minsan po, naiisip ko na baka boring na ang marriage namin. Habang siya naman ay feeling niya napipilitan siya. Paano po namin mababalanse ang needs namin kahit magkaiba ang personality namin?
0: Ayan. Ay, napakahalaga. Ano po? Ayan. So, importante na magkaroon kayo ng me time. Merong time ikaw sa iyong sarili para yung need mo for social battery mo ay lumalakas kapag you mingle with others. Sure, bigyan mo rin siya ng me-time para gusto niya nakita sa law. Pero pag nakita kayo, you have to report to each other what happened, sino nakasama, even jury. Yan. Pangalawa, mahalaga na mag-usap kayo ano mga pwedeng compromise na kumbaga ay ayaw sana ng may ibang tao, pero baka kailangan merong mga adjustment na gagawin na kailangan i-adapt yung ilang panahon na inyong i-entertainin yung kaibigan pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, pa koko-koko, importante. At ikaw din naman, kahit na maramihan lagi, o di mag-a-adjust ka rin, konti lang. So as you adjust and listen to each other, ay talagang makita natin yung inyong partnership. At si Tess ay asawa ko ay misal ganyan, pagka naubos na social battery niya, ibuburong niya sa akin. Ubus na social battery. Feeling feeling EMC. Pag winunong niya sa akin yun, at idahan-dahan, magpapaalam na ako. Ako naman ay na-strengthen ko pagka may kausap. Yeah, yun. Pangatlo, don't take it as against each other. Kasi nakita nyo na yung pagkakaiba ninyo. So don't take it as against each other. You have to give allowances to each other and accept the fact that you are two separate and different individuals. Basta ganun diwa, importante na talagang pareho kayong mag-a-adjust. Baka kailangan din magkaroon ng counseling para mabigyan kayo ng gamay paano kayo magka-come up sa ika nga ay compromise situation to continue to nurture. Meron tayong ganyang cases. Eventually, yun ang isang tahimik at siya nang naging social bull. Yun naman dati social bull, siya naman ang naging tahimik. Na you can never say na, ganito ako, ano magagawa nyo? Ganito, at agapin mo ako, wag. We need to continue to grow. And we are willing to continue to grow as we continue to develop yung listening and willingness to converse with each other. Siyempre, this will also dala sa inyo yung time together. Para siguro yun ang pang-apat para nakapag-share kayo ng inyong damdamin. Minsan din mayroong mga taong hindi komportable asawa mo. Huwag mo siya ipilit doon. Pero yung taong komportable siya, doon kayo minsan. Doon kayo masasanay-sanay siya na totoo pala na social being tayo. And we need other people. Diba? Ito din naman, kailangan din yung time alone, time for igang ay solitude. So both of you will go ahead. Yun ang beauty of marriage. Diba si Tito?
1: Yeah.
0: Meron ka ba yung adagan?
1: Okay na yun.
0: Okay na. Tagabasa lang daw siya. Ayan, sige. Anong susunod natin?
1: Okay. Good morning po, Family Matters. May anak po kaming adult na. Na gustong bumukod pero gusto pa rin naming tumulong financially habang nagsisimula siya. Ang worry ko po, baka sa sobrang pagtulong namin ay hindi siya matutong maging independent. Paano po malalaman kung kailan healthy ang pagtulong at kailan naman kailangan siyang hayaan na matutong tumayo sa sarili niyang paa?
0: Aba, eh masisimula ho yan sa bahay. Gawain kaya na niyang gawin. Huwag na kayong gagawa. Nasa poder niyo pa. Yan na po ang ganyang i-practice. At kapag po gano'n ang inyong pa-practice, eh talagang doon pala makikita ninyo na capable na siya. Pangalawa, kung siya mismo ang gustong bumukod, eh dapat na yung mga pag-alaman ano ang dahilan. Ano ba ang dahilan? Bakit gusto niyong bumukod? Pangatlo, maging malino na hindi mo kibubukod siya, eh kayo wala nang karapatan na mag-surprise visit, ayan, at anak niyo pa rin siya, ayan. At pang-apat, eh, dahil gusto niya bumukod, eh, siya gagastos, so, hindi ka man kayo tutulong financially. So, importante po na talagang gusto niya bumukod, di moral support po kayo. Yung pera ninyo, itago ninyo para pag may emergency siya, yun, doon niyo bubunutin. So, pagkat meron naman lugar sa bahay niyo, ba't siya bubukod? Kung wala pa naman siyang asawa. But of course, kung may asawa na, iba kong example. Mahalaga po ang support. Kung hindi man lalayo sa inyong bahay, at least may sarili silang kitchen, may sarili silang kwarto, tapos ikaw hindi ka basta-basta papunta sa kanila dahil may asawa na. Yung anak ko ay narito sa tabi ko, pero may sarili siyang lugar. Eh, binibiro nga ako na galit daw ba ako dahil hindi ako nagpupunta. Sabi ko, pag hindi ako invited, hindi ako pupunta. Yan. Sabi sa mga kapatid niya. Sabi ng mga kapatid niya, pa, ba't di ka raw lagi pupunta kay ate? Ayoko kasi siya lumayo. Pagka lagi ako pupunta doon, ay kasi lalayo na. Sabi, dapat may private lugar sila. Kaya, meron time na welcome. At, yes, kaya kayo pa ako. Kung gusto niyo yung ate niyo, ay hindi lumayo. Huwag kayo punta ng punta. Okay. Tatanong muna kay ate, pwede ba ko dyan? Ate, ayun, bibigyan ng privacy. Importante yun. That's a different story. Pero kung binata talaga, gusto bumukod, kailangan alamin ano ang valid reason niya. At dapat ready siya. So, hindi mo kailangan. Supplyan siya ng kanyang mga ikang ay kailangan. Dahil siya mismo ang gusto bumukod. Hindi naman kailangan. Ngayon, kung halimbawa, nagtatrabaho sa malayo, ayun. Mm-hmm. Ayun, no, darling.
1: Yeah.
0: Hirap na umuwi. Ayun. Yun, valid reason yun. Sa ganun diwa, pwede ka tumulong-tulong anong kailangan niya. At yun lang basic. And the rest ay bayaan mo ipundan niya. Ayun. That's another situation. So, talagang valid po yun. Halimbawa, ay apat na oras siya nagbabiyahe kung uwian. Talaga. That's the time. Pwede kayong tumulong. Ano mga gamit sa bahay na pwede magamit sa bahay na make things easier sa kanya.
1: Yes.
0: Diba? Ano ba mga halimbawa?
1: yung kanyang adjustment sa financially ay makatulong din para sa kanyang ano, creative ano, resourcefulness, no? At maging may stretch din siya talaga at marami siyang mga ang kanya character talaga ay mahuhubog, no? Hindi lang sa mga gawaing bahay, kundi financially, no? Matututo talaga siya mag-budget. At ito ay magiging malaking contribution sa kanyang pagkatao, yung kanyang pag-stretch ng sarili, pagtsatsaga, pagtitiis, paghigpit ng sintron, ano? Pagiging responsable sa maliliit na bagay, pati sa pagkain niya, paglilipit. Eh, lahat ng yon makatulong sa paghubog ng kanyang pagkatao.
0: Yun. At dito makikita natin na meron ka rin mga surprise na ika nga ay pagdadala ng bagay na pwedeng magamit sa bahay. O parang hindi yung tipong obligasyon mo siya. Yun, di ba? Bigla kang darating na meron kang dalang grocery. Pero hindi pwedeng ika nga ay para bang obligasyon mo yun na ikaw mo lagi magdadala ng grocery sa kanya. Hindi po. Yun ay assurances na you are in support ng iyong anak sa kanyang bagong ika nga sitwasyon ng buhay. So, yan. Okay, so...
1: You may pack away na.
0: Yeah, so yung aming apo ay magpapack away ng kanyang toys. O mga nanonood sa atin, o, si Janet Solueta, nag-good morning daw.
1: Janet!
0: Si Anna Valenzuela ay nag-thank you rin sa tuturo ni Mami Bessie Rio, si Rosalinda Ohano ay nag-good morning sa atin. Si Pastor Mon Crisostomo, no, Gloria Valenzuela, si Ed's Plegaria. Ayan, good morning din. Si Epifanio Salvador. Good morning daw. At ito si Ate Julie. Oh.
1: Ay, Ate Julie.
0: Ayan, nanonood at nakikinig at nag-ulit sila. Wala ka nakasama. Eh. Kasi hindi makapasok ang Kuya Willie.
1: Oh, baka nandiyan ang Kuya Willie pa.
0: Nahina ang internet. So, Kuya Willie, anytime po. Kahit phone patch ay makasama namin po kayo. Si Alma Abelia. Ayan, nanonood at nakikinig. Ito. Yung San Jose del Monte, o oh, yan. Si Sister Cynthia Zavala at Bale Valencia ay nanonood ni Ray sa kanyang patuloy na paggalib at sa kanyang kalusugan. Ganoon din si Chay Aguzena at si Teacher Lisa. Yan.
1: Teacher Lisa.
0: Diba, nawawala-wala kami. Ayun, pag tumatlo yata kami, nawawala. Ayun. Si Teo, ayan, patuloy na po kayo. Hinila ko yung babysitter para taga-pasa. Ayan, meron po tayo. Apat, ano ha?
1: Yes. Magandang araw po. May teenager po kaming anak na mas gusto mag-open up sa friends niya kaysa sa amin. Hindi naman po siya totally distant. Pero kapag may serious problem, nalalaman na lang namin kapag sinabi ng ibang tao. Natatakot po ako baka mawalan kami ng influence sa kanya habang lumalaki siya. Para po namin maibabalik ang trust at openness na hindi siya feeling na interrogate, na nai-interrogate na.
0: Ayun, ako ay napakaganda po na ng inyong nais na huwag lumayo yung anak ninyo sa inyo. Eh, para huwag hindi siya lumayo, huwag niyo i-interrogate. Ano ba yung narinig ko, anak? Eh, malalayo talaga ang loob. So, ibig sabihin, ay irespeto din yun na nakapag-open up siya sa iba. Dahil unang-una, ano siya, social being siya. So, hindi lang tayo ang kailangan niya. And as much as we want to provide everything that our children needs, eh, hindi ko totoo kaya natin yun. At yung iba ay mas may mga pagkakataon na mas effective ang ibang tao talaga. Eh, ganun po. Ngayon, having learned the situation, ito ngayon ay assignment po nyo. Maganda makagawa kayo ng mga memorable na at masasayang mga sandali together. Ayan. Si Tess ay ginawa po niya yan sa aking mga, sa aming mga anak. Ano ba ginawa mo anak para mama? Para yung mga bata ay start na mag-open.
1: So, habang nagluluto kayo, kayong dalawa, kukwento ka ng konti, no, tungkol sa iyo, no? Kapag ka nakita nila na nag-open up ka din sa kanila, eh, nagiging palagay din sila, nagbubukas din sila. At saka, maliliit na, ano, na small talks, and then nagiging mas deeper na pagmadalas yun, hindi kang comfortable with that. Kaya, dalasan ang ano, kwentuhan, or you do things together, habang naglalak ka, habang shopping.
0: Pagka tayo nagkagado together, meron kang ano.
1: Yeah, yung mga questions na no, nabubunutin nila na para maglalabas ng kanilang saloobin, ang makilala natin sila from simple hanggang sa mas making deeper questions na.
0: Yun. At saka ang dalawa tinga, sa bibig, yung sabihin,
1: yeah. Listen more.
0: Listen more. Huwag tayong corrective.
1: Overly. Too many questions.
0: Yun ang interrogation. Yeah. No? You create an atmosphere or a situation where they will find it easier to ask questions.
1: Yes, no? Yes.
0: Or to open up. Okay, so, yung mga non-verbal assurances din.
1: Yeah, yung ano, syempre facial expressions, tama. Mm-hmm. Yung mas maimportante yun eh. Yung kanyang, yung interest, you know? Mm-hmm. Bitawan ng gadget. Huwag nag-gadget habang sila nagkukwento. Talagang bitawan lahat, ano? Ang mata, ang tainya, ano? Ang posture mo, ano? Upo ka ng ano? Medyo nakilin towards her para medyo alam niyang interesado kasi.
0: Hindi yung nakasandal ka.
1: Yes.
0: At inuubi-ubi mo yung buwan. Yeah. Ano ba yan? Hindi nakalin na you show interest.
1: Yes. Uh-huh.
0: Pero hindi mo naman kailangan i-complete yung sentence niya.
1: Yeah.
0: Diba? Na uunahan mo siya makatapos.
1: Yeah. Oh, tama.
0: Kasi siyempre may mga anak minsan ano, nag-stutter.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi agad makapuntos na sasabihin. Be patient.
1: Yes, yes. Uh-huh.
0: Be patient din. Ayan, ayan. So, be patient. Si Tess ay dati ganun din. Hindi siya makatapos ng kwento. So, I patiently listen and wait for her to complete her sentence. Hanggang sa, dahil hindi ko sinusupply, napipilita siya ituloy yung sentence niya. Ayan, hanggang sa natutunan magsalita. Ayan, ngayon. Salita na ng salita. Praise the Lord. Diba? Kaya, yan din sa anak. Ano po?
1: So, yung mga kabarkada niya, nakapuan niya teenager, hindi naman correct na correct sila.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, masarap sila kausap, nakikitawa, ano, nakikitawa.
0: Wala na kayong tawanan sa bahay.
1: Yeah. Malapas.
0: Seryoso, ha, nung usapan.
1: Mm-hmm. So, kaya pasukin sila sa pamagitan ng interest nila. Ano ba mga interest nila? Yun ang pagkwentuhan yung
0: saka yung ano rin, yung huwag gawing competition yung kaibigan. Ba't yung sakit mo mong support?
1: Oo, hindi. Maganda rin. Ang mahalaga, merong nakapagbubukas siya. Pasalamatan ng mga kaibigan.
0: Yeah.
1: Dahil may nakikinig at may napagbubuksa ng anak. Salamat sa mga kaibigan na yan.
0: Okay, so yan. Praise God. At sana po yung nakatulong sa inyo ang ating kasi dyan na kayo ang aking inimporta ay yaya. Ay, naku, kunin muna. Ayan. Teo, bigay mo kay Wawa yan. Kasi ano po kayo. Ayan. Ayan. Okay.
1: May hawak thank you. Thank you, Teo.
0: Thank you, Teo. Ayan. Meron dito. Pasusunod. Ano, ayan. Pwede yung bakibasa.
1: Okay. May kapatid po akong may sama ng loob sa akin dahil sa isang desisyon ko sa family business namin. Simula noon, naging awkward na ang relationship namin at pati family gatherings na apektuhan. Gusto ko pong maayos kami. Pero ayaw ko pong pinitin siyang makipag-usap kung hindi pa siya ready. Paano po ako gagawa ng first step toward reconciliation?
0: Okay, unang-una po, pag-usapan natin na sabi ninyo, desisyon nyo na para sa negosyo. Eh, baka kailangan balikan yun. Ano ba ang process ng decision making sa negosyo? Ito ba ay family business na o sarili mong negosyo na in-employ mo mga kapatid mo? Ayun, di ba? So, importante kasi yun. Ibalikan yung mga arrangement baga. O ito ba ay family business na buong pamilya kayo nagpapasya? O ikaw ay saka ang magulang mo ang nagpapasya? Yun. So, ibabalikan. So, kung sa ganong diwa ay halimbawa ito ay dapat ay pinagpapasyahan ng buong pamilya at nagpasya ka at yun ang nakasakit sa kanya, baka balikan yun. O baka naman halimbawa ang arrangement family business tapos ang decision emanates from you and your parents dahil ikaw ang pinagkatiwalaan nila. So yun ang arrangement. So babalikan mo yung arrangement na yun. Doon malalaman kung legit yung pagsama ng loob. So pangalawa, importante yung acts of assurances. Ikaw ay patuloy na mag-create ng atmosphere na siya, ikaw ay willing. Ayan. Pero syempre kung siya ay nasaktan pa at hindi pa ready, huwag mong pilitin. Importante pangatlo, makagawa ka ng mga acts of good work. Ayan. Magawa ka ng mga acts of good works sa kanya na assurances. Kung hindi man sa kanya, sa kanyang anak. Not because you are buying yung kanyang ika nga ay pakikipag-communicate sa iyo, but you just would like to invest good kumbaga deeds sa iyong kapatid, di ba? So para kung may mga pagkakataon, it will come to his or her senses mabait naman ang kapatid ko sa akin, sa anak ko. Ayan. So, importante yun. So, kaya, pero syempre, kung ang naging desisyon ay tama naman, sabi nga natin kanina, kung it flows through the right process. So, again, depende sa setup ng family business. Kung yan ay negosyo mo, at sa empleyado, hindi may karapatan ka. Kung yan ay family business, at family decision, nag-desisyon ka ng walang family decision, abay di hingi ka ng paumanhin. Pero kung yan ay family business at ang desisyon ay nagigaling sa iyo at sa iyong magulang dahil yun ang inyong arrangement, you have nothing to apologize. Kaya you just have to be firm about it, but of course you should never, kumbaga, take away yung karapatan niya sa nagtampo. So, legit or not, ngayon, yung acts of good works ay napakahalaga. At huwag ka mapipikon. Sa halip ay magdalang abag ka sa kanya dahil sa kanyang immaturity, marahin. O sa kanilang ika nga ay anumang nag-motivate sa kanya para magkaroon ng ganun damdamin. Siyempre, kung halaga rin yung panalangin, ipapanalangin mo yung kapatid mo para to come to the senses or they have the courage to talk to you. So, mahalaga, bukas lagi pintuan mo. Bukas lagi pintuan mo. At sa network, huwag mo itataboy paglalapit sa iyo, pagpupunta sa bahay mo, huwag mo itataboy. Importante yun. Siguro pwede natin idagdag, huwag niyong paabutin sa next generation, sa mga anak-anak ninyo, yung usapin ninyo magkapatid. Yan. Yung usapin ninyo magkapatid sa inyo. Huwag niyo rin idamay ang inyong mga asa-asawa. Yung usapin ninyo magkapatid sa inyo. Huwag niyo idamay ang mga in-laws. At yun ay napakahalaga. So ganun diwa, nakocontain o yung anumang posibleng problema at hindi lumalala. At, kapag marami kang dinadamay, lalong lumalaki. At lalong mahirap habulin ang problema kapag marami na dinadamay. Kaya mahalaga na maunawaan natin na yung pagtakbo ng panahon, maaari nagkakaroon ng realization ng isa't isa sa inyo. Manatili kang sensitive sa leading ng Holy Spirit sa iyo, manatili ka rin humble at without being a yung double

natin nakasama ang ating birthday boy ngayon. Pero nakahila ako ng yaya na pwedeng tumutulong sa atin. Ayan. So babasahin yung pangwalo. Ayan. Ayan. Hindi na yan nababasa dahil yung kanyang alaga ay nag-aakyat na raw. Ito po, mabasa. Ayan. Good morning po, Family Matters. May utang po kaming kailangan bayaran habang sabay-sabay din ng ibang household expenses. Dahil stress kami sa pera, napapansin kong kahit maliit na bagay ay nagiging dahilan ng pagtatalo namin. Paano po namin mapaghihiwalay ang financial problem sa relationship namin para hindi pera ang maging source ng resentment? Wow! Napakaganda naman ng iyong hangarin na ang problema ng pera, financial, should not affect the relationship. Well, importante dito na mag-upuan kayo ng iyong asawa, ng iyong mga anak para ma-define ninyo yung problem or situation. Ito ang utang, ito ang mga expenses, so ito lang kakayanan natin. So what can we do together? Ayan. Usually kapag nagiging stressful kasi hindi pinag-uusapan. Hindi pinag-uusapan yung problema. Kaya kailangan you define the problem. Ano po? Ano extent ng problema? Tapos tingnan nyo yung mga options available sa inyo. Yung utang, baka pwede ma-restructure yung utang. Ano po? O baka yung dating yung ibang expenses, baka naman pwedeng mabawasan yung ibang expenses. So, kaya importante po na i-define yung problema together. Kaya kung nagkakaroon ng resentment kasi hindi pinag-uusapan, nagkakaroon na kayo, na overwhelmed na kayo ng problema, pero you are not able to sit down together to talk about anong situation. At sa inyong pagharap, di-define nyo, ito ganito kalaki ang problema, ito ang utang, ito ang ating expenses, ito lang ating pera. Ano? So, how can we contribute? So, sa solusyon ng problema. So, ano-ano mga options natin? Ano options in terms of restructuring ng utang? Ano ang options in terms of reducing the expenses? Ano options in terms of adding income? Ano options in terms of contribution of one another? Ayan. So, nababawasan ang tension pag pinag-usapan ng problema. Sapagkat ang problema, temporary lang yan. Pagka hinarap yan, ay na lalampasan. So, ito pong sitwasyon ninyo ay kadalasan dahil hindi hinaharap na magkakasama. Kuha ng problema. Kaya, hindi naman pwede na sabi hiwala yung financial problem sa relationship. Hindi po, magkasama po yun. Ang problema lang, in the relationship, hindi pinag-uusapan yung problema. Yun. Kaya tuloy, ayaw sanang pag-usapan para maihiwalay. Lalong nagiging stressor at nagiging dahilan ng pagkakaroon ng problema sa relationship. Kaya po, mahalaga po talaga yung family meeting. Kaya napagandang araw na ito. Araw ng kainan pang pamilya. At hindi lamang po ito yung kainan sapagkat pag nagkakainan ng pamilya, actually po sa ating tradisyon sa Pilipino, almost every day, ini-encourage na umuwi ng maaga para maghapunan together. Yun. Eh, iba nga po ay talagang uuwi para maghapunan tapos saka po sa pupunta ulit sa isang appointment kasi sagrado yung dinner together. Eh, kami naman po, alibawa dahil sa aming kanikanyang kabalabahan, at least once a week. Mayroon ganun together at ang tawag namin smart family. Pero kung may pagkakataon, hindi lamang once a week. Importante na mayroong dinner together. Kasi pag dinner together, magkukwentuhan ano na nangyari ng maghapon, ano nangyari ng makarakarang araw, ano po. Ano mga plano po yun sa mga susunod na araw, and then we can pray for one another. So kaya, family meeting is non-negotiable. This is very important. Kaya po sa sitwasyon na to, ang tumawag at nagparating ng kanyang problema sa atin, gamitin niyo po ang sitwasyon na yan para masimulan muli ang ikaw nga ay family meeting po. At sa pagkakaroon ng family meeting, ay na i-address niyo ang pinagmumula ng stress ng buong pamilya. Kaya, yung utang pwede pa lang i-usapin pinagkakautangan para sabihin ito lang ang kaya namin. Pwede mo ma-restructure yung utang namin. Kasi kaysa hindi namin mabayaran, hindi mo na kami na masababang

0: El problema kung hindi nagbabago ng lifestyle, may utang pero nagkakape pa sa mamahaling kape. Diba? Tapos ay yung leisure expenses, ay lagi kumakain sa labas, halip nagbabaon ng pagkain. Ano problema eh. Kaya kailangan balikan yung mga ikang ay mga available options sa inyong lahat bilang pamilya. Yeah. So we pray that this has been helpful sa inyo po at yung financial problem ay talagang kadalasang problema po ng pamilya kung hindi pag-uusapan at hindi harapin. Kaya dito sa Family Matters, we encourage you because Family Matters, you talked about whatever matters in the family. Ayun. So, kaya non-negotiable ang meeting, family meeting. Meron po tayong susunod na counseling question and point four. Magandang araw po, Pastor. May asawa po akong gustong magtayo ng sariling business dahil feeling niya ito ang opportunity na hinihintay niya. Ako naman po ay worried dahil may stable income kami ngayon at may mga anak kaming kailangan isipin. Ayokong maging dahilan para pigilan ang pangarap niya. Pero ayoko rin naman na maging reckless kami. Paano po kami makakapagplano ng sabay ang faith at practicality? Aba, nagandang tanong to. Ano po? Well, importante po na samahan mo po siya sa paggawa ng feasibility study sa negosyo na gusto niyang gawain. Upang sa ganun diwa, hindi niya isipin hindi ka interesado. You are interested. Kaya, sige, let's do a feasibility study together. Yung market, yung product, yung production, yung sources ng mga ikang product ninyo, yung viability, yung lahat po, lahat. So be with your husband in doing the feasibility studies. So sa ganun diwa, hindi niya isipin, hindi ka naman interesado, hindi ka supportive eh. No, you are supportive. Kaya lang, you start with feasibility studies. You also include that in your regular prayer time together. Yeah. Tapos you invite your husband to consult yung mga nasa ganong industriya na para nakikita niya at kasama kang nakikinig sa mga in-announce po. At tapos ay makita niyo rin yung budgetary consideration. So sa ganong diwa, dahil sinasamahan mo siya, hindi niya isipin na kontra-kontra ka lang. Pero at the same time, alam din niya na hindi po na kayo agad susuong hanggat hindi tapos ang feasibility studies. Pangalawa, importante na ikaw ay patuloy na mananatili sa trabaho mo. Para kung siya man ay magninegosyo, merong isang may fixed income, siya naman ay nagninegosyo. Importante yun. At sa ganung diwa ay, alam mo kasi, kung talagang may galing ang asawa mo sa pagninegosyo at sa feasibility studies lalabas na okay naman, iba pa rin ang sariling negosyo. Yeah. Pero bagaman syempre sa panahong ito ay medyo ang hirap ang challenge ng mga businesses, pero kumisa sa panahon ng crisis naroon ang opportunity that you can never tell. Kaya journey together with your husband sa feasibility study, pray together, consult other who knows who have ideas sa negosyo at sa terrain, ano ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas, sa negosyo niyan. Yeah. At the same time, don't jump in together with your husband full-time. You remain in your job para meron pa rin kayong source. Importante rin, hindi ko alam, hindi mo nasabi kung ilan taon ang mga anak mo. Nai-engage mo ang mga anak mo dito sa bagay na ito na anak, aki, ang papa niyo gusto negosyo, ito nakita namin, ano ba masasabi ninyo, ayan. So baka magiging dahilan niya para yung mga anak mo ay sila mismo mag-volunteer na bawasan ang kanilang alawan, sila mismo mag-volunteer na sila ay tutulong-tulong sa negosyo. So magiging family ano yan, family affairs yan, kumbaga, di ba? So involve niyo yung mga anak po at the very least sa pagpapanalangin sa bawat desisyon, bawat bahagdan ng desisyon ninyo together. So ang inaalis natin dito yung isipin ng aso mo na ikaw ay kontra-kontra. Hindi ka kontra. Kaya lang gusto mo ay maging ika nga ay practical din. Ayan. Kaya hindi naman mag-contra yung practical sa kanyang practicality at sa faith. Eh. Yung faith na walang practicality, hindi faith yun. Live in the dark yun. Live in the dark. Kaya importante, sabi ni Apostle Jim, diba? Yung faith, may merong action yun. Eh. Kaya talagang hindi ho totoo na separate yung faith and practicality. Kaya importante na tayo po ay magkasama, na talagang harapin yan together. At with prayers, alam natin na walang imposible sa ating Panginoon. Ayan. Hirap mag-solo. Kaya ito ulit. Welcome natin muli ang Yayana at co-host ko pa ngayong araw nito dito sa Family Matters. Masa ba ang inaalagaan mo?
1: May na.
0: Ayan. Ito po. Siam.
1: Ayan. Hello po, Family Matters. May kaibigan po akong dumadaan sa financial difficulty at ilang beses na po siyang humingi ng tulong. Nakapagbigay na po ako dati, pero ngayon, hindi na talaga kaya ng budget ko. Nahiya po akong tumanggi dahil alam kong kailangan niya. Pero kailangan ko rin unahin ang sariling pamilya. Paano po ako makapagsasabi ng hindi nakakaramdam ng guilt?
0: Ayun. Ay, nako. Napakahalaga po. Yan. Wawala kami. Hindi na kami kikilos. Dahil sa aming background. Importante na maunawaan mo, you cannot give what you do not have. Kaya congratulations. Dahil gusto mo nang hintuan yung paggawa ng paraan sa yung problema ng kaibigan mo na hindi naman within your capability. Yan. Ngayon, paano ka magagawa yun na hindi ka nakakaramdam ng guilt? Yun ang problema. Malaki, di ba? Eh, magagawa natin yan, unang-una, yung mindset mo na you are not the messiah of your friend. Di ba, darling? Ano?
1: Yeah.
0: Kasi kapag kaya nisip mo ikaw messiah at hindi ka tumulong, magigilty ka talaga.
1: Yeah.
0: At pangalawa, i-assure mo siya sa totoong messiah.
1: Yeah.
0: Matuto siya mag-pray. Yeah.
1: Tiwala sa Panginoon dahil ang Diyos hindi kailanman magpapabaya. At sa panahon ng pangailangan, siya talaga ang magkakaloob.
0: Yun. At pangatlo, ipag-pray mo siya.
1: Yeah.
0: Regularly. Uh-huh. At text mo siya. I'm praying for you sa financial difficulty.
1: Baka makahadlang nga siya para makita niya na ang Diyos ay ang siyang marapat na lapitan.
0: Mm-hmm. Paano siya nagiging hadlang?
1: Eh, meron sumasagip sa kanya eh.
0: Yun, dahil meron siyang may mesaya na siya sa inyo, sa iyo, hindi niya na kailangan ng totoong mesaya.
1: Yeah, that's true.
0: Ito, dahil doon, lagi bumabalik sa iyo kasi kulang kang ng mesaya eh. Kapos ka, di ba? Ang totoong mesaya ay ang Panginoon. Siya yung sapat.
1: Yeah.
0: Sapat sa lahat, di ba? Kaya yan. At sa iyong pananalangin sa kanya, sa iyong patuloy na pag-i-encourage sa kanya, at sa iyong pagbabago ng iyong mindset, I am not the messiah of my friend, yung guilt na yun ay mawawala. Kasi yung guilt na yun nagagaling doon sa iniisip mo, ikaw ang messiah niya. Kaya,
1: sa iyo manggagaling yung lahat ng kanyang kailangan.
0: Yes, kaya talagang pagka nabago yung mindset mo na yun, tapos patuloy mo siyang pinagpe-pray, at kakasot mo rin yung guilt na yun. This guilt is not from the Lord.
1: Yeah.
0: Guilt ito ng messianic complex.
1: Yes. Pwede siyang sabahang manalangin, magdeklara ng mga pangako ng Panginoon sa kanya. At unti-unti magplano, tulungan siya na magbigyan siya ng pabingwit, hindi ng isda.
0: Ayun. Kasi pag isda, pag nakain ng isda, gusto mo hindi. Yeah. Pero pamingwit, makakapamingwit. Makakapamingwit siya ng isda. Salamat po. At meron tayong panghuli.
1: May anak po kaming gustong mag-ship ng course kahit second year na siya sa college. Malaki na po ang nagastos namin sa current course niya. Pero sinasabi niya hindi talaga niya nakikita ang sarili niya sa field na iyon. Natatakot kami baka pagsisihan niya ang desisyon niya, pero ayaw din namin pilitin siya sa karir na hindi niya gusto. Paano po namin siya matutulungan at na mag-desisyon na hindi namin pinapasa sa kanya ang sarili naming expectations?
0: Nako, nakalarga na siya, nakalagwa na siya, no? Sinabi ba kung
1: Second year na siya.
0: sinabi ba niya kung pinili niya yung kurso o ano? Ha? Hindi, no? Hindi, hindi sinabi kung sinong pumili. Ano? Well, sa akin po, dahil naka-second year na siya, at kung kayo ay financially unable, encourage po siya na tapusin mo yan, pagkaraan saka mo i-pursue ko ano yung gusto mong pag-aralan. Yan. At may trabaho ka na. Kasi anak, kapos tayo. Yan. Pwede yun, di ba? So, kasi kung pipilitin natin na babayaan natin mag-ship siya, hindi nyo naman kaya financially, baka may hirapan. O kaya naman, hindi naman ito nangangulugan na magkitatapusin niya yung kurso na yun, yun ang karir niya. Di ba?
1: Yeah.
0: So, importante rin yun. Pero kung meron kayong financial capability, kailangan mag-usap kayo ng masinsinan. Ito lang ang budget natin. Alam, kung mag-ship ka, pag-aralan mo maigi, anong gagawin natin sa yung gastos sa natin. Kasi yung pagpili ng kurso rin, kailangan pag-isipin rin yung capability ng family, di ba? So, meron kang gustong kurso, itong capability, o baka medyo kailangan mong tapusin ng isang kurso, makapag-trabaho, at after that, mag-kurso ng talagang gusto. Pwede rin po yun.
1: So, or kaya, pansamantala siyang munang huminto, magtrabaho siya para ma-i-pursue niya yung gusto niya talagang career.
0: Yun. So, kaya talagang importante, mga kaibigan, na talagang magkaroon ng dialogue.
1: Mm-hmm.
0: Naku. Tapos na.
1: Manalangin, na, lalo na paka-importante yung decision niya.
0: Napanggit mo na rin lang yung panalangin.
1: Yeah.
0: Pwede bang wakasan mo ang panalangin? Panalangin mo yung mga nagpadala sa atin at ganoon din ang mga naging tagapanood at tagapakinig natin at magiging tagapanood at tagapakinig pa rin natin na may kaparehong sitwasyon ng ating mga tinalakay na counseling questions sa pinagpadala.
1: Okay. Aming Diyos na pinagmumula ng lahat ng mabubuting bagay, kasama ang karunungan, ang gabay. Maraming salamat po. Ang pangako mo, ikaw ang siyang sa aming magtuturo, magagabay at magbabantay, Panginoon. Kaya ito ay aming dinideklara sa bawat isang nagpadala ng mga tanong na ito at aming mga tagapakinig. Tanggapin po nila sa pangalan ni Jesus ang iyong gabay, ang iyong karunungan, ang iyong mga pagpapala na nakalaan na sa kanila. Buksan mo po ang kanilang mata upang makita nila na kayo ay napakabuting Diyos. Na kapag kami humingi ng anumang bagay, kami iyong bibigyan, Panginoon. Kapag kami tumawag, kami iyong pakikinggan. Kapag kami kumatok, kami iyong pagbubuksan. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan at sa iyong grasya para sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang bawat kasama namin ngayon. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Amen. Wow. Para sa ating key takeaway, gayahin po natin yung mga nagpadala sa atin ng counseling questions at let's be humble enough to ask questions. Let's be trusting po at sa mga gabay ng ating community of faith para po tayo ay magabayan. So, sapagkat for all you know, yung katanungan niyo, maaaring katanungan din yung iba. Kaya maraming salamat sa mga nagpapadala sa amin ng kanilang counseling questions at send in your counseling questions. It is our joy to respond to your situations by the grace of God. At dalangin namin na ito ay makatulong.
1: Okay.
0: Sino mga papasalamatan natin?
1: Yan. Salamat po sa tumulong sa broadcast kagaya ni Absidi Pereira, Pereira Tabua, no? Si Shaira Gabornes, at si Shekina Abalon, production technicians, RTV team, broadcast engineers at Bukawi transmitter side.
0: Yan. Salamat din po sa lahat ng ating mga kaagapay sa pagsama sa amin dito sa Family Matters. Special greeting pala kay Sister Joy ng Heal for Life. Ang
1: yeah.
0: Buong team.
1: Yes.
0: Kasama na rin natin sila sa Heartline. Heal
1: yeah.
0: for Life. At, ako po ang inyong lingkod sa pangalan po ni Kuya Willie Basilio, Bishop John Milan, kasama si
1: Tess Milan po.
0: At ito ang Family Matters, kagabay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment, o trabaho, at Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
4: Ang impeachment ba ay parang criminal case? Hindi! Bagamat parehong may proseso at ebidensya, magkaiba ang layunin ng impeachment at criminal case. Sa impeachment, ang purpose ay alamin kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pang manatili sa kanyang posisyon. Kapag nahatulan, maaari siyang matanggal sa pwesto at disqualified ng humawak muli ng public office. Pero tandaan, hindi otomatikong kulong ang hatol sa impeachment. Kung may pananagutang kriminal, kailangan pa rin itong dumaan sa separate criminal case sa tamang hukuman.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Meron pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
5: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
4: Sino ang manunubos na ito?
5: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
6: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
7: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines Facebook page at

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po namin ilapit ang aming pong bansang Pilipinas ay po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin yung mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: Tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo? Kinig na sa Entrepinoy Espesyal! Susunod na!
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Pilipino, panahon na ng pag-asenso! Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. Welcome po sa programang Entrepinoy Espesyal. Ngayon po ay araw ng Lunes. Kamusta ka, Kaagapay? I hope that you are doing well. Ang bilis ng araw, ano? September 28 na, Kaagapay. Imagine that. Ilang buwan na lamang at tayo na naman ay sasalubong sa Kapaskuhan. Yoo! Sabi nga Bermans, ano, ang pinakamahabang buwan ang ng pagsasalubong ng Kapaskuhan. At syempre, tayo naman po ang atin namang itinataas lagi ay ang pangalan ng Panginoon. Hindi yung komersyalismo. Araw ng Kapaskuhan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Good morning sa inyo ngayong araw ng Lunes. September 28, 2026. Tatlong araw na lang, October na, makikita tayo next month sa buwan ng October. Kala mo naman yung next month, isang buwan pa eh, no? Pero araw na lang, next month na. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig ngayon at busy sa kanilang mga gawain. Ngayon po, mamayang alauna ay mayroong class suspension sa lahat ng public schools o levels yan. Kasi nga, syempre, gusto ng pamahalaang Marcos na tayo ay mag-celebrate together, kumain ng sabay-sabay. Ayan. Yung iba, yung DepEd ay nagsabi na sila na walang pasok sa buong araw. Pero yung ibang eskwelahan ay alauna pa. O maya-maya ay wala na silang pasok dahil nga sa ganitong observation na gusto ng palas na magkaroon ng shortened work hours bilang observance ng 34th National Family Week. Ang kainang pamilya mahalaga. Tama naman po yan dito sa 702 DZAS. Lagi po nating ibinabanner yung kahalagahan po na magkaroon ng quality time kasama ang buong pamilya. Amen! Magandang araw kay Flora Velasco. Happy Monday! Ba, ang kanyang lunch ngayon ay corn soup with spinach leaves and crunchy fried egg. Tapos ang dessert niya ay puto. Kuchinta. Aba naman, kasarap naman ang inyong tanghalian. Ayan, pwede na po kayong mag-share ng inyong pananghalian. Ano po ba ang inyong pagkain niya yung araw na to? Si Minda Lopez, good morning, listening po sa radio habang nagluto ng talbos ng kamote at pritong bangus. Nakapagkamote queue na siya sa oras na ito, 11:07. Ang sarap naman ng kamote queue. Ayan. At tayo rin po, napapanood po tayo sa 702DZAS sa radio app po natin. At syempre sa PN Radio, sa transistor po natin, sa Facebook Live, ganun din po sa YouTube channel. And nagpapasalamat po tayo sa Department of Trade and Industry na siyang naging kabahagi po ng 702DZAS at ng programang Entrepinoy Espesyal kung saan na-feature natin iba't ibang mga negosyanteng Pilipino. Iyan po ay 28 years na po silang nag-trade fair. And dami po natin mga nakapanayam na

0: Katawan, happy, happy birthday po sa inyo. Whether anniversary man yan, wedding anniversary, or anniversary sa inyong trabaho, sa inyong negosyo, happy celebration po sa inyong lahat. And, good morning din sa lahat po ng ating mga kaagapay na nakikinig na. Okay, share na po kayo ng inyong lunch check. Si Ate Faustina Habla, ginataang laing with pritong isda. Sayang, Friday yung Salmo Papuri, maganda sanang manood. Opo, ginawa po talaga siyang Friday para dun sa mga Monday to Friday workers, papahinga ng Sabado, ayan, pwede silang magpuyat ng Biyernes. Sana makapunta ka rin, ate. And si Victa Lara, pinangat na tilapia sa Sampaloc na may okra. Okay, ngayon pong araw, syempre tuwing Monday, feature po natin ang Business as Mission Philippines. At tayo po ay fully oriented na, no? Kung matagal ka nang nanonood ng Entrepinoy, especially nakikinig sa inyong radyo. Ay, ito ay isang grupo ng mga negosyante na tinatanghal lagi yung power ni God. Ito po yung mga negosyante na mga successful sa kanilang business, and binabahagi po nila yung naging challenge nila sa pagnenegosyo. At the same time, paalala na lahat po tayo ay mga good, mga steward ng biyaya ng Panginoon, and nasa sa ating pong mga kamay kung tayo ay magiging good na steward. And si Ate Thelma, good morning po. Luto ko pong ulam ay chicken adobo, ginisang ampalaya and kalabasa. Talaga? Ampalaya and kalabasa? Hindi ko alam kung nag-usap ba sila? Pwede ba sila? Ah, pwede naman siguro mag-terno yan, ano? Kasi sa pakbit pagkasama naman yan. Okay, sige po. At tayo rin po ay makikinig sa baon ng ating kaagapay.
1: It's baon time!
2: Magandang araw, kaagapay! Akala natin panghimagas lang ang nata di Coco. Pero para sa mga Pilipinong mananaliksik, maaari pala itong maging bahagi ng teknolohiyang tumutulong sa paglilinis ng tubig. Isang team mula sa Malayan Colleges Laguna, University of the Philippines Los Baños at De La Salle University ang gumamit ng bacterial cellulose mula sa nata de coco para gumawa ng membrane na maaaring gamitin sa paghihiwalay ng asin sa tubig. Sa laboratory test, umabot sa 88.39% ang salt rejection ng kanilang pinakamahusay na membrane. Hindi pa nito nalalampasan ang commercial membrane, pero ipinakita ng pag-aaral na may potensyal ang isang lokal at murang material para sa water treatment technology. Pinondohan ang proyekto ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development. Mula sa simpleng panghimagas, nakalikha ang mga Pinoy ng ideyang maaring makatulong sa teknolohiya ng hinaharap. Isa na namang patunay ng galing at talino ng Pilipino. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entrepinoy Espesyal.
0: Atin pong action line ngayon ay hatid namin po mahalagang impormasyon at job opportunities. Ayan, para sa iyo, kaagapay, at sa mga kakilala mo na naghahanap ng trabaho. Ayan, kung ikaw man ay entrepinoy o entrepinay, ayan, makaari kang magpadala po sa amin kung meron kang requirement, ano, na job opportunity o anong tawag doon? Job posting. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin, DZAS Info at febc.ph. Dito po sa atin, we're still praying for the hiring of production technician and DZAS admin staff. At marami pa po kaming mga hiring sa iba't ibang region ng aming offices. So, pwede po kayong mag-email recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph, or you may visit our website sa febc.ph. febc.ph. Kasalukuyan pong pinapakita yung mga requirements, no? yung sa production.

Assistant at sa Staff Assistant dito po sa 702 DZAS. And please pray with us. Medyo talagang dumadaan po sa panalangin at sa masinsinang filtering ang paghahanap po ng kamanggagawa dito po sa FEBC. Siyempre po, ito ay ministry. And talaga po namang gusto po natin na ang mga magiging kabahagi po ng himpilan na ito ay merong puso sa paglilingkod. Samantala, ang Philippine Bible Society, nangangailangan din po sila ng additional team. Kailangan po nila ng admin assistant, HR assistant, scripture distribution officer sa Central Visayas office po nila, building admin assistant, yan po sa PBS Tower po yan, computer assisted publishing assistant o CAP assistant, treasury support staff, Bible engagement program coordinator, partner relations, proofreader, web developer, kailangan po nila, and mobile app developer. Ayan. Samantala, pwede po kayong mag-email kung interesado po kayo, no, sa Philippine Bible Society. Ito po ay sa Manila, yung pagbabangin ng LRT sa UN Avenue Station. Tatawid lang po kayo papunta sa isang malaking ospital na yun, tapos along that way na po yung Philippine Bible Society. hrd@bible.org.ph hrd@bible.org.ph Samantala po, nag-iimbita rin ang Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas para sa Leadership Summit 360. Maganda po itong leadership summit po na ito. Ang kanilang theme, Resilient Leadership in Age of Disruption. This is for Faith, Family, AI, and Nation Building. Pati na ang AI, talagang kasama na po natin, ano? At maganda na maging bukas ang ating isipan kung paano magiging kagamit-gamit ang technology na ito para sa ating ministry, para sa ating family. Ayan. Ito po ay gaganapin sa October 23, 7 to 11 a.m. sa Grand Ballroom of Shangri-La, The Fort, Manila. Ayan ha. Sana po ay magkaroon din kayo ng time para po dyan. And alam niyo po, ang ating papuri, meron po yan na magkakaroon po ng napakagandang konserto. Ayan, maganda po na isama niyo po sa panalangin. Papuri Salmo, halos sabay po sila. Pero sa gabi naman ito, sa Papuri Salmo, October 23 din. Ito po ay

ating bagong program, Your Captain Speaking. Napakaganda ng kanilang ano, logo. Medyo purplish. And nakakatuwa yung, nakaka-refresh yung mga testimony na mapapakinggan po natin. And ikaw, Kaagapay, kumusta ka bilang isang negosyante, bilang isang individual? Kumusta ka? Sana ay yung perspective mo no ay maging maayos, matuwid. Kasi madalas ano, tayo ay natatrap sa pakiramdam ng you compare yourself to others, you compare your progress to others, you compare your performance to others, ano? Pero sa totoo lang po, hindi naman tayo nabubuhay para makipag-compete. Ang buhay ay isang, hindi isang competition, bagamat ito ay marathon, pero ang lakad mo, ikaw lang mag-isa, hindi naman ikaw, hindi mo tinitingnan dapat yung pacing ng iba. Laging ang pacing mo ay ang sarili mo. Naalala ko tuloy yung nanay ko kasi kapag tinatanong ako ng nanay ko noon, kamusta yung grade mo? Ang lagi kong sinasabi, kinukumpara ko yung sarili ko sa pinakamatalino sa amin. Hindi dahil ako yung matalino, wag kang mag-overthink. Ang lagi kong kino-compare, halimbawa, bumagsak ako sa math. Ang lagi ko sinasabi sa nanay ko, eh yun ang top 1 namin, bagsak eh. Ako pa ba? So parang nile-level down ko lalo yung sarili ko. No? Pero hindi tama that yung buhay mo magiging basehan ng pagkumpara mo sa iba. I am reading this very very good book, pang bata siya, pero ang daming mapupulot mula sa aklat na to. And I like the author, si Charlie McCasey, kung tama yung pronunciation, yung apelyido niya, kasi siya dati siyang atheist. Hanapin niyo po. Pero may libreng PDF naman ito. The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse. Actually, mayroong animation na ginawa ito. May film din. And recently, ito yung kinukompleto ko na basahin. Kasi ang dami niyang mga matututunan na mga, ano, parang hindi, kung hindi ka mahilig magbasa ng libro, this is good for you. Kasi phrases lang siya na ang dami mong mapipick up. Bakit gusto ko si Charlie? Kasi dati siyang atheist. Tapos, when he came to know God, naging goal ng buhay niya is to reach out to them, to many. Hindi siya, when he writes, hindi siya ano, very Christianese. Ano? Hindi, he doesn't use Christian words or jargons na to turn off sa mga hindi Christian, ano. But this book is specifically for us na nangangailangan ng mga words of encouragement, no, mga words of wisdom. Isa sa mga highlight ng kaniyang story is bago yan, basahin ko muna si Ate Telma Manjarres. Sabi niya, dahil mainit po ang panahon, nakatapos na po kami ng labahin. Anong oras ka nagsimula? At kasama ang aking anak na lalaki. Wow, lalaki, naglalaba, bihira yan. Si Evelyn Jose, good morning po. Lunch namin ay sinigang na bangus na maraming gulay. Ayan. By the way, no, every week, make it a point na maging part ng prayer mo yung Lord, ano po yung matututunan ko for this week? Ayan, parang meron kang sariling module with God. So, as you open your Bible, meron kang laging goal na may word of wisdom si God sa iyo na ma-apply mo sa buhay mo. Ako naman, ang aking natutunan for this week is comparison is the greatest waste of time. That is also what I've picked up doon sa book na The Boy, The Mole, The Fox, and The Horse. Isa pa sa mga highlight nga ng kwento na to. Kasi nga si Charlie ay mahusay siya na book author. To the point na yung kaniyang libro na to na kinukwento ko ay nakabenta ng 10 million copies. Ha? Imagine. Tapos 207 times siya na bestseller sa Sunday Times Best sa Amerika. So ito ay longest running Sunday Times Best ever. Kumbaga, ano siya, prolific author siya. At ang daming mga nagbabasa ng kaniyang libro. And
isa

sa nung in-interview siya na isang mausay din na influencer. Sabi niya, how does it feel na ikaw ay best-selling author of all time tapos umabot ka na sa ganyang level? Ang kwento niya, the first time na nagkwento siya about the book, sabi niya, ang haba ng pila ng book signing, umabot ng 1 hour and a half para lang matapos yung pagpipirma niya doon sa mga gustong makadaupang palad siya, mga gustong magpasalamat sa kanya, no? Tapos, may sa dulo ng pila, merong isang boy, 18 years old na lalaki. And tapos, syempre, medyo na naaalangan din si Charlie kasi bata yun, di ba? Parang sabi niya, naku, maghintay kaya ng ganong katagal itong batang ito. And then, finally, nakadaupang palad na nga niya itong lalaki, itong batang binata, 18-year-old boy. Sabi ni Charlie, thank you for waiting. Ganyan. Tapos sabi nung boy, I just want you to know that I decided to stay. Na tapos ngumiti si Charlie, yung author. Sabi niya, thank you for staying. It has been a long wait for you, 1.5 hours. Tapos sinabi ulit nung bata, I decided to stay alive. I wanted to tell you because this is what the book did to me. Imagine, ang isang bata, he stayed alive. Alam po nating lahat how difficult it is, especially in this time, to stay alive.

0: yung meron ka at pagkakaroon ng magiging mabuting puso, ano, kindness is the new currency. Ayan. So tayo po ay manatili na encouraged despite ng mga maraming challenges, maraming trials po sa ating buhay, especially sa pagnenegosyo. Kaya po laging goal po ng programang Entrepinoy Special na tayo ay mag-update ng mga pananghalian, ano. Sabi ni ayan, lumpiang Shanghai naman daw ang ulam ni Marietta at si yan, si Evelyn Jose, lunch namin ay sinigang na bangus na madaming gulay. Si Victa Lara, pinangat na tilapia na may sampalok. Na, sa sampalok at may okra. Ayan, okay. Sige po, 11:30 in the morning, tayo po ay nagpapatuloy sa ating programa Entrepinoy Special. At pakinggan na po natin ang ating kaagapay, ang ating panayam mula po sa Businesses Mission Philippines.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy, espesyal, patok na negosyo.
2: Business as Mission sa Entre Pinoy Espesyal, tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, sa 702 DZAS FEBC Radio TV.
3: Tayo po ay nandito na po sa ating feature sa Entrepinoy Special, Business as Mission Philippines. At kasama po natin isang kamanggagawa po ng BAM Philippines, walang iba kundi si Ma'am Carlene Kimberly Kwok Tan. Magandang araw po.
4: Magandang araw po, Miss Jo.
3: Ang dami mong K.
4: Oo nga po. Sinadya po yata ng magulang ko yun.
3: Ikaw na talaga ang may K. Magandang araw po.
4: Magandang araw.
3: And may mga babatiin ka ba? Mga kaibigan, family?
4: Bale, good morning po sa Sounds Cradle family po namin.
3: Ayan. And siya po ay may degree sa Music and Business from the University of the Philippines at Asian Theological Seminary. At siya po ang co-owner ng Sounds Cradle. Ma'am Kim, ano po ba yung Sounds Cradle, if you may
4: Bale, explain? Isa po kaming company that's involved in music education and piano distribution.
3: Tapos, nagtuturo din po ba kayo?
4: Dati po nagtuturo po ako, pero after po ng pandemic, saka after I gave birth 5 years ago, mas nag-focus na po ako sa admin side ng business, and we have teachers who teach in Sounds Cradle.
3: Mm-hmm. Kailan po ito na put up?
4: We started the business po noong 2012. So at this point, 14 years na po kami. Mm-hmm.
3: Sa inyong idea? Idea ninyo yung business?
4: Actually po, dati po kasi meron po kaming mga mentors who encouraged us to put up this business. Mm. So when we started po, nagpa-partner po kami with schools to offer music classes. So dun po kami nagsimula, tapos eventually nag-evolve na lang po yung business to meron din po kaming one-on-one teaching ng music. Saka nung 2017, dun kami nagsimula sa piano distribution.
3: Ah, lumaki na.
4: Apo.
3: Mm-mm. Pero sa nung nagsisimula ka, gaano yung challenges, gaano kahirap magsimula ng ganitong music business?
4: In a way, mahirap siya kasi syempre sa simula wala ka pa namang kliyente. So talagang nung nagsimula kami, talagang kami lang. Tapos namimigay kami ng flyer sa condo.
3: Ng husband mo?
4: Ng husband ko. Pero at that time, hindi ko pa po siya asawa. Mm-hmm. Pero so yun, namimigay kami ng flyers hoping na merong mag-e-enroll. Mm-hmm. Tapos nung simula nga po, talagang wala naman po talaga kaming malaking funding. So

0: those things to others, parang kung may pagkakataon, samantalahin na natin yung pagkakataon na ibigay yung mga yun.
1: Mm. At malaking bagay yun sa mga empleyado, no, na blessing. And blessing din sila sa inyo.
0: Opo.
1: And ngayon eh, pataas ng pataas yung gas. Nagiging concern ba siya sa shipping ninyo?
0: Sa shipping, it could be a concern. Pero kasi po yung pag-ship naman po namin ng pianos, di naman po siya sobrang dalas.
1: Mm-hmm.
0: So siguro marami na po yung 3 to 4 times in one year.
1: Okay.
0: Depende po sa
1: by
0: orders.
1: By bulk yan o per order siya?
0: Mostly by bulk siya. Pero kunwari, kung meron talagang special order na kailangan nang i-deliver right away,
1: mm-hmm,
0: so pwedeng pa isa-isa. Pero mostly maramihan naman po siya.
1: Mm. Thank you so much ang atin pong nakasama mula po sa Business as Mission Philippines. Siya po ay si Ma'am Carlene Kimberly Kwok Tan ng Sounds Cradle. Ang ganda nung ano, nung pangalan ng business mo. Saan naggaling siya?
0: I think hindi ko na rin po masyadong maalala kung saan nanggaling. Basta kasi yung husband ko kasi R po yung simula ng pangalan niya. So parang ako K, siya R, kaya naging Cradle.
1: Okay.
0: Tsaka nung umpisa kasi, nung may niregister din kaming ibang pangalan, parang hindi yata na-approve kasi parang may kapareho na.
1: Mm-hmm.
0: So yan, so pag nag-submit, diba kailangan marami kang pangalan. So ito yung na-approve, edi naging yan na yung pangalan ng Sounds Cradle.
1: Ang anak niya marunong na rin mag-piano?
0: Maglaro lang po ng piano. Hindi pa po marunong tumugtog.
1: Doon naman nagsisimula yun eh. Nakikita yung interest.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Thank you so much,
0: Ma'am. Thank you din po,
1: Kim, and God bless you po. At dito na po nagtatapos ang ating programang Entrepinoy Espesyal. Panibagong paalala po sa atin na tayo ay stewards lamang ng Panginoon ng mga resources na pinagkakaloob niya sa atin. Kabahagi na yan ang pagnenegosyo. Kaya po tuwing Lunes ay kasama po natin ang Business as Mission Philippines. Salamat kay Angelica Calaya, kay Benji Musura at sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawe Transmitter Site. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you po.

0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Kay, gandang buhay! Kay, saya-saya!
2: Bakit? Kaya sabihin mo.
1: Poong Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan!
2: Sabihin mo.
1: Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
3: Kulamang ang pinto at lagusang daraan, hindi ko kayong huminto, maubusan ng daan.
4: Alam mo ba,

natin sa nagaganap na EDSA Revolution. Kasabay nito ang pagbibigay rin ng message of encouragement at hourly prayers sa pangunguna ng mga pastor.

0: Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
2: Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa sa kasinungalingan. Mga awit 24:4. Ako po si Pancho Hermosillo. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking kasaysayang patutuo. Dito po sa Tanikalang Lagot na kung papaano inayos ng Panginoong Hesus ang aking buhay may asawa. Pakinggan po ninyo.
3: Madalang ka ng pumasyal dito sa atin, anak. Masyado mo naman pinasasabik na makita ka ng iyong ina. Para kang palakang bukid. Kumokoka ka lang tuwing tag-ulan. Abay, dalas-dalasan mo naman ang pagbisita dito sa atin, Pancho.
4: Itay, hayaan niyo po. Ma-promote lang ako sa trabaho. Yung makuha ko lang yung posisyon na pinapangarap kong makamit sa aming kumpanya, magbabakasyon ako dito sa atin. Sa ngayon po kasi, kung saan-saan po ako tinatapon ng aking superior sa iba't ibang branches pa ng kumpanya para malutas yung mga problema.
3: Marahil nga, anak, malaki ang tiwala sa iyo dahil pulido kang magtrabaho. Likas na kasi sa'yo, anak, ang pagiging matiyaga at masinop sa anumang ipagagawa sa iyo at talagang pulido kang magtrabaho.

0: Ang panchong ipinagmamalaki ni Daddy na top-notcher dito sa kumpanya ni Grandpa. Sige nga, masubukan nga kita. Ah, by the way, I'm Sandy.
1: Ako naman po si Pancho Hermosillo.
0: I know. Alam mo bang ang pangalang Pancho Hermosillo ang palaging laman ng mga usapan ni na Daddy at Grandpa? Kaya, na-curious ako sa'yo. Gusto kong matuto. Kaya umaasa akong nasa

0: Aabuta na tayo ng ulan. Wala ba tayong ibang masisilungan? Basang-basa na ako sa ulan eh. Kanina naman kasi ang ganda ng panahon. Maaraw. Bakit bigla na lang umulan?
1: Bakit? Kasi sumama ka pa sa inventory. Pwede naman doon ka na lang sa opisina. Ayan tuloy, nabasa ka pa ng ulan. Merong kuweba dito. Huh? O doon muna tayo sumilong. Magpapatila tayo ng ulan. Doon kami sumisilong. Pwede pa tayong magparikit ng apoy.
0: Baka maraming ahas doon. Matuklaw pa ako. Hanap na lang kaya tayo ng ibang lugar.
1: Walang ahas na tutuklaw sa'yo sa kuweba. Ako lang ang tutuklaw sa'yo.
0: Loko-loko ka. Umayos ka. Baka nakakalimutan mong apo ako ng may-ari ng kumpanya at daddy kong superior mo. Isang sumbong ko lang sa kanila, tsugi ka na.
1: Oh naman, nagbibiro lang ako. Magagawa ko ba naman sa'yo yun? Joke lang po yun.
0: Joke lang? Bakit hindi mo totohanan, Pancho? Pangit ba ako?
1: Sandy? Ikaw ngayon ang nagjo-joke. Hindi ka pangit para sa akin.
0: Talaga? Alam ko kasi yung madalas kitang mahuling nakatitig sa akin. Madalas mo ako nakawan ng mga sulyap mo. Ngayon, hindi kita sasawayin. Kung ano man ang binabalak mo sa akin, dapat panindigan mo. Mahal mo ko, diba?

0: kakasalan mo, anak, yung anak ng superior mo. Yung apo ng may-ari ng kumpanya pinaglilingkuran mo. Pancho, anak, baka pinaglalaruan ka lang nun. Alam mo naman ang mga ganong babae, magulo ang mga utak. Kung ano tumatakbo sa kanilang utak. Gagawin, agresibo, naku, delikato ka, anak.
1: Pero inay, mahal ako ng mapapangasawa ko. At mas mahal na mahal ko siya.
0: Kilala kita, anak, ha. Kapag ginusto mo, ayaw mo nang bitawan. Paalaala lang, anak, baka malula ka sa estilo ng kanyang pamumuhay. Ayaw ko bumagsak ka.

0: Pancho, masanay ka na sa ganitong pamumuhay. Dahil mag-asawa na tayo.
1: Magsasanay ako. Ayoko namang pilitin ka na manahan sa dati kong buhay.
0: Basta kung saan ako naroroon, dun ka rin. Mahal na mahal kita, Pancho.

0: Sir Pancho, nandito si Miss Gutierrez. Yung kliyente natin sa last unit.
1: Talaga, Albert. Estimahin mo mabuti, ha. Huwag mo hayaan siyang walis.
0: Eh kaso, Sir Pancho, gusto ka nga niyang makausap. Kasi ikaw ang boss natin dito.
1: Ganun ba? Sige, kakausapin ko. Baka mamaya niya mag-back out. Mabakante pa yung isang unit. Bandang dulo pa naman yun. Walang mag-interest dun.
2: Salamat, Miss.

0: Mr. Hermosillo, sa malaking discount na ibinigay mo sa akin.
1: Dahil masyado kang interesado sa unit, kaya gusto kong tulungan ka para makuha mo agad ang unit. Sa mababang presyo, just call me Pancho.
0: Moira Gutierrez, kung may mga kailangan ako sa unit, sa'yo ako tatawag, ha?
1: Walang problema, ma'am.

0: Sir Pancho, napakaganda ni Miss Moira, no? Kahit may edad na sa atin.
1: Didi, ligawan mo. Total single ka naman. At ulila na sa magulang. Ayaw mo nun? May asawa ka na, may tita ka pa, at may mama pa.

0: bakit ayaw mo kay Albert? Mas gwapo siya sa akin at binata siya.
1: Mukha siyang totoy at walang alam sa buhay. Palibhasa'y laking mayaman. Napakalaki ng agwat ng iyong karanasan sa kanya. Kahit may asawa ka na, hindi ka mahirap mahalin. Madaling nahulog ang puso ko sa'yo.
0: Bakit ba hindi kita may iwasan, Moira? Bakit madaling nahulog ang loob ko sa'yo?
1: Dahil mahal mo ko. At ikaw din naman, Pancho, hindi ka mahirap mahalin. Pwede namang ilihim natin ang ating mga damdamin. Handa naman ako.
2: Mas masarap pagsaluan ng nakaw ng mga sandali. Totoo pala ito?
0: Tumigil nga dyan, Albert!
3: Dumiretso ako ng Cagayan de Oro. Pagkagaling ko sa abroad, pero wala ka doon. Yung pala, nandito ka lang sa Maynila. At ano na naman ba ang dahilan mo? Bakit ka nasa Tagaytay? Wala ka namang agenda doon eh. Lahat ng unit doon na ibenta na.
0: May kliyente akong kinausap na nakatira doon. At doon na rin ako nag-stay sa isang apartel. Gusto kong magpalamig. Mainit dito sa Maynila. I grab a time para makapag-relax-relax. Inando na ako sa Tagaytay kesa naman sa Baguio.

0: Mabuti naman at dito mo sinandan si Sandy.
1: Wala po siya nung kinapapa. Kaya nagbabakasakali ako kung dito siya pumunta. Nandiyan po ba siya sa silid? Kakausapin ko po siya.
0: Kasama siya ng nanay mo. Dumalo ng Bible study. Nagpaiwal na ako. Baka ako dumating ka at saka tayo susunod sa church. Pero usap mo na tayo, anak.
1: Pwede naman po, itay.
0: Pancho, anak. Napakabait na may bahay ni Sandy. At maging sa amin ang nanay mo. Kaya wala kang dahilan para gawin mo siya ng mga bagay na ikasisiranin yung mag-asawa. Maraming alam na si Sandy tungkol sa iyong pangaliwa. Pero imbis na sitahin ka at magwala, naging kalmado siya gaya ng dagat. Pero anak, malalim. Delikado ka. Baka ka malunod. Dahil di ka na makakaahong pa.
1: Wala na kasing panahon sa akin si Sandy. Tay, puro siya negosyo. Doon umiikot ang buhay ng babaeng yun. Nasaan ako sa buhay niya? Wala. Nasa sulok.
0: Hindi naman dahilan yun para suklian mo siya ng pagtataksil, anak. Isipin mo na lang kami ng nanay mo. Alam kong alam mo, minsan hindi ako tumingin sa ibang babae. Wala akong minamahal na babae kundi ang nanay mo lang. Lalo na ngayon, parehas na kami ng nanay mo na may Kristo na. Born again na kami. Ano pa ba ang hahanapin namin ng nanay mo? At iyan ang wala sa inyo ni Sandy. Maaaring si Sandy ay matagpuan nito. Kung gusto mo rin makatagpuan ang natagpuan namin ng nanay mo, gawin mo ito. Hindi pa huli ang lahat, Pancho.

0: na natipak dahil sa pangaral sa akin ni Tatay. Humagulgul ako sa kahihiyang nagawa ko kay Sandy. Kano magkita kami sa simbahan ni ng Tatay? Agad akong humingi ng kapatawaran sa aking asawa. Ngiti at pagmamahal ang ibinigay ni Sandy sa akin. Hindi panunumbat. Dahil hindi ko siya pinakinggan ng pangaralan akong iwasan ko ang mga gulong makakasama sa aming pagkasama ni Sandy. Binalikan ko si Moira upang humingi ng tawad sa aking pagsasamantala sa damdaming ipinakita niya sa akin. Dahil sa kanyang pangungulila at ako lang ang tumugon, ramdam ko na labis na nasaktan si Moira sa aming pag-iwalay. Mula noon, wala na akong balita sa kanya. Pagkalipas ng unos sa aming pagkasama ni Sandy, naging masigasig kami sa aming pananampalataya na ang Panginoong Hesus ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang Panginoong Hesus.
1: Bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapalat kaligtasan. Ipahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Ganun ang mga taong lumalapit sa Diyos. Mga awit 24:5-6.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Pancho Hermosillo. Mga nagsiganap,
3: Yul Servonieto,
4: Marita Anciano Nagal,
5: Janelle Briones,
6: Eva Moratalia Gomez,
7: Renzo Ortiz,
8: Byron De La Cruz.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: isang bayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
3: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
4: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你。

0: 飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ano nga ba ang nangyayari sa isang impeachment trial? Senado ang official na magsasagawa ng paglilitis batay sa mga articles of impeachment. Bago magsimula, nanunumpa ang mga senador na magiging politically neutral. Ibig sabihin, gagampanan nila ang kanilang tungkulin ng batas at hindi naaapektuhan ng partido o personal na paniniwala. Bibigyan ng pagkakataon ng opisyal na sumagot sa mga paratang, maaaring personal o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Susunod, maghahain ng ebidensya, argumento at mga testigo ang magkabilang panig, ang prosecution at ang defense. Sa huli, boboto ang Senado at para magkaroon ng conviction, kailangan ang boto ng hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng senador. Tandaan, ang impeachment trial ay isang constitutional process na may malinaw na mga hakbang upang matiyak ang patas na pagdinig bago magpasya ang Senado.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Lamang ang may alam.
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Ang tamang oras, 1:31 ng hapon.
6: 700 Sports. Balita.
5: Magandang hapon, narito ang mga balita ng FEBC Network News sa oras na ito. Ngayon ay Lunes, 28 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Ito po ang inyong tagapagbalita, Shekinah Abalon.
7: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
5: Para sa pinakahuling update sa impeachment trial, nagbabangga ang dokumento kaugnay sa pagmamayari umano ni Vice President Sara Duterte Carpio ang GenCorp, kailangan pang patunayan o pabulaanan ng prosekusyon at depensa. Narito ang report ni Babylyn Cacho Resulta.
8: Hindi pa rin malinaw aling dokumento ang mananaig at paniniwalaan ukol sa pag-aari ni Vice President Sara Duterte ng kumpanyang GenCorp, ari-ari ang nakasaad sa kanyang Statement of Assets, Liabilities at Net Worth. Binigyang atensyon ni Presiding Officer Francis Escudero ayon sa record ng Securities and Exchange Commission noong nakaraang linggo. Walang malinaw na indikasyon ng pagmamay-ari nga ito ng Vice Presidente. At dahil dito, tumindig si Senator Judge Raffy Tulfo at humingi ng paglilinaw kay Escudero, bagay namang agad tinugon ng Presiding Justice.
9: Sasali ni BP Sara, which is a sworn document, nakalagay doon na part owner siya ng GenCorp. Kasi sabi mo, wala sa SEC. And paulit-ulit natin napakinggan yan, yeah, sino paniniwalaan natin ngayon? Anong pagbabasihan natin ng ating paniniwala? Yung bang sa sinumpang salaysay ni BP Sara sa sanhe niya na she's part owner of GenCorp o yung sa SEC, wala siyang pangalan doon.
10: That is up for the parties to prove and or disprove at the proper time, Your Honor. The prosecution presented two witnesses that made conflicting claims. I expect them to clarify this matter before they rest their case and when the time for the defense, the respondent rather, will present their evidence in chief, I expect them to address this issue as well. Pamanin, hindi pa natin kayang sagutin ang diretso yan, hindi ko pa rin kayang sagutin ang diretso. Magdidepende yan sa ebidensya ipipresenta na magkabilang panig sa akmang panahon.
8: Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
7: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
5: Impeachment Court, pinayagan ang hiling ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na ilipat sa September 29 at 30 ang pagdalo sa trial. May report si Kayla Escalante.
11: impeachment court ang hiling ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na mailipat sa September 29 at September 30 ang pagdalo nito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Bago mag-lunch break ang court, inihayag ni Presiding Officer Francis Escudero na pinayagan nila ang kahilingan ng alkalde matapos nilang matanggap ang sulat nitong humihiling na mabigyan pa siya ng panahong maihanda ang mga dokumentong kinakailangan. Nakatakda itong dumalo bukas at sa Miyerkules na sa

0: assets, liabilities, and the net worth ng BSA. Kayla Escalante, FEBC Network News.
1: 700 Sports. Balita.
2: Sa ibang balita, nagdaos ng unang araw ng transport strike ang Samahang Manibela, Mananakay at nagkaisang terminal ng transportasyon bilang protesta sa isinagawang taas pasahe ngayong Lunes. Kabilang ng mga miyembro ng transport group, sumama rin ang ilang Transport Vehicle Service o TNVS at UV Express drivers at ride-hailing app riders para manawagan ng mas mababang presyo ng gasolina, mas mataas na pasahe at pag-alis ng excise tax at value-added tax sa produktong petrolyo. Ayon kay Manibela Chairperson Mar Valbuena, nasa 20 hanggang 25,000 tsuper sa iba't ibang ruta sa Metro Manila ang inaasahang lalahok sa Tigil Pasada. Samantala, nag-alok naman ng libreng sakay ang ilang pampublikong transportasyon sa Metro Manila para sa mga commuter na apektado ng transport strike.
1: 700 Sports. Balita.
2: At inyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan sa oras na ito dito lamang sa FEBC Network News. Ito po ang inyong naging tagapagbalita, Shekinah Abalon.
1: 700 Sports. Balita.
3: May takdang bilang ba ng araw o buwan ang isang impeachment trial? Wala, pero dapat hindi ito lumampas sa isang taon. Sa ilalim ng ating batas, walang nakatakdang haba ng panahon para matapos ang isang impeachment trial. Depende ito sa dami ng ebidensya, mga testigo, argumento ng magkabilang panig at sa takbo ng paglilitis sa Senado. Tandaan, walang time limit ang impeachment trial. Ang haba nito ay nakadepende sa mismong proseso at sa mga pangyayaring kaugnay ng kaso. Pero hindi ito dapat tumagal ng isang taon.
4: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Online sexual abuse and exploitation of children o OSAIC ay ang sexual na pang-aabuso o pananamantala sa mga bata, lalo pat wala silang kakayahang protektahan ang kanilang sarili. Makikita ito sa online platforms gaya ng computer, mobile device at internet. Halimbawa, ang pagkakalat ng child sexual abuse materials, pag-livestream ng abuso kapalit ng bayad, at pananamantala o grooming through chat, games o social media. Hindi lamang limitado sa personal ang abuso. Online na rin ito. Kaya nararapat lamang paglaanan ng panahon ang awareness ng publiko.
4: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
6: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpila.
7: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.
4: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consensya sa 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Magandang araw sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio at syempre kaagapay sa ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS FEBC Radio TV at ikaw kaagapay na aming pong nakakatuwang sa pamamagitan po ng ating mobile application ng 702-DZAS app kaagapay. Yan po

0: o ay libre nating magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. Kaya naman kaagapay kung gusto mo kaming makasama 24 oras, kayo po ay mag-download na ng 702DZAS app. At saludo tayo sa mga nakakasama natin sa kani-kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay para po sa programang Ahensya de Consensya Katuwang ang COMELEC. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay ngayong araw ng Lunes, atin pong makakapanayam ang isa pong ahensya ng gobyerno na kung saan aking pong nasabi na ito nga po ang ahensya ng COMELEC na kung saan ating pong aalamin ang mga naging desisyon, ang naging proseso sa ating pong naganap po na postponement po ng BSK is dahil po dapat yan ay magaganap nito lamang darating po na November 2, 2026. At sa pagkakataon na to, kasama po natin via Zoom ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Walang iba kaagapay, aking pong makakasama muli si Attorney John Rex Laudianco. Magandang hapon sa inyo, Attorney Rex.
1: Magandang hapon po, Sir Brian, at sa lahat po ng tagasubaybay ng ating programang Ahensya de Consensya. Good afternoon po.
0: Maraming salamat sa inyo, Attorney Rex. Alam kong madami po kayong pinagdaraanan po ang inyo pong ahensya ngayon, pero ang ating pong gagawin po ay pagbibigay po ng libreng impormasyon sa mga kaagapay po natin. Attorney, sa naganap po na postponement, ano po ba ang naging proseso nito para balikan po ng mga kaagapay natin? Ano po yung naging proseso? Bakit po hindi na po matutuloy ang eleksyon para po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon na dapat po ito ay nakatalag sa magaganap po na November 2.
1: Opo, no, na isabatas na nga po sa pamamagitan po ng pag-aakda at ngayon po ay napirmahan ng Pangulo yung Republic Act 12326. Dito po, pinagtibay ng ating Kongreso at ito inalagdaan ng ating Pangulo na ang termino po ng ating mga barangay at SK officials mula po sa dating 3 taon na naging 4 na taon po sa Republic Act 12232 ay ngayon 5 taon na po sa Republic Act 12326. Sa makatweet po, yung ating halala na gaganapin sana sa November 2, 2026 ay malilipat na po sa second Monday of November 2028 o sa November 13. At dahil din dito, nadagdagan po ng 2 taon ang termino ng kasalukuyang nakaupong mga barangay at SK officials. Bunsod din po ng batas na ito ay napagpasyahan ng ating Kongreso na ang kanila pong termino ay 2 na lang po with re-election. So sa makatwid, ang isa pong mauupo at mahalal na barangay official ay maaari pong mag-serve ng 2 5-year terms. At ito po ilalabas po nito ay 10 taon po in total po yan. Ngunit para naman po sa ating mga SK officials ay isang termino lamang po, wala po at hindi po sila pinahintulutan na magkaroon ng re-election. At dahil nga po dito sa parehong batas na ito, yung pong ating pondo na naitabid na para sa barangay at sangguniang kabataan elections, pinahintulutan po ang COMELEC na magamit po ito para sa paghahanda sa 2028 elections. At bilang panghuli, ang epekto po nito sa parte naman ng COMELEC, itinigil na po namin ang lahat ng paghahanda, kasama na po yung ngayon sana ay filing na natin ng Certificates of Candidacy. Tatagal po sana yan mula ngayon, September 28 hanggang October 5. Hindi na po namin ito tinuloy. Ikalawa, meron na pong nauna na bans na naipatupad dahil sa ating barangay SK elections simula po noong September 18, yung ating ban sa movement or transfer including the suspension, appointment and hiring of personnel, pati na rin po yung disbursement of public funds. Iba't ibang mga ahensya na nga po ang kumuha na ng exemption sa COMELEC, kasama na yung DSWD para dun sa kanilang social services, pati na rin ang LTFRB. Ngunit dahil sa bagong batas po nito, lifted na ang ban na ito at wala na po ito, hindi nagpapatupad. At supposedly sa October 3 po sana, ay sisimulan na natin po yung ating election period, pati na rin po yung gun ban at iba pang election bans. Hindi na rin po natin ipapatupad ito. Bilang panghuli, siguro ito po pinakamagandang balita sa mga tagapakinig po ni Sir Brian at ng ating programa ng Ahensya de Consensya. Sa ikalawang linggo ng Nobyembre po ay bubuksan ng muli ng COMELEC ang voters registration. At tatagal po ito hanggang July 30, 2027. Ang maganda po dito, lahat po nung nais ninyong gawin, transfer, bagong application, yung po magpapa-update, magpapakorek, papalit ng pangalan, galing overseas, magiging local voter, local

0: voter magiging overseas, at higit sa lahat po yung magpapareactivate na kasabay na yung pagpapatransfer, lahat po ito ay pwede na natin gawin. Pakiantabayan po, second week ng November, bubuksan na po natin muli ang voters registration.
1: Mm-hmm. Maraming salamat dito, Attorney Rex, sa maikling pagbibigay mo sa amin ng itsura na magaganap po. Attorney Rex, napakadami pong balita po ngayon. Ang isa po din sa iminumong kahi dito ng ombudsman po natin ay kung pwede daw bang ang mga magiging tatakbo po sa barangay o di naman kaya sa sangguniang kabataan ay kumuha daw po ng tinatawag po natin na civil service ito pong exam na to. Ano po ang masasabi? Ito po ba ay karapat dapat o ito po ay hindi since naman sila po ay tatakbo sa isang pampublikong serbisyo?
0: Alam niyo po, talagang yung sa mga tumatakbo po sa elected position sa hindi naman hinahanapan nitong civil service eligibility. And in fact, kapag ka po nahanal po sila, lalong-lalo na po yung mga SK officials natin, ay nagkakaroon po sila ng eligibility. Kasama po ito dun sa mga pribilehiyo at advantages ng magiging local elective official po. Ito po ginagalang natin ang paanang panukala po ng ating ombudsman, ngunit mo tingin po namin kinakailangan po ito ng panibagong batas po, no? Kailangan batas po ito para maipatupad at tingin nga po namin medyo mabigat ang imposition nito. Bakit? Kung natatandaan niyo po dati sa kanilang pagtakbo nung sometime in 2013 ay nag-require po ang COMELEC ng negative drug testing certificate sa lahat ng tatakbo. Kami po ay nadala sa Supreme Court, doon po sa Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board and Commission on Elections, at sinabi ng Korte Suprema na mali ang pagpapataw ng COMELEC dito dahil nagkakaroon ng karagdagang qualification at requirement na hindi naman pinapahintulutan sa ating saligang batas at sa mga umiiral na batas. So sa tingin po namin, isa ito sa magiging diskusyon doon po sa proposal ng ating Office of the Ombudsman.
1: At sa pagkakataon na to, tingin niyo po ba, Attorney, dahil ito ay ibinabana po ng ombudsman po sa atin, meaning to say ba ito, possible ba na sa darating na eleksyon ay magkaroon na tayo ng ganitong uri ng qualification?
0: Sa tingin po namin ay hindi po, dahil kung tatandaan po natin ang ating pong pagfa-filing ng COC, ang tinitignan po ng COMELEC pagdating sa qualifications ay nakasaad pa rin. Una, sa ating Omnibus Election Code. Mm-hmm. Ikalawa, doon po sa SK Reform Act. At kung ano lang po yung nasa saad sa mga batas po na yan, na ang particularly, ito lang po yan, citizenship. Yung ating pong residency na at least 1 year sa barangay. Yung pong age na 18 years old at least sa ating pong barangay officials at din naman pong sa pagitan ng 18 years old hanggang 24 years old sa ating SK officials being a registered voter at able to read and write Filipino, eh yan lang po yung natitirang mga qualifications na sinasabi ng ating batas. Kaya po kung magdadagdag po tayo dito, tingin po namin kinakailangan ng legislation at mas malaliman po ang panukala sa ating pong pagpapastupad dito.
1: Mm-hmm. So technically, Attorney Rex, ito ay malabo na mangyari ngayong darating po na election natin for next year.
0: Tama po, dahil kung titignan niyo po sa mga umiiral na panuntunan, yung ating pong eligibility sa civil service ay pinapatupad po sa mga appointed mga positions ng ating pamahalaan. So sa ating po nag-a-apply at mapapasok sa pamahalaan, hindi sa pamamagitan ng halalan, sa pamamagitan po ng appointment, dito po nire-require yung civil service eligibility. At kung titignan nyo rin po, kahit sa appointment po na yan, hindi sa lahat ng posisyon, doon lamang pong sa mga permanent positions hinihingi po yung civil service eligibility.
1: Mm-hmm. Attorney, isa rin po sa dapat po nating bigyan po dito ng pagpapaliwanag ay nagkaroon na nga po ng petition nga po, ito nga po si Attorney Romulo Makalintan. Yes po, para nga po sa naganap nga po. Eh dahil na isa batas na po ang ating pong postponing po ng eleksyon, ano po ang posisyon ngayon dito ng COMELEC sa Ifinail po?
0: Eh, ito po yung wini-welcome po natin. Alam nyo po, hindi po ito bago sa atin. Mm-hmm. Nung una pong nag-question si Attorney Makalintal, Republic Act 11935, sometime in 2023, siya po ay kinatigan ng ating Korte Suprema at sinabi doon nga po lumabas yung doktrina na dapat ang halalan ay di basta-basta inililipat. Ito po ay nababase dapat sa mga justifications o mga dahilan na naayon sa batas. Hindi po pwede dapat tanggalin yung pagiging periodic, regular na ating mga halalan. Ngunit ito sa ikalawang pagkakataon po, sa kinong kinestiyon niya ang Republic Act 12232, noong 2025. This time naman po, ang kinatigan naman ang ating Supreme Court ay ang ating Kongreso. At sinabi nga sa kapangyarihan talaga ng Kongreso ang pagsasabatas at pagpipix ng term ng ating barangay SK officials. At tingin po namin, ito rin ang magiging usapan dito sa panibagong petisyon na ito. Yung bang Republic Act 12326 ay pareho ng Republic Act 12232 na nagseset o nagpipix ng term, o ito ay simpleng paglilipat lamang ng petsa ng halalan. Ito po ay maganda dahil wini-welcome po natin ang desisyon ng Supreme Court dito at sa atin po ng mga mag-aaral ng batas, maganda po ito, matututo po tayong lahat.
1: Mm-hmm. Ibig sabihin, attorney, dito sa pag-file ng petition ay hindi po kayo labag dito?
0: Hindi po, dahil po ang COMELEC po ay tagapagpatupad lamang at ang kasama pong na-implead dito, una ang ating ehekutibo, pangalawa ang ating pong Kongreso. Sila po ang kasama po dito. Ngunit kadalasan po ay sinasama po ang Commission on Elections bilang nominal party dahil kami nga po ay tagapagpatupad. Bakit? Bakit po kami nasasama? Dahil humihiling po sila ng temporary restraining order at alam po nila kasi ang COMELEC ang magpapatupad ng batas. Kaya kung may ma-issuehan man ng TRO, ito po ay ang Commission on Elections.
1: Mm-hmm. Kaya mga kaagapay, no, detalyado po na ibinaba ngayon po ni Attorney Rex sa mga ilang impormasyon po. Attorney, pwede po ba natin ulitin yung term po para po sa barangay at yung termino po na kabibilangan po ng sangguniang kabataan? Go ahead po, Attorney.
0: Tama po, sa ating pong umiiral na batas na ngayon na nalagdaan ng ating Pangulo noong September 24 at na-publish na po sa ating official gazette, Republic Act 12326. Ito po ay nagtatakda ng panibagong termino ng ating mga barangay at SK officials na ngayon po ay 5 taon na. At sa makatuwid, ang implication po nito, una, yung pong mga nakaupo po na mga barangay SK officials ay madadagdagan ng 2 taon dahil po ang kanilang termino ay magtatapos na sa 2028. Dahil ikalawa, sa 2028 po, second Monday of November o November 13, natin po isasagawa ang halalan ng BSKE. At ikatlo, yung pong sila ngayon dahil sa batas po na ito, 5 taon ang kanilang termino, ang mga barangay officials ay pwede pong makatakbo at manalo na 2 beses yung re-elected po, total of 10 years para sa kanila, 2 halalan, hindi na po ubra ng 3 pa or 15th year. Ngunit sa SK officials po ay hanggang 1 termino lamang po sila, 5 taon. Wala pong nagbago pagdating po sa qualification, walang nagbago pagdating po dun sa mga requirements nila sa pagtakbo. Ang nasabi lang po, isa pa para sa ikasure ng ating mga kababayan, ay yung po may mga kinakaharap na kaso sa ngayon, ay magtutuloy-tuloy po yung mga kaso na yan. At hindi ibig sabihin na porket nagkaroon sila ng bagong termino na dagdagan ng 2 taon ay mababaliwala na po lahat ito. So ito po ang mga isinasaad ng ating batas.
1: Mm-hmm. Kaya naman po sa mga kaagapay po natin, no, kasi attorney, nagkakaroon tayo ng iba't ibang division po ngayon dahil nga sa hindi matutuloy ang barangay at sangguniang kabataan election. Pero malinaw po na inyo pong inihayag po ngayon yung mga terminong magaganap and at the same time kung kailan ulit magbubukas po ang iba't iba po nating election sa darating nga po na November 13, 2028 kundi po ako nagkakamali. Attorney, ulitin lang din po natin, no, kailan po muli magbubukas ang pagpaparehistro for next year?
0: Nako, salamat po. Dahil po sa kaganapang ito, ay bubuksan na po ng COMELEC ang ating voters registration, ang intention po para sa magiging botante sa May national and local elections. Itong second week na po ng November 2026. So muli po lahat ng klase ng registration bago, transfer, reactivation, correction, change, updating, local to overseas, overseas to local, lahat po yan ay tatanggapin na muli ng COMELEC at tatagal po ito hanggang July 30, 2027. Ang layunin po nito ay yung mga magiging kwalipikadong botante para sa May 8, 2028 elections, kayo po ay makasali na dito. Alam ko, nagtatanong din po Sir Brian, paano yung mga SK naman na magiging botante, huwag po kayo mag-alala. Pagkatapos po ng halala natin sa Mayo, yung ating presidential, national at local elections, sometime sa pagitan po ng July at August ay magbubukas muli kami ng registration para naman po ito sa mga magiging kwalipikadong SK voters para po sa ating November 13 BSKE. So lahat po ito ay napag-isipan na ng COMELEC at ina-assure po namin kayo, magkakaroon kayo ng sapat na panahon para magparehistro, hiling lang po ng COMELEC. Sana po iwasan na natin yung gawa natin dati na sa mga huling araw magpaparehistro. Ito po yung napakahabang registration natin. Almost 9 months po ito na registration ano, mula November hanggang July 30, 2027. At ang hiling po namin, sana po maaga na po tayong magparehistro.
1: Mm-hmm. Mga kaagapay ha, bukas po ang tanggapan natin dyan sa iba't ibang uri ng katanungan. Kaya Attorney Rex, dahil naunawaan na po ng mga kababayan po natin, ang iba't ibang anunsyo po natin, ang panawagan talaga natin ay yung mga naranasan po natin na natanggap na katanungan po yung pinabubuksan. Ngunit kaagapay yan po ay matibay nga po na nakasilyado po yan sa COMELEC na hindi po nila pwedeng buksan muli sa huling araw po o sa mga darating pa na araw ang pagbubukas po at pagpaparehistro sa magaganap po natin na eleksyon. Kaya naman attorney, dakuan na po natin ang katanungan ng mga kaagapay po natin sa pagkakataon na to. Ang unang katanungan attorney, magandang hapon po sa inyo Attorney Rex. Salamat po sa inyong programa dito sa DZAS. Ang aking pong katanungan, paano po magpapabago ng voter registration kung mali ang nailagay na birth year? Mali po kasi ang taon na nakalagay sa aking registration. Akala ko po ay 1979 pero ang tama pong birthday ko ay 1978. Ano po ang proseso para maitama ito? Maraming salamat, Attorney. Attorney, parang magandang kasagutan na ngayon ang ibibigay natin sa mga kaagapay. Go ahead po.
0: Tama po, inaasahan po natin ang ating caller na dudulog sa COMELEC na nakakasakop po sa inyong residential address na pumunta na po dito sa amin. Ang tawag po sa gagawin po ninyo ay correction of entry of data. So dun sa parehong form po na yon, i-check nyo lang po yung nakalagay correction of data. So ang papalitan po natin dito ay yung inyong birth year. Ang hiling lang po namin dito ay magdala po kayo ng duly authenticated na certificate of live birth o yung birth certificate. Dahil po kailangan makita namin ano ang basihan, bakit mo pinapabago yung iyong datos ng birthday samantalang sa inyo po galing. Huwag pong mag-alala, basta po meron kayong prueba at kayo naman po ay makikita namin sa aming registration, makumpara namin ang inyong itsura, matatanong kayo at may interview, ay mababago po natin yan. Yun lang po, kailangan magdala ng konkretong prueba na duly authenticated po na Certificate of Live Birth.
1: Attorney, ito ay sa COMELEC dyan po sa Maynila lamang?
0: Hindi po, kahit doon po sa nakakasakop sa inyo. Dahil po ang sa Maynila po ay special register lang po ito, ito po ay gagawin po natin. Kung halimbawa po kayo ay nandoon sa isang lugar na halimbawa po kay taga San Juan, eh doon po kayo sa San Juan pumunta sa lalong madaling panahon pagbubukas po natin. Bakit kailangan po nating mabago yung datos nyo sa San Juan? Tandaan po natin, ang registration primarily po ay ginagawa doon dinidinig sa ating pong lugar kung saan nasasakop po ng COMELEC ang inyong residence. Bakit po isa pa? Requirement po ng batas na anumang pagbabago, anumang entry, kailangan ipaskill po namin yan doon sa inyong lugar. Nang sa gayon, kung meron man pong mag-oppose sa inyo o kung ano pa, ay duly notified po sila. Sa San Juan din po, halimbawa lang po ito ha, baka po sa San Juan kayo pumunta. Kung kayo ay residente ng San Juan, eh kailangan nyo pong doon magpakita, doon ma-interview, doon mabago ang inyong datos, doon mapaskill at doon din po gagawin yung tinatawag nating Election Registration Board hearing. Mm-hmm. Hindi naman po kasi automatiko ito na pagka nag-apply kayo, nagpakita, na-interview, nagsumiti ng prueba, ay mababago kagad. May itinakda pong Election Registration Board hearing kung saan po lahat ng application sa isang particular na panahon ay didinggin po namin. At pagkatapos po nito na mabago na natin, salimbaha po natapos na, granted na po yung inyong correction ng entry of data, nababago na po yung San Juan, papadala na rin po ito sa COMELEC sa Manila at dito po sa pagkakataong ito, kahit saan nyo po gustong kumuha ng voter certificate, whether sa San Juan or whether sa Manila, corrected na po ito at tama na po ito.
1: Mm-hmm. Kaya mga kaagapay, no, sa may mga correction po, lalo na po sa, ito ba attorney ay para lang po sa iba't ibang correction ng pangalan o kahit ano po yung ipapalit po natin, like for example, magpapabago ng pirma?
0: Ay, kasama po yan. Updating po ang tawag natin dyan. Ano? Change and update. Kasama po yung halimbawa po ay nag-asawa. Napalitan na po o binago niya ang kanyang apelido. O kaya po yung mga merong court decisions na binabago yung kanilang pangalan. Pwede po kasi yun. Magpe-petisyon ka sa korte na mapalitan yung iyong pangalan. Eh yan po ay pag nag-grant ng court, pwede ka rin po magpabago sa korte. Updating naman po. Halimbawa talagang iyong binago na ang iyong mga pirma sa iba't ibang dokumento. O kaya po yung iba yung kanilang larawan, Sir Brian, sinasabi nila luma ng picture, pwede po lahat ng yan na magawa po natin.
1: Kaya sa mga kaagapay po natin, no, pumunta na po tayo sa malapit po na COMELEC office po natin upang itama po ang impormasyon po natin dahil malaki po ang epekto niyan kaagapay sa pagboto po natin sa darating po na election for next year. Ito, attorney, magandang katanungan to kahit natalakay na natin kanina. Sabi niya dito, legal po ba na kahit sinabi na po ng COMELEC na hindi matutuloy ang BSKE? May mga kandidato pa rin po kasi na gumagawa nila ng sariling event for barangay sa mga tao. Ang tanong ko dito, Attorney Rex, tama po ba ito?
0: Opo, wala naman po kasing itinuturing pang kandidato. Alam niyo po, yung pagbabawal, sa nakikita natin pa, maagang pagkakilala, iyan po ay nababase sa pagiging kandidato. Ang tawag po kasi dyan, premature campaigning. Ngayon po na hindi na matutuloy yung filing ng ating COC, eh wala na po tayong maituturing sa ngayon na kandidato. At anuman pong gawain po nila, ay hindi na po ito magiging paglabag o hindi na po ito makakasama sa mga ipinagbabawal sa halalan. Maari po kung kayo may question, ay ibang batas po siguro. Maaring sa ating administrative code, maaring sa ating local government code, but definitely po hindi nakasama sa ating omnibus election code at iba pang batas pang halalan. Wala na po kasing maituturing na kandidato dahil lililipat na po at kanselado na ang halalan sa November 2.
1: Mm-hmm. So attorney, ito ay masasabi nating pwedeng hayaan na lang o pwede itong ibigay ang concern na to sa barangay?
0: Nako, pwede naman po kung nakikita nyo na sa tingin po ninyo ay may nalalabag na batas. Lalong-lalo na po halimbawa ginagamit ng hindi tama ang pag-aari o pondo ng pamahalaan. Yung tawag po natin dyan ay abuse of state resources. Pero kung ito naman po ay legal na programa ng inyong barangay, napondohan po ito at maari naman po nagko-comply dun sa mga measures ng audit, eh maari na lang po kayo humilingin siguro ng transparency. Nang sa gayon, yun naman po ang ating gobyerno, eh kailangang makita nating lahat yung transparency ng lahat ng gawain sa pamahalaan.
1: Mm-hmm. Siguro no, ang gandang logical thinking nun kaagapay kung sa nakikita po natin ay may nalalabag lalo na po sa inyo pong lugar ay pwede po natin itong ibalita po sa mas mataas po sa barangay. Pwede po tayong pumunta sa munisipyo po natin o mga munisipalidad upang matignan po natin kung ano nga ba yung ginagawang event na ito dahil nga po malinaw po na hindi na po tuloy ang magaganap na election sa November 2, 2026. Thank you so much, attorney. Ito po, magandang katanungan to, attorney. Sabi niya dito, what if po if walang valid ID ang makukuha po sa voter certification? Nung nagparehistro po kasi ako bilang botante, kasama ko po ang kapatid ko at ginamit ko po ang kanyang voter's ID niya bilang identification. Ngayon po, dahil po hindi naman na po nag-i-issue ng physical voter's ID ang COMELEC, kailangan ko pa po ba ng valid ID para pa sa mga ilang transaction? Ang concern ko po ay kailangan pa po ba ng valid ID para makakuha ko ng voter certification? Paano naman po ang katulad kong isang rehistradong botante na wala pa namang valid ID? May iba pa po kayang paraan para ma-verify ako ng kanilang pagkakakilanlan at makakuha ng voter certification? Salamat po sa inyong paglilinaw, attorney. Attorney Rex, ang tanong ko dito, kailangan niya pa bang isama yung kapatid niya?
0: Ganito po, ano, kung ang kinukuha niyo naman pong certification ay para sa inyong sarili, ay hindi niyo na po kinakailangan ng ID. Kailangan niyo lang pong magpakita, ipresenta ang sarili niyo at mabiverify naman po namin kung kayo nga yung tao na nakarehistro at kung kayo rin yung humihingi ng certification. Kaya medyo nalito po ako kung bakit kailangan ipresenta yung ID ng kapatid. Maari siguro pong sa pagkakataong yun ay baka po yung kapatid yung humihingi ng certification para sa kanya, kaya kinailangan ipakita yung voter's ID o certification ng kapatid po niya. Basta ito po ang malinaw na panuntunan para po walang kalituhan tayo. Kung kayo mismo ang kukuha, kayo mismo ang rehistradong botante ang hihingi at kukuha ng at personal na pupunta sa COMELEC para humingi ng voter's certificate, hindi po kinakailangan magdala ng kahit anumang ID dahil makikilala po namin kayo sa pamamagitan ng inyong datos. Ngunit kung ang kukunin pong certificate para sa inyo, ngunit hindi kayo ang makakapunta ng personal sa COMELEC office, ay kailangan po mag-authorize kayo ng isang tao at itong tao po na to ay kailangan bigyan ninyo ng authorization letter. Pangalawa, ipagbigay po kayo ng ID ninyo para mapatunayan namin na kayo talaga yung nag-authorize sa kanya na may pirma, may pangalan at iba pang datos. At higit sa lahat po, yung tao na napag-utusan ninyo at inauthorize ninyo ay dapat may dala-dala ring ID patungkol naman sa kanyang sarili. Yan po ay para masiguro natin na wala tayong malalabag na data privacy law at higit sa lahat yung inatas sa pag-iingat ng ating mga batas patungkol sa registration.
1: Mm-hmm. Siguro attorney niyo, naging basis siya dito kung matatandaan niyo po yung mga kababayan po natin nagpaparehistro ng walang valid ID ay pwedeng mag-akay po. Di ba tama po yung parang magpapatunay na siya ay rehistrado ito? Baka ganun yung naging basis siya dito, attorney.
0: Opo. Opo, talagang tama po yun. Pinapahintulutan natin. Ang tawag po doon ay affidavit of identification. Meron po kasi tayong mga kababayan talagang walang ID. So sa pagkakataon naman po na kayo ay rehistradong botante na, eh mas lalo pong hindi namin kayo hihinga ng ID. Basta personal po kayong pupunta sa aming tanggapan.
1: Ayan, kaagapay, no? Malinaw po yan. Kaya po, alam nyo po kaagapay, kailangan natin solusyonan ang ganitong uri po ng mga problema po natin dahil kung kayo po ay may katanungan patungkol po sa darating na eleksyon, binubuksan po natin ang tanggapan ng 702DZAS dahil personal po natin ilalapit po kay Attorney Rex ang inyong katanungan. Ito attorney, meron pa tayo mga ilang katanungan dito. Sabi ng ating kaagapay, kapag po ba siyam na taon nang hindi nakaboto, hindi na po ba makukuha ang voter certification? Kailangan ko po kasi ito bilang requirement sa isang agency at hindi na po nila maipaprocess ang application ko kapag wala pong voter certification. Maaari pa rin po kaya akong kumuha nito kahit matagal na po akong hindi bumoboto? At kung hindi po, ano po ang maaari kong gawin para isaayos ang aking record at makuha po ng mabilisan ang aking certification? Maraming salamat po sa inyong pagpapaliwanag.
0: Siyam na taong pong hindi nakaboto, eh more or less tatlo o apat hanggang limang eleksyon na po kayo hindi nakakaboto. Ayon po sa Republic Act 8189, yung hindi ka makaboto ng dalawang magkasunod na halalan ay obligado po ang COMELEC na i-deactivate ang inyong voter's registration. At sa mga na-deactivate po ang voter's registration, katulad po ninyo, pag pumunta po kayo sa COMELEC, wala pong record na makikita. Nakatag po kayo as deactivated at hindi po ninyo makukuha yung nais ninyong impormasyon doon sa voter certification. Kaya po talagang wala po kayong makukuha na certification, wala pong record na makikita. Ano ang solusyon? Magpa-reactivate lamang po. At ito po yung magagawa natin. Second week of November, wag na pong magpatagal-tagal pa. Pumunta na po sa COMELEC kung saan po kayo dating nakarehistro. Makikita naman po namin sa records kung kayo talaga ay nandoon, na-deactivate lang. At ang napakadali lang po ng proseso, kung kumpleto po ang inyong biometrics, may larawan na maayos, may pirma, may fingerprint po, napakasimple lang ng reactivation sa pamamagitan ng form na fifilapan ninyo, i-interviewin lamang po kayo at kikilalanin lang kayo ng election officer at pagkatapos po noon ay isusumitin na for approval. Hihintayin na lang po natin ang next step na matapos ang Election Registration Board hearing. Most likely po, mula November hanggang December ay January po or February ang ating ERB hearing. Paghintay lang po natin no, dahil mayroon po yung requirement na pinapaskil namin, may period para mag-notify, may period para tumanggap ng opposition at pagkatapos po nun yung actual na hearing, eh after the hearing po, kung wala kayong matatanggap na notice na disapprove ang inyong application, ay maniwala po kayo sa akin. Approve yan. Okay na po, reactivated na po kayo.
1: Mm-hmm. Kaya mga kaagapay, no, higpit pa tayo ng koonting sinturon. Alam kong daraan-daraan pa po ang Oktubre po, pero pagdating po kaagapay ng November, ito ay panawagan po natin sa lahat na kung maaari unang araw pa lang, Attorney Rex, ikaw ay magpaayos na ng impormasyon mo, makapagparehistro na, wag na po nating hintayin po ang July 30, 2027 tulad na lamang po sa mga larawan na nakita po natin kung kailan last minute doon tayo hindi nagbibigay po ng oras sa pagpaparehistro sa COMELEC. Ito attorney, para sa huling katanungan mula sa ating kaagapay, sabi niya, hello po Attorney Rex, magandang hapon. Sabi niya dito attorney, para maganda to, sabi niya, posible po ba kayang magkaroon kayo ng online application at pagkuha ng voters voter certification. Halimbawa po, attorney, maaari po bang magkaroon ng downloadable digital copy ng voter's certification katulad po ng ginagawa ng PhilHealth na maaaring i-access at i-download online? Sabi niya, malaking tulong po ito sa inyo para hindi na po namin kailangan pumunta personal sa COMELEC office, lalo na para sa mga nangangailangan nito bilang requirement sa kanilang transaction. Maaari po kaya itong maging bahagi ng online services ng COMELEC sa hinaharap. Attorney, nagkaroon na po ba tayo ng ganitong uri po ng pagbabaybay dyan po sa inyong opisina?
0: Sa ngayon po ay wala pa dahil nangangailangan po tayo ng pagbabago sa batas. Alam niyo po kasi mahigpit po yung ating biometrics law pagdating sa ating registration. Nila sabi po dito na lahat ng database na makukuha ng COMELEC ay para sa halalan lamang. Gustuhin man po namin na makisali katulad po doon sa ginaganap ngayon na e-gov platform natin kung saan napapadali, eh meron pong konting balakid. Ito nga pong batas na hindi kami pwedeng mag-share ng data unless ito po ay election-related. O kaya po, may isa pang exception yan ay yung pong under investigation, lawful investigation. So ito pong mga ganitong bagay kasama po sa inaaral ng COMELEC at kami naman po, wala pong opposition. Gusto po namin yan dahil para sa kababayan natin yan. Ginawa nga po naming libre, Sir Brian, ang ating certificate para makatulong. Mas gusto po namin yan. Siguro lang po talaga, kailangan magkaroon ng pagbabago sa ating batas at mapahintulutan ng COMELEC na i-share ang data nito. Bakit kailangan i-share ang data? Tandaan po natin, yung pong plataforma po ng e-gov po na yan ay meron pong nagmamanage na ahensya niya. At sa makatuwid, lahat ng datos po na hawak ng mga ahensya na kasali dyan ay meron silang tinatawag na data sharing agreement. Ipinapasa ang datos ng gayon ay ma-access ng ating mga kababayan. Ganon din po ang naisin ng COMELEC. Kailangan lang po kaming mapahintulutan at mailampas po kasi talagang mahigpit po yun na hindi kami pwedeng mag-share ng data na nakolekta para sa halalan, para sa purpose na hindi para sa halalan. Huwag po kayong mag-alala, kumikilos po ang COMELEC dito, nakikipag-ugnayan po kami at hopefully, yung at least man lang, yung voter certification ay mai-online po natin. May isa pa po siguro, kapatid na tanong ito, Sir Brian, na bakit yung voter's registration ay hindi magawa ng COMELEC na online? Dalawa po ang kadahilanan dyan. Una, again, ang mga batas po natin na mahigpit, kailangan personal na makita, personal na ma-interview. At ikalawa, kailangan po naming makuha ang biometrics ninyo, larawan, pirma, pati yung fingerprint. Sa ngayon po, ang facilities natin, ang infrastructure sa online at iba pa electronically ay hindi pa kayang gawin yan. Hopefully, in the future po, magawa po natin yan kung kaya na ng ating infrastructure.
1: Mm-hmm. Pero mga kaagapay, tulad nga po ng pagpapahalaga ni Attorney Rex sa batas ay kailangan po ito ay sagrado at dumaan nga po ito sa proseso po tulad na lamang po na nagdaan po ng mga batas po natin. And Attorney, sa huling minuto ng ating programa, ano po ang inyong payo at ano po ang inyong panawagan sa mga kaagapay po natin ngayon na na-postpone na po ang eleksyon?
0: Maraming salamat po. Manatiling nakantabay sa COMELEC sa mga developments po sa ating kakalipat pa lang na petsa ng halalan. Ngayon po ay sa November 13, 2028 na. Alam din po natin at batid natin na may mga grupo na nag-akyat na nito sa ating kataas-asang hukuman. Dalawa po ang commitment ni COMELEC. Una, i-update po namin kayo ano man ang kaganapan dito. Ikalawa, kung may pag-uutos man po ang ating kataas-asang hukuman, susunod po dito ang COMELEC kahit ito po yung tinatawag nating TRO. At sa ating mga kababayan, ito na po yung matagal nating hinihiling, ang pagbubukas muli ng voters registration. Mulit-muli po nananawagan kami ni Sir Brian, hanggat maaari po, maaga na kayong pumunta sa COMELEC. Yung may pangangailangan magparehistro, magbago, magtransfer, magcorrect, magchange, mag-update at igit pa po. yung paglilipat ay sana po ay matuloy na gawin na po ninyo hanggat maaga pa dito sa COMELEC. Tatagal lang po ito hanggang July 30, 2027. Muli po, inaasahan po namin kayo, ating mga kababayan. Maraming salamat po.
1: Muli mga kaagapay, nakausap po natin ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Walang iba mga kaagapay, si Attorney John Rex Laudianco. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Rex. At mga kaagapay, tandaan po natin na lamang ang may alam po sa mga kababayan po natin. Kaya naman po, kung kayo po ay may katanungan at nais pong ilapit na concern, dito lang po yan kaagapay sa himpilan ng 702-DZAS. FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Katuwang po natin dito ang COMELEC. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Ano ang nangyayari kapag na-convict, na-acquit o nag-resign ang isang impeached official? Convict, matatanggal sa pwesto at maaari ring ma-disqualify sa paghawak ng anumang government position. Maaari rin siyang humarap sa hiwalay na civil o criminal case. Acquit, mananatili ang akusado sa posisyon. Ngunit sa ilalim ng konstitusyon, maaari pa rin siyang sampahan ng panibagong impeachment complaint sa tamang panahon. At kung mag-resign bago matapos ang trial, hindi na ipinagpapatuloy ng Senado ang paglilitis.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
4: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
2: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
5: Doctors Online.
2: Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid.
5: Doctors Online.
2: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
5: Doctors Online.
2: Kumonsulta na.
6: Magandang hapon sa inyong lahat. Ano? Isa na naman pong Lunes, March 28th. Okay, isa na naman pong Lunes at welcome sa Doctors Online kung saan natin namin ay libreng konsultasyon on air. Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, your veterinarian at your service. Ang ating paksa ngayong araw na ito ay patungkol po sa mga pusa. Okay, pusa po ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito, ha. Feline infectious peritonitis. Okay, isa pong malubang sakit ng mga pusa na mahirap, napakahirap po itong gamutin, lalo na pag tamaan ang inyong pusa. Ulitin ko po, FIP, Feline Infectious Peritonitis. Mga ate, kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in our chat box dito po sa 702DJS FEBC Radio TV. Hello rin po sa mga nakikinig sa radyo sa 702DJS at sa pamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan din tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXKI AS Zamboanga at 1233 DYVS Bacolod. Ngayon po ay itutuloy na natin ang ating pag-uusap ngayong hapon na ito dito po sa Doctors Online. Nandito pa rin tayo sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon on air. Ako po muli ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ang topic po natin ngayong hapon ito ay tungkol po sa feline infectious peritonitis. Okay? Pero bago po yan, okay, itutuloy na po natin ang ating pag-uusap ngayong hapon na ito, no, tungkol sa ating feline infectious peritonitis. Ano po ba ang feline infectious peritonitis, FIP? Marami po akong pasyente recently na mayroon nitong sakit na ito. Okay, ano po ba ang napapansin nyo sa pusa kapag tinatamaan po kayo, tinatamaan ang inyong alaga ng ganitong klaseng sakit? Okay? Pero bago po ang lahat, ipapaalala ko siyempre, no? Hindi po tatamaan ang inyong pusa ng sakit na ito kung kayo po ay magpapabakuna. Dahil ang sakit na ito, yung feline infectious peritonitis, ay isang mutation po ng isang virus na nasa bakuna. Okay? Ano pong bakuna yun? Yung coronavirus. Okay? Nakarinig na naman kayo ng coronavirus. Ano? Totoo po, ito pong sakit na to ay medyo related po sa ating COVID-19, kung kaya't noong naalala ko, noong pandemic, nagkaroon ng research ang sakit na ito dahil medyo pareho po siya sa COVID-19. Okay, na tumama sa atin noon, pandemic. Okay? Ito po yung sakit na coronavirus din. Okay? Same family ng COVID-19, corona, at yung feline coronavirus. Ngayon, katulad po ng COVID-19, di ba, nag-mutate siya. Meron siyang Delta strain, meron siyang Alpha strain, may Beta strain. Naalala ko noon, nung pandemic, ang Delta strain ay napakalubha. Isang mutation din po yon, isang klase ng COVID-19, okay, na malubhang tumama. Ganun din po ang behavior nitong virus na ito, yung coronavirus. Dahil nga same family siya, halos pares po yung characteristics. Ngunit ito po ay makikita lamang sa pusa. Okay, kung kaya't yung gamot nga po na naimbento nila para dito sa COVID-19 ay medyo related din dito sa sakit na coronavirus. Kung kaya't pinag-aaralan nila ito ng sabay nung dine-develop ang sakit, ang treatment for COVID-19. So, itutuloy ko po. Pagdating po dito sa ano na to, sa sakit na ito, no? Malubha siyang nangyayari. Yung coronavirus po kasi, makikita yan doon sa tinatawag nating 3-in-1 vaccine. Meron po tayong tinatawag na 3-in-1 vaccine, okay? Ano po ba yung laman ng 3-in-1 vaccine na yan, okay? Yan po, kasama yung corona, okay? Kasama din po dyan yung mga sakit na madalas. Ang nagiging karakteristik po kasi ng corona sa pusa ay yung pagkakaroon ng respiratory signs at nagkakaroon din po ng diarrhea. Kasama din po yan, parehas lang ng COVID, eh, di ba? So, ang bakunang ito ay kasama din dun sa core vaccines para sa pusa na merong panleukopenia, meron ding Calici virus, at meron ding herpes virus. So kapag hindi po kayo nagpabakuna ng pusa, maaaring tamaan po ang pusa ninyo nitong mga sakit na to, yung katulad sa sabi ko, yung corona, panleukopenia, Calici, at saka herpes. At kapag malubha pa siyang tinamaan ng coronavirus, nag-mutate po yun. Parang yung COVID, ano? Nagiging feline infectious peritonitis. Galing po yun doon sa corona din. Kaya kung walang bakuna ang inyong pusa, ito na yung susunod na malubhang, napakalubhang sakit na mararanasan ng inyong pusa, yung feline infectious peritonitis. Ano po ba ang karakteristik nitong feline infectious peritonitis? Okay? Isa siyang malubha at fatal na sakit na kapag hindi na-treat, mahirap na po siyang i-treat, pero noong kasing araw po, wala pang gamot ito. Kung kaya puro supplemental medicines lamang po ang binibigay namin sa pusa upang kayanin yung labanan yung sakit, dahil ang virus ay kusa pong umaalis kapag malakas ang katawan ng inyong alaga. So immune mediated siya. Ibig sabihin po nun, yung immune, nakabase po ito sa immune system niya. Okay? Dahil nga mutation siya, mas malala po yung mga sintomas na makikita sa inyong pusa kapag na-expose siya sa corona at wala siyang bakuna, nag-mutate siya. Okay? At ang numbers po na nangyayari, 5 to 10% po ng mga nagkakaroon ng coronavirus nag-mutate sa FIP. Okay? Ngunit hindi siya contagious as FIP. Okay? Contagious siya as corona. Ibig sabihin po, pag siya ay tinamaan ng corona at nag-mutate siya, sa kanya lang po yung sakit na yun. Hindi na siya makakahawa. Pero maaari pa rin siya makahawa nung corona. Okay? Coronavirus. Kasi nga, mutation nga lang po siya. Okay? Yung mutated form does not spread from cat to cat. Okay? Yung coronavirus o yung base virus ang nagsispread po from cat to cat through yung kanyang dumi at through sa litter box. Okay? So, kailangan maayos po ang inyong litter box, malinis, pinapalitan lagi para hindi siya nakakahawa kung marami kayong pusa. Okay, yan. Okay? Ang pinaka tinatamaan po ng mga pusa ay yung mga kuting mga bata. Okay? Usually mga 4 months of age to 16 months of age. Pure breeds or multi-cat households, maraming pusa no sa loob ng bahay na nasistressed at immunosuppressed. Okay? So iyan po yung mga madalas na nangyayari sa pusa kapag marami kayong pusa. So talagang totoo pong marami ang tatamaan na sakit sa inyong household kapag marami talaga kayong pusa. Okay? So ganyan po madalas ang nangyayari pag maraming pusa. Kaya kailangan may bakuna. Paalala po yan. Okay? Ano ang dahilan bakit ba sila tinatamaan? Okay? Dahil nga kapag sila ay hindi maayos ang pag-aalaga, ang madalas na nangyari, nagtatae. Pag nagtae, tatamaan po nung babaksak yung immune system, tatamaan siya ng coronavirus. So, nag-mutate po siya sa blood, yung tinatawag na component ng blood na macrophages ang tinatawag. Okay? Doon po yun, namumuo ang ating immune cells, yung immune system po nagre-react, okay, with vasculitis o yung nagiging namamaga po yung mga blood vessels at doon po nagkakaroon ng fluid leak at nagkakaroon ng mga granuloma o kaya tumor sa loob ng katawan ng pusa. Okay? Pag nasistress po ang pusa, okay, ganito po ang nangyayari. Dalawang klase po ang feline infectious peritonitis. Yung pong wet form at saka yung dry form. Okay? Yung wet form po, nangyayari yan sa loob ng katawan ng pusa. Okay? So siya ay lalagnatin ng matagal na hindi gumagaling kahit gamutin mo ng antibiotics. Okay? Lagi siyang matamlay, payat, at nawawalan ng timbang. Ang pinaka senyales po na mahalata nyo dito sa pusa ay lumalaki yung tiyan. Yan po. Madalas po yan, lalo na doon sa mga batang puting, malalaki tiyan. Pag nakakakita po kayo ng mga pusang gala na nandyan sa kalye, makipapansin nyo, bukod doon sa may bulati sila, may virus na po yun, may sakit na. Pot-bellied. Ibig sabihin po, malaki yung tiyan. Okay. Dahil po, nagkakaroon ng tubig sa loob ng tiyan. Yan po yung senyales ng FIP. Dahil nga palaki ng palaki yung tiyan niya, nahirapan siyang huminga. Napupunta at nalalagyan na rin po ng fluids, yung tubig, sa kanyang dibdib. Dahil po dyan, pale yung kanyang gums, maputi, at para siyang naninilaw, nagkakaroon po ng jaundice. Yan po yung wet form. Pag dry form naman, okay, mas mabagal po yung buhay ng sakit, yung takbo ng sakit, okay? At nagkakaroon naman ng mga granuloma o tumors dun sa lahat ng organs ng katawan. Ganun din po makikita ninyo, merong fever, nawawalan ng timbang at matamlay. Pero makikita nyo po sa mata, okay? Nagbi-bleed yung eyes niya. Yan yung mga nakikita nyo. Pero hindi naman siya natusok. Okay? Kaya mapapansin nyo minsan yung mga pusa, bulag, parang pumutok yung mata. Nagbabago yung kulay ng iris, yung guhit po sa mata. At nagkakaroon ng uveitis, yung inflammation po ng mga vessels yan sa loob ng mata. At kasunod dyan, syempre, pag dumudugo na yung mata niya, nagiging bulag, blindness occurs. It is connected po to the brain, yung dry form, nagkakaroon po siya ng neurological signs. Siya ay pagewang-gewang, siya ay minsan nagkaka-seizure o ay nangingisay siya. Yung ulo niya nagtitilt, Okay? At hindi makalakad, hind leg weakness. Okay, yan po yung sinyalis. Marami pong organs ang apektado dito. Okay, ito po yung liver, kidney, at pati yung mga intestines. Kaya po siya nagtatae at nagsusuka. Kasama na po dyan yung paninilaw, nasabi ko kanina, jaundice. Okay? Pero, hindi po lumalaki ang tiyan niya. Okay? So, you have to watch out for this. Kaya nga po, napaka-importante sa kuting na kailangan siya ay bakunahan. Okay? Ang hindi naman maganda po, ano, ang pinaka-nakakatakot po dito, yung dalawang sakit na yan ng FIP o yung feline infectious peritonitis, yung wet and dry form, pwede mangyari ng sabay o mag-overlap. Ayan, ha? So, na, bukod po sa napakagastos na ito ay gamutin dahil napakalubha nga po ng sakit, okay, talagang siya po ay nakamamatay a few weeks lang. Hindi siya tatagal po ng mga ilang buwan dyan sa ganitong mga problema. Kung kapag dinala po siya sa AMSA clinic, ay gagawa kami ng maraming test, blood test, diagnostic test po. Kasama ng pagkuha ng history, laboratorio, at i-examine yung fluid. Meron po kami tinatawag na test. Kukuha kami ng tubig sa tiyan kasi nga lumalaki po yung tiyan. Ang tawag po doon, Rivalta test. Okay? Kasama dyan yung blood workup, yung CBC, tsaka biochemistry. Okay? Dahil nagiging anemic sila. Okay? Maraming tumataas. Tapos yung, sabi ko nga kanina, fluid analysis po nung tiyan o yung Rivalta test. Madalas po pag kinunan nyo yung fluid, yung tiyan ng aming pasyente ay manilaw dahil nga po may jaundice na, sabi ko na. Chine-check din po namin yan through an ultrasound kapag mayroon tubig sa tiyan at lumalaki na yung kanyang mga organs at enlarged lymph nodes. Okay? Meron pong mga test na makukuha sa umpisa pa lang dahil nga sabi ko kanina, ang unang sinyalis nito ay yung tinatawag nating coronavirus muna, no? So, itetest po yan. Parang COVID test. Okay? So, yun lang po ang ma-identify yung corona. Pero yung FIP, hindi. Hindi po siya. Kasi late stage na po yan. At mutation nga po siya. Okay? Malalaman po yan kapag gumamit tayo ng PCR. Ngunit napakamahal nga po ang ganito mga machine. Ang gold standard po sa pag-identify nitong sakit na to ay yung immunocytochemistry o yung immunohistochemistry. Okay? So, kukuha ng dugo at yung fluid i-examine po sa iba biopsy. Magkakaroon po ng histopathology noong biopsy o noong parang mga lumalabas na bukol sa kanya, yan po ang magkaka-identify kung talagang siya ay may FIP. Paano po ba namin ito ginagamot? Okay. May mga gamot po dito na bago. Noon po kasi wala pa eh. Ngayon meron ng bago. Narinig nyo na po siguro ito. Yung GS441524. Araw-araw po siyang tinuturok. 430 to 45 days ang pagkakaalam ko. So, ito po yung gamot na sa doktor lang at veterinaryo binibigay. Okay? Madalas po, hindi lang pala 45 days, mga 3 buwan pala o 84 days. Okay? Siya, injectionan nito para hindi mag-spread yung virus sa katawan. Okay? So, meron na pong nabibili niyan pero hindi po yan basta-basta nabibili sa Mercury Drug. Okay? Sabi ko nga po sa inyo, ibang gamot na ito ay kahalintulad sa COVID-19, katulad ng mga molnupiravir, yung mga ganyang piravir medicines na lumalabas noon. Parehas lang ang gamutan sa tao. Okay? Treatment must be monitored by a vet on a weekly basis, weekly weight checks, blood works, okay? Dahil nga po, maraming organs ang apektado pag ito po ay lumabas dahil nga immune system nga po ay apektado. Okay? Yung supportive care na lamang po ang gagawin sa kanya ay yung mga appetite stimulant, okay, fluid therapy at saka yung anti-nausea drugs para hindi siya nakakahilo yata siguro po ito. Eh. Okay? So, monitoring is highly essential. At yung early prognosis, pag may corona pa lang siya, dapat tinitreat na siya bago pa umabot sa sakit na ganito, na FIP. Okay? So, marami pa po akong pwedeng i-discuss sa inyo. Mamayang-mayang konti po ay tayo po ay mag-uusap ulit para sa question and answer portion dito po sa ating topic, feline infectious peritonitis. Okay? Ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa ilang health tips.
5: Doctors Online, ang health center ng bayan.
7: Health tips.
8: Ang ear mites ay isang klase ng parasite na nakakaapekto sa tenga ng alaga nating mga aso at pusa. Ilan sa mga signs nito ay ang matinding pangangati na

0: na maaaring manirahan sa kanilang higaan. Ang health tips na ito ay hango sa VetCare Veterinary Clinic Facebook page, nextguard.com.au at ng 702-DZAS-FEBC Radio TV.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
4: Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Nandito pa rin po tayo sa Doctors Online at dako po tayo sa ating question and answer portion. Okay? Babasahin ko po ang ilang mga katanungan na pinadala po ng ating mga kaagapay tungkol po sa topic natin ngayong hapon na ito, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano? Sana masagot ko ang mga tanong at sana makatulong ito sa inyong mga pusa. Okay? So, ang una pong katanungan ngayong hapon na ito ay Doc, okay, ito po, tungkol po sa ating topic. Doc, based on my cat's symptoms, matamlay, walang gana kumain at pumapayat. Possible po kaya FIP na? At ano po ang ibang kondisyon na kailangang i-rule out? Okay. Yes, actually, ang una kong katanungan po sa inyo na, no, para malaman ninyo kung ano po yung mga dapat nyong gawin sa simula pa lang. Kasi hindi naman po, doesn't mean na matamlay, ayaw kumain, ay mayroon ng FIP ang inyong pusa. So number one, you have to bring it to a vet kasi kailangan ma-check kung anong klaseng sintomas ang lumalabas sa kanya. Maaring madalas, kasi usually naman, yung coronavirus ay hindi laging lumalabas sa mga alaga natin. Ano? Madalas na problema ng mga pusa ay ang pagsisipon. Yan ang number one sakit ng pusa ay pagsisipon. 50% of almost all viral diseases in cats exhibit respiratory signs. Sipon, sipon lagi. So itong mga sipon na to, malayo ito dun sa tinatawag nating corona. Kasi yung corona na nai-exhibit sa pusa na konektado sa feline infectious peritonitis ay nagtatae. Yun ang pinakasintomas nila eh. Pangalawa na lamang po dyan, yung sipon. So ngayon, pag nagsisisipon siya, dahil nga una kong tanong, ano, kung dinadala mo ba sa vet ang iyong pusa, ang una kasing isasuggest ng inyong doktor o veterinaryo ay yung bakuna. Kasi ang pag-aalaga po ng ating mga pets ay nagsisimula po sa bakuna talaga eh. Kapag hindi siya nababakunahan, napakaraming sakit na maari niyang makuha. Lalo na kung meron kayong cattery at marami kayong pusa sa inyong lugar. So, through that, through the first check of the doctor, checkup of the doctor, they will suggest a blood test. Lalong-lalo na kung wala po kayong bakuna. Hindi kayo nagpabakuna sa inyong pusa. So, through the blood test, they will suggest other tests, viral tests, katulad parang sa tao, di ba, COVID, yun po, ELISA test kits para malaman kung anong sakit ng inyong pusa. So, dun po muna tayo mag-center. Ipacheck nyo po muna kasi hindi po mawawala ang sakit kapag ka nasa bahay lang kayo at gagamutin nyo lang. It is never a good idea if you will just give them an home remedy without knowing the problem. Kasi karamihan po sa ating mga Pilipino talagang naiintindihan ko naman, ano, mahirap ang buhay, lalo na ngayon, ano. Hindi natin, malalo tayong mapapagastos kung saka hindi natin siya itatama at ipapacheck sa doktor. Maari nyo naman tanggihan yung mga test kung kayo ay namamahalan, pero hindi natin malalaman ang katotohanan na sakit at hindi matutukoy ang tamang gamot kapag hindi nalaman yung tunay na sakit. So I always advise this to all my clients and to all those who listen to me every day, every time here at Doctors Online. I wish that all of you, I can help with the free checkup. That's why I am giving out free advice online and in Facebook to help people understand what they should do to help their pets. Yan, ha? Sana, hindi naman po kaagad yan FIP. As long as mapacheck nyo muna kung sipon yan, maaring ibang viral na sakit na mas madaling gamutin. So, bibigyan lamang

0: siya ng gamot. So mas mabuti na po yung ganun na napacheck nyo na ng umpisa at nagsisimula pa lamang ang sakit dahil mas matipid po yun kaysa gamutan na ng matinding sakit sa huli nyo na dadalhin. Lalo pong mas matipid kung pababakunahan nyo siya kasi hindi siya magkakasakit pag siya ay may bakuna. Diba? Napakalaking chance na hindi siya magkasakit pag meron siyang bakuna. Okay, maraming salamat po sa unang tanong niyo. Sasagutin ko po 'yan. Kung merong karagdagang sagot ay magpunta po kayo sa akin sa Consult Vet dito sa clinics ko or go to Facebook page, my Consult Vet Facebook page and group where I answer questions of from clients, okay, patients. Okay? Next po. Next question, kung FIP po ang hinala, ano-ano ang tests na kailangan para mas makasiguro sa diagnosis? Mayroon po bang isang test na talagang makakapag-confirm nito? Yes. Unang-una po sa lahat, pag tinest po yan, tapos nag-positive siya sa corona, coronavirus na po ang tumama sa kanya. Yung malubhang simptomas po, dun malalaman kung siya ay nag-mutate into feline infectious peritonitis. Pero tama ka, kailangan ng confirmatory test. Meron po tinatawag na kung lumalaki na po ang tiyan niya at kukuha lang po kami ng sample noon sa kanyang abdomen at dun po gagawa namin ang tinatawag na Rivalta test, okay, para malaman kung yun nga po ay feline infectious peritonitis. Ngunit, napakalaki po ng chance kapag tinamaan po ng coronavirus ang inyong pusa ay pupunta siya doon sa mutation na feline infectious peritonitis. Sana naman hindi at wag. Pero dahil nga po sa ganun, kailangan nyo talaga magpabakuna bago ang lahat. Okay? So, sana po ay nakatulong yung sagot ko na yan sa inyo kasi hindi po madali. Hindi po madali para sa aming mga doktor kapag tinamaan na siya ng sakit ay paghahabol natin sa gamutan ay napakahirap. Lalo na kapag pinatagal po ng kliyente, ng pasyente ang kanyang sakit, kung kailan malubhang malubha na, ay sasabihin ko sa inyo ang prognosis ng sakit na pagdinala nyo po sa akin. Kaya nga ngayon pa lang, I warn everybody na to vaccinate your pets kasi wala tayong ano eh, ayaw nating gumastos. Pero mas lalaki ang gastos kapag nagkasakit sila. Di ba? Totoo po yan. Okay? Salamat po. Next question, Doc. Kung may fluid po sa tiyan o dibdib ng pusa ko, ano ang ibig sabihin nito at gaano po ito kaseryoso? Yes, seryoso na po ito. Bakit hindi po dapat nagkakaroon ng fluid at tubig ang tiyan at ang dibdib ng iyong pusa? Kasi ibig sabihin niyan, may pinanggagalingan yung kanyang fluid. Maaring may sakit din siya sa puso. Malaki yung heart niya. Nagkakaroon siya ng tinatawag na yung tubig po sa katawan, edema yun eh. Okay, may nagli-leak po sa loob ng katawan na tinatawag nating edema. Ngayon, pagka dumadami at dumadami yung tubig na lumalabas sa tiyan at sa dibdib, natural po hindi makakahinga ang inyo. Mapupuno ang kanyang baga. Mapupuno yung kanyang tiyan. Hindi tatakbo ng maayos. At when this happens, this condition is highly fatal. Okay, so kailangan nyo po talaga siyang ipacheck para malaman nyo kung gagaling pa ba yung aso ninyo o yung pusa. Kasi hindi, mahirap pong umasa eh. Dahil nga, malubha na po yun. Pag nagkaroon ng tubig sa tiyan at sa dibdib, malubha na yun. Huwag nyo na pong paabutin sa ganun. Okay? So, sana po ay gawan nyo na kagad ng paraan sa umpisa pa lang na siya ay sinisipon o siya ay nagtatain. Madali pa pong gamutin yung mga yan eh. Pagka nag-mutate ang virus sa katawan, hindi na po natin mapipigil yan. Diba? Ganun po. Kung gaano kayo kalubang natakot sa COVID noon dahil wala pa siyang gamot at bakuna, matakot din po kayo dito sa FIP sa pusa. Dahil wala po siyang bakuna. ang bakuna niya lang yung corona. Pag nag-mutate na siya, wala na pong gamot yun. Hahabulin na lang natin kung anong kakayanin ng katawan dahil yung immune system niya, babaksak. Okay? Salamat po dyan sa inyong katanungan. Napakaganda ng tanong nyo na yun. Ano? Ganda. Okay. Next question po. Kung neurological or ocular FIP po ang case ng cat ko, paano ito na iba sa ibang forms ng FIP at ano po ang mga senyales na dapat kong bantayan? Ah, ito po yung sinasabi ko sa inyong dry form, ano, dry form. Okay? Hindi po lumalaki yung chan nito. Pero ang nagiging problema nito, nagiging baldado yung inyong pusa. Kasi neurological na eh, brain. Sa brain na po. So, hindi na siya nakakapaglakad na maayos. Nalulumpo siya. Di ba? Pagyawang-yawang siya. Nagkakaroon siya ng seizure. Nanginginig siya. Nag-inisay. Napakahirap po nito. So, with this, you have to go to really to a specialist. Lalo na yung mga cat, highly specialized cats. Meron po tayo yan sa Cat Lovers Clinic dito po. Sa Fairview, Quezon City. Opo. Sa consulta vet din po yun. Nagsispecialize po tayo doon sa mga ganong gamutan ng pusa kung saan merong kabagong mga gamot na ibinibigay yung kasulad nyo. Yung GS1544 po ba yun na gamot na ituturok sa kanya for 90 days. Okay? To help limit and the spread of the virus to the brain. Ganun po ang ginagawa ng gamot. It's a very fairly new drug. It's not 100% effective, but it works in some of the cases. But it is worth a try if you encounter this with your cats. Kasi this is the only option available yet. Okay? Dito po. At available na rin po siya sa Pilipinas. Okay? So, sana po ay ma-consider nyo yan. Pero, again, we will only consider it mas maganda i-consider kung kuting pa lang po ang pusa ninyo at babakunahan nyo na. Okay? Prevention always is better than cure. Okay? Okay? So, next question at medyo kulang na po tayo sa oras. Okay? Last question na lang po. Habang ginagamot po siya, ano po ang mga pagbabago sa pagkain, gamot, activity o daily care na kailangan kong gawin sa bahay? Kadalasan po kasi yung ganitong kasakit, lalo na pagka full-blown na po ang FIP or yung coronavirus, hindi po kakain ng pusa. Nutrition is the most important part of treatment, nutrition. Kasi pag hindi siya kumakain, lalo siya manghihina. Okay, hindi naman pwedeng puro gamot lang at hindi niya maa-absorb na maayos at hindi kakayanin ng katawan niya kapag ka hindi siya kumakain. This is the reason why we force feed, nagsiswero, okay? Kailangan bumalik muna ang appetite, magawa niyong pakainin siya through a stomach tube, ituturo sa inyo ng doktor yan, yung vet, dahil mas mabilis siyang gagaling kapag siya ay may nutrisyon sa katawan, okay? So, sa kahit anong sakit po yan, not just corona and FIP or feline infectious peritonitis, it's always a very, very good sign kapag kumakain po ang pusa nyo. Pero kapag hindi, madalas po ang pusa hindi kakain. Napakahirap pong tansyahin ang mga pusa dahil sila pagka hindi nila type, hindi sila kakain. May ramdaman na konti, hindi kakain. So, paano siya kapakainin? So, kailangan magpaturo kayo sa doktor ninyo, kumonsulta sa doktor para malaman yung inyong gagawin. Meron pa po tayong ibang mga katanungan dito, kaya lang talagang yung oras po natin ay napaka-ikli. Sasagutin ko po itong ibang mga tanong na to sa aking Facebook page at Facebook group sa Consult Vet. At sana po ay makinig kayo uli sa akin next Monday sa mga bago pang mga topic patungkol po sa pusa, aso at pusa, at lahat ng hayop. Okay? So with this time that we have, I will first turn over to the studios para po sa ating Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Meditation.
3: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat bilang mga anak ng Diyos. ang wika sa Galacia 4, talata 4 hanggang 5. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kaniyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. Tayong lahat, katulad ng iba pang nilalang, ay nilikha ng Diyos. Ngunit mayroon tayong malaking kaibahan sa ibang nilalang. Nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Hindi lamang gayon, dahil binigyan tayo ng Diyos ng kapamahalaan sa lahat ng nilalang sa buong daigdig. Ngunit mayroon pang mas mataas na antas, ang pagiging anak ng Diyos. Kung sumasampalataya tayo at tinatanggap natin si Jesus na sariling Panginoon at tagapagligtas, tayo'y tatanggapin din ng Diyos na kanyang anak. And it is a privilege. Ito ang tinatawag ni Pablo na doctrine of adoption. Tulad ng legal na pag-ampon, ang layunin ng pagkupkup sa atin ng Diyos ay baguhin ang ating status. Ang isang taong legal na inampon ay nagiging kabilang sa pamilya ng umampon at tinataglay ang lahat ng karapatan ng pagiging anak. Ganito rin ang nagaganap sa pagkupkup sa atin ng Diyos, bunga ng kanyang biyaya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga napakabuti mo. Salamat po sa iyong pagkupkup sa amin bilang mga anak mo. Napakalaking kagalakan at karangalan na kami ay ituring mong mga anak at tagapagmana. Tulungan mo po kami at bigyan niyo po kami ng courage na lumabas at hanapin pa ang iba upang maranasan din nila ang iyong presensya at pag-ibig. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
3: Feline viral peritonitis. Ito ay isang malubhang sakit ng pusa na dulot ng mutated na feline coronavirus na nagdudulot ng matinding pamamaga sa lining ng tiyan at iba pang bahagi ng katawan at maaaring maging nakamamatay. Muli, ang ating Glosaryo Medico, feline viral peritonitis. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro para sa Doctors Online.
0: Yes, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. At sana po ay matutunan natin kung paano ma-identify at least in your side sa inyong pong layman's knowledge kung saan, ano ba yung sakit na FIP o yung feline infectious peritonitis, okay? Ito po ay isang malubhang sakit at napakahirap gamutin, lalo na sa aming mga veterinaryo. Napakamahal din po ng mga gamutan na to dahil nga isa po itong mutation lang coming from a coronavirus na lagi nyo nang narinig because of COVID-19. Mag-related po yan sa tao. Okay, kung kaya malubha din siya sa pusa, hindi siya madaling gamutin. Okay? Sana po ay may natutunan kayo ngayong araw na to. Salamat sa inyong pagsama namin dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamagitan ng 72DZAS, FEBC, Radyo TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Agtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shira Gabornes, John B. Reyes, at Eileen Valdez. Thank you din po sa Broadcast Engineers at Mukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2:15 to 3 p.m. Ako po ang inyong veterinaryo, ang inyong lingkod, Dr. Jomar Castro, patuloy po na nagpapasalamat sa inyo at nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay ang ating kayamanan. Sa susunod po linggo, makita-kita tayo muli at marami pa tayong matututunan para po sa ating mga alaga. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyong lahat.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
7: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
8: Kamanghamanghang, oh Diyos, kapangyarihan mong taglay.
7: Hindi nagmamaliw.
8: Ako'y aawit ng may kagalakan.
7: Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
9: Hanggang mayroong himig, hanggat ako
7: muli nating balikan ang mga pinakapaboritong Papuri Salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita Kits!
10: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Monday Motivation.
1: Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio. At syempre sa mga kaagapay po natin na walang sawang nanonood sa pamamagitan po ng ating YouTube streaming dyan po sa 702-DZAS FEBC Radio TV. At syempre sa mga kaagapay po natin na talaga namang sinasamahan tayo mula umaga hanggang gabi dyan po sa pamamagitan po ng inyong mga mobile application. Ang 702-DZAS app kaagapay, yan ay libre nating magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. At syempre sa mga kaagapay natin na walang sawang kasama natin sa pamamagitan ng inyong mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay. Ito po ang programang Inspirations Unlimited, hashtag Monday Motivation. Ako po ang inyong kasama ngayong hapon na ito. Ito po si Brian De La Cruz. At ngayong hapon mga kaagapay, isang malikhaing araw po sa inyo dahil po ang ating mapag-uusapan sa pagkakataon na to ay may kinalaman sa pagiging creative. Alam mo ba mga kaagapay na ang buwan ng Setyembre ay pagkilala po sa Philippine Creative Industry dito po yan sa Pilipinas. Ikaw man ay sa larangan ng pagsusulat, sa larangan ng photography o sa larangan kaagapay ng iba't ibang klase ng sining o arte, para sa iyo ang programang to. At sa lahat ng nakikinig sa pagkakataon na to, kung ikaw ay creative kaagapay, nako, para yan sa iyo, dahil ang ating kwentuhan ay isang malikhaing pag-iisip, malikhaing paggawa at malikhaing araw para sa inyo. Kaya naman po, join ka na kaagapay sa isang oras na kwentuhan. Samahan mo ko hanggang alas 4 ng hapon para makipagkwentuhan kung paano nga ba na-i-improve ang pagiging isang creative ng isang tao. Pero aminin mo kaagapay, most of the time, lagi nating pinaglalaban ang science at ang arts, pero bakit nga ba natin to pinaglalaban? Saan nga ba nagsimula? And at the same time sa mga kaagapay po natin na nakatutok na, aba, napakaganda ng kwentuhan natin dahil mula rito sa Mega Manila pupuntahan natin mamaya ang Bulacan. Makikipagkwentuhan tayo sa mga Bulokenyo sa usapin po ng kanilang kurso. Nako kaagapay, maganda ang kwentuhan, siksik at punong-puno ng imahinasyon. Kaya naman sa mga kaagapay po natin na papauwi na, ay nako kaagapay, isa lang ang masasabi ko, mag-ingat ka, pasakay ng mga train, and at the same time pasakay ka man ng bus, and at the same time hindi naman kaya ng FX, mag-ingat ka agapay, yung bag mo ilagay mo sa harap, 'di ba? Napakadami naman mandurukot. And at the same time, sino dito ang nagulat na mataas na pala ang pamasahin? Nagulat ako kaagapay na dati kasi ang ibinabayad ko lang mula sa San Pedro, Laguna hanggang dito sa Ayala, Makati, 60 pesos lang. Kasi nga since nga nag-aaral tayo, so ang ibinabayad ko, estudyante. Nagulat na lang ako, ang estudyante daw ngayon kaagapay ha, 72 pesos. Ibig sabihin, kung 72 yun kaagapay, ang regular fare ngayon dyan sa papunta po ng San Pedro, Laguna, papunta dito sa Ayala, siguro mga nasa 84 o 82 pesos na. Ganyan po kabigat ang pamasahe. Sino dito ang nagulat na ang taas na ng pamasahe? Mapa-discounted o mapa-estudyante? Nako kaagapay, talagang higpit tayo ng sinturon at talaga namang kailangan nating, alam mo to, ang pag-ibayuhin ng pagkatrabaho. At syempre, proud ako dun sa mga kasamahan natin na hindi nag-file ng SL, na kahit masama ang pakiramdam, talaga namang pumasok. Alam mo, kaagapay, good job ka dyan, pero pag kailangan mo magpahinga, magpahinga at huminga, ha? Hindi dapat palaging available. Hindi ko alam, lahat ba tayo may sipon na? Lahat ba tayo ay umuubo na? Nagpalit lang ng buwan, nagpalit lang tayo ng panahon, lahat tayo inuubot sinisipon na. Kaya po ang advice kaagapay, talagang mag-face mask tayo, lalo na sa pampublikong ano, sa mga pampublikong lugar, lalo na dun sa mga siksik. Nako, iwasan po natin na manghina ang ating katawan. Tandaan nga po namin, ang aking paalala is kayamanan po ang kalusugan. Kaya naman kaagapay, samahan mo ulit ako hanggang alas 4 ng hapon dahil isang malikhain po ang ating mapag-uusapan. Dahil nga kaagapay, itong ang September ay pagkilala sa Philippine Creative Industry. Ano? Join ka ba sa pagiging isang malikhain? At syempre, sa mga kaagapay natin, hindi pwedeng mawala ang ating question of the day. Mga kaagapay, ang ating pong question of the day. Kung magsusulat ka ng libro mula sa iyong buhay, anong title nito at bakit? Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day. Kung magsusulat ka ng libro sa inyong buhay, anong title nito at bakit? Sa mga kaagapay po natin na nais sumagot sa pamamagitan po ng ating Facebook page, kaagapay, bisitahin lamang ang 702-DZAS-FEBC Radio para makipagkwentuhan sa akin. O di naman kaya, pwede po kayong tumawag sa numero na 8654-3322 Local 401. Ulitin ko kaagapay, pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322 Local 401 para sumagot sa himpapawid at bumati on the air. Muli mga kaagapay, ang ating question of the day. Kung magsusulat ka ng libro mula sa inyong buhay, anong title nito at bakit? Nako, eto na kaagapay, ang mga kabataan, iba't ibang edad man yan kaagapay, sumasagot para ibigay ang kanilang question of the day. Eto na, sagot ng ating kaagapay na si James Ivan Pascual. Sabi niya dito, a joyful indifference daw ang title ng kanyang gagawing libro. Ang sabi niya dito, there comes point in there comes point where never expect anything in life and find a reason to be happy. Having a perspective where the thing should not be in your favor, but seeing just a sun rise gives smile on your face and rest of the day. O diba, aminin mo yan mga kaagapay na may ganun talaga, no, na bahagi ng buhay natin na merong kaligayahan na parang naiiba at may kasiyahan na hindi mo nauunawaan. Pero kung titignan mo kaagapay, yan po kasi ang kulay ng buhay eh. Inaasahan mong malungkot, pero magugulat ka, sumasaya. Inaasahan mong puno ng kaligayahan, pero dumarating na hindi ka okay. Pero hindi yan tungkol kaagapay sa kung hindi ka okay o hindi ka malungkot ngayon. Tungkol yan kaagapay sa kung paano tayo lumalaban sa buhay araw-araw. Salamat James! Ito, sagot naman ng ating kaagapay na si Ate Gloria Fajarda. Sabi niya, sa akin po ang masalimuot na buhay. Yun daw ang title ng kanyang libro. Bakit daw? Kasi itinawid na po tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen! Salamat po dito. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Chris Pulo Manuabale. Sabi niya, rainbow. Sabi niya, different colors. Sabi niya, symbolize a different experience. Kasama daw dito yung testing, temptations, and victory. Wow, ang ganda naman ng basahin ang libro na yan patungkol daw sa bahaghari. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Rock Ortega. Sabi niya dito, hi mga kaagapay, kung susulat ako ng libro tungkol sa buhay ko, maaari itong bigyan ng pamagat na the fourth season of Journeys of Maplelip. Sabi niya, salamat sa Panginoon sa pagbibigay niya ng makulay na buhay na puno ng pag-asa. At sabi niya dito ng Inspirations Unlimited, God bless po sa inyo. Salamat sa inyo, Kuya Rock. Ito, sagot ang ating kaagapay na si Ate Mary Grace Kinsamanal. Sabi niya, The Breakthrough daw ang title ng librong kanyang gagawin. Bakit? Sabi niya, ang hirap pag-umpisa pero God gives me an encourage. Sabi niya, harapin ang bawat araw at magtiwala sa kanya hanggang sa makamit mo ang tunay na pagbabago. Sabi niya, glory to God. Ito, sagot naman ni Noah Antonio, ang sinagot niya dito para sa title ng kanya pong libro ay Pamagsibol. Wow, sabi niya, pamagsibol. Sabi niya, pinipili ko pong pamagsibol, isang salitang kapampangan na tumutukoy sa pag-usbong at patuloy na paglago. Para sa akin, sinasalamin ito ng buhay ko kung patuloy ng buhay ko na patuloy na natututo, nagbabago at lumalago sa bawat karanasan. Tulad ng isang halaman na may panahon na nalalanta ka, ngunit darating ang araw na ikaw ay mamumukadgad. Grabe, napakamatalinghaga naman ng mga kabataan na kasama ko. Eto, sagot ang ating kaagapay na si Cheska Janiel de Jesus. Sabi niya, sa pagitan ng takot at liwanag, yan daw ang kanyang isang libro na gagawin. Ang sabi niya dito, pinili ko po ito kasi marami akong pinagdaan ng takot at problema sa buhay. Pero sa kabila no natutunan kong kumapit sa Panginoong Jesus at doon ko nakita ang liwanag at pag-asa. Kahit may takot, may liwanag pa rin na gumagabay sa akin. Wow, thank you so much, Cheska. Ang ganda naman ng librong isusulat mo. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Shikaina Prusha. Sabi niya dito, pagsibol daw ang title ng librong kanyang isusulat. Ang sabi niya dito, isang mahalagang gabay at pagkakaroon ng mga pakpak mula sa mga aral ang patuloy kong natututunan na alam kong patuloy din siya na aakay sa akin patungo sa mas malawak na mundo. Nako, napakamatalinghaga naman ang mga kasama natin dyan. Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day, kung magsusulat ka ng libro mula sa inyong buhay, anong title nito at bakit? Ako kaagapay, no, sagutin ko muna to, baka makalimutan ko. Siguro kung magsusulat ako ng pangalan ng librong aking gagawin, ito ay ang title ay Boses. Kasi kaagapay, naaalala ko noon nung ako ay 7 years old pa lamang, gustong-gusto ko nang nagsasalita, gustong-gusto ko na nagbibigay ng mga opinyon. Kasi naniniwala ako kaagapay na nandito tayo sa mundo hindi para maging isang simpleng tao lang, kundi dapat mag-iwan tayo ng marka at yung marka na yon ang huhubog sa sarili mong mundo. Kaya naman, anuman ako ngayon kaagapay, nagsasahim papawid, hindi to dahil sa lakas ko, kundi dahil sa Panginoon na nagbigay sa akin ng purpose ng tunay na buhay ko. Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day, kung susulat ka ng libro mula sa inyong buhay, ano ang title nito at bakit? Kaagapay, kung gusto mong sumagot sa pamamagitan po ng ating telepono, tawag ka lang sa numero na 8654-3322 local 401, dahil pwede kang sumagot on the air at bumati on the air. At syempre po sa mga nakatutok sa kanilang Facebook, kaagapay, patuloy ka lang magbigay ng iyong komento, dahil muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited Monday Motivation.
1: Muli mga kaagapay, nagbabalik po ang inyong programang Inspirations Unlimited Hashtag Monday Motivation. Ako pa rin po ang inyong kasama ngayong hapon na ito. Ito po si Brian De La Cruz. Kanina nga mga kaagapay, tayo ay nagkwentuhan sa usapin po ng title ng libro mula sa ating buhay. Napakaraming sumasagot at natutuwa ako na madaming kabataan ang nais mapakinggan ang titulo ng kanilang libro. Kaya naman kaagapay, muli ang ating question of the day, kung magsusulat ka ng libro mula sa iyong buhay, ano ang title nito at bakit? Pasadahan lang natin mga kaagapay ang mga ibang komento ng ating mga kabataan na kaagapay. Ito, sagot ang kaagapay na si Ena Agcol. Sabi niya, basta pagising ko, ganito na. Yan daw ang titulo ng librong kanyang isusulat. Sabi niya, dahil ipinapakita nito na minsan ang mga pinakamabigat na emosyon at sitwasyon sa ating buhay ay dumarating nang wala man lang pasabi. Napakagandang titulo naman ito, kaagapay. Ito, sagot ni Vincent Cabiago. Sabi niya dito, bago ko marating ang bukas. Tapos bakit? Sabi niya, ito daw yung kanyang dahilan. Sabi niya, dahil ipinapakita nito na ang buhay ay hindi lamang tungkol kung saan ka ngayon, kundi ang lahat ng pinagdaanan mo bago ka makarating sa iyong kinabukasan. Kasama na rito ang mga pangarap, pagkakamali, pagsubok, masayang alaala at mga taong naging bahagi ng iyong paglalakbay. Hindi ba, sabi niya, hindi pa tapos ang kwento mo dahil marami pang bukas na haharapin. Ang sarap mga kaagapay na makarinig ng ganitong uri ng malalalim na Tagalog sa mga kabataan ngayon. At syempre kaagapay, no, hindi dyan natatapos ang ating kwentuhan dahil po meron tayo mga inimbitahan na bisita. Alam nyo ba mga kaagapay, sila po ay instructor o dalubguru po sa malikhaing pagsusulat mula po yan sa Bulacan State University o Bulso. Muli mga kaagapay, ipapakilala ko muna po si Mr. Michael Angelo Santos. Magandang hapon po sa inyo, Sir Mike.
2: Ayan, magandang hapon po sa ating mga viewers, no, mga kaagapay.
1: Ayan, sige Sir Mike, ipakilala muna din yung isa nating kasama dyan sa Zoom.
2: Okay, so ipapakilala ko din ngayong araw, no, yung isa pa nating bisita, no, nakapwa ko ring guro, no, sa aming departamento, si Miss Bowie Lopez, no, na aking ding kumare, no.
3: Magandang hapon. Maraming salamat po sa opportunity na ito.
1: Ayan, maraming salamat po sa pakikibahagi nyo po dito sa Inspirations Unlimited, lalo na po sa kwentuhan po natin ng mga malilikhaing pagsulat. Muli kaagapay, no, para lang may kaalaman kayo, alam nyo ba na ang Setyembro ay pagkilala po sa Philippine Creative Industry. Yan po ay nilagdaan po ng ating pamahalaan. Kaya po dapat po nating kilalanin, dapat po tayo maging proud sa usapin po ng sining dito sa Pilipinas. Kaya naman siguro, bago tayo magsimula, dahil andyan na sa screen si Miss Bowie. Miss Bowie, sagot ka naman sa aking question of the day. Ganun kasi yung mga bisita ko. Miss Bowie, ang aking question of the day, kung magsusulat ka ng libro mula sa iyong buhay, anong title nito at bakit?
3: Actually, parang medyo malungkot nga yung sagot ko dyan. Ano? Ang nilagay kong pambagat ay para po. No, kasi 'di ba sinasabi natin 'yun sa jeep kapag pinatitigil na natin. Mm-hmm. At ay naisip ko kasi ang tatalakayin ko dun sa libro ay paano nagda-navigate na pag na-navigate ng grief sa pagkawala ng mga magulang, no. At pagtanggap na hanggang dun lang, no, kaya para po.
1: Mm-hmm. At syempre para naman kay Sir Mike, ano po ang inyong sagot sa aking katanungan na kung gagawa ka ng isang libro na title nito, ano to at bakit?
2: Ayun, para po siguro sa akin, ano, ang naisip ko ay yung karaniwang tao. Baka yun. Kasi simula nung pagkabata, ano, at hanggang ngayon, ano, minsan dumadating ako sa point na iniisip ko na ano ba yung purpose ko sa life, no? Ano ba yung plano ni Lord para sa akin? Na isip ko nung elementary ako, parang average student lang ako, ano, karaniwang tao. Hindi ako nag-excel sa art, sa writing, sa math, no? And then, ano ba yung magiging purpose ko na bilang karaniwang tao? And then, na-realize ko na kahit karaniwang tao tayo, may maliliit tayong bagay na nagko-contribute sa society na pag pinagsama-sama ay maaaring no magdulot ng panlipunang pagbabago.
1: Mm-hmm. At yun naman yung nakikita natin. Ang grabe no, ang dami nating iba't ibang uri ng titulo ng buhay, ang dami nating iba't ibang uri ng istorya. Pero ang pinanggagalingan nito ay syempre mula sa ating pagkabata at ang emosyon na bitbit natin mula noon hanggang ngayon. At nagpapakita ito sa dami ng karanasan na ibinahagi sa atin. At naniniwala ako na ipapakita natin ang ganitong uri ng bigat ng emosyon sa iba't ibang uri ng ano po, ng sining, iba't ibang uri po ng creativity na meron tayo. Pero sige no, para buksan na natin officially ang ating program kay Sir Mike ko na unang ibabato ang question nito. Sir Mike, kayo po ngayon ay isang instructor po dyan po sa Bulacan State University at sa ilalim po ng malikhaing pagsusula. Ano muna po ba ang ibig sabihin ng creativity?
2: Ayan, parang ano no, parang may recitation pala tayo no, ni Teacher
1: graded
2: Brian.
1: Graded po
2: no.
1: Ito, graded po
2: oh,
1: ito.
2: Graded, ay grabe naman. So, ayun, para siguro sa akin, ano, yung pagiging creative ay, yun nga, malikhain sa Pilipino. No? Sa tingin ko, kultura na ito ng mga Pilipino, yung pagiging malikhain natin. Ano? O, pwede natin ikabit yung termino na pagiging maparaan. So, hindi tayo nasasapatan doon sa ano lang ba yung inihahain sa atin na ideya. So, lagi-lagi lumilikha tayo ng bago.
1: At... Yeah. How about you po, Miss Bowie?
3: Yun din yung, palagay ko, yun yung pangunahin na naghihiwalay sa tao at sa makina. Na tayo bilang mga tao, may kapasidad tayo na maging creative. Hindi lang tayo gumagawa ng mga produkto. Pinauunlad natin ito, pinagaganda natin ito gamit yung mga detalye. Nagiging malikhain tayo.
1: Mm-hmm. At sa pamamagitan ng mga pagtatagpi po ng iba't ibang karanasan at maaaring materyales, doon natin nabubuo yung isang
3: yes,
1: magandang malikhaing kaisipan ng isang tao. Pero siguro, no, Miss Bowie, isayo ko na iba to. Sa ganitong pagkakataon po ba, paano ba nagsisimula ang creativity ng isang tao?
3: Mapapansin nyo, meron tayo usually kaibigan na ang talino niya lang. Kanina ang humble ni Mike, sabi niya hindi raw siya magaling, pero magaling si Mike. At may tinatawag tayo na parang musa, yung may moment na ang galing mo lang magsulat o ang galing mo lang mag-drawing. So pwede magsabihin na doon nag-start yung isang idea. Pero sa realidad, hindi naman parate na nasa mood ka na magsulat. So may tinatawag tayo na germination, na nagpaplano ka. I-outline mo anong gagawin ko, anong i-create ko. Para sa mga parang sobrang gifted gaya ni Sir Mike, may musa sila. Pero para sa akin, mahalaga yung pagpaplano, pag-germinate ng mga idea hanggang makakreate ka ng output.
1: Ikaw ba, sir? Sa inyo pong naniniwala ako na lahat tayo ay nasa bahagi ng sining, pero kayo po ba, paano po ba nagsisimula ang pagiging isang malikhain o saan po ba nagsisimula ang creativity ng isang tao?
2: And para sa akin naman, Teacher Brian, no? Nagsisimula yung pagiging natin ng creativity doon sa pagiging curiosidad ng tao, no? Na parang lagi-lagi, pagay halimbawa sa malikhain pagsulat or sa pagsulat, lagi tayo may what if. Pag sumusulat tayo ng kwento or pelikula, ano yung what if ng pelikula? Ano yung what if ng kwento, etc. So yung curiosity talaga yung isa sa, para sa akin na nagtutulak doon sa ating creativity.
1: Mm-hmm. Kasi kapag nagkaroon ka na ng pagtatanong sa isip, kapag nagkaroon ka na ng pagtatanong sa damdamin mo, doon na magsisimula ang lahat. Kaya naman, dadako tayo dito. Siyempre sir, alam natin na pag sinabi kasing arts o pag sinabi nating sining, madalas ang misinterpretation dyan ng marami nating kababayan, lalo na ng mga oldies ba yung tamang termino o sabihin natin yung mga nakalipas na henerasyon. Pag sinabi kasing sining, walang pera dyan at mahilig natin paglabanin ang sining at mahilig nating paglabanin ang siyensya at ang sining. Sa inyo pong palagay, bakit kaya mababa ang tingin ng kapwa natin Pilipino pag sinabi nating sining o pag sinabi nating ito yung gusto mong marating sa buhay?
2: Yan. So, ano, Teacher Bray, ano, siguro, balik tayo doon sa, syempre, ano, yung kolonyal na sistema ng edukasyon, no? Nasanay kasi tayo or sinanay tayo ng mga nauna sa ating mga pag sinabing art, naisip agad natin painting, yung mga nasa museum. Parang ito yung naisip natin na art. Ano? Pero actually, ang dami pa, no? Ang dami pang uri ng sining, hindi lamang yung painting. Visual arts, performance, writing. So lahat ito ay uri ng sining, no? So maganda siguro na tingnan din natin na ano ba yung venue ng mga iba't ibang forma ng sining na ito. Kasi doon tayo karaniwan nagkakaproblema. Maraming artists. Ang problema, paano nila i-showcase yung art nila? Kung nakikita natin yung art sa museum, sa mga gallery na aminin natin na mamahal ang mamahal, no? So ayun, siguro nagsisimula ito doon syempre doon sa sistema ng edukasyon.
4: Yes, Miss Bowie, para may sabihin ka po.
3: Palagay ko kasi, itinutumbas natin parate yung halaga ng isang bagay sa monetary value nito. Na kailangan profitable siya, may pera, bago natin pahalagahan. Pero gusto ko rin i-establish na may pera naman dapat sa ceiling. Kasi nagsusubscribe na tayo sa mga sites, di ba? Nanonood tayo ng pelikula, nakikinig tayo ng musika, nanonood tayo ng teleserye. So dapat, may pera, may yung mga artist dapat kumikita rin sila. So mali yung paniniwala palagay ko na walang pera sa sining kasi dapat meron.
4: Mm-hmm. At lahat 'yan nakikita po natin. Siguro pag hindi ko rin alam kung saan nanggaling yung konsepto na pag sinabing art, talagang literal na painting, literal na drawing. Alam mo 'yun, kumbaga namulat kasi pinamulat kasi sa atin dito sa Pilipinas na ang art ay sa ganong klaseng bagay lang. Kaya nga ako namamangha ako sa mga estudyante na kumukuha ng kurso ng mga fine arts and malikhaing pagsulat and at the same time sa communication. Ito yung isang bagay kasi na hindi nakikita ng mga dating henerasyon at ngayong at yung mga now generation nakikita nila ang kahalagahan ng arts dito sa bansa natin. Pero ang gusto ko pong itanong, malaki po ba talaga ang industriya ng sining sa bansa? Kahit sino po ang sumagot.
2: Ay, okay.
3: Sige, sir. Go.
2: Simulan ko na po, no? Sa tingin ko, no, para sa akin, sa personal kong pagtingin ay malaki, no? Kasi mas more ang nakatingin kasi tayo doon sa sentro lagi, no? Which is yung Manila. Mm-hmm. Ako, sa pagkaka-expose ko din, ano, syempre, dumarami yung mga kaibigan natin sa field ng arts, no? Nakita ko na malaki pala, no? Hindi lang sa Luzon. Mm-hmm. Sa iba pang bahagi ng Pilipinas, ano? At lumilikha sila ng mga maliliit na grupo, no? Ng grupo ng manunulat or cultural worker, no? So madami, no? At ang tanong lang dito kasi ay yun nga, saan ba tayo nagmumula, no? Bilang audience, okay? Baka kasi pag sinabing art yun nga, pag sinabing art painting, kaya ang naisip lang natin pag art ay museum. So ang dami ko actually sa Facebook, sir, no? Sa social media, ang daming mga collectives, no? Mga grupo na nagbebenta ng kanila mga indie arts, no? Online, at yung iba'y nagbabahagi ng libre.
4: Mm-hmm. At nakikita natin, yes, Miss, ano, magdadagdag po ba kayo?
3: Yes, naalala ko nung pinili ko yung kurso na BA Malikhaing Pagsulat nung undergrad. Ang pangunahing tanong rin ng nanay ko yan, may pera ba dyan? Anong magiging trabaho mo dyan? No? At ang ano kasi, high school pa lang, nagsusulat na ako. E naalala ko, very dramatic yung pagkakasabi ko nun sa nanay ko na kung anong kinikita ng pinsan.

0: mag-enroll na ako ng college. Ang gusto niya talaga sa akin, teacher education. Tapos nagulat siya, pag-print nung ano ko, nung TOR ko, nakalagay communication. Ang una niyang sinabi, anong mapapakain sa iyo ng pagsasalita? Kaya di ba no, kung makikita natin no, na parang, ito kasi yung kailangan, hindi ko alam kung tama po ba yung word na tibagin o ito yung dapat nating ialis sa isip po natin na kapag sinabing arts or sining, dapat hindi natin siya tignan as walang pagkakakitaan, pero tignan natin siya sa mas malawak na perspektibo na maraming kapamaraanan. Ang ganda nga nung pupulutin ko lang yung sinabi ni Sir Mike, no, nakatulad nga doon sa isang post doon sa FB, no, na nakita ko nga ang daming group na talagang nagsasama-sama sila, gumagawa ng ganung uri ng organisasyon. Nakikita natin na lilipad talaga yung sining sa bansa. At sa inyo pong palagay, kayo po bilang kayo po ang instructor po diyan po sa inyo pong pamantasan, paano ba dapat natin pahalagahan yung sining sa Pilipinas?
1: Ang gandang tanong. Ano? Ang ganda, ano, pero mahirap. Ano, sa bagay na,
2: true.
1: Yung breed namin dito, ah, kasi ano, impromptu. Ano. Ayan po, ano, sa akin siguro, nagsisimula doon sa, syempre, pag-appreciate at siguro yung ano, higit sa lahat para sa mga artists, yung suporta ng community.
2: Yes.
1: Kasi sino ba itatangkil nung sining na nililikang ito? Ano? Kundi tayo din, ano, tayo din kapwa. Ano, kumbaga, tulungan lang lagi-lagi.
2: Yes, bumili tayo ng mga libro, manood tayo ng mga pelikula, ng mga play. Tapos syempre, dapat patuloy na pag-aralan ng sining sa kolehiyo. Yung magtanggalan ng units. Syempre, pondo. Syempre, di ba, sa mga nagka-create ng pelikula, nagka-create ng visual arts, sa mga nagsusulat, kailangan talaga may suporta ng community, ng government, no, ng mga tao.
0: Mm-hmm. At dalangin po natin yan, no? Pero sige po, labas po tayo dito sa karaniwang ibinigay po natin. Pero kayo po, Sir Mike and Miss Bowie, no? Paano nyo po ba minahal ang sining na mayroon kayo? Like for example, dyan po sa malikhaing pwede nyo po bang ikwento nyo po sa himpapawid ang inyong karanasan sa pagmamahal sa malikhaing pagsusulat?
1: Ayan, siguro sa akin, teacher, no, nagsimula ako yung pagmahal ko dun sa ano. Simulan bata, ano, yung curiosity ko and then yung pagiging exposed ko din siguro sa mga babasahin, ano, kasi yung nanay ko din ay isang guro, no. At nakita ko rin na marami palang posibilidad, syempre, na trabaho sa pagsusulat, ano. And then nakakatawa kasi, sir, pagka may mga estudyante na lalapit sa inyo na, sir, yung binanggit niyo pong book sa klase, gusto po namin mabasa. Wala silang pambili ng libro, so papahiramin natin sila, no. At malaking patunay na may gustong magbasa.
0: Mm-hmm.
1: Yung kwento natin na maka-inspire ng iba na magsulat, yun yung isa sa akin parang rewarding.
0: Mm-hmm.
1: Bilang guro, ano, na yung passion mo sa pagsulat ay naibabahagi mo sa kanila din.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon, nung binahagi ni Sir Mike, ang genre kasi na karaniwang sinusulat ko ay, at sinasaliksi ko ay mga kwentong pambata. At lumalabas kami sa mga community, nagsa-storytelling kami. So yung idea na hindi lang nakukulong sa classroom, sa academy yung sinusulat namin, nakakalabas siya, naikikwento siya sa mga bata, may impact siya sa actual society. Ang laking bagay nun sa amin.
1: Saka ano, no, idagdag ko na rin po, no, kasi may mga yung bahagi o sektor sa lipunan na hindi natin alam yung kwento nila. So tayo bilang manunulat, tayo magiging instrumento din siguro, no, na pagbabahagi, no, ano ba yung isyong kinakaharap nila para sa ganun ay maunawaan ng ibang tao. At the same time, makatulong din tayo sa kanila. So yun yung siguro purpose natin ng mga manunulat din.
0: Mm-hmm. At yun yung nakikita po natin, no, dito sa Pilipinas na gagawin po sana natin na sana mapalawak pa yung pagkakaunawa natin sa creative industry na meron po tayo. Alam nyo ba, kaagapay na bahagi po ng sining talaga ang pagsusulat. Dito po sa Himpapawid, bago po namin magawa ang isang programa, yan po ay pinaglalaanan namin ng pagsusulat. Yan po ay pinaglalaanan po namin ng pag-iisip bago namin isulat. Kasi lahat po ng inyong napapakinggan sa radyo, sa telebisyon, sa pelikula o iba't ibang uri man po ng platform, nang galing po yan lahat sa malikhaing isip na isinusulat po natin. Kaya gusto ko rin pong tanungin po sa inyo and ma'am and sir, bakit kaya natin hilig paglabanin ang sensya at ang arts?
1: Ito na yung ano, ito na yung part ng ano, pinakamahirap na

0: recitation na.
1: Ito
0: na
1: yung title. Ito po yung graded.
2: 10 points to 10.
1: Feeling ko, Ma'am Emma, gradean natin sila dito, no?
0: Ayun, no, lagit-lagi, no, pinaglalaban na. Parang sa Pilipinas kasi gano'n, ano, minsan kulay yung pinaglalaban.
1: Oo,
0: oh,
1: oo,
0: oh,
1: oo.
0: Ano.
1: Oh, oh, mm-hmm.
0: So, ito, siguro, ano, pwede natin siyang tingnan na, ako para sa akin, ano, bakit kailangan paglabanin kung magkaagapin naman yung dalawang ito, ano, kasi pareho itong may purpose sa ating buhay, ano, at sa ating, sa ilang pagkakataon, no, may pagkakataon kasi yung dalawang ito, ano, yung siyensya at yung sining, no, pareho ko sa yung halimbawa, no, nangangailangan ito ng pananaliksik. Sa science, may formula, may experiment. Sa sining din, halimbawa sa manikayang pagsulat, hindi lang tayo basta nagsusulat eh, nagsasaliksik tayo. Nakikipagbuhay
3: Yes.
0: tayo para malaman natin ano ba yung sitwasyon nila. At yung product ng dalawang ito, ng science saka ng arts, ang magiging bunga niyan ay paano ma-improve yung buhay ng tao.
1: Mm-hmm.
3: Dagdagan ko yun na mahalaga yung pagkilala na may iba, may magkaiba silang papel sa lipunan at parehong mm-hmm. mahalaga yung papel nila.
1: Mm-hmm.
3: Yung isa'y gumagamot sa sakit, may mga pagkakataon na yung isa tumutugon naman sa sakit ng kaluluwa. Yung mga ganung bagay. Ano?
1: Mm-hmm. Ang ganda na, no? Talagang, ano kasi yan eh, naniniwala ako na hindi natin pwedeng paglabanin ang dalawang uri, lalo na kung may kung magkaiba sila ng tuntunin sa buhay. Ang ganda nung puluting ko lang yun, no, Miss Bowie, no, na oo, yung isa pwedeng magpagalit at yung isa gumagawa siya ng lunas. Naalala ko tuloy yung ano, yung art therapy, 'di ba? Ano kasi yan, kaagapay
3: yes.
1: eh. Kumbaga, nagkukulay ka lang pero nakikita mo na nagkakaroon ng magandang mood. Parang ano, ito, siguro pinaka basic is in logical learning. Ako, kunwari, na-stress ako, gusto kong maglakad. So, technically, ang paglalakad talaga ay nakakapagpabago po ng mood ng isang tao. Pero, behind doon sa paglalakad ko, nakikita ko din na yung distansyang nilalakaran ko ay papalayo na ako doon sa isang pwesto o doon sa isang lugar na kinapupuntahan ko na pwede kong gawa ng sining. Kaya minsan, hindi dapat natin pinaglalaban ang dalawang panig, lalo na kung meron silang pagkakaiba and at the same time, parehas silang gumagawa ng kanilang misyon sa iisang tao. It can be into arts or it can be into science. Wala, nagturo na din ako. Pero po, Sir Mike and Miss Bowie, alam natin na ginawa natin ang ating programa para mas kilalanin po. Ang gusto kong matutunan dito, ano ba ang batsilyer ng artes sa malikhaing pagsusulat at ano ang inaaral dito?
0: Okay, no. So yan ano, marami din tatanong ano ba yung bachelor na sining sa malikhaing pagsulat, ano? Kung titingnan kasi sa Pilipinas, ilan lamang yung mga universidad na nag-o-offer ng program na ito, no?
1: Mm-hmm.
0: Actually, yung Bay MP or Bay Malikhaing Pagsulat sa Bulacan State University, 2011 to nag-start. So kami, ako 2012 ako, no. Actually, ako ay alumni din ng MP. So kami yung pangalawang batch, ano. So ano yung pangunahing layunin ng MP, ano? Ang pangunahing layunin nito ay syempre yung hubugin yung kakayahan natin sa mga estudyante na nagnanais maging manunulat, ano. Pero hindi lamang siya nakukulong doon sa konsepto ng pagsusulat. So marami, no, na nakakaloob dito, no. Halimbawa, kung gusto mo maging scriptwriter, kagaya ng binabanggit ni Sir na sa radyo, ano, yung pagsusulat.
3: Yes.
0: Ayan, mananaliksik at producer, manunulat, kahit yung mga advertising agency, ano, kailangan din nila ng writer. Tagasalin, no, ito yung isa sa mga nangunguna ng mga side hustle din ng mga ano, writer, no, yung tagasalin. Editor, columnist, information officer, kung saan na ito yung dati kong trabaho bago ako naging faculty. And then, syempre, yung iba pang maugnay, no, ng mga gawain, no, sa sining, ano, guro, no, kami ni Ma'am Bowie. Si Ma'am Bowie din ay graduate ng Malikhaing Pagsulat, no, so pareho kaming MP major.
3: Yes. Minsan kapag pipili ka din ng kurso sa kolehiyo, tinatansya mo rin kung saan ka ba magaling. At mararamdaman mo, mahusay kang, kaya mong sumulat ng nobela, kaya mong sumulat ng maikling kwento, ng kwentong pambata, o kaya mahilig kang sumulat ng tula para sa crush mo nung high school. Mga ganung bagay. No? Hirap hanapin kung ano kaya yung okay na kurso para sa akin. Hindi lang malay yung iba, pero may kurso po na tinatawag na malikhaing pagsulat. At yung pagsusulat ng mga ganong genre, yun po yung focus tuon namin. Kung palagay mo, yun yung talent mo, baka para ka dito sa program namin. At binibigyan namin kayo ng katiyakan, merong trabaho. No, katulad ng mga nabanggit ni Sir Mike, katulad ng kami yung totoo nun, no, na may trabaho sa sining. No, maganda ang kurso ang malikhaing pagsulat.
1: Mm-hmm. Ayun po, no? So, nailahad na po natin sa kanila. Siguro po, ano po kaya yung dahilan kung bakit po dapat aralin ang ganitong uri po? Kasi di ba, siguro para sa kaalaman ng karamihan at nakikinig po sa radyo, opo, kurso po ito. Kung ating pong English, ang English po nito ay creative writing.
3: Creative writing,
1: di ba? Yun
3: yes.
1: Po yun, mga kaagapay. Yeah. Pero sa inyo pong palagay, bakit po kaya mahalaga na aralin natin ito sa kolehiyo? Eh di ba pwede naman kasi may mga tinatawag na tayo po, ma'am and sir, na mga short courses. Pero sa ganitong pagkakataon, bakit mahalaga pati ang teorya, pati ang mga practical, bakit mahalagang aralin siya ng mga Pilipino?
0: Ayun. So, sir, siguro no, halimbawa doon sa usapin ng pag-aaral, no, binabanggit ko ito lalo na sa mga estudyante namin sa first year, ano, na kung marunong na kayo magsulat, ano, ba't pa kailangan? Ano, may kasanayan na tayo sa pagsulat, ano, pero iba pa rin syempre yung may mag-guide sa'yo na sa pagsulat. And at the same time, bakit pa kailangan pag-aralan yung kasaysayan, yung history ng pagsulat, yung teorya? Kailangan kasi natin balikan muna, ano, yung mayamang kultura natin sa pagsulat, ano. And then, yung isa sa pinakasimple siguro, paano mo masasabing bago yung sinusulat mo kung di mo nung pala pinag-aralan yung kasaysayan, no? Yung sinusulat mong kwento, feeling natin ang galing natin. Naisulat na pala to nung 1950s. Naisulat na to nung 1920s, ano. And then, lagi't-lagi, kailangan natin yung gabay ng mga naunang manunulat.
1: Mm-hmm. Kasaysayan. Yes po, Miss Bowie.
3: Yes, at akala rin na kahit ako, high school ako, nagsusulat ako. At nung nandun ako, nung nagkakolehiyo na ako, nag-take na ako ng malikhaing pagsulat, doon ko na-realize na hindi ako magaling, marunong lang ako magsulat. At ang dami mo pang matututuhan. Na, ang panulat pala, hindi lang tungkol sa crush, hindi lang siya, yun gano'n. Ang dami pang kailangan isulat, ang dami kailangan talakayan na nangyayari sa lipunan natin.
1: Mm-hmm. At dagdagan ko na rin yan kaagapay, no? Pag sinabing malikhaing pagsulat, hindi lang yan... Kasi alam ko madaming, correct niyo po ako, no? Alam ko madaming iba't ibang klase ng malikhaing pagsusulat. Kasi ang pagsulat sa dyaryo, iba yon, kaagapay. Journalism naman yon. Yes. And at the same time, sa broadcast naman yon. Pero itong malikhaing pagsulat, tama po ba ako, no? Ito yung mga fiction, non-fiction, romance. Yes. Yes, tama po ba ako?
0: Totoo. Opo, tama po. No? Actually, sa kurso po namin, meron kaming per subject. Subject na per genre din na nakapokus doon, which is yung subject na palihan. So nakapokus siya sa halimbawa sa personal essay, maikling kwento, tula, etc. No? So ganun. Pero sa programa din namin, ano, meron din kami mga bagong in-offer ng mga subject, yung videography, photography, etc. And then syempre yung ano, pagsulat sa teatro. Yun, may mga ganun po kami.
3: Yes.
0: Publication kasi... Kailangan din maunawaan natin na hindi lang tayo nagsusulat. Ano ba yung industry na pinapasok natin? Ano ba yung mga binabasa ng tao? So, may subject na publication.
1: At
3: unti-unti, kapag nandun ka na sa program, marirealize mo ano yung kalakasan mo. Ay, magaling pala ako sa tula, magaling pala ako sa kwentong pambata. Tapos yun yung magiging specialization mo. May ganoon po.
1: Naku po, ang sarap naman ng parang gusto ko tuloy, mag-aral pa ng isang batch. Yes!
0: Tara na, sir.
1: Pang ano lang po talaga, pang communication lang po talaga. Pero bago po tayo magtapos po dito, no, Sir Mike and Miss Bowie, no, sige po, sa inyong palagay, ano ba yung dapat baunin sa loob na 4 na taon ng isang estudyante na mag-aaral po sa Bulacan State University kung sakaling kuhanin niya o kung kukunin niya ang kursong malikhaing pagsusulat?
0: Okay, no. Siguro ano, lagi-lagi na economical, no, usapin ng pera, no. Kunwari mismo yung magsasabi na may pera sa pagsusulat. Napakadaming side hustle ng mga alumni namin na estudyante na even kahit nag-aaral, no, marami silang mga racket na kaugnay ng pagsusulat. At the same time ay, yung pagsusulat, yung pagiging mahusay sa pagsulat, hindi mo yan nakukuha ng 1 taon lang. So proseso ng lagi-lagi pagkatuto, no? And then syempre, kailangan ng tiyaga, no? Hindi to basta instant diploma. Isang mahalaga nga, o isa din sa medyo mahirap na proseso, yung mismong pagbabasa. Kailangan
3: Yes.
0: Kasi magbasa. Walang mahusay na manunulat na hindi nagbasa.
1: Tama.
0: Okay?
1: And then, tumama.
0: Totoo, sir. Kailangan kasi magbasa talaga. And then, syempre, yung pakikisangkot natin sa lipunan. Mahalaga-mahalaga yan.
1: Mm-hmm. Miss Bowie?
3: Gaya na sinabi ni Sir Mel, kailangan magbasa talaga at maging bukas ka na marami ka pang kailangan matutuhan. Kasi minsan feeling natin ang husay na natin, marunong na tayong tumula, marunong na tayong magsulat. Pero sa totoo, ang dami pa nating matututuhan at ang matuto ay isang magandang bagay.
1: Mm-hmm. Sige, mag-enroll na nga ako. Di joke. Hindi, magiging part alam tayo ng faculty. Hindi, joke din. Joke na. Pero sige po, bago po tayo magtapos sa ating pong kwentuhan, Miss Bowie and Sir Mikey. Sir, baka po sa huling minuto lang, batiin po natin yung mga estudyante yung nagpapasimula na mga komento dito. At dyan, sige po, batiin din po natin ang buong faculty po ng inyo pong paaralan. Go ahead po.
0: Ayun. Ay, isang mabilis lang na. Siyempre, hindi lang naman MP yung pinopromote natin. Ano. Siyempre, yung iba pang programa ng College of Arts and Letters, yung BA Journalism, BA Broadcasting, at yung bagong programa, BA English Language Studies, and then yung Bachelor of Arts in Theater Arts, no? And then syempre pagbati doon sa ama ng pamantasan na si Dr. Teody San Andres, no? Na lagi nakasuporta sa aming dekana, Dr. Lois Villavicencio, at sa aming faculty, at syempre sa aming napakabait, no? Na department head, no? Si Miss Emma Palma.
1: Miss Bowie, baka may mga babatiin ka pa?
3: Ngayon, gusto ko lang din batiin yung department namin at paalalahanan yung mga malikhaing pagsulat majors namin na parating magbabasa. No? Yan lang.
0: At magpasa on time.
1: Ayan! Nako po, thank you so much po, Miss Bowie and Sir Mike, naway nakatulong po ang
3: maraming
1: aming himpilan
3: po
1: sa pagpapataas ng kalinangan at ng kaisipan ng mga kabataan ngayon na mahalin po ang ganitong uri ng sining ang malikhaing pagsusulat. Muli mga kaagapay, nakasama po natin si Mr. Michael Angelos Santos at si Ms. Bowie Lopez. Sila po ang dalugguro sa malikhaing pagsusulat mula po yan sa Bulacan State University. Nako kaagapay, ang sarap talagang matuto ng sining, ang sarap talagang magsulat, ang sarap na kapag ang sinusulat mo ay iyong isinasalita at binabasa na sa himpapawid. Yan po ang gawain namin dito sa himpilan ng 702 DZAS. Kaya naman kaagapay, bago ako magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa himpapawid, si Kuya Benjo Morano, at syempre sa assistant po ni Ate Aileen Valdez, at syempre sa iyo, Shaira Gabornes. Kaagapay, ito po ang himpilan ng 702 DZAS. DAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Para po sa programang Inspirations Unlimited, hashtag Monday Motivation. Ako po ang inyong nakasama ngayong hapon na ito. Ito po si Brian De La Cruz.
2: Inspirations Unlimited.
4: Abusive content. Dapat pa bang ibahagi sa iba? Hindi lahat ng nakikita sa social media ay dapat pang i-repost. Kabilang na dyan ang sexually abusive contents. Hindi ito entertainment, kundi seryoso at legal na usapin. Sakaling makakita online, ipagbigay alam sa police, barangay women and children's help desk o investigador. Dahil sa tuwing ikinakalat, mas lalong napapahamak ang survivor. Labanan ng curiosity at ipagkatiwala ang pag-handle nito sa otoridad.
5: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
6: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Panata para sa tunay na pagbabago.
1: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
3: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
4: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
5: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
6: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
7: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
0: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702 DZAS.
8: Agapay ng Sambayanan.
10: Ang tamang oras, alas 4:30 ng hapon.
8: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
10: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong araw ng Lunes, Setyembre 18, taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon.
8: Hudyat Balita.
10: pangunahin sa mga balita ngayon, mga armas na pagmamay-ari ni Vice President Sara Duterte Carpio at asawa nito tinalakay sa day 13 ng impeachment trial. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinawag bilang fake news at kasinungalingan ang mga bagong paratang laban sa kanya ni VP Duterte Carpio. Dating House Speaker Martin Romualdez naghain ng petisyong makapagpiyansa sa Sandigan Bayan. At ngayon sa detalye ng mga balita.
11: Hudyat, pangunahing balita.
10: Mga armas na pagmamay-ari ni Vice President Sara Duterte Carpio at asawa nito tinalakay sa day 13 ng impeachment trial. Narito ang ulat ni Kayla Escalante.
12: Tumayo ngayong araw bilang testigo sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office Records Division Chief Police Major Jerickson Sanggalang sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ugnay pa rin ito sa pagtalakay sa Article 2 o ang umano'y unexplained wealth ng Vice Presidente. Kabilang sa offer of testimony na inihayag ni Attorney Isabel Maria Zamora ng prosecution ay ang pagpapatunay sa mga armas na pagmamay-ari ni Duterte Carpio at asawa nito nga si Attorney Manasses Carpio na may total value na 7 million pesos. Aniya, mayroong 22 firearms ang bise na nagkakahalagang higit 2 million pesos habang si Carpio ay mayroon namang 29 firearms na may halagang higit 5 million pesos. Nilinaw naman ni Sanggalang na base ang mga halagang ito sa market value at hindi sa acquisition cost. Samantala, sa pagsisimula ng paglilitis, kwinestyon ng kaugnayan ng pag-usisa sa mga armas ng mag-asawa sa Article 2 na pinag-uusapan. Ani Senator Judge Erwin Tulfo, hindi niya nakikita ang kaugnayan ng testimonya ni Sanggalang sa pinag-uusapang hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Habang si Senator Judge Juan Miguel Zubiri ay nagsabi ring hindi niya nakikita ang halaga nito at naghahanap sila ng mas malaking ebidensya kung mayroon man, ugnay sa gusto nilang ipresenta. Tinanong naman ni Presiding Officer Francis Escudero si Defense Counsel Attorney Carlo Joaquin Narvasa kung sang-ayon silang mag-stipulate. Ayon kay Narvasa, naniniwala silang ang testigo ay walang kaugnayan sa tinatalakay. Binigyang diin naman ni Zamora na ang Section 34 na nagsasaad na dapat ay hiwalay na idinedeklara ang personal properties kabilang na ang firearms. Pinayagan naman ni Escudero ang pagpresenta kay Sanggalang, ngunit kailangang paikliin ang proceedings. Kayla Escalante, FEBC Network News.
11: Hudyat, pangunahing balita.
10: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinawag bilang fake news at kasinungalingan ang mga bagong paratang laban sa kanya ni Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa ulat, narito si Heidi Bernardo Sampang.
13: Tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang walang katuturan at fake news ang panibagong pahayag at akusasyon ni Vice President Sara Duterte Carpio laban sa kanya at sa administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tinawagan siya mismo ng Pangulo makaraang makarating sa kanyang impormasyon ang mga sinabi ng bise na desperado na ang administrasyon at isa na namang media stunt ang paglutang ng dating police na si Rodolfo Gracioso Jr. Sinabi niya ng Pangulo na isa na namang kasinungalingan laban sa administrasyon ang sinabi ng bise. Batay sa testimonya ni Gracioso na dating security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco, naghatid umano siya ng higit 2 bilyong pisong pera sa Vice Presidente sa iba't ibang okasyon. Naniniwala naman ang Malacañang na dapat seryosohin at imbestigahan ang mga ibinunyag ni Gracioso, lalo na kung ito ay makapagpapakita ng sapat at kumpletong ebidensya dahil pondo-anya ng bayan ang pinag-uusapan. Dagdag ni Castro, hindi nais ng Pangulo na gamitin ang mga gawa-gawang kwento para sirain ang isang tao. Subalit kung may matibay anyang ebidensya sa mga aligasyon, nararapat lamang itong siyasatin ng mga kinukulang ahensya. Samantala, sinabi ni Castro na normal lamang sa isang inaakusahan na sabihin na mahina ang mga ebidensya laban sa kanya. Anya sa pangkalahatan ay hindi naman umaamin ang isang taong inaakusahan na may nagawa siyang mali kahit pa siya ito ay napatawa na ng parusang bitay. Gayunman, binigyang diin ng Malacañang na ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng sapat na ebidensya at maayos na imbestigasyon para matukoy ang katotohanan, lalo na kung ang sangkot ay ang pondo ng bayan. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
11: Hudyat, pangunahing balita.
10: Sa kabilang banda, kinumpirma ng National Bureau of Investigation na iimbitahan sina Vice President Sara Duterte Carpio at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte para magbigay komento sa pahayag ni dating Police Patrolman Rodolfo Gracioso Jr. Una nang sinabi ng dating pulis na naghatid umano ito ng mali-maletang pera sa Vice Presidente at kinatawan sang-ayon sa utos ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Nitong weekend, nag-issue na rin ng public statement si Duterte Carpio para pabulaanan ang naturang pahayag. Sa panig naman ni Velasco, sinabi ng kanyang legal team na wala umanong bakas ng korupsyon ang

0: Isagawa ang pagharap sa lie detector test anumang araw sa linggong ito.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Samantala, naghain na ng petisyong makapagpiyansa sa Sandigan Bayan 3rd Division ang Council ni Leyte Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Nakatakda ang bail hearing mula Oktubre 12 hanggang Nobyembre 12 kada Lunes, Martes at Huwebes. Inaasahang magpepresenta ng kabuang 23 testigo ang prosekusyon. Nahahaina naman ang counter-arguments ng depensa mula sa 3 hanggang 4 na testigo.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Malacañang hindi nagpapaapekto sa tigil pasada. Tiniyak na tuloy ang ayuda sa public transport sector sa kabila ng inaprubahang dagdag pasahe. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
2: Iginiit ng Malacañang na hindi natatakot ang administrasyon sa mga transport strike kasabay ng pagtatanggol nito sa desisyon na aprobahan ang dagdag pasahe sa pampublikong transportasyon. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kinikilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan ng mga tsuper at iba pang sektor na magprotesta basta hindi lumalabag sa batas. Ito ang tugon ng palasyo sa pahayag ng grupong piston na ginagamit di umano ng gobyerno ang multa para takutin ang mga operator na makilahok sa tigil pasada. Sinabi ni Castro na hindi dapat sisihin ang pamahalaan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo na anya ay dulot ng patuloy na krisis sa Middle East. Dahil dito kinikilala anya ng gobyerno ang pangangailangan ng mga tsuper at operator kaya't inaprubahan ang fare hike. Nilinaw ni Castro na hindi naman ibinigay ang buong halaga na hinihiling ng transport sector upang maiwasan ang malaking dagdag gastos para sa mga commuter. Anya, layo ng pamahalaan na balansehin ang kapakanan ng mga driver at pasahero na kapwa apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Umaasa rin ang palasyo na makatutulong ang dagdag pasahe upang maibsan ang panawagan para sa tigil pasada. Kinumpirma ni Castro na suportado ng Pangulo ang fare increase ngayong naipatupad na ang hakbang. Samantala, tiniyak din ang palasyo na walang ipahihintong programa o ayuda para sa PUV drivers and operators, kabilang ang fuel subsidy bilang pagkilala sa epekto ng mataas na presyo ng krudo sa kanilang kabuhayan. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Opisyal nang nilagdaan ng Department of Justice, National Bureau of Investigation at Bureau of Customs ang Memorandum of Agreement na naglalayong paigtingin ng kampanya laban sa agricultural smuggling. Ang inisyatibang ito ay kaugnay ng pagpapalakas sa Republic Act 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Sa lagdaang naganap sa pasilidad ng DOJ, binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi magkakaroon ng special treatment laban sa mga government official na sangkot sa pagpupuslit. Ayon naman kay Justice Secretary Frederick Vida, target ng partnership na ito na hindi lamang magsampa ng kaso kundi masigurong mahanap rin ang mga nasa gobyerno na tumutulong sa illegal na gawain. Mula 2025, naitala ng Bureau of Customs ang 30 agriculture-related cases sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act kung saan 100 ang sangkot.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. positibo na gumagana ang mga reforma sa edukasyon kaya gumanda ang PISA ranking ng Pilipinas. Para sa ulat, narito si Heidi Bernardo Sampang.
2: Nagbubunga na ang mga reforma sa edukasyon sa bansa. Ito ang naging assessment ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagganda ng performance ng Pilipinas sa 2025 Program for International Assessment o PISA. Sa kanyang mensahe sa Thanksgiving activity para sa PISA, participating schools at education partners sa President Corazon C. Aquino National High School sa Pasay City, sinabi ng Pangulo na ang improvement sa PISA ranking ay sumasalamin sa tuloy-tuloy na suporta sa mga mag-aaral, guro at mga paaralan. Pinansin ng Pangulo ang gumandang performance ng Pilipinas sa lahat ng 3 assessment areas kumpara sa 2022 cycle. Batay kasi

0: Sa 2025 PISA, nakapagtala ang Pilipinas ng 20-point increase sa reading, 17 points sa science at 16 points sa mathematics. Ito ang pinakamataas na narating ng Pilipinas mula nang sumali sa PISA noong 2018. Ayon sa Pangulo, ipinapakita nito ang kahalagahan ng uri ng pagtuturo na hindi lamang tamang sagot ang habol, kundi ang paghimok sa mga learner na unawaing mabuti ang mga tanong at mga konsepto. Naniniwala ang Pangulo na malaki ang naitulong ng mga programa ng Department of Education gaya ng Academic Recovery and Accessible Learning Program, Revised K-12 Curriculum, feeding programs at mga mas malawak na suporta sa mga teacher at iba pang school personnel, kasama na ang pagkuha ng 10,000 school counselor associates para lumikha ng mas ligtas at positibong learning environments. Sa kabila nito, kinilala ng Pangulo na marami pang dapat gawin ang Pilipinas para makahabol sa mga kapitbansa sa rehiyon at mundo. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pinayagan ng korte si Nelson Lubao, ang co-host ni Senador Dante Marculeta, sa isang programa sa telebisyon na hindi natumestigo sa huling araw ng bail hearing ngayon kaugnay ng plunder case ng senador. Si Lubao ang nakasama ni Marculeta sa programa kung saan sinabi ng mambabatas na nakatanggap umano siya ng campaign donations sa kondisyong hindi sasabihin ang pagkakakilanlan ng mga donor. Naharap sa 75 million pesos na halaga ng undisclosed donations si Marculeta. Kaugnay nito, nakatanggap ng manifestasyon ng korte noong Setyembre 9 na humihiling sa pagkansela ng pagtestigo ni Lubao sa ilang kadahilan ng panrelihiyon. Sinabi naman ni Associate Justice Ronald Moreno na nakatakdang resolbahan sa Nobyembre 3 ang petisyon sa pagpiyansa. Magsisimula naman ang paglilitis sa plunder case sa Oktubre 8.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Samantala, naghain ng reklamo ang Philippine Coast Guard laban sa kapitan ng nasunog na MV June Aster dahil sa umano'y nakikitang pagkakaiba sa laman ng safety document at sa mismong talaan ng pasahero ng barko. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, nakitaan ng problema sa Master Declaration of Safe Departure at sa aktual na bilang ng mga pasaherong sumakay sa barko. Mayroon umanong 6 na pasaherong naitala, ngunit wala naman sa barko nakalistang crew member na hindi naman sumama at isa pang insidente ng naulit na pangalan ng pasahero. Sangayon sa Article 172 ng Revised Penal Code, maharap sa pagkakakulong mula 2 hanggang 6 na taon at multang aabot sa 1,000,000 piso ang sinumang mapatunayang hindi nagpapatotoo sa sinalaysay sa isang pampublikong dokumento. Nasunog sa Coron, Palawan ng MV June Aster noong Setyembre 9 kung saan 77 ang kumpirmadong nasawi at 8 iba pa ang nawawala. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 62.60, Canadian dollar, 44.25, Singaporean dollar, 49.01, at sa Saudi Riyal, 16.68.
1: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula po ito sa Magandang Balita Biblia, Santiago 4:4. Ang sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos.
1: Hudyat Balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Lunes, Setyembre 28, taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras, 4:47 ng hapon.
1: 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

Magandang magandang hapon po sa inyong lahat na aming mga tagapakinig, tagatangkilik, mga kaagapay namin. Ito po ang programang papuri dito lamang po sa inyong paboritong istasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio TV. At ako naman po ang inyong makakasama gaya ng ating nakakagawian pag Lunes ng hapon, inyo pong Kuya Arnold De Pano. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi. And to start off the program, inuulit namin palagi na available ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito. Makinig kayo for upcoming releases. Speaking of upcoming releases, mapapakinggan po natin sa ating programa ngayon ang buong album ng a cappella Salmo na ilulunsad natin sa susunod na Oktubre. October 23 sa Green Hills Christian Fellowship. Sinasabihan ko na po kayo na maaga para maiplano nyo ang pagsama sa amin sa libreng konserto na ito. We want you to bring your choirs dahil magkakantahan po tayo ron ng mga bagong pyesa na magagamit niyo po sa inyong worship services kasama po ang inyong mga koro. Makakasama po natin ang tatlong grupo, ang Light of the Nation Singers, na yung mga ilang miyembro nila ay kasama dun sa PUP Bagong Himig Serenata na siyang nanalo ng Grand Prix sa Jakarta International Choral Festival early this year. At kasama rin po natin ang ating paboritong papuri choir, ang premyadong choir natin na Los Cantantes de Manila, one of the world's best. Kasama po siya sa European Grand Prix of Choral Singing kamakailan. Ang kakagaling lamang po nila sa Korea para magtanghal po sa isang international choral festival doon. Ang Light of the Nation Singers po ay pinamumunuan ng ating kaibigang si Sir Mark Gregory Isip, at ang Los Cantantes de Manila naman ang ating kaibigang Maestro Darwin Vargas. Muli pinapahatid natin kay sa pamilya ni Kuya Darwin Vargas ang ating taus-pusong pakikiramay sa pagyao ng kanyang ina. Eh sino po yung pangatlong grupo? Yung pangatlong grupo po ay ang ating papuri choir. Kasama po dyan ang mga kaibigan nating from different choirs. Ang Kamuning First United Methodist Church Music Ministry, ilan pong singers galing sa Coro Cantabile, dating Presya, yung ating Ateneo Chamber Singers, kasama po natin dyan. Para meron naman pong representation ang ating papuri group. Kasama po dyan ang ilang mga papuri singers na talagang masigasig na mag-e-ensayo para matapatan natin ang mga premyadong choirs na panauhin natin sa launch na ito. So yun po, I'm excited for the project. Marami pong tatrabahuin, but with God's grace, everything will be possible. So yan. Ang ating first segment, mapapakinggan po natin ang Dahil sa Iyo, O Diyos, ni Kuya Rading Humakyo, Kamanghamanghang Diyos, ni Pastor, ano nga ba to? Mamaya, maalala ka yan. Ako'y aawit, galing po sa inyong lingkod. Napakabuti mo sa akin at katampatang pagsamba. Ang Kamanghamanghang Diyos ay panulat po ni Pastor Emmanuel Kimoy. Ayan, bago po ang lahat, pakinggan po natin ang mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Nagbabalik po ang programang Papuri dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Maaari po ninyong mapakinggan ang agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating mobile app. Hanapin lamang po sa Play Store or Apple App Store ang 702 DZAS o kaya naman bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Kung meron po kayong mga komento, song requests, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Mapapakinggan po ang ating programang Papuri sa ating mga sumusunod na sister stations around the Philippines, the 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 D-Way Radio ng FM Legazpi Albay at ang New J 103.3 DXJL, your positive choice sa Cagayan de Oro. Again, kung meron po kayong komento or song requests or meron po kayong nais pahatid sa amin, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe number na 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Kagapay para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site, ang Papuri Music Room. You can click your browser sa papurimusic.febc.ph. Iyon, sana po naibigan nyo ang mga a cappella setting ng ating mga paboritong salmo. I need to mention na malaking tulong ang ating natanggap sa pag-record nito sa mga producers natin, mainly sina Sok Villanueva. Kapatid na Sok Villanueva, ang ating kapatid na Mel Altoveros at ang mga singers natin para sa album na to, ang sopranos natin, si Ai Remonte, si Viola Natividad, ang altos natin, si Dada De Pano Supnet at si Che Dimain, ang ating tenors, ang Irv Lumawag, considered ko siya na one,

from Singapore Polytechnic University. Nagkakaroon sila ng mga exposure and exposure trips and educational tour sa ibang bansa. Minsan po sa Vietnam, minsan po sa Thailand, at minsan po dito sa Pilipinas. So, nag-usap po kami ni Kuya Mario. Mamaya, sasabihin ko po sa inyo kung ano yung mga pag-uusap na yan. So yun, magpapatuloy po tayo sa a cappella salmo natin from the rest of the album, ang Nais Ko, Buong Buhay Ko'y Pupurihin Ka, ang ating title cut na Sa Wagas na Pag-ibig Mo, Ika'y Mapagkalinga at Buong Buhay Alay. I hope kung kayo po ay kapamilya nating papuri at nais ninyong makisama sa Papuri Choir for this project, wag po kayong mag-atubiling mag-message sa ating Globe and Smart numbers o kaya sa ating Facebook page. So pakinggan natin ang natitirang mga limang awitin para sa ating Salmo a Cappella album sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: sumasay pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Buo ang paniniwala ng defense team na irrelevant o walang kaugnayan ang naging testimonya ni Philippine National Police Firearms and Explosives Office Records Division Chief Police Major Jerickson Sanggalang. Ugnay ito sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio at pag-usisa sa Article 2 o ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Sa trial ngayong araw, inilahad ni Sanggalang ang mga armas na pagmamay-ari ni Duterte Carpio at asawa nitong si Attorney Manases Carpio. Ayon kay Attorney Michael Poa ng defense team, sa offer of testimony pa lamang ay nag-o-object na sila base sa kaugnayan ng ipipresenta ng testigo. Inihayag naman nito ang pagkatuwa sa pagpapahayag din ng ilang mga senator judge sa pag-question ng kaugnayan ng testimonya ng testigo. Ani Poa, iiwan na lamang nila sa mga senator judge ang pagkilala sa naging presentasyon ni Sanggalang. Ngunit anya, nananatili ang paniniwala nilang ito ay walang kaugnayan, lalo na ang mga ipirinesentang market value ng mga armas. Samantala, ugnay naman sa usapin kung sila ba ay maghahain ng petisyon sa Korte Suprema ukol sa voting threshold sa trial, aniya, pinag-uusapan pa ito ng depensa. Sinabi ni Poa na marami silang bagay na kinokonsidera at nakikipagkomunikasyon din sa bise. Pero inihayag nito na may mga paghahanda na rin silang ginagawa gaya ng paghahanda ng mga kinakailangang dokumento. Dagdag pa nitong maglalabas sila ng statement sakaling matukoy na nila kung sila nga ba ay maghahain ng petisyon at kung kailan nila ito gagawin. Kayla Escalante, FEBC Network News.
4: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
5: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan.

Kayo po ay nabibless habang nakikinig dito sa Papuri, dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio. Ito pa rin po ang inyong Kuya Arnold De Pano, makakasama niyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Yon, kaagapay, alam niyo naman, para mapakinggan niyo ang iba't ibang Papuri songs, please visit our Papuri official download site, ang Papuri Music Room, sa papurimusic.febc.pa. Ang segment naman na ito ay nakalaan para sa mga paborito nating awitin from different Papuri albums. Kung meron pong mga new favorites kayong naiisip, huwag po kayong mag-atubiling mag-text sa ating Globe and Smart numbers. For this third segment, from Papuri 14, Paano Kung Wala Ka Jesus, sa awitin ng ating Ate Tricia Amper Jimenez, composition ni Maestro Junji Marcelo, na featured po ang kanyang dalawang awitin sa Search for the Philippines song entry para sa Eurovision Global Songwriting Competition. Ang alam ko, maglalaban-laban pa yung mga awitin na yan to find the Asia representative yata sa Bangkok, Thailand. So from Papuri 18, Buong Buhay, awitin ni Beryl Baybay, awitin po ng ating mahal na mahal na kaibigang din nating kapiling ni Mayor Johnny Villanueva Tugna. At from Papuri 20, Kailan Ba Nagkulang Ang Panginoon, awitin ni Jim Reyes, awitin po sa atin ni Obispo Jonover Luklukan. From Papuri 23, Kapayapaan Mo, awitin ni Paul Armesin, awitin ni Ate Dina Armesin, and then another song from Kuya Paul Armesin from Papuri 25, Permanente. So yan po, malapit na rin po ang pagbabalik ng Papuri sa celebration ng CCT. Yan pong mga announcements na yan ay gagawin po natin in our coming programs. Yung pag-uulit po ng masiglang fundraising concert ng Quezon City Philippines Annual Conference East na pag-alabin ay magkakaroon din ng second installment. Saka ko na i-announce kung... Hindi, announce ko na. Oo, makakasama po natin dyan Noel Cabangon at Albert De Pano sa isang gabi ng acoustic praise. So yun po, detalye sa mga susunod na araw. Ang mga beneficiary po nitong konsertong to ay ang Equitable Compensation Fund ng ating simbahan para po matustusan ang mga workers natin sa komperensa. So yan po, pakinggan po natin ang mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Sadyang napakabilis ng oras at narito na po tayo sa huling bahagi ng ating programa na kailangan po natin magpansamantalang magpaalam. Nawa ay meron kayong nakuhang baong inspirasyon at pag-asa mula sa ating kwentuhan at musikahan. Do message us on how Papuri has helped you. Kung meron po kayong mga komento or song request or meron po kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa amin, mag-message po kayo sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga numbers natin for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Huwag nyong kakaligtaan ang ating paglunsad ng A Cappella Salmo sa October 23 sa Green Hills Christian Fellowship mukhang alas 6 ng gabi. Kasama po natin ang Papuri Choir, ang Light of the Nation Singers, at ang Los Cantantes de Manila. Dalin po ninyo ang inyong mga koro. Masigla tayong mag-aawitan sa gabing yon. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa mga nasa Bukawi Transmitter Site, ang mga kaibigan natin sa OCC, Prodtech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano at Engineer on Duty JB Tabua. Salamat po ang sa ating scriptwriter-producer, Ate Kayla Rico Hermoso Escalante, ng may magandang-magandang sing-sing sa kanyang daliri. Congratulations po sa inyo. At nais po namin kayong anyayahan na samahan kami sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Ito po ang best decision that you'll ever make in your life na makilala ninyo at mapapasok ninyo ang ating Panginoong Jesus sa inyong buhay, sa inyong puso't isipan. Kaya kapatid, kung hindi mo pa natatanggap ang ating Panginoong Jesus, sabayan mo kami sa panalangin ito. Dear Father in Heaven, we thank you na mahal mo kami na sa kabila ng aming pagsalansang sa inyong dakilang kalooban ay mahal ninyo kami sa kabila ng lahat ng yan, ng aming pagsuway. Ang pag-ibig niyo, ang siyang nagtulak sa inyong ilaan ang ating Panginoong Jesus upang akuin ang kapurusahan ng ating mga kasalanan. Bumaba mula sa langit, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, dumaloy ang dugo, na siyang naghugas sa ating karumhan at ginawa tayong karapat-dapat na humarap sa kabanal-banalang harapan ng Diyos. Pinagsisisihan po namin ang aming mga kasalanan, Panginoon, at tinatanggap ka namin sa aming puso at isipan, sa aming buong buhay bilang aming pansariling tagapagligtas at Panginoon. Maghari ka sa amin magmula ngayon. Gabayan mo ang bawat hakbang namin mula ngayon hanggang sa makita ka namin na mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay. Thank you and we love you, Lord. Kayo na po ang maghari sa aming buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung sumabay ka sa panalangin yan, welcome to the family of believers. We encourage you to find a Bible-believing fellowship or church para po magabayan kayo sa pagpapalalim ng pagkakakilala niyo kay Jesucristo at meron kayong makasabay sa inyong Christian walk magmula ngayon hanggang sa kadududuhan ng ating buhay. Hindi po kayo kailangang maglakad ng nag-iisa dahil marami pong nagmamahal sa inyo. Thank you for joining me sa ating broadcast ngayon. Ang ating panalangin ay nanatiling kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa kabila ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon.
Hanggang sa susunod na episode po muli, ako po ang inyong Kuya Arnold De Pano, nagpapaalala sa inyo na sa Diyos ang papuri.

0: sa'yo pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Kumusta na, mga kapatid? At sana po ay mabuti, maayos, at syempre lumalago ang ating kalagayan sa buhay espiritual. Tayo po ay tatalakay sa topic na A Focused Life. Isa pong napakahalagang bagay sa atin bilang mga mananampalataya ay yung pong focus. Kasi po, sa mundong ating ginagalawan, may mga bagay po na aagaw ng ating attention. Di po ba? May mga distractions po na araw-araw nakikita po natin yan sa modern times. Nandyan po ang ating gadgets na paminsan po pag hindi tayo naging maingat, pagkagising natin, yung kagad ang unang hawak natin. At ang problema po, minsan unang hawak at mamaya permanenteng hawak na, no? Of course, ang ibig sabihin po nito, may mga pagkakataon po na yung bang pagsinimulan mo ng hindi tama ang isang araw, tuloy-tuloy na . Para bang nagpatong-patong na yung gagawin, yung kaabalahan, at may mga pagkakataon po na nauuwi na lamang tayo sa pagtutuon sa hindi naman talaga dapat bigyan ng pangunahing atensyon, at ang masakla po ay nawawalan tayo ng panahon sa dapat paglaanan ng kumpletong atensyon. Di po ba? Imagine ano, sa isang 24-hour period, isang araw, 24 hours, ay pwede hong mawalan tayo ng oras sa importante. At kung maalala nyo, naggawa tayo ng komputasyon ang dalawang oras na nasasayang sa kada araw ay equivalent sa isang buwan, sa isang taon. Ganun po ang katumbas niyan. Kaya nga, napakahalaga po na maging intentional tayo. So, ano nga bang nangyayari? Bakit nga bang isang tao ay nawawalan po ng focus? Tingnan natin ang ilang bagay. Una po, hindi tayo particular at hindi tayo nagkakaroon ng mga adjustments o pagbabago pagdating sa mga influences sa buhay natin. Totoo po yan. May mga pagkakataon po na yung ating hangarin para sa Panginoon o yung naisin ng Panginoon para sa atin ay hindi ho tumutugma sa mga taong binibigyan natin ng impluensya sa ating buhay. At ang resulta po, either yung dapat ay hindi natin magawang pangunahin o kaya naman ay maraming kumukontra sa marapat nating dapat unahin. So tingnan nyo ang sinasabi sa Bible, ano? Sa Ecclesiastes chapter 4 verse 12. The one may be overpowered, two can defend themselves, a cord of three strands is not quickly broken. So, ang pinapakita po nitong talatang ito is that other people can strengthen you. So, if you have the right people in your life, tamang mga tao sa ating buhay, bibigyan tayo ng kalakasan, encouragement, support para gawin yung nararapat. Pero pagka po yung klase ng tao na binibigyan natin ng mas matimbang na pahalaga at impluensya sa ating buhay,

sila yung mga maling tao na kaya kabaliktaran ang inaasahan natin ang magiging epekto. Kaya napaka-importante po, tandaan nyo yan. If you have the right people in your life, then they can strengthen you. Sa Proverbs 13:20, "He who walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm." Proverbs 13:20. Napakaganda rin ito, no? Kasi pinapakita po sa atin dito yung katotohanan na other people can inspire us and at the same time can significantly influence us. Sabi niya, yung mga lumalakad kasama yung marurunong ay nagiging marunong din. Pero pag ang kasama mo yung palalo, eh magkakaroon ka ng epekto ng kapalaluhan. Di ba? Kaya maganda ring tanong, ano? Nung kayo po ba ay nakakilala sa Panginoon? No? Kung kayo po ay nagtalaga ng buhay sa Panginoon, kumusta ho? Naging intentional ba kayo sa klase ng tao na ipapaligid natin sa ating buhay? Hindi naman po ibig sabihin niya na may mga malapit sa atin na marahil iba ang paniniwala sa atin na totally iiwanan natin. Pero sa Bible, di ho ba, napakahalaga yung sinasabi nga sa atin, yung term na fellowship, koinonia, na ang idea po nito is you have to learn to surround yourself, live with, no, kasama natin sa pamumuhay, journey with, ito pong mga taong masasabi nating kasama natin sa pananampalataya dahil sila po yung magiging kaagapay, they will create the environment that would make obedience easier. Paminsan po, pag pinag-uusapan ang discipleship, ang iniisip ng marami, it's a one-on-one process. Well, yes, sa isang banda totoo yan, pero mahalagang maunawaan po na parte ng discipleship process is to create an environment that promotes spiritual growth and maturity. Environment. Yan po ay kailangan makita natin na team effort din yan eh. Na ang discipleship is also all about the church creating the right activities, creating the right environment, the right community, or becoming the right community na kung saan yung discipleship mangyayari. Ang sabi po sa Great Commission, "Teach them to obey everything that I have commanded you." At ako po'y naniniwala, napakalaking factor po ang environment for obedience to happen. Di po ba? Sapagkat sa tamang community, ay dyan po natin nalalaman ano bang kalooban ng Diyos. Sa tamang community, dyan po tayo na encourage para gawin ang kalooban ng Diyos. Sa tamang community, dyan po tayo na mo-motivate para masunod natin ang Panginoon. So napaka-importante po yung tamang community. Kaya nga, sinasabi ng Bible sa atin sa Hebrews chapter 10, di ba? Wag ho natin pabayaan yung mga pagtitipon. At pag sinabi hong pagtitipon, ay gusto ko pong linawin, hindi ho ito attendance check tapos eh pagtitipon na. Para bang naalala nyo nung pandemic, di ba? Naging reklamo ho ng mga teacher. Eh dahil nag-shift sa online, yung iba hong mga mag-aaral, hindi natin nila lahat, pero may mga gumawa nito, kaya naging problema nga ito eh. Yung bang check attendance, nandoon naman, nakikita sa camera, pero iba ginagawa. Nag-online games pala, no? Pero physically present, kasi nakikita mo yung itsura sa camera. Pero yung facial expression, parang iba yata. Bakit? Kasi masyadong intense yung mga games na nilalaro. Eh, hindi nagmamatch dun sa itsura ng estudyanteng nag-aaral yung kanyang mga activities. Eh, bakit ko alam? Eh, nakita ko po yan dahil ako po na may mga seminars online with some students even during the pandemic. At paminsan, ganyan ang mentality ng tao, no? Para bang ang kaisipan natin ng fellowship is be physically present. Yun na yun. Hindi po. Pag sinabi nating be physically present, ang idea po nito is you involved. Hindi po yan tungkol lamang sa attendance na masabi lang na nakapagsimba, nakarating tayo sa church, tayo po ay dumalo at hindi naman nakalimot, eh hindi naman po tayo tinawag para lang sa check attendance, dumalo at hindi makalimot. Binigyan tayo ng spiritual gifts. So meron tayong responsibility sa ating sarili at meron tayong responsibility sa ating iglesia, sa ating mga samahan, sa ating

0: church community. Sapagkat yung kaloob natin is not given just for personal use and enjoyment or benefit. Yan po ay binigay, sabi nga ng 1 Corinthians chapter 12 verse 7, para po sa kapakinabangan ng buong iglesia. So hindi po yan limited sa atin. Kailangan nating gamitin alang-alang po sa mga tao din na kasama natin sa ating mga buhay at Christian community. So, tandaan niyo po, surround yourself with the right people who will make obedience easier for you. Kaya magandang tanong sa puntong ito, di ho ba? Meron ho ba kayong listahan ng mga tao na marahil po ay babawas-bawasan na ninyo yung impluensya nila sa inyong buhay at magiging mas intentional kayo na kayo yung i-impluensya at hindi sila yung i-impluensya sa inyo. Pangalawa, nasa isip na ho ba ninyo, sino yung mga tao na dapat ito yung kasama ko? Dapat ito yung pinaglalaanan ko ng panahon? Kasi kung focus yung buhay natin, then we will seek like-minded people. Very natural po yan. Kasi alibaw, tingnan mo, kung kayo po ay mahilig sa isang hobby or sports, di po ba napapansin nyo pag yung mga taong kasama mo ay parehas mo rin ang hangarin at hilig? Di ba, you end up encouraging each other, helping each other, and you are actually drawn to each other. Ako po, may mga kaibigan ako na hanggang ngayon, kaibigan ko pa rin. Pero itong mga taong to, saan ko ba nakilala ito? Yung iba ho sa mga hobbies, yung iba sa mga sports activities na doon kami initially nagkakilala and eventually ay naging parte na sila ng buhay mo. So kailangan po may mga tao tayo na kasama na talagang intentional to influence them and then with intentionality to journey with them towards God's will. Napakahalaga po yan. I remember, siguro yung iba sa inyo alam yung programa nating pare, no? Yung ating programa tuwing Sabado, which is about parenting. Yung mga kasama ko po doon ay nakilala ko sa isang seminar na aming sama-samang dinaluhan. And ever since, nag-journey kami magkakasama because we wanted to become better parents. At dahil nakilala namin sila, they have the same intention, ay kami po ay nagsama-sama for the same purpose. At simula po noon, naging magkasama na kami at hanggang sa ngayon po, we minister together. So malaking bagay, napaka-importante po yon that you walk with the wise and you become wise as well. And then, tandaan nyo po, ito naman, warning, other people can mislead you. 1 Corinthians 15:33, do not be misled, bad company corrupts good character. Ito naman ang kabaliktaran. Kung may mga tao na nagiging kaagapay, katulong, kasama, may mga tao naman talagang sisira sa mainam na simulain. Di po ba? Even sa ating mga pinapakinggan, pinanunood, sa mga exposures natin, does it lead you to the right direction? Kasi pag wala pong focus ang isang buhay, anything is okay, everything is okay. Pag walang focus ang buhay, kahit ano, di ba? Parang walang malinaw na landas na tinatahak at wala ring malinaw na destinasyon na inaasam. So eventually, ang nagiging problem po dito is that para bang nag-uubos tayo ng panahon. Merong nakapagsabi na tayo daw mga Filipino, pag tinanong mo kung kumusta, merong automatic answer. O, tingnan nyo ha kung tama itong sinabing ito. Kayo ho, kumusta? O kung sa isip nyo, o verbally sumagot kayo, okay lang. Eh tama pala. Totoo pala na tayo daw ho ay automatic sasagot ng kumusta. In fact, I've seen that many times. No? Sa gitna ng mga problema, pag kinumusta mo, okay lang, okay lang. Pero maya-maya, pagka mas pinalalim mo yung pag-uusap, makikita mo, hindi pala talaga okay. Nag-o-okay-okay yan lang. Or sumasagot na hindi nag-iisip. Alam niyo ho ba, napakahirap sagutin yung salitang kumusta kung siseryosohin natin. Bakit po? Kasi para ka sumagot doon sa tanong na kumusta, kailangan merong kang merong kang sukatan. Kumusta na nga ba? May progreso ba? Di ho ba? Halimbawa, kung may karamdaman, kumusta? So, syempre, ang ibig sabihin niyan, nag-i-improve ba? Gumagaling ba? Nagiging mas malusog ba? Di po ba? Kung halimbawa ay merong exam, pag sinabi mong kumusta, ang marapat na tanong ay in relation to a particular test, may progreso ba? O malapit-lapit ba yung sagot mo dun sa ideal grade? O nandun ka na ba? Sakto na ba? Sa buhay, siyempre, yung pangungumusta may kinalaman sa progreso. Masasabi mo ba that today, I'm better than yesterday? O, kung hindi mo masasagot yan, tas okay lang, yung okay lang ho, napaka ano yan eh. Ika nga eh, hindi pinag-iisipang sagot yan. Kaya ho, kung lalaliman natin ang pagsagot dyan, ang makikita po natin ay ito. Pag sinabi natin kumusta, isipin mo muna, ano ba yung goal o layunin? Okay, in relation to that goal, ako ba ay humahakbang papalapit? So pag kinumusta ka at sumagot ka ng okay lang, it means na meron kang progress for that day. Eh paano kung hindi ka nagkaroon ng progress? Then you can say hindi ka okay, di po ba? Eh ang mahirap po, pati tayo naniniwala na okay lang. Ikaw mismo may katawan. Kasi nga, pag walang maliwanag na layunin o goal, eh talagang pati tayo ho ay nakukumbinsi na okay lang kahit hindi okay. Kaya ho napakahalaga yung katanungan na yon. And then isa pa, sa Proverbs 27:17, ang sabi dyan, as iron sharpens iron, so one man can sharpen another, so others can make you better. Di ba? So again, yung intentionality of having the right people in your life. Kailangan po natin yan, tamang tao sa ating buhay para po sa ating paglalakbay, para po yung layunin na marating yung dapat marating na kalooban ng Diyos ay mangyari. Tingnan po natin ang sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 9, 24 to 27. Ang saad po ng talata, do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating the air. No, I beat my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. So, ang kalooban ng Panginoon dito, ang sabi niya, run in such a way as to get the prize. Yan po ang nais ng Panginoon. Of course, ang pinakamagandang naririnig natin dito, no, to get the prize. O kaya sa ibang translation, to win. Gusto natin yan. Pero ang effort po doon is in the running. Di ba? If you want to win, the hard work is in the running. At ano po ang nakapaloob sa running na yon? Una, syempre, yung perspective. Ngayon po, pag nahihilig ka sa sports, ang tanong, competitive ka ba? O ikaw ba yung tao na nandiyan ka lang para magpapawis? Di po ba? Kasi kung papawis lang, that's the only objective. So you're satisfied with the good enough. Paminsan pa nga, kahit na nga hindi good, okay na, basta pawisan lang eh. If that is the objective. Pero dito, pinapalitan yun eh. Hindi ka lang nasa buhay para magpapetiks-petiks lang, ika nga. No? Natatandaan nyo pa ba yung term na yun? Ang goal po natin ay kinakailangan, sabi nga, run to win. Run to win the prize. Run to get the prize. So ang idea po nito, change your perspective. Kung sa iyo ay acceptable na yung, sabi nga eh, pawisan lang okay na, ay hindi po dito. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kailangan po run to win the prize. In other words, hindi lang po ito do this, but become this so that you can do this. So yung becoming and doing are very much connected. Hindi mo magagawa yung dapat na gawin if you do not become the person that God wants you to become. So, kailangan mabago yung pagkatao para mabago yung resulta ng ating ginagawa. At paminsan, dito po nandun yung struggle eh, no? Yung bang ayaw nating baguhin yung pagkatao and yet we're expecting changes in the result. Minsan dyan mo makikita yung frustration eh. Bakit walang pagbabago? Nandun naman yung desire. It's not just about the desire. It's about the ability. If you do not become who you need to become, you will not be able to do what you need to do. Kung hindi mababago yung pagkatao natin, hindi natin magagawa yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. So, a focused life ay hindi lamang po task-oriented. Yung focused life is all about becoming who God wants us to become so that we can do what He wants us to do. So, yan po ang magandang katanungan. At pag pinag-uusapan po yung doing something, eh, misan ho, take a break from whatever things you're doing and then bigyan mo ng konting oras, baka magawa mo. Pero pag pinag-usapan natin yung becoming, wow, hindi lang ho yan isang araw na schedule change, hindi lang po yan isang beses na babaguhin lang yung gagawin at dadalo ng ganito or makikinig sa ganito or tutuunan to. Hindi po isang araw lang yan. It means that you change your life orientation. It means that you have to change your lifestyle. So, hindi lang pagbabago ng ilang parte ng buhay, pagbabago ng kabuuan ng ating buhay. Kaya nga po, yan ang malaking susi sa ating pagtatagumpay. To become so that we can do. To become the person that God wants us to become so that we can do what He wants us to do. At pag sa aspetong yan, tayo po ay nagkulang. Hindi natin napagtuunan, hindi natin nagawa, ay talagang mag-struggle po tayo. Kaya tingnan mo, sabi rito, everyone who competes in the games goes into strict training. So they're changing who they are so that they can do what they need to do. They go into strict training, okay? And then ang sabi niya, they do not run like a man running aimlessly. Ang point pa nga ni Apostle Paul, I beat my body and make it my slave. So, ang idea po nito is hard training, intentional training, meron kang goal, you prepare yourself for the goal. So, ang ibig sabihin niyan, I need to become the person who will accomplish that goal. I remember yung mga kaibigan po natin na nasa mga sports kagaya ng triathlon, ano? Natutuwa po ako sa kanila pag nababalitaan ko yung mga trainings nila at meron silang palaging salita that motivates them to do what they are able to do. Kasi grabe yung mga sport na yan. Run, bike, swim, di ba? Imagine mo naman, ang hirap-hirap yan. Isa pa lang dyan, mahirap na. How much more lahat-lahat yan. Pero ang bottom line, they always say, and I always hear this from them, dati po, nung madalas kami magkakasama, sinasabi nila, hard training, easy game. So even before dumating ka dun sa point na maglalaro ka na, kailangan, kaya mo nang maabot yung target. Kailangan, alam mo na maaabot ko yung target. You're that confident because you have become the person who will win. At yan po ang challenge din sa atin. Become the person who will win so that winning will truly happen. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

0: Gagabay, talamak ang online abuse at exploitation sa kabataan. Minsan ay hayagang nakikita at pwede ring unexpected. Hamon sa lahat na tumugon sa mga insidente ng matapang, ngunit mahinahon at may karunungan. Sa oras na makasaksi ng sexual abuse, ipaalam agad sa otoridad at bumuo ng mapagmalasakit na relasyon sa bata. Tandaan, ang ating pagtugon ay pagbibigay boses sa batang takot labanan ang pang-aabuso.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
2: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
1: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa
4: febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Ayon sa isang panimula ng sulat ni Pablo sa Galacia, layunin nito na panumbalikin sa tunay na pananampalataya ang mga nadaya sa maling turo. Nagpasimula si Pablo sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanyang karapatang matawag na apostol ni Hesukristo. Binigyang din niya na ang pagkatawag sa kanya bilang apostol ay buhat sa Diyos, hindi sa kapangyarihan ng tao, at ang kanyang misyon ay sa mga hintil. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, mapapawalang sala ng Diyos ang mga tao. Nang ipangaral ang mabuting balita tungkol kay Jesus at tanggapin ng mga taong hindi Hudyo, lumitaw ang katanungan kung dapat pang sundin ang kautusan ni Moses para maging mananampalataya. Sinabi ni Pablo na hindi na. Sa katunayan, ang matibay na saliga ng buhay na nakaugnay kay Kristo ay ang pananampalataya. Sa pamagitan ng pananampalataya, pawawalang sala ng Diyos ang lahat. Datapwat sa mga iglesia sa Galacia, isang lalawigang Romano sa Asia Minor, may mga sumasalungat kay Pablo at nagsabing kailangan pang ganapin ang kautusan ni Moses upang mapawalang sala ng Diyos. Ayon sa kanyang binanggit sa Galacia, unang talata, unang kabanata, talatang apat, upang mahango tayo sa kasamaang nagahari ngayon sa sanlibutan, inialay ni Hesukristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Tunghayan po natin ang unang mensahe sa aklat ng Galacia na matatagpuan sa unang kabanata, unang talata hanggang lima. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Ang sulat ni Apostol Pablo sa Iglesia doon sa mga taga-Galacia. Sangayon sa unang kabanata sa unang talata ng aklat ng Galacia, ito ay isang liham ni Pablo sa Iglesia roon. At maaring sinulat niya ang liham na ito noong siya ay nasa kanyang ikatlong paglalakbay bilang isang misyonero. At marahil ay sinulat niya ang liham na ito noong siya ay nakatira sa Efeso. Subalit meron din namang mga dalubhasa ang nagsasabi na sinulat niya ang aklat na ito noong siya ay nasa Korinto. At sinulat niya ang liham na ito pagkatapos ng kanyang liham sa mga taga-Roma. Ang layunin ni Pablo sa kanyang pagsusulat ng aklat na ito ay upang sagutin ang mga katanungan tungkol sa kanyang mga ipinangangaral. Sapagkat maraming Hudyo ang sumusunod sa bawat simbahan na kanyang pinupuntahan upang turuan naman sila sa mga bagay na wala sa mga itinuturo ni Pablo. At dahil sa ang mga ito ay mga Hudyo, ay pinakikinggan sila ng mga bagong mananampalataya na hindi Hudyo upang maiwasan ang pananakit sa kanila ng mga Kristiyanong Hudyo. Masakit mang isipin ay marami sa atin ang gumagawa ng ganito sa mga bagong mananampalataya sa loob ng iglesia. Maraming Kristiyano ngayon ang mas tumitingin sa doktrina o mga katuroan ng simbahan kaysa sa kaligtasan na kailangang maunawaan ng mga mananaliksik. Ang pangunahing dapat malaman ng mga tao ay ang kaligtasang kaloob ng Diyos. Kung kaya't mas maraming tao ngayon ang ayaw pumasok sa mga simbahan dahil na rin sa mga bawal at hindi bawal na ating pinaniniwalaan. Merong isang lalaki ang minsang lumapit sa isang mananampalataya at nagtanong siya kung papaano ang maging kaanib sa loob ng kanilang simbahan. Ang sabi ng mananampalataya, "Hindi kami kumakain ng ganoon at hindi kami kumakain ng ganito. Bawal sa amin ang mga bagay na iyon at bawal sa amin ang mga bagay na ito." Hindi naman ang mga bawal at ang hindi bawal ang itinatanong ng tao, kundi kung papaano ang umanib sa kanilang simbahan. Pagkakataon na sana ng mananampalataya na magpatotoo at ipahayag ang mabuting balita na itinuturo ng kanilang simbahan. Subalit nakita niya ang mga tuntunin sa kanilang simbahan at yun ang kaniyang isinagot sa nagtatanong sa kanya. Sa tatlong paglalakbay ni Pablo, ay tatlong ulit din niyang dinalaw ang simbahan sa Galacia. Hindi nabanggit sa aklat na ito kung dumalaw siya sa iba pang mga simbahan pagkatapos na madalaw niya ang simbahan sa Galacia. Nagpapatunay lamang ito na ang kaniyang mga huling pananalita para sa mga simbahan kung kaya't masasabi nating sinulat niya ang aklat na ito nang siya ay nasa kaniyang ikatlong paglalakbay. Sangayon sa ibang mga nalubhasa, ang liham na ito ay para sa mga simbahan sa timog at hilagang bahagi ng Galacia. Nagpapatunay lamang na ang lungsod ng Galacia ay malaking lungsod. Malaki ito at maunlad at marahil ay maraming simbahan ang naitatag sa lugar na iyon. Ang lugar ng Galacia ay maaring tumutukoy sa isang bansa o marahil ay isang lugar na sakop ng Roma na may ganitong pangalan. Ang mga mamamayan sa lungsod na ito ay merong pangkaraniwang ugat sa kanilang lipi. Merong mga liping ang tawag sa kanila ay Gaalos na naging mananakop ng maraming bayan. Noong minsang maanyayahan sila ng isang mananakop na tulungan siya sa pagsakop sa isang lugar ay doon na rin sila nanirahan at hindi na sila umalis. Katulad ng ating mga nabanggit sa ating pag-aaral, ang layon ni Pablo sa liham na ito ay upang sagutin at itama ang mga maling aral na itinuro ng mga Kristiyanong Hudyo sa mga Kristiyanong Hintil. Subalit sino ba ang mga Hudyong ito? Sila ay ang mga Hudyong naniniwalang merong mga kautusan sa lumang tipan na kailangang tuparin ng mga Hintil. Ang isang halimbawa sa mga kautusan ito ay ang kautusan ng pagtutuli. Sa bawat mga simbahang na itatag ni Pablo ay sinusundan nila ito upang ituro naman ang kanilang mga paniniwala. Dahil sa takot ng mga Hintil na sila ay usigin ng mga masisigasig na Hudyo, sila ay nakikinig at sumusunod at naniniwala sa kanilang mga itinuturo. Sinasabi din ng mga Hudyong ito na si Pablo ay hindi tunay na apostol at pinagaganda lamang ni Pablo ang mabuting balita upang maniwala ang mga Hintil. Sinabi nilang inaalis ni Pablo ang mga bagay tungkol sa kautusan. Sa aklat ng mga gawa ay mababasa po natin na nais gawing Diyos ng mga taga-Galacia si Pablo. Subalit ng sumunod na araw ay nais na nilang batuhin. Para bang maghahalal tayo ng isang pangulo at pagkatapos ay nais na natin siyang patayin. Ang aklat ng Galacia ay merong natatanging pahayag para sa atin sapagkat ito ay sinulat para sa mga taong katulad din natin. Madali silang magalit at madali rin silang madala ng maraming mga aral at hindi rin nila gaanong naunawaan ang tungkol sa aral ng biyaya. Narito ang ilan sa mga katangian ng aklat na ito. Una, ito ay isang mahigpit, mabigat at mataimtim na pahayag at makikita natin ang mga bagay na ito sa unang kabanata sa 16 hanggang 19 na talata at gayon din sa 3 kabanata sa 1 hanggang 5 talata. Hindi ito mga pahayag ng pagwawasto ng pagkilos na tulad ng liham ni Pablo sa mga taga-Korinto, kundi ito ay liham ng pagtutuwid ng mga maling katuruan. Ang mga mananampalataya sa Galacia ay nasa panganib sapagkat sinisira ang kanilang mga paniniwala ng ibang mga nagtuturo sa kanila. Ang liham na ito ay hindi naglalaman ng mga salita na may kinalaman sa pagtanggap, pagpupuri o pagpapasalamat. Hindi ito humihingi ng pananalangin at hindi rin ito tumutukoy sa kanilang kalagayan sa Panginoon at wala ni isa sa kanila ang nabanggit ang pangalan. Kung ihahambing natin ang liham na ito sa iba pang mga liham ni Pablo, ay makikita po natin kung ano ang kaibahan. Ikalawa, makikita rin dito kung ano ang tunay na nilalaman ng puso ni Pablo at makikita rin sa aklat na ito ang malalim na nararamdaman ni Pablo sa kanyang puso. Ito ang tinatawag nilang ang liham ni Pablo tungkol sa pakikipagbaka. Merong mga nagsasabing ang liham niya para sa mga taga-Roma ay galing sa kanyang isip. Subalit ang liham niya para sa mga taga-Galacia ay nagmumula sa kanyang puso. Ang pangatlo, makikita rin natin sa aklat na ito na ipinahayag ni Pablo ang kalayaan mula sa mga kautusan. Kapansin-pansin na hindi nagtagal ang mga taong mahigpit ang kanilang mga paniniwala sa kautusan sa Galacia, sapagkat natanggap nila sa lugar na ito ang isang uri ng pagtutuwid. Ang aklat na ito ang nagbigay ng lakas sa maraming mga magigiting na tao ng Diyos sa ating panahon. Ang ilan sa kanila ay si Martin Luther, si Wilberforce, at marami pang iba na nagbigay ng pagbabago sa simbahan. At sa ilang pagkakataon ay malaki rin ang naging bahagi ng aklat na ito sa espiritual na pagbabago sa kasaysayan ng simbahan. At marahil ay malaki pa rin ang magiging bahagi ng aklat na ito sa mga pagbabago ng mga simbahan ngayon. At ako ay naniniwala na marami pa ang magbabago sa pag-aaral ng aklat na ito. Ang ika-apat, isa pa sa katangian ng aklat na ito ay ang malakas na pagtatanggol nito tungkol sa doktrina ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Mapapatunayan natin ang ilang bagay tungkol dito sa ating susunod na mga pag-aaral. Ang aklat ng Galacia ay tungkol sa pagtatanggol laban sa mga mahigpit na pagsunod sa mga kautusan at tuntunin. Marami ngayon ang mas tumitingin sa mga bagay na may kaugnayan sa mga tuntunin ng simbahan kaysa pagbabagong buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang madalas na itanong ngayon ay kung anong pagkain ang ipinagbabawal sa loob ng isang simbahan. Nakakatuwa mang isipin ay ganito ang nangyayari sa ating panahon. Mas pinahalagahan natin ang mga kautusan kaysa kaugnayan sa Diyos. Kung minsan ang kautusan ay hindi pinapansin o binabaliwala, gayon paman, ang kahalagahan ng kautusan ay kailangang mapanatili sa ating buhay.

ang kapangyarihan ni Pablo bilang isang apostol at ang kanyang katuroang pananampalataya lamang ang kailangan para sa kaligtasan ng tao. Ipinagtanggol din ni Pablo ang kanyang pagiging apostol at ipinakita naman niya sa kanila na sapat na ang biyaya ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Ngayon ay sisimulan po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Galacia at magsimula po tayo sa unang talata ng unang kabanata na ganito po ang sinabi. Si Pablo na apostol, hindi mula sa tao o sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa kanya mula sa mga patay. Pinapatunayan ni Pablo na siya ay isang apostol ng Panginoon. Ang salitang apostol sa bahaging ito ay tumutukoy sa dalawang bagay. Una, ipinakita niyang isa siya sa 12 at makikita natin ito sa Aklat ng Mga Gawa sa Kabanatang 21 hanggang 26. Kaugnay nito ay ipinakita rin niyang kasama niya si Jesus sa loob ng 3 ng kanyang paglilingkod. Makikita din naman natin ito sa 21 talata ng unang kabanata sa Aklat ng Mga Gawa. Ipinahahayag din na ang salitang apostol ay nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Jesus at makikita naman natin ito sa 22 ng unang kabanata sa Aklat ng Mga Gawa. At sangayon naman sa Aklat ng Mga Gawa sa kabanatang 11 talatang 22, ang isang apostol ay isang isinugo. Kung ating pag-iisipan ng malalim, si Pablo ang humalili kay Judas. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, ay pinili nila si Matthias bilang kapalit ni Judas Iscariote. Subalit halos hindi nabanggit si Matthias liban lamang sa Aklat ng Mga Gawa sa unang kabanata talatang 15 hanggang 26 at pagkatapos dito ay wala nang nabanggit tungkol sa kanya. Pinili ng banal na espiritu ang taong ito at binigyan niya ng kapangyarihan. Pinatunayan ni Pablo ang kanyang pagiging apostol at dito naman nagkulang si Matthias. Ang pagkakapili kay Matthias ay naganap bago Pentecostes, bago dumating ang banal na espiritu sa mga mananampalataya. At dahil dito, sa aking palagay ay walang kinalaman ang banal na espiritu sa pagkakahirang kay Matthias. Meron din namang mga nagaganap na paghahalal sa ating mga simbahan ngayon na hindi mula sa espiritu ng Panginoon. Naniniwala ako na si Pablo ay ang taong pinili ng espiritu upang maging kapalit ni Judas. Ipinahayag din ni Pablo sa talatang ito na hindi siya naging apostol sa pamamagitan ng mga taong. Nagpapahiwatig lamang na hindi siya naging apostol sa pamamagitan ng mga batas ng tao. Hindi siya naging apostol sa pamamagitan ng pagkakahirang ng tao o tinawag pagkatapos niyang mga pag-aral ng tungkol sa pagpapastor. Ipinahayag din niya dito na ang kanyang pagiging isang apostol ay hindi mula sa tao. Hindi siya hinirang sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga dakilang tao ng Diyos sa pamamagitan ng panukala ng isang simbahan. Si Pablo ay naging isang apostol sa anong pamamaraan? Siya ay naging apostol sa pamamagitan ni Jesucristo na tumawag sa kanya. Siya ay hinirang ni Jesus at itinilaga na maging apostol. Makikita po natin ito sa Aklat ng Mga Gawa sa Kabanatang 9, talatang 15 hanggang 16. Ako ay isang pastor. Sinabi nila sa akin na kailangan kong makatapos ng isang kurso na nauukol sa mga pastor at kailangan ko ring magkaroon ng karanasan bilang isang pastor sa loob ng 2 taon bago ako tumanggap ng ordinasyon. Ginawa ko ang lahat ng iyon. Ito ay sa pamamaraan ng tao. Nang ako ay masuri ng isang simbahan na aking kinabibilangan, ay pinagpasyahan nilang ako ay kailangan ng tumanggap ng ordinasyon. Kaya't isang araw, ako ay lumuod sa loob ng isang simbahan at ipinatong ng ilang mga dakilang lalaki ng Diyos ang kanilang mga kamay sa aking balikat at itinalaga bilang isang ordinadong pastor. Noon napagtibay ang pagkakatawag sa akin ng Diyos. Ang sabi naman ni Pablo ay hindi siya ganitong uri ng manggagawa.
walang kinalaman ng tao sa kanyang panawagan bilang isang apostol.

0: siya ay naging apostol sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Sa ikalawang talata ng unang kabanata sa aklat ng Galacia ay sinabi ni Pablo, "At ang lahat ng mga kapatid na kasama ko." Kapansin-pansin na ang pambungad na pagbati ni Pablo sa liham na ito ay simple, formal at tuwiran. Walang kahit na sinong tao ang nabanggit. Hindi lamang siya sumulat para sa isang simbahan, kundi sumulat siya sa ilang mga simbahan sa Galacia. Sa Bagong Tipan, merong dalawang kahulugan ang salitang iglesia. Una ay ang lahat ng mga kapulungan na nananampalataya sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. At ang ikalawa ay isang kapulungan lamang o isang simbahan, at ang liham na ito ay para sa isang kapulungan lamang. Merong mga simbahang na itatag sa Antioquia, sa Pisidia, sa Derbe, sa Lestra at sa ilang pang mga lugar na kanyang dinalaw. Madalas ay sumusulat siya ng mga liham para sa bawat simbahan na kanyang naitatag. Subalit sa panahong ito ay sumulat siya para sa tanging simbahan doon sa Galacia. Sa unang bahagi ng kanyang liham ay pinatutunayan niya ang kanyang panawagan sa mga taong hindi naniniwala sa kanya. Para sa isang manggagawa, mahalaga sa kanya ang panawagang ipinagkaloob ng Diyos. Isang mahalagang bagay na kailangan nating maunawaan ay ang panawagan sa atin ng Panginoon. Kailangan nating malaman at makita sa ating buhay bilang manggagawa ng Diyos. Ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo narito at naglilingkod sa Panginoon. Meron akong nakitang mga nag-aaral pa sa mga tanyag na seminaryo at masasabi nating natatangi silang mga mag-aaral, subalit wala naman sila sa gawain ng Panginoon. Kaibigan, wala sa pinag-aralan ng paglilingkod, bagamat mahalaga ang pag-aaral, kundi na sa panawagan ng Panginoon sa atin. Minsan ay merong humarap sa kabataan sa kapulungan ng mga pastor upang suriin kung siya nga isang taong tinawag ng Panginoon. Ang tanong ng isang pastor sa kanya, "Paano mo mapapatunayan sa amin na ikaw nga ay tinawag ng Diyos?" Walang masama sa kanyang katanungan. Gayunpaman, hindi maaring suriin ng tao ang panawagan ng Diyos sa sinuman na tinatawag ng Panginoon. Malalaman lang niya iyon kung malapit ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung minsan ay nadadala rin tayo ng ating mga emosyon, kailangan nating mag-ingat sa ganitong mga pagkakataon. Sa mga pananalita ni Apostol Pablo, batid niya kung kanino galing ang kanyang pagiging apostol. Ito ay galing sa Diyos. Maaring mga dakilang mga tao ng Diyos ang nagpatong ng kanilang mga kamay sa iyong balikat upang ikaw ay may talaga. Subalit ang malaking katanungan ay, tinawag ka ba ng Panginoon? At ang panawagan ba ay galing sa Kanya? Ang Panginoong Hesus ay tumawag at pumili ng mga tao na humayo upang ipangaral ang mabuting balita. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang tumatawag ng mga hahayo na maglilingkod sa Kanya upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, salamat po sa iyong mga salita na aming sinasaliksik at pinag-aaralan. Salamat po Panginoong Diyos sa patuloy na gabay ng banal na Espiritu upang makita namin at mamulat ang aming mga mata sa mga katotohanang nasusulat. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami na iyong mga anak ay dumudulog sa iyo at lumalapit upang sa gayon po Panginoon ay patuloy mo kaming gabayan sa aming mga pag-aaral. Sa mga kapatid at mga kaibigang nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, marahil sila ay iyong mga anak. Meron sa kanila ang nagnanais, naghahangad na makapaglingkod sa iyo, Panginoon, ngunit walang katiyakan. Dakilang Diyos, idinadalangin ko po na mangusap ka sa kanila, liwanagin mo sa kanila, Panginoon, na sila ay iyong tinatawag at gagamitin mo sa paglilingkod. O marahil sa oras nito merong mga naglilingkod, ngunit hindi tiyak ang panawagan sa kanila. Panginoong Diyos, dalangin ko po na liwanagin mo po sa kanila ang iyong panawagan upang lalo pa silang maging kagamit-gamit at kasangkapan sa paghahayag ng mabuting balita. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang bawat mga simbahan sa oras nito. Pagpalain mo ang bawat mga kapulungan, Panginoon, na magkaroon ng mga pagkakaisa at pagsasama-sama ng pagpupuri at paglilingkod sa iyo. Panginoong Diyos, pagkaisahin mo ang iyong mga anak upang mawala ang hidwaan, ang hindi pagkakaunawaan, ang pagbabangay, pagtutuligsaan, Panginoong Diyos, kundi magkaroon ng pagkakaisa na ipahayag ang balita ng kaligtasan. Pangunahan mo, Panginoong Diyos, ang bawat isa sa amin. Gamitin mo kami, Panginoong Diyos, sa paghahayag ng mabuting balita. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga himpilan ng radyo na ginagamit sa paghahayag ng iyong mga salita po, Panginoong Diyos, upang sa gayon, O Ama, makarating ang mga paghahayag na ito sa iba't ibang dako ng aming kapuluan. Kami po yung maasa at nananalig na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat ay amin pong hinihiling at idinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: And the Bible says when you're a Christian and you come to grips with that, now you can celebrate the fact that you're in one body with all the other Christians. You got one Holy Spirit living in your heart. You got one hope that heaven is coming, and you have one Lord.
3: Join Dr. David Jeremiah for a special message of encouragement next time on Turning Point.
4: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. Good news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS, isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air, tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702.

0: matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang isang gusali o anumang itinatayong istruktura ay may pundasyon. Sa maayos na pundasyon, nakasalalay ang maayos na gusali. Katulad ng ating buhay Kristiyano, ang buhay na magbibigay luwalhati sa Diyos ay nagsisimula sa magandang pundasyon. Sinasabi ng mga huwad na guro sa mga mananampalataya sa Kolosas na bawal kumain nito. Dapat may mga karanasan kayong dreams and visions. Dapat saktan ninyo ang mga sarili ninyo. Yan ang mga pundasyon upang makapamuhay kayo ng tama. Ngunit taliwas ito sa sinasabi ng Apostol Pablo sa tunay na pundasyon. Hindi sa mananampalataya nagsisimula ang pagtatrabaho upang makapamuhay ng isang maayos na buhay Kristiyano. Ano nga ba ang tunay na pundasyon ng ating Christian life? Upang tayo ay tumayo ng maayos sa buhay na ito hanggang sa magpasawalang hanggan. Narito po si Brother Juram Ramos upang sagutin ang katanungang ito sa mensaheng The Real Foundation of the Christian Life.
2: Buksan po natin ating mga Biblia sa Kolosas, Kabanata 3, Talata 1 hanggang 4. Colossians 3 verses 1 up to 4. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Ang title po sa pag-aaral natin ngayon, The Real Foundation of the Christian Life, ang tunay na pundasyon ng buhay Kristiyano. Kung merong isang construction, para maging matatag ito, napaka-importante na tama ang mga materyales na gagamitin. Kailangan may kaalaman itong taong gagamit nitong mga materyales na ito para magtayo na isang structure, at kinakailangan maayos yung pundasyon na tutungtungan itong struktura na ito. Kung hindi maganda ang mga materyales, kahit magaling ang nagtatrabaho, walang mangyayari. Kahit na rin maganda ang materyales, kung yung tao namang magko-construct nito careless, no? Hindi siya maingat, hindi siya maayos, hindi siya masinop, ganun din. Tutumba din itong struktura na kanyang itatayo. Kailangan may kombinasyon ng maayos na materyales, maayos na pag-iisip, nandun yung skill noong nagtatrabaho ito, and then ang lahat ng ito'y itatayo sa maayos na pundasyon. Ganun din ang mga katotohanang ina-apply natin sa pagtatayo ng ating Christian life. Kinakailangan yung mga materyales para sa ating Christian life ay pipiliin ng maayos. Kinakailangan ina-applyan ng wisdom itong mga katotohanan itong natututunan natin, at kinakailangan naiintindihan ng mga mananampalataya kung ano ang pundasyon nito. No, kung wala lahat ng mga bagay na yon, ay hindi tayo makakapamuhay sa ating Christian life sa isang paraang magbibigay ng kalwalhatian sa ating Panginoon. Ngayon, itong passage na tinitingnan natin, itong Colossians chapter 3 verses 1 up to 4, Binibigay dito ni Apostol Pablo ang mga materyales at ang pundasyon na kailangan natin upang tayo ay tumayo ng maayos sa ating Christian life sa buhay na to hanggang sa magpasawalang hanggan. Binibigyan din ni Apostol Pablo rito ang tunay na spiritual experience at ang buhay ng isang mananampalatayang magbibigay kalwalhatian sa Panginoon. Sinasabi niya rito na itong lahat ng ito ay nagsisimula sa isang magandang pundasyon. At ang pundasyon na ito ay ang ating pagkakaisa bilang mga mananampalataya kay Kristo. Sa English, the foundation of a believer's Christian life is his identification and union with the exalted Christ. Ito ang tunay na pundasyon ng Christian life. Ulitin ko, no? Ang pundasyon, ang tunay na pundasyon ng ating buhay Kristiyano ay ang ating pagkakaisa, ang ating identification and union with the exalted Christ. Hindi ito nagsisimula sa ikaw yung nagsusumikap, ikaw yung nagtatrabaho at inaabot mo itong ideal na to na gusto mong makipagkaisa kay Kristo, no, bago ka makapamuhay ng isang maayos na Christian life. Hindi, baliktad, no? Kinakailangan na una munang kumilos ang Panginoon sa iyong buhay. Ikaw ay nilagay ng Diyos kay Kristo at makipagkaisa ka kay Kristo. At pagka isa ka na kay Kristo, pag ikaw ay kasama ng kanyang kamatayan, ng kanyang pagkalibing, ikaw ay nabuhay kasama niya, ikaw ay sinama niya sa kalangitan, kumbaga, dito nagsisimula ang lahat para ikaw ay makapamuhay ng maayos na Christian life. Hindi baliktad, no? Itong paragraph na to na tinitingnan natin, itong Colossians chapter 3 verses 1 up to 4 ay tinatawag ng mga Bible scholars na hinge or turning point. Turning point ito ng nagpapagitan ng doctrinal section ng chapters 1 and 2, karamihan doon mga theological and doctrinal ideas. And then sa isang bahagi naman ay yung practical section sa chapters 3 and 4. So ito yung chapter 3, 1 up to 4, ito yung nasa gitna nitong doctrine at nitong practical section. Now last time nung inaral natin itong chapter 2, marami tayong nakitang mga kautusan ni Apostol Pablo na nagbibigay ng instruction sa mga mananampalataya na huwag silang bibigay dito sa pressure na ginagawa ng mga false teachers. Dahil itong mga false teachers na ito ay nag-set up ng mga maling prinsipyo kung paano makakapamuhay sa kanilang Christian life, no? At kasama sa mga kasinungalingan na kanilang kinakalat ay sinasabi nila na kinakailangan

Christian life. Yun na sabi nila. So, ang ginawa ni Pablo, kinorekt niya yon. Sabi niya, mali. Hindi yon ang pundasyon. Mali yung kanilang kinakalat. Huwag kayong magpapadala dun sa mga pressures na sinasabi nila. Tingnan niyo sabi niya, no? Sa Colossians chapter 2, verse 8. Tingnan niyo itong mga utos niya sa mga mananampalataya. Colossians 2:8, sabi niya, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. At chapter 2, verse 16, sabi niya, let no one pass judgment on you in questions of food and drink, or with regard to a festival, or a new moon, or a Sabbath. Sa Colossians chapter 2, verse 18, let no one disqualify you insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about visions puffed up without reason by a sensuous mind. Sa Colossians 2, verse 20 to 22, sabi niya, if with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Do not handle, do not taste, do not touch, referring to things that all perish as they are used, according to human precepts and teachings. No? Hindi na kailangan. Hindi ito tamang pundasyon. No? So ngayon, si Pablo, hindi lamang itong mga negative directions ang kanyang binigay sa kanila para ma-address itong mga maling katuruan, itong mga false teachers na to. Pero dito sa Colossians chapter 3, verses 1 up to 4, may makikita tayong mas positive na mga instructions niya para ang mga mananampalataya ay makapamuhay ng tama in their Christian lives. Kung ikukumpara natin itong pinopromote na katuruan ng mga false teachers at itong pinopromote ni Apostol Pablo, alam nyo, magbabanggaan ito. Magkakontra kasi. Ulitin ko, sabi ng mga false teachers, itong gawin ninyo. Bawal kumain ito. Dapat may experiences kayong mga visions. Dapat pahirapan yung katawan nyo. Si Pablo, iba. Sabi niya, hindi yan ang pundasyon. Ang pundasyon, nagsisimula sa ginawa ng Panginoong Diyos sa inyo, hindi yung inyong ginawa. Kayo'y nilagay ng Panginoong Diyos kay Kristo. Kayo ay nakipagkaisa na kay Kristo dahil sa ginawa ng Panginoong Diyos sa inyo. At mula rito sa pundasyon na to, diyan kayo ngayon kikilos. Diyan kayo ngayon, ang inyong kaisipan nakafocus sa mga bagay patungkol sa Panginoon. Diyan kayo kikilos upang tumalikod sa kasalanan. Doon nagsisimula. No? Of course, pagkatapos mong manampalataya kay Kristo, may gagawin ng Panginoong Diyos sa iyong puso, aayusin niya, merong milagrong mangyayari sa iyo na hindi lamang ikaw ay maboborn again, kundi ikaw ay ilalagay ng Panginoong Diyos kay Jesus mismo. At yon ang pundasyon. Tingnan nyo, magkaiba. Parang ganyan sa mga iba't ibang relihiyon at tunay na Kristyanismo eh. Ang mga iba't ibang relihiyon, ikaw ang kakayod para ikaw ay maligtas. Ikaw ang kakayod para maging maabot mo ang langit. Ang Kristyanismo, iba. Nilagay ka muna ng Panginoong Diyos kay Jesus at si Jesus, kumbaga, sinama ka niya doon sa langit. At pag ikaw ay naki Kristo, kasama mo siyang nalibing, kasama mo siyang namatay, kasama mo siyang nabuhay mula sa mga patay, kasama mo siyang nilagay sa langit, kumbaga, dito nagsisimula. At ngayon, yan, sundin mo na yung kanyang mga sinasabi. At ito ay parang bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa ng Panginoong Diyos sa iyo. Tingnan niyo, baliktad eh. Sa Kristyanismo, kumbaga, nasa langit ka na eh, bago ka gagawa at kikilos. Doon sa mga false teachers, dito ka sa simula, kakayod ka, gagawa ka, magtatrabaho ka, magpapakahirap ka, sasaktan mo sarili mo para ikaw ay makapunta ng langit. Kaya ito ang dahilan kung bakit ito yung title ko, The Real Foundation of the Christian Life. No, kaya makikita natin, dito sa paragraph na tinututukan natin, merong tatlong commands tayo na makikita rito at isang expectation na lahat ay nakaugat dito sa pundasyon na to ng ating pagkakaisa kay Kristo. O tingnan ninyo yung unang utos niya. Sabi niya sa chapter 3 verse 1, ito yung statement ko. Since you have been raised with Christ, seek the things that are above. Yan yung nasa chapter 3 verse 1. O tingnan ninyo, sa nagsimula, since you have been raised with Christ, dahil nakasama ka ng
binuhay

0: buhay ng Diyos kasama ni Kristo, ngayon, seek the things that are above. Diba? Baliktad sa kanila eh. Sa mga false teachers, seek the things. Kumbaga, kumayod ka, gawin mo muna lahat, hanapin mo muna lahat, and then, saka ka palang mabubuhay kay Kristo. O, pangalawang command niya, tingnan ninyo. Tingnan niyo yung pundasyon, kakaiba. Since you have died and your life is hidden in Christ, do not set your mind on earthly things. Tanyo, again, no? Nagsimula doon. Dahil kayo ay patay na kay Kristo at ang buhay niyo ay nakatago kay Kristo, wag na kayong nakatutok sa mga pangmundong mga bagay. O, tingnan niyo, di ba? Baliktad, ano? And then, ikatlo, tingnan ninyo yung kanyang expectation. Tingnan niyo, sabi ng chapter 3 verse 4, since Christ is your life, dahil si Kristo ang inyong buhay, you will appear with Him in glory. O, nandun eh. Si Kristo na buhay ninyo eh. Kaya sabi niya, kaya pagdating ni Jesus Christ, makakasama kayo na marireveal din ang glory ni Jesus Christ na nasa inyo. So, anong ginagawa nitong section na to, nitong paragraph na to? Itong paragraph na ito, kumbaga parang binibigyan niya ng diin yung mga theological arguments, yung theology, yung doctrine na kanyang binigyan ng diin sa chapter 1 at saka chapter 2. Pero ito rin chapter 3 verses 1 to 4 ay ang magiging pundasyon ng mga practical advice na binigay ni Pablo simula sa chapter 3 verse 5 hanggang sa chapter 4. Kaya importante itong paragraph na to ng chapter 3 verses 1 to 4, no? Parang yan susi, no? Yan hinge, sabi nila, no? Yan yung ano ba tawag doon sa pintuan, kaya yung pintuan pag binuksan mo gumagano, no? Yan yung hinge doon sa section na to o sa libro na to nitong letter na to ng Colossians. So ngayon tingnan natin isa-isa etong mga commands na to, again, dalawang command at isang expectation. At dito sa command na to, may kita natin yung tamang pundasyon ng ating Christian life. Tingnan nyo yung unang command niya. Sa verse 1, basahin ko yung text natin. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above where Christ is, seated at the right hand of God. Ang statement ko dito ay ganito. Since you have been raised with Christ, seek the things that are above. Bakit ganun ang pagkakasabi ko rito? Kasi itong nakalagay sa chapter 3 verse 1 ay pareho dun sa intention ni Paul dun sa Colossians chapter 2 verse 20. Ano bang ginawa niya dun sa Colossians chapter 2 verse 20 sa pag-aaral natin dun? Yung Colossians chapter 2:20 at itong Colossians chapter 3 verse 1 ay nagpapahiwatig ng isang kondisyon na ina-assume nung author na ito ay totoo. No, pag sinabi mo kasing if, kunyari sinabi sinabi nga rito, no, if you have been raised with Christ, hindi niya ibig sabihin na kung sakali man na kayo ay maisama kay Kristo at mabuhay, hindi yun ang intention. Ang ibig sabihin ni Pablo ng if you have been raised with Christ, ina-assume niya na ito ay totoong nangyari sa kanila. Kaya itong dahilan kung bakit, kung babasahin niyo yung NIV, itong pagkakalagay doon, since you have been raised with Christ. Sabi ng New Living Translation, ganoon din. Since you have been raised to new life with Christ. Oh, dito, ito yung pundasyon. Dahil ito ay nangyari na sa inyo noon pa, eto ngayon ang gawin ninyo. So, anong ina-assume ni Apostle Paul dito na totoo na sa kanilang mga buhay? Ang ina-assume niya na sila ay, sabi dito, you have been raised with Christ. No, kayo ay nakasama na ni Kristo na nung si Kristo ay namatay at muling nabuhay, kasama niya kayo. Sinama niya kayo na nabuhay mula sa mga patay. So yun yung sinasabi ni Jesus Christ dito. Now, kailan exactly nangyari ito? Ito ay nangyari nung tayo ay nanampalataya kay Kristo. Nung tinanggap natin si Jesus Christ sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay kumbaga nabuhay, no? Nabuhay kay Kristo. Tayo kasi, bago natin tanggapin si Jesus as Lord and Savior, tayo ay spiritually dead. Patay tayo spiritually. Pero kumilos ang banal na spirito sa atin, kaya nabuksan ang ating isipan, nabuksan ang ating puso, at tayo ay nagrepent sa ating mga kasalanan at nanampalataya sa Kanya. At nung ginawa natin yon, sabi dito, you have been raised with Christ. No? So yun yung nangyari sa atin. Kaya tinan niya, sabi ng Colossians chapter 2 verse 12 and 13. Having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the powerful working of God who raised him from the dead. And you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him. Kailan nangyari yon? Having forgiven us all our trespasses. So tayo ay nabuhay kasama ni Kristo nung pinatawad ang ating mga kasalanan. Again, kailan napatawad yung mga kasalanan natin? Nung tayo nanampalataya kay Kristo. Hindi naman nauunang pinatawad tayo bago tayo nanampalataya eh. Diba? Nauuna muna yung repentance and faith natin in Christ, and then pinapatawad tayo, or we are justified. Kaya nga sabi, we are justified by faith. Ang justification, yun yung pinapatawad tayo sa ating mga kasalanan, at yun yung perfect righteousness ni Jesus Christ ay inilalagay sa atin. O, mangyayari yun pag tayo nanampalataya. So, kailan tayo naging alive together with Him? Noong having forgiven us all our trespasses. So, nangyari yun nung ating conversion, noong tayo ay nanampalataya kay Kristo. So, anong binibigyan diin nito na you have been raised? Binibigyan ng diin dito na ito ay kilos ng Diyos. Hindi ito kilos natin. Hindi tayo nagbuhay sa sarili natin. Si God ang may gawa nun sa atin. At siguro, ginagawa ni Pablo rito, pinatatamaan niya o pinadadaplisan niya yung mga false teachers. Kasi yun ang isipan ng false teachers eh. Ikaw ang kakayod bago ka makarating ng langit. Kay Pablo, hindi, baliktad. Nasa langit ka na dahil kay Kristo, kaya ngayon ikaw ay kakayod. No, kabaliktaran. Okay, ngayon. So ito ang pundasyon. Ang pundasyon na pinapakita ni Pablo, nauuna itong ating pagkakaisa kay Kristo dahil sa gawa ng Panginoong Diyos, at dahil dito, tayo ngayon ay susunod sa mga kautusan ng Panginoon bilang pasasalamat sa ginawa ng Panginoong Diyos sa atin. No? Again, hindi tayo sumusunod para tayo maligtas. Hindi tayo sumusunod sa kautusan ng Panginoon para makapasok sa langit. Hindi, pasok na tayo sa langit. Citizens na tayo ng langit dahil sa pananampalataya lang. So, out of obedience, out of appreciation, out of gratitude, no, kaya natin ngayon sinusunod itong mga kautusan ng ating Panginoon. Now, tingnan niyo, sabi ni Pablo muli, sabi niya, seek the things that are above. Anong ibig sabihin ng seek? Sabi ng mga iba't ibang mga Bible dictionaries, ang ibig sabihin ng seek, ito ay galing sa Greek word which means to devote serious effort. So, hindi ito pabanjing-banjing, hindi ito naglalaro. Ito ay devoting serious effort. It is to strive after. It is to seek in order to find out by thinking, meditating, reasoning. No, kasama yung talagang ginagamit mo yung kaisipan mo. Kasama yung andun yung seryosong paghahanap sa Panginoon. No? So, ano itong mga things that are above? Ang ibig ba sabihin itong mga things that are above ay yung mga physical things na makikita doon sa langit? Alam nyo, I did a study nung ako ay nagpe-prepare dito sa pag-aaral natin. Tiningnan ko yung mga iba't ibang mga bagay na nakita ng mga tao sa Biblia na nasa langit. Si Moses, halimbawa, at mga elders, nakita nila ang Panginoon Diyos na para bagang sa ilalim niya may isang pavement made of sapphire na singklaro ng kalangitan. Si Micaiah, ang nakita niya, ang Panginoong Diyos nakaupo sa kanyang trono, pinalilibutan ng kanyang mga armies, kanan at kaliwa. Si Prophet Isaiah, nakita niya ang Diyos nakaupo sa kanyang trono at yung laylayan ng kanyang robe, parang napakalaki na halos natatakpan yung buong templo. Si Daniel, dinescribe niya ang kanyang nakita, ang tawag niya sa Panginoong Diyos, the Ancient of Days, na siya ay may damit na puti, na parang snow, ang kanyang buhok ay parang pure wool, sabi niya, at ang trono niya ay nag-aapoy. And then siya ay napapalibutan ng libu-libong hindi mabilang na dami ng mga anghel. And then sabi din niya sa Daniel chapter 7 verse 13 na may nakita siyang someone, tinatawag niyang like a son of man who came to the Ancient of Days and was presented before him. Now of course, pagdating natin dito sa New Testament, at madidiscovery natin na itong son of man na to ay si Jesus Christ. So si Daniel, yung vision niya, nakita niya si God the Father, nakita niya si Jesus Christ. No, iyon yung nakita niya doon. Si Ezekiel, ano nakita niya? Nakita niya yung tinatawag na kerubim. Itong kerubim, ito yung mga heavenly creatures na hindi anghel. Kerubim ang tawag sa kanila. They are heavenly beings. Pero sila, sabi, ang bawat isang kerub, meron siyang mukha ng tao, mukha ng leon sa kabila, mukha ng ox, at mukha ng eagle dun sa kabila. At may mga iba pang descriptions na sinabi siya patungkol dito sa mga to. And then, nakita din niya, merong isang heavenly wheel, isang gulong na may gulong sa loob, nag-i-intersect yung gulong na yon na parang ganyan, no? Tapos, binanggit niya rin, yung nakita niya na trono ng Panginoon Diyos sa langit. No? Tingnan niya, may nakikita sila mga physical things sa langit, eh. Si Elisha at yung kanyang servant, ano nakita nila? Heavenly army composed of horses and chariots of fire. Si Stephen, ano nakita niya? Nakita niya si Jesus Christ standing at the right hand of God. Si Paul, ano nakita niya? Hindi, sabi niya, hindi siya pinayagang i-describe kung ano yon. Sabi niya, nakapasok daw siya dun sa paraiso, and then sabi niya, may mga narinig siya, may nakita siyang mga great revelations, which man may not utter. Hindi niya pwedeng sabihin. Sabi ng author ng Hebrews, ang nakita niya, isang syudad o isang country na gawa ng Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, dinescribe niya ang langit as a paradise, pero hindi niya sinabi kung anong ibig sabihin ng paradise na yon. Sabi lang niya, dun sa pinatawad niya na magnanakaw, na mamamatay na, today you will be with me in paradise, paraiso. Sa John chapter 14, si Jesus Christ din, sinabi niya, in my Father's house are many rooms. O di, may bahay daw yung tatay niya, yan ang sabi niya. Sa book of Revelation, yan ang may pinakamaraming description tungkol dun sa langit. Kung gusto niyo basahin, hindi ko na lang babasahin, makikita niyo sa Revelation chapter 4, at makikita niyo sa Revelation chapter 22, merong river of life, merong tree of life, merong kung ano-ano pang mga creatures na makikita natin doon. So, yung ba sinasabi ni Paul? Inasabi ba ni Paul na yan ang pag-iisipan niyo? I-imagine ninyo kung ano itsura ng city doon. Ano ba ang itsura ng city dito? May mga building, may mga sasakyan, may mga ano. Dapat tanungin nyo din, Lord, ano ba yung itsura ng city doon? Yun ba ang ibig sabihin ni Paul? Ang ibig ba sabihin ni Paul, nung sinabi niya na may nakita si Elisha at yung servant niya ng mga kabayo at chariots of fire, yun ba yung iniisip niya? Ano kaya itsura ng mga kabayo doon? Ano kaya itsura ng mga sasakyan nila doon? Ano kaya itsura ng trono ng Panginoon at yung kanyang tinatapakan? No? Again, hindi yon ang ibig sabihin ni Pablo. Anong ibig niya sabihin nung sinabi niyang things above? Ayon sa ilang mga scholars na nakita ko, Paul is using figurative language. Hindi niya ibig sabihin na yun ang iniisip natin, kasi sabi ko nga, mismong si Pablo, nung nakapasok siya sa paraiso, at meron siyang nakitang great visions and revelations, sabi ng Panginoon din sa kanya, huwag mong babanggitin kung ano nakita mo. Huwag mong sasabihin. Huwag mong i-describe. Etong sinasabi niyang, seek the things above, ito ay may connection dun sa sinabi niyang, where Christ is seated, seated at the right hand of God. So yun ang magbibigay ng susi sa atin. Hindi ang sinasabi ni Paul, seek yung mga kabayo, yung trono, yung saan nakatayo ang Panginoong Diyos, ano itsura ng mga cherubim o yung seraphim, ano itsura ng gulong, anong paliwanag noon. Hindi yun.
1: Mensaheng ito ay tutuloy sa susunod na pagsasahim papawid ng Shepherd's Call.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: It's been 8 months since the oil blockade to Cuba began. Today, there is almost no electricity. Families are struggling to find food. Yet, pastors are reporting a massive turning to Christ among the Cuban people. I'm David Wolin, inviting you to join me and my guest, Danny Rojas, for a new series called The Untold Stories of Cuba.
4: 702 DZAS, FEBC, Radio TV.

0: dito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Bishop Ruben Abate para sa ating panalangin, para sa ating bayan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po at kami na iyong mga anak. At kahit saan, sa mahal naming bayan na ito, kami magkaroon ng palanginan. Marami kaming pangailangan, O Diyos. Marami kaming hinaharap, mga kabigatan, mga challenges. O Diyos, dumadalangin po kami, hindi lamang ng kamalayan, kaparaanan para sa aming mga namumuno, kundi mismo, Panginoon, kalusugan para sa aming bayan. O Diyos, lalo na sa mental health at sa kung ano-ano pa ang maaaring maging kabigatan po sa aming bayan sa health issue. At magkaroon ng access ang aming mga kababayan sa lahat ng maaaring pag-abot ng aming pamahalaan, mga doktor. Proteksyon para sa aming mga health workers, kalakasan para sa kanila at pagbangon po namin sa lahat ng aming pinagdaraanan. Ito man, O Diyos, ay sa kaisipan, pinansyal, o kaya naman sa bagay, O Diyos, nang nababalot kami ng lahat ng parabang walang kapag-apag-asa, mga uncertainties. Sa pamamagitan, Panginoon, ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ang lahat ay aming pinapanalangin. Buksan namin ang aming isip, ang aming kalooban, sapagkat isa lamang ang simulain po lahat ng ito, na kilalin ng lahat ng aming mga kababayan si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, at susunod dyan kung lahat ang lahat ng kanyang biyaya ay sumaamin lahat. Lord, Panginoon, salamat po sa bagay na ito, na ang mensaheng ito sa pamamagitan ng panalangin ay maihayag sa lahat. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.

Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Muli ay Lunes na naman, mga kaagapay. Ako po ay nagbabalik para ihatid sa inyo ang inyong inaabang-abangang counseling program on air, ang Heartline. Ito po ang inyong program host para sa Monday edition, ang inyong Ate May Gomez, isang licensed counselor mula sa Amara Counseling and Training Center. Ang Heartline Monday edition po ay isa't kalahating oras, no, na usapang puso at counseling. Napapakinggan via online streaming ng febc.ph at sa atin pong mga cellphone app na FEBCPH Stream, kung saang panig man ng mundo ay maaari ninyo kaming pakinggan. Ayan. Alright, so shout out po muna, no, sa ating mga kaagapay. Amin po mga listeners and viewers, yan, saan mang lupalop kayo ng Pilipinas, no, na naroon ngayon. Marahil ang marami po ay mga nanay, baka iba tatay din, ano, lola, tita, nagtutupi ng kanilang mga nilabhan, nagpapatulong ng inyong mga maliliit, or baka nagwawalis-walis habang humahaba yung inyong leeg kakasilip sa bintana dahil wala pa si mister. Ayan. Baka po na traffic, ano? Or kung andyan man si mister ay baka nagpapababa na ng kinaing masarap na hapunan. Yun. So, ang iba marahil ay ginagawa kaming pampaantok, no? Nakahiga na habang nakikinig. So, binabati namin kayo at sana po ay samahan nyo kami hanggang matapos yung ating program. Shoutout din po sa mga listeners and viewers natin sa Care 104.3 D-Way FM, Legazpi, Albay. So, just enjoy listening, mga kagapay. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan habang kayo ay nakikinig. So, I invite you din po, no, na maki-interact, no, sa atin pong usapan sa pamamagitan po ng pagko-comment, pagbibigay ng feedback sa atin pong comment section. Diyan po sa mga social media platforms ninyo kung kayo may nanonood sa YouTube or yung iba sa Facebook. So, para din po sa inyong counseling concerns, magbigay lang po ng message, no, sa ating FB page, 702DZAS-RadioTV. Pwede rin pong mag-message sa mga numbers na ibibigay ko. For Globe users, ang number po ay 0916-296-6620. At sa mga Smart users, ang numbers po ay 0999-223-5671 or 0961-784-9351. Yun. So, comment po, no, sa ating Facebook, pwede rin sa YouTube, no, para gawin pong very interactive at masaya po yung ating kwentuhan, no, ngayong gabi. Yan. So, tiyak po marami ang makaka-relate. Sigurado po ako dito. Marami pong makaka-relate sa ating topic na pag-uusapan sa gabing ito. At for sure, sasang-ayon kayo sa akin, ano, na mas natural sa mga magulang yung magsakripisyo para sa kanilang mga minamahal na anak. Sa abot po ng kanilang makakaya, tatay man o nanay, no? Inubuhos nila yung pagmamahal, no? At yung pagtugon sa mga pangangailangan ng kanilang mga lumalaking anak. Upang ang mga ito ay lumaking masaya, matalino, mabuti, at alam niyo yun, yung kapaki-pakinabang, no, sa society yung kanilang mga anak. So, hindi po maiwasan na dumarating yung panahon na ang mga magulang ay nagkakaedad, no, tumatanda sila, nanghihina, no, magiging makakalimutin, ayan, may mga senior moments, ika nga. At kakailanganin na rin yung tulong ng iba, no, para sa kanilang mga pangangailangan pang araw-araw. Samantala sa maraming pagkakataon sa panahong yan, no, yung kanila namang mga anak naman ay magiging abala naman sa trabaho o kaya may negosyo or sa pagtataguyod din, no, ng sarili nilang pamilya. So, dito po iikot yung ating usapan ngayong gabi, no? My turn, your turn. Obligasyon, utang na loob, o pag-ibig. Yan. Isang usapang uunawa sa pinagdaraanan ng mga pamilyang may mga magulang na kailangan ng arugain, no? At yung mga anak na maaring nagtatanong, obligasyon ba naming suklian ang mga sakripisyo ng aming mga magulang? Or dapat ba namin silang alagaan ng walang pag-aatubili? Paano kung ang mga anak ay may sarili na ring pamilya, mga responsibilidad, at mga pangangailangang kailangang tugunan, no? Paano natin haharapin yung panahong nagbabago yung roles, no? Kung saan ang mga kamay na dating nag-aalaga sa atin ay nangangailangan na rin ng pag-aaruga. So, ngayong gabi, pag-uusapan natin ang responsibility, gratitude, boundaries, at higit sa lahat, pag-ibig, no? Na marunong umunawa. Ayan. Well, para tayo po ay tulungang pag-usapan ang mga sagot sa mga katanungan mula sa ating mga listeners, viewers, i-introduce ko po muna, no, yung ating mga kaagapay na silang makakakwentuhan natin at makakatulong na tumugon sa liham na ating babasahin. Okay, so pakikilala ko sa inyo, no? Una, yung suki na natin dito sa Heartline. Isang very loving na mommy at lola, tapat na lingkod ng Diyos, and of course, very admirable na musical director and very gentle in her ways. Yan. Si Ate Badet Heradura. Ate Badet?
2: Hi. Good day to everyone.
1: So Ate Badet, anong pinag-aabalahan ngayon?
2: Of course, number one, yung pagtuturo ko ng choir.
1: Mm-hmm.
2: And I don't have only choir. I have 3 choirs right now.
1: Wow. Yung
2: sa CCAC, anniversary this coming November 8th. And of mm-hmm. course, Bride of Christ and sa Foursquare. So yun yung inaalagaan kong tatlong choirs this time. And of course, the PCEC Women's Commission as chairman, madaming trabaho.
1: Mag-apply na kami dyan. Baka kailangan mo na nga extra hands.
2: Yeah.
1: So Ate Badet, yung CCAC ay, anong, what does that stand for again?
2: A Philippine Council of Evangelical Churches.
1: Yeah, yung ano pa, CCAC.
2: Women's Commission, Capital City Alliance Church.
1: Capital City Alliance Church, ayan. Yan po yung kanyang mga ginagalawan sa ngayon. Masyadong busy si Ate Badet, pero beauty pa rin. Okay, so abangan natin si Ate Badet, no? Mamaya ay katulong natin siya sumagot ng ating mga questions. Ayan. And of course, no? Gusto ko ring introduce sa inyo yung ating first timer, no? At nagagalak tayo, natutuwa talaga tayo. She said yes, napaunlakan niya tayo sa ating paanyaya. Siya po ay kabatch ko sa Asian Theological Seminary nung kami ay kumuha ng Masters in Pastoral Counseling. Yan. At siya din po, katulad ko, ay isang registered guidance counselor. Ayan. So, let's welcome Miss Ann Rachel Torres. Ang tawag ko po sa kanya ay RT, no? RT. Pakilala po, kapatid na RT, saan ka ngayon connected? Anong church? Anong ministry? Sige po.
3: Okay po. Hi everyone. Again, ako po si RT. Kabatch ko po si Ate May. I am currently and still nasa Jesus the Good Shepherd Church of Muntinlupa. Ayan.
1: Mm-hmm.
3: Although currently residing in Cubao na, pero nagsisimba pa rin sa JGSCM for short. Currently, I am the Young Adults Coordinator. So, kami po yung nag-hold ng fellowship events para sa mga YA. And at the same time, nag-help din po sa youth. Nakapahinga sa praise team. Ayan. In the meantime, pero babalik po ako. Opo. And also, doing sidelines sa... Now serving. Ayan po. So, pag nag-book po kayo doon, makikita nyo ako as a counselor. So, yun po, currently.
1: Okay. Marami rin palang ginagawa si RT, ano. Hindi halatang, ano, sobrang dami ng, ano, ginagalawan. Okay. Sige. Salamat doon, RT, no. And of course, gusto ko na rin it, kunin tong rest, ano, itong time na to, no, para batiin din yung aking family, yung aking husband si Dan, at yung aming mga anak si Dustin, wife Hazel, si Dea, at yung kanyang husband si Jai, yung pangatlo ko si Dominic, pang-apat si Don, si Dre, and si Dale, and then yung mga apo ko, si Chuck, si Dylan, and yung aming baby si Sarah Davin. Binabati ko rin, of course, yung aming mga pastors and leaders sa Pleasant Christian Alliance Church dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa pamumuno ng aming batang-batang pastor na si Pastor Kevin Cabernay at yung kanyang wife, si Pastora Shine. Yan, mga kapatiran din sa Increase City Church sa Savannah Park, San Jose del Monte, Bulacan. And batiin ko na rin yung mga kaibigan ko sa The Fruit of the Branches Discipleship Group ng CCF, San Jose del Monte, Bulacan. Sila Sister Zan, Sister Doris, Alma, Tesag, at Eunice, and of course, si Ate Bing. Ayan. Hello po sa inyo. And of course, congratulations sa aming alma mater, Asian Theological Seminary. Recently, sila ay nag-celebrate ng anniversary. No? 57th ba, ano, RT?
3: Yes po.
1: Ayun, 57th year anniversary. Yan, hello sa aming mga professors at mga friends dyan sa ATS ng Quezon City. And of course, congratulations sa aking bunso, si Dale Christian Gomez, sa pagpasa sa katatapos na psychometrician licensure exam. God bless you, anak, no, sa bagong milestone sa buhay. And I love you, anak. Ayan. So, ito na po. Ready na ba tayo, kapatid na RT and Ate Badet? Magbabasa na tayo, no, ng mga liham mula sa ating mga suking kaagapay. Alright. So, ito po yung una, no? Sabi po dito, ako po ay 65 years old, byuda at mag-isa na lang sa bahay. May tatlong anak ako, may mga trabaho at may kanya-kanya na silang pamilya. Nananahi ako pero may diferensya na yung mga mata ko at sakitin na. Hindi ko maaasahan ang mga anak ko sa mga pangangailangan ko. Pero kilala nila kung kaya kong mabuhay mag-isa. Minsan nga, naaabutan ko pa ng tulong pinansyal ang pangalawa kapag kinakapos siya. Nahihirapan na po ako, ano ang gagawin ko? Yun. So, Ate Badet, medyo mabigat, ano?
2: Yeah. Mm-mm. It's really mabigat. Kasi,
1: oo.
2: Mahina na yung mata niya, kahit na nag-enjoy pa rin siya magtahi. Pero the thing is, meron na siyang physical na kulang, na katulad ng mata, no? Na ginagamit mo talaga yan sa pagtatrabaho. Ngayon, sa atin kasi, ang kultura natin, like, sabi nga sa, may law din tayo to take care of our parents.
1: Mm-hmm.
2: Talagang nasa law pala talaga yun. So, habang nag-research ako on this, sabi ko, talagang meron talagang batas na kailangan alagaan ng mga anak, yung mga nanay or tatay or parents na for that matter, na wala ng kakayahan na tulungan yung sarili nila. Katulad yan, may case siya ng eye problem. Kung pwede yan ipa-check up, tulungan niya muna magpa-check up. Ano bang kailangan ipa-check up dun sa mata? Yun nga lang, minsan siya pang nagbibigay ng tulong, right?
1: Oo nga po eh. Oo,
2: siya
1: pang
2: nagbibigay ng tulong.
1: Mm-mm.
2: So, parang ang hirap mo isipin na ako tutulong na wala namang itutulong.
1: Yun nga po eh. Talagang yung mga nanay, ano?
2: Oo, pero laging yung mothers cannot really close their eyes sa mga problema ng mga anak nila kahit nahirap na hirap na hirap. Gagawin at gagawin.
1: Gumagawa pa talaga ng paraan, ano?
2: Yeah. So, it's up to the children talaga to look up to the needs ng kanilang parents. Titingnan nila kung ano ba talagang kailangan ng nanay ko. Baka kailangan ko lang to ipa-check up para maayos. Baka meron siyang katarata. Dalain sa mga Christian doctors. May mga Christian doctors tayo na tumutulong sa mga ganun eh. Na baka kailangan ng physical na check up. Baka may na yung nanay niya, hindi niya lang alam or something like that. Maraming ini-ignore tayo in terms of the physical needs ng ating mga magulang. Iniisip lang natin, matanda na kasi sila. Kaya sila ganyan. Pero, baka meron pa silang ibang problema. So, malaki talaga. Parang hirap mo isipin, ano, na kawawa naman ng nanay na to. Siya na nga yung nahihirapan makakita, siya pa rin yung tutulong sa anak niya. Kung ako sa anak niya, pwede siyang humingi ng tulong. Even siguro may mga relatives naman siguro silang pwedeng hingian ng tulong. O kaya kung member siya ng church, magpatulong sa church. Ano bang pwede na tulong sa nanay ko? Pwede ba siya magpa-check up? Pwede ba siya

0: Minsan nga, hindi na nagtatanong, o sige, eto na, padadala kita.
1: Parang
0: yun
1: it's
0: lang.
1: part of our cultural siguro and moral perspective of caring for each other, whether
0: yeah.
1: or bata pa. Parang, ano na natin, innate nature to be able to be of help.
0: Yeah, okay. May nanay talaga. Marami nakaka-relate dyan. Okay. How about you, kapatid na RT? Anong masasabi mo dyan?
2: Ayun nga po, no. Na-appreciate ko po ang mga nanay natin. Totoo po yan. And in my experience as well. although isang anak lang po ako, no. Ang aking nanay and maging ang aking tatay ay handang tumulong talaga. Kahit may edad na, hindi na po mabata. Para sa mata ng magulang, ang mga anak ayaw nila, nahirapan talaga po, no? Ayaw nahirapan ang anak. And sobrang, I feel blessed to have such parents na napaka-caring and supportive. Lalo na nung nawalan ako ng work, ayun. So,
0: ayun.
2: Grabe po yung suporta nila, wala po akong masay. And bilang isang anak, from the perspective ng anak, it can be a struggle po, no, na mag-help. Pero totoo po, at the end of the day, we have to check on them. Yan, to communicate sa pamilya, no, na okay pa ba yung aking nanay? Kamusta kaya siya? Meron kaya siyang ano para sa health niya? Meron anbang ano niya, ulam niya, no? For today, 'di ba? Kasi parang hindi bumabata ang magulang, and as a person na hindi na bata. 30 plus na eh, no? So sometimes I do worry for my parents as well. Although nakita ko din po doon sa ating binasa na may possibility din siguro bilang mga anak, minsan nasasanay siguro, ay, andyan naman si nanay.
0: Yun, oo.
2: Ay, pag wala ako, andyan si nanay. Pag
0: may takbuhan.
2: Tutulungan ako sa anak ko, ganyan. Opo. Oo. Pero one of the things is, magandang makapag-communicate po, yung anak sa kanyang magulang at maging yung magulang if kailangan ng tulong. Although, meron din po akong naisip dyan na minsan po, no, pag nasanay tayong tumutulong, parang hirap po tayong humingi ng tulong. Tama po ba?
0: Ayun, totoo yan. Agree.
2: Opo.
0: Yeah. Yeah, medyo ano talaga yan, no? Mahirap, no? Lalo na sa mga nanay. Alam nyo yun, yung minsan tinatago mo pa yung totoong nararamdaman mo. Kung may sakit ka or may nararamdaman hindi maganda, minsan ayaw mo nang ipaalam, no? Lalo na kung tingin mo naman ay baka makabigat ka lang sa mga anak mo. Dahil may mga sarili na rin silang pinagkakabalahan at mga sariling dalahin sa buhay. Yeah. So, ang tendency talaga ng mga magulang, no, maging yung mga nanay ay wag nang mag-communicate ng mga needs nila, no, sa mga anak nila. Yun nga, tama si kapatid na RT, talagang ganyan yung mga nanay, ayaw natin na aminin. Oh, Ate Badet, you're saying something.
1: The last centavo, ibibigay mo.
0: Ayun.
1: Totoo yun, no?
0: Oo. Yeah. Sabi nga, 'di ba, nung mga bata pa yung mga anak natin, yung sabi nila, yung isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa anak mo, 'di ba? Oo. Talagang ganoon at mahirap talaga, no, na yung hindi natin nako-communicate yung mga needs, no? Minsan yung mga anak mo busy naman sa mga buhay nila, hindi ka rin minsan makamusta, although gusto man nila, kaya lang talagang ang hirap na yung kabalahan sa araw-araw, yun yung nagiging hindrance, no, para makamusta kanila. So, minsan may sakit ka na lang talaga, doon lang nila malalaman pag talaga hindi mo na kaya. Ando ba, no? Yeah. So, yun yung kailangan natin, yun bang healthy interdependence na sinasabi, no? Na nagkakamustahan at we rely on each other, no? Yung hindi lang yung one-sided din. Kailangan natin na bilang mga nanay, no, bago pa man tayo ay talagang tuluyang magkasakit, no, konting sumakit, nadapa ako kanina or whatever, no, minsan hindi mo alam,

0: Nadapa
1: Pilay
0: pala
1: na
0: yan ng ilaw, oh, may pilay pala, oh, hindi mo alam, tinitiis niya lang. No? So these are things, no? Yeah. Sabi nga po sa Galatians 6:2, bear one another's burdens, no?
1: burden.
0: Opo, yeah. Okay. At ayaw siguro na pang, ayaw, hindi lang siguro, ayaw talaga ng Panginoon na dadalhin natin lahat ng mag-isa, di ba?
1: Correct. Yeah.
0: Okay, sige. May dadagdag pa ba kayo doon?
1: Okay na siguro. Yung ano lang, naisip ko lang yung the biblical examples. Like si Joseph the dreamer. Remember Joseph the dreamer?
0: Yeah.
1: Na tinulungan niya yung buong pamilya niya. Despite
0: oo.
1: Na sinaktan na siya, inapon na siya sa pit, di ba? Pero and yet, nung kailangan ng tatay niyang mabuhay,
0: Tama.
1: Tinulungan niya na lang yung pain na naramdaman niya. And
0: iniyak niya ng iniyak.
1: Yeah. Oo. Yeah.
0: Masyadong ano, no? May drama talaga yung
1: drama talaga yun. Muntik pa siya mamatay, di ba?
0: Oo, magandang ano yun, ano, gandang example, no? Sa ganitong, oo. Yeah, so healthy interdependence. Okay, bagamat hindi siya talaga nakaramdam ng pagmamahal sa mga kapatid niya, pero binalik niya yun, ano, dun sa takdang panahon ng Panginoon. Na
1: amen.
0: Magkikita sila ulit at
1: yeah,
0: magmamanifest yung pag-ibig ng Panginoon na nasa puso niya. Ayan. Okay, sige. So, puntahan natin yung sumunod na ano no, na letter. Sabi dito, apat po kaming magkakapatid. Laging nagtuturuan kung sino ang dapat magbantay at magkano ang ibibigay sa parents namin. Nasa 70 na ang edad nila at marami ng gamot at maintenance. Nagkakatampuhan na kaming magkakapatid. Pilit lang pong di namin pinaaalam sa mga magulang namin. Dapat po bang pantay-pantay ang ibigay? Paano po sa katulad kong hirap na hirap din no, sa buhay? May pamilya din ako. Ayun, okay. So, ibang kwento naman ito, no? Ibang problema or ibang question, ano? Yung concern naman niya ay tungkol sa paano ba magbabantay at magbibigay. Dapat mapantay-pantay? Dapat ba yung pagbabantay din ay walang lamangan? Okay. Parang ganun, ano? Sige. Kapatid na RT, anong masasabi natin tungkol dito?
2: Parang ano po, no? Pag unang basa, babasahin mo yung story, parang parang medyo malulungkot tayo para doon sa magulang kasi parang nagkaturoon na. Ayan. So, hindi lang sila isa, pero parang nahirapan din silang suportahan yung magulang nila. Ano po. Hindi naman po talaga madali na currently in this economy, for example, ano po, hirap ka sa buhay and then you have to take care of your parents. Pero sabi nga po natin kanina, sa una nating binasa, no, we have to take care of our parents. No?
0: Mm-hmm.
2: And to answer the question kung dapat ba parang ano, sukat pa sukat na okay sa akin, ano lang, 500. medyo nakakasad yun, no? Ganun yung nagiging ano na nila, baka nahirapan talaga sila. Pero
0: oo nga.
2: Naniniwala po ako na hindi naman kailangan na parang sukat na sukat yung pantayan, yung bilangan ba? Kasi ang pag-ibig ay ano eh, it's freely given po, no? Hindi po natin dapat ito sinusukat. So, I believe, tulad din po na yung sabi ni Ate Badette, no? Na kung ano yung willing nila ibigay, ito man ay pera o oras, yun yung dapat nila ibigay. So, maganda po na yung ating bigay sa magulang, sa ating pag-aalaga sa kanila ay freely given, no matter what amount or time, hindi siya dapat sinusukat. Yan po yun para sa akin.
0: Yeah, okay. So, hindi dapat sinusukat, no? Freely given dapat. Okay.
1: Yeah.
0: Oh, kasi nga, ano, no? Well, ang edad pala nito ay 70 na, no? Medyo, ano na talaga, mahirap na itong, ano, pababayaan, ano? Mga gantong edad, ayan na, no? Marami ng sakit ito. Or kung hindi man ay, hindi na ganun kalakas, no? So, since apat sila, no? Yun yung Lalong ano, sa halip na madami silang nagtutulungan, ano? Parang nagtutulakan na. Nagtuturuan. Okay, sige. Ate Padet, anong gusto mo idagdag?
1: Parang nakakatuwa kasi yung husband ko just turned 70.
0: Oh, okay.
1: Last August, yeah, August 29.
0: Oh, okay.
1: The Women of Blessing. Ako naman going 69.
0: Uh-huh.
1: So, oh. Awa ng Diyos naman, di pa kami alagain.
0: Baka healthy lifestyle.
2: Healthy.
1: Pero, you know, apat din kami pagkakapatid. Parang nakaka-relate ako dun sa apat. But, you know what? Sa totoo lang, I took care of my parents for 8 long years bago sila kinuha ng Panginoon. And ang maganda lang naman, yung katulad ko, I have the time. So yun yung effort ko from me, from my side, yung oras. Yung mga kapatid ko naman, wherever they are, yung isa nasa Amerika, yung isa nasa Mindanao, yung isa kasama ko sa Manila, they contribute naman monetarily. Yeah. And then check nila ako. Minsan kasi, di ba, meron, like my mom, nag-suffer din siya ng dementia. So mahirap siya talaga. And kasi temperamental, hindi mo alam kung kailan siya nakakaintindi at hindi nakakaintindi. So, needs ko, ang proper dyan talagang gawin, communicate with each other. Kung pwede mong ma-share. Para wala tayong turuan, wala tayong tulakan, di ba? So, kung ikaw, kaya mo yung time, you can spend the time there. Kami naman magbibigay ng ganito. Whatever amount, di naman kailangan malaking amount, di ba?
0: Yeah, tama.
1: Kailangan. Kasi, iba na talaga ang ating economy these days. Sa gamot pa lang, hindi po alam kung ano saan ka bibili o saan ka magpapadoktor, doktor pa lang, ano na, gold.
0: Nako. Nako.
1: Diba? Oo,
0: oo nga, totoo.
1: So, communication is the key to that. Kailangan lang pag-awayan yung oras o kung anong kailangan nilang, for example, ako 5,000 lang kaya ko, edi yung 5,000 lang ibigay mo, pero that's a pledge. Kailangan may pledge sila.
0: May pledge.
1: Hanggang dun lang, oo.
0: May
1: pledge.
0: Oo, communication talaga. Okay. Yeah, maganda yun, ano, Ate Badeth and RT, no? Hindi kailangang pantay, sabi ninyo, no? Yung contribution. Kailangan lang makatarungan siguro. Makatarungan. At yung capacity based, no, na caregiving. Kasi hindi nga po pare-pareho, no, magkano yung kaya ng iba. Baka hindi naman kaya nung iba, 'di ba? So yung iba ang pwede nilang ibigay hindi financial ano, no, assistance, kundi baka may time sila. Sila yung tagabantay, tagahatid pag magpapa-check up, yung ganyan, tagabili ng gamot, no, or pag-aasikaso ng mga needs ng magulang, no. So siguro maganda rin, dagdag ko lang, baka hindi, baka maganda rin yung ano ba, hindi gawing competition yung caregiving, no? Na sabihin, ako nga eh, maghahapon na ako nagbantay dyan. O ako nga, ang laki-laki ng contribution.
1: No, minsan, compare notes.
0: Nagko-compare notes. Kasi minsan yan po yung ano, no? Nagpapalala ng mga ano, resentments, no? Among siblings, yan. So, dapat po iwasan natin yan. Okay, so may gusto pa kayong idagdag tungkol dito sa ating second question?
1: Now, yeah. If they can afford, kumuha sila ng caregiver.
0: Ayun, kung kasi afford.
1: Kasi tulakan. They can afford.
0: Oo, kasi minsan talagang ano, effort yan, ano, mag bantay.
1: Kung may work sila, diba?
0: Tama. Ayun, kaya lang gastos din 'yan ano. So,
2: yes.
0: Paghahati-hatian ulit. Yeah. Okay. Yeah, ganun na nga talaga no. At minsan may ano, may anak naman na katulad ng ano, single siya or siya yung konti ang anak or housewife, no? Pwede yung silip-silipin yung kanyang magulang. Okay, sige. So, mukhang bibitinin po muna namin kayo mga kaagapay. Well, may ilan pa po tayong mga babasahing liham no, sa ating pagbabalik related sa ating topic. Mag-break muna po tayo para magbigay ng daan po sa mga ads and announcements ng ating radio station. So stay tuned po, no? Mga kaagapay, and we'll be right back.
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
5: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
4: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
5: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
4: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh! Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
5: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
4: Ano ngayon sa'yo?
5: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
4: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
5: Eh, sir. Pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, diba? Saka, malay natin, sir. Mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
3: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
6: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang.
7: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.
3: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
0: Welcome back at salamat po sa pag-antabay para po sa mga kakatutok lang. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Heartline Monday Edition. Ako pa rin po ang inyong Ate May Gomez, ang inyong pong program host mula sa Amara Counseling and Training Center. Of course, kasama ko po sila Ate Badette Herradura at ang ating kapatid na si Sister Artie or Ann Rachel Torres, yun ang kanyang buong pangalan. Kasama natin silang tumutugon, ano? Nagbibigay ng payo sa ating mga kaagapay ngayong gabi. Yeah. So, request lang po ako na ipopromote ko lang yung aming services, ating information ng aming counseling center. Ang pangalan po ay Amara Counseling and Training Center. Kami po ay located sa number 3 Ligaya Street, Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Yan. Malapit po kami sa Commonwealth Avenue. No, kung kayo po ay makaisip, no, kailangan nyo kaming dalawin. At yung aming pong number ay 0995-203-2231. Yan, ulitin ko po, 0995-203-2231. Yan po ang number ng Amara. At pwede rin po kayong kumonekta sa amin through our FB page. Type nyo lang po Amara Center PH. No, o kaya kung kayo po ay ma-email, ang amin pong email address ay amara2015@gmail.com. Yan. So nagki-cater po kami sa mga individuals, families, couples, no? Kung kailangan niyo ng counseling. And of course, we also conduct mga seminars and trainings para po sa mga needs niyo, no? Any topic na gusto niyo i-discuss, no? Or request for seminars sa inyong pong mga organizations, churches, school, no, mga communities, ayan. So, tawag lang po, no, sa amin pong given number. Okay. Sige, tayo po ay muling magbabasa, no, ng atin pong mga questions for this evening. Ito po yung pangatlo. Sabi pong ganyan, ano? Solong anak, po ako, ulila na sa ina. Okay, so siya lang mag-isa yung anak at siguro father na lang yung kasama niya. Lumaki po akong hindi naging malapit sa mga magulang. May mga bagay na masakit pa rin hanggang sa ngayon. Gaya ng masasakit na salita, pagpapabaya, pagbubuhat ng kamay simula nung bata pa ako. Ngayon, bilang nag-iisang anak, ako po ang nag-aalaga kay tatay. 82 na po at ulyanin na. Ayun, medyo may edad na si tatay. Pinagsisilbihan ko naman po si tatay dahil wala namang gagawa nito. Pero sadya pong mainit ang ulo ko. At madalas naiisip ko kung paano siya ang dahilan ng mga sama ng loob ko. Ayun. Minsan nabubulyawan ko siya. Sana nga minsan lang. Ano? Kung magbabayad naman po ng magbabantay ay napakamahal. Ayun, ito yung sinasabi natin kanina. Ano po ang mabuting gawin? Ako, malaking problema ano, kay sa ating only child. Ate Badet.
1: Nakakalungkot.
0: O nga po, totoo.
1: Ba't ganito? Ba't naman na pakinggan yung ganung story, ano? And I'm sure, kung ulianin na yung tatay niya, mas mahirap alagaan. Mas mahirap maintindihan minsan. Especially kung pagod ka, may ginagawa kang iba, nagtatrabaho ka pa. Pagdating mo sa bahay, ikaw pa magluluto, ikaw mag-aalaga ng tatay mo. Talagang meron ka talagang emotional, ang emotional state mo, napaka-unstable dahil dun sa marami mong pang ginagawang iba. But yet, sana maintindihan ng ating writer, ng ating storyteller na sa sinasabi sa kasulatan, sa Bible, na honor your father and your mother. Di ba? May promise that your days may belong upon this earth. So, in a way, maraming masakit na alala ang mga bata, especially yung mga abusive parents, right?
0: Yeah, ngayon, opo.
1: Yun ngayon ang kinakampaign ngayon ng Family Commission sa PCEC. Sa Philippine Family Commission sila. Sila nila, Sister Maloy, sila nag-head nito. Because of many abusive parents din as well. So, hindi lang yung mga anak ang abusive, pati magulang din. So, yan. Sana maintindihan ng mga magulang natin na hindi porket magulang ka, libre ka na lang manigaw, magmumura, magagalit, sasaktan mo yung anak mo, di ba? So, naintindihan mo yung batang niya na ganyan ang nararamdaman niya as he grows old. Naalala niya yung sinasaktan siya, binubulyan siya. At ang nangyayari, kung ano yung ginagawa sa kanya nung bata siya, yun ang mangyayaring ginagawa niya rin sa tatay niya. Yung patience niya napakaisi in terms of caring for the father. Siguro, pagdasal mo ng maayos, pagdasal mo ng mabuti na, imbes na umiral yung sama ng loob mo, lalo mag-develop yung pagmamahal sa tatay mo. Kasi ikaw na lang naman ang inaasahan na tutulong sa tatay mo, di ba? So, ilagay niya sa puso niya yung pagmamahal at i-honor niya yung tatay niya despite the pain na naramdaman niya during his childhood. Mahirap tanggalin yung pain during childhood, di ba?
0: Oo, totoo nga, Ate Badet. Bumabalik talaga. Yeah. So, ang nakikita ko rin dito, no, yun bang tama yung sinabi ni Ate Badet, yung bumabalik-balik. Kasi unresolved yun, ano? Maaring unresolved childhood hurt yun.
1: Yes.
0: Hindi na-process dun sa tao, no? Hindi niya masyadong naintindihan ba't nangyari at ba't siya ginanon nung bata siya, no? So, puro galit, puro puot yung nasa puso niya. At ngayon, pagsisilbihan pa kita, ikaw yung sumira ng buhay ko. Minsan, mga ganyan salita, no? Ikaw yung dahilan bakit ako nagkaganito, bakit masakit yung nararamdaman ko, bakit negative ang tingin ko sa buhay, 'di ba? Yeah. Yung mga ganyan, ano, na mga salita. So, napakahirap, no? Pero sabi nga niya dito, no, Ate Badet, no, Arti, na wala namang ano yata, wala namang gagawa. Kasi siya lang yung anak. Mm-hmm. Siya lang yung anak, no? Yeah. And, yun yung mahirap, no? Yung ayaw mong gawin sana, pero kailangan mong gawin.
1: Mm-hmm.
0: Napakahirap Katuwa. Talaga.
1: Katuwa. Despite that, ginagawa niya pa din.
0: Ginagawa niya. Kaya lang yun, lumalabas yung ano, no? Yung ganung response ng katawan niya at ng nararamdaman niya na, ano, lumalaban, ano? Gusto man niyang mahalin, pero alam mo, mabalik yung mga memories na, ano, he was abused, no? Yeah. Siya ay pinagsalitaan ng masasakit, no? Yung mga ganyan. At may pagpapabaya pa yata. No?
1: Yes.
0: Oo, yun yung sabi niya. Okay, sige. Mabigat, mabigat talaga.
1: Bigat? Sakit sa loob.
0: I wonder, no, yung ating mga listeners, baka may mga ganyang kwento. Napakahirap, no, na ganito yung sitwasyon ng ibang pamilya. Sige, kapatid na RT, anong madadagdag natin dyan?
2: Ay, ayan daw. Totoo po, no, if a child, no, yung anak ay naka-experience ng trauma, no, possibly.
0: Trauma, yeah.
2: Kasi parang nagkaroon ng ano eh, pamamalo, no, pananakit, emotionally. Malamang context niyan kasi hindi din okay yung tatay niya, no, yung trauma mula siguro sa experience niya sa buhay o pwede din sa sarili niyang magulang, yung grandparents ni writer, hindi din siguro okay yung experience niya. Parang ano, no? Pasa-pasa talaga siya eh.
0: Mm-hmm.
2: Kapag hindi nare-resolve yung issues.
0: Mm-hmm.
2: Pero, totoo, napakahirap po at nakakalungkot yung situation niya.
0: Mm-hmm.
2: At parang, pakiramdam ko lang po, no? Habang pinakinggan ko si Ate May na binabasa yung story. Parang ano siya, parang nasa corner na siya, no?
0: Mm-hmm.
2: Oo, parang na-imagine ko parang daga na sa corner, wala na siyang choice, parang ginagawa niya na lang. Oo, kasi ano eh, 'di ba? Kasi kailangan niyang gawin, walang ibang gagawa, wala siyang kapatid. Mm-hmm. And I can really resonate with that, although wala pa naman ako doon dahil lang aking magulang ay pretty healthy. Ayan po.
0: Wow.
2: Thank you, Lord.
0: Good for you.
1: Thank you, Lord.
2: Opo. Opo. Pero pinaghahandaan ko din po yung mga bagay na yon sa future, syempre, no? Since ako ang kanilang magiging sandigan sa pagdating ng panahon na yon. Pero isang bagay po na maidadagdag ko after ng mga shinare ni Ate Badet is, and ni Ate May, I think it would be good na makapagpa-counseling siya. Ayan.
0: Yeah.
2: Kung wala siyang ibang support. Kasi kesa mag-hire siya ng hindi niya naman afford na nurse or caregiver, I think counseling is much less when it comes to taking care of your well-being. Hindi naman siya ganun kamahal. Kahit once a month lang muna, kung hindi niya kaya ang every other week, maganda makapag-connect siya. Like sa Amara Counseling, ayan po. Pinromoten. Ayan po. So, malaking bagay po talaga yan na makapag-reach out tayo. Kasi kung yung support system, important po yan eh.
1: Yes.
2: Hindi natin alam eh kung meron ba siya, pero kung wala siyang support as of now, counselors are here to serve. So, yun po yung dadagdag.
0: Okay. Yeah.
1: Somebody na makausap niya talaga. Mahirap mag-alaga ng may dementia or yung ulianin. Mahirap. Sometimes they are, hindi ko naman sabing cruel, pero hindi nila kasi alam yun eh. Nananakit sila minsan, nananakit talaga sila. Hindi nila alam yun. Yeah. I na-encounter ko yun dahil sa mami ko, dahil karoon siya ng dementia at the age of mga 80 plus na rin siya at that time. Pati yung caregiver niya, tinutulak niya eh. Pero hindi niya, oo. Misa naalala niya, misa hindi. Yung ganun. So parang, na-admire ko rin yung anak, yung si ano, whoever, yung anak na yan na solo, na yung effort niya to take care of his father, hindi madali. But yet, ginagawa niya pa rin. So I would say na, just be patient, continue doing it. May reward ka naman dun. Hindi yan malalampas, ano, hindi matatapos ang panahon na hindi ka mabigyan ng na yan, kaliwanagan o kaya free ka from the pain.
0: Tama po, no? At sabi nga kanina, no, ni RT, maaring may trauma, no? Malamang dahil po dun sa mga pain, ano, na pinagdaanan niya growing up, yung pagbubuhat ng kamay, no? So, baka hindi lang verbal, physical abuse, no? At may neglect, no? Or abandonment ba yan, kung ano man yan, ano? Masasakit talaga ang pagdaanan ng isang bata yan, ano? At dadala niya, no, hanggang kanyang adult life. No, imagine kung yung tatay niya ay 82, I wonder, baka mga 40 ba tong taong to or more?
1: Pwede.
0: Oo, eh, no? Pero ganun pa man, ano, yung bumabalik na alaala niya ay ganun pa rin, ano? After ilang dekada ng buhay niya. So, yeah, maganda po talaga may tumulong sa kanya ma-process 'yan, ano, even yung forgiveness, 'di ba? Yung forgiveness kasi mabigat po talaga 'yon, ano. Yun bang kailangan mong alagaan pero galit ka sa kanya, 'di ba?
1: Yeah.
0: Oo. Kailangan pong ma-process talaga yung pag-unawa, kung ano yung pinagdaanan niya, bakit nagawa ng mga magulang yung ganun, ano, at ano yung paano, mas maganda at yung mas healthy na perspective, no, sa sitwasyon niya ngayon, ano, na hindi siya yung puno ng tawag diyan, yung pain, ano, puot yung ganyan, ano. So kailangan talaga yung forgiveness talaga, at it's a process, no, proseso yung pagpapatawad, ano, hindi siya talaga pinipilit agad-agad, kaya kailangan po may tumulong sa kanya, no, na ito ay maunawaan at mga proseso, no, yung kung ano man yung kabigatan, ano, nasa puso niya. So ito pong mga to ay ano, no, nagiging dahilan yung kanyang emotional ano instability. Kaya ang hirap po yung sinasabing caregiver stress, no, yung stress na stress ka. Maaring siya po ay malamang may trabaho ito, no, or may negosyo ba. Tapos ini-imagine ko lang kanina, no, solong anak. So lumaki siyang wala siyang kasama sa bahay kundi yung magulang niya. Walang oo. No? Walang nanay. Hindi niya naman nabanggit kung anong gano'n nakatagal na wala yung nanay niya. But then, ano, yung bang baka silang dalawa lang mag-ama. At umiikot-ikot lang araw-araw yung experience niya sa tatay niya, no. So pag wala nang ano anything ano na nagbibigay ng ano sa kanya, no, ng excitement o ng joy, no, paulit-ulit na lang yung ginagawa niya. So ganito yung kanyang nararamdaman, ano. Sabi niya nabubulyawan niya na. Baka hindi lang nabubulyawan.
1: Oo. Okay. Baka nababatukan pa niya.
0: Oo. No?
1: Pwede yun eh. Pwede
0: totoo po yan.
1: Yes.
0: Yeah. I think may nakita akong ganyang video na nasaktan niya yung matandang tatay niya, no? Pinaliliguan niya.
1: Oo, grabe. Ako din sa Facebook, ano, madami.
0: Oo. Mga ganyan, ano. Yeah, so baka naka-relate itong ating ano letter sender dun sa mga video na ganun, ano. Yeah, so talagang ang invitation ng Panginoon sa atin ay cast all your cares on him, no?
1: Yes,
0: because he cares for you. Pagka ganito talagang may kabigatan, kailangan natin ng may kausap, no? Baka sa church ninyo meron kang discipler diyan or 'di ba, yung pastor or mga kaibigan mo diyan, ano? Para hindi, ang hirap nun yung ganitong,
1: mag-isa lang siya.
0: Yes. Tapos, yung sariling boses mo, yung palagi mo lang naririnig, yung sarili, your own thoughts, no?
1: Yes.
0: Yun lang yun din ang sumasagot sa questions mo. Paulit-ulit lang, no? So, minsan, sabi nga kanina, I think si kapatid na RT nagsabi na parang dead end na, no? Oo, na out of obligation na lang.
1: Yeah.
0: Oo, parang minsan hindi mo alam kung mahal mo pa ba to kaya mo pinaglilingkuran o dahil wala ka na choice.
1: Yeah.
0: Nakakalungkot talaga.
1: Sana maisip na rin, ano, Sister May, Ate May, yung honoring his father despite of that. Kasi kung wala yung tatay niya, wala din siya, di ba?
0: Yeah, tama. Tama naman. Oo.
1: Yung lang naisip ko na in return, love ang ibibigay niya. So, kaya, if there is counseling, maka-counsel siya, baka makatulong sa kanya yung, instead of magalit siya sa tatay niya, mahalin na lang niya. Kasi in the first place, kung ilianin na yun, hindi niya rin alam kung anong ginagawa niya.
0: Oo, tama po. Kaya maganda yung counseling niya ay holistic, no? Kung may professional clinical counseling or yung psychotherapy, no? Maganda rin may biblical, no, na counseling.
1: Biblical, yeah.
0: Oo, para yung perspective, no, ng Panginoon, ano, yung mangyari sa buhay niya, no, mapalitan yung mga, alam niyo yon, no, mga masasakit na na-experience niya, no. Kung paulit-ulit lang na yun yung message, no, na nag-play out sa kanyang ano isipan, sa puso niya. Ganun din, paulit-ulit lang na sasaktan siya at nagagalit siya dun sa ginagawa niyang paglilingkod sa ama niya. Na every time sigurong paliliguan niya, maalala niya yung mga panahon na siya yung pinapaliguan at nasasaktan no? Sa kamay ng kanyang ama. Ayan.
1: Sabay batok din.
0: Ganun din ang ginagawa niya. No? Nakakalungkot naman yun. Na. Oo nga, naku talaga naman. Sige po, kung may mga nakikinig dyan ano, at nakaka-relate kayo, comment po kayo. Comment po kayo sa ating comment section ano. At baka gusto niyo mag-advise din. Ano magandang gawin? Okay, so 'yun isang option niya yung magbayad ano no, magbabantay. Kaya lang daw napakamahal no. Magkano na ba ngayon ang mga caregiver? Mahal na siguro ano, baka mababa na yung ano ba minimum ba yung mga ganyan?
1: Minimum siguro sa ang experience namin parang yung 8 to 8. 8 ng gabi up to 8 in the morning, parang 1,200. Yung 8
0: ang,
1: na.
0: Yung whole day. Yung 8 to 8. 12 hours. 12 hours.
1: Yeah. Pero mura na daw yung 12 hours na yun, 1, 2. Mura na daw yun. Oo,
0: mura na.
1: Yeah. Alam mo, siguro kung may tutulong sa kanya, kahit once a week, he will have a break.
0: Malaki
1: kanya yun.
0: Napapahinga siya, no? Baka matulog siya ng mahaba.
1: Mutually, baka tulog siya.
0: O kaya, mamasyal siya. Tama, tama.
1: Kaka-break. Yeah, kaka-drain din yun. Nakaka-drain.
0: Tama po. Kahit na siguro hindi ka na-abuse, no? At mahal na mahal ka ng tatay mo. Yung the mere fact na may trabaho ka, tapos magpapaligo ka ng matanda, ano, magpapakain, maglilinis sa kanya, lahat, no?
1: Yes, yes. Oo,
0: nakaka-drain. Okay. Sige po. Sana po ay nakatulong tayo dun sa ating letter sender, no, sa solong anak. Ayan. Baka po nga grieving pa to, no? Hindi natin alam kung ilang taon na siyang
1: oo nga.
0: Walang ina, no? Baka nga malapit siya sa nanay niya at yun yung nawala, ano?
1: Pwede rin, no?
0: Dumagdag pa yun sa pain niya. Okay. Yeah. Mukhang madami talaga siyang ano, dala-dala. Okay, ito po yung ating next. No? Sabi po dito, hindi po ako nakapag-asawa. Automatic ba na ako ang mag-aalaga sa nanay namin? 77 na po siya at may dementia po siya. Pangatlo po ako sa 5 pero may mga pamilya sila. Samantalang, may mga kakayanan naman po sila. Inaasahan nilang ako ang mag-aalaga. Isa po akong accountant. Wala na po akong ginawa kundi magtrabaho at mag-alaga kay nanay. Masamang masama na ang loob ko sa mga kapatid ko. Ayun na, talagang lumabas na yung sama ng loob niya, no, sa sulat niya. Masamang masama na ang loob ko sa mga kapatid ko. Okay, kapatid na RT, ano ang gusto nating sabihin tungkol dito?
2: Ano po, no? Yung bungad na statement niya, hindi pa nakakapag-asawa. Doon pa lang eh.
0: Doon pa lang, issue na, no?
2: Alam mo na eh, may hugot na siya doon.
0: May hugot.
2: Niya.
1: Okay.
0: Yung intro niya, no?
2: It says everything. Kahit wala yung context, medyo maisip
0: na ako eh. Oo nga, naku, talaga.
2: Okay. Ano po, I feel for this person, ano, kasi sa, although wala po ang kapatid, no, but I have heard a lot of stories pagdating sa mga magkakapatid. Minsan may taya talaga dyan eh. Yung hindi
0: May
2: pa,
0: taya.
2: yung huli, yung huling na hindi pa nag-aasawa, parang nagiging ano na, ano ba, minsan parang napag-aagrihan na nung ano, ay may pamilya na ako eh, busy na ako, ikaw na dyan.
0: Ikaw na yung tuturo, ano?
2: Oo, nagkaturoan, parang taya na siya. So parang
0: automatic.
2: Kawawa naman.
1: Automatic.
2: Matik.
0: Matik na.
1: Matik.
0: Sabi nga, di ba, matik na ba to?
2: Oo nga. So ano siya, no? Parang yung mga ganong terminology, parang ano siya? Millennial or Gen Z?
0: Oo nga. Baka Gen Z to.
2: Baka mo Gen Z, oo.
0: Oo nga.
1: Boomer ako, boomer.
0: Gen X.
2: Millennial po. Ay, bye-bye po pala tayo.
1: Nakakalata na yun.
2: Parang ano, na nahabag naman ako, naawa ako dun sa tao, na parang, parang taya ako, mga ate, mga kuya, na parang porket walang pamilya. Although, I often hear that, ano, even sa friends, parang maririnig mo madala sa pamilya, parang taya yung walang ano. Eh, wala ka pa naman pamilya eh, di ba? So, parang,
0: kung mag-alaga.
2: Oo, ikaw na mag-alaga. Pero syempre, di ba, parang natanong ba nila kung okay lang ba sa kanya?
0: Ayun.
2: Na kapatid, okay lang ba sa'yo since kung meron ka namang oras, wala ka pang family, okay lang ba sa'yo? Parang hindi siguro siya natanong ng ganun, kaya may resentment. Possibly, na hindi pa siya nakakapag-settle down. Yung iba pong ganyan, ano po, no? Panganay. Yung kasi inalagaan niya yung lahat ng kapatid niya. Oo, tapos siya na yung huli na. May girlfriend man o boyfriend, pero parang kanya rin, nasa ano na siya, pa-40s na siya, hindi pa siya kinakasal. Parang gano'n.
1: Kawawa naman.
2: Opo, kawawa naman. Parang... Marami po akong nakausap na ganyan noon and nakakalungkot lang po. Maganda din na matanong yung si kapatid kung
1: willing.
2: Kung willing ba siya. At least ano, nabigyan siya ng privilege na mag-decide para hindi naman sumama yung loob niya.
1: Oo.
2: Kasi may tao din siya, may gusto din siyang gawin sa buhay niya, may mga pangarap. So katulad din po nung sa nauna natin binasa po, no, natin na maganda freely given kung pwedeng tulungan kung ano yung kaya, oras ba o monetary or in kind. Wag natin iasa sa isang kapatid lang. Kawawa naman yung tao.
0: Okay. Kaya lang mukhang ano eh, napagkaisahan na.
2: Oo nga.
1: Hindi na paalam, you know?
2: Oo, ikaw na.
0: Tingin ko to nag-meeting na, wala siya. Nag-meeting na yung mga magkakapatid.
2: Baka hindi makaalma kasi baka bunso.
0: Hindi, middle child yata.
2: Ah, middle.
0: Pangatlo. Pangatlo sa lima. Middle child. Oh, pinagtulungan ng mga panganay at mga bunso.
2: Oo nga.
0: Oo.
2: Kawawa naman ang middle child.
0: Oo. So, mahirap talaga, no? Kailangan naman ay kinoconsider lahat, no? O, tinatanong din, ano? Hindi yung automatic dahil siya ay walang asawa. Okay. Magkakaiba rin naman ang sitwasyon, ano? Hindi naman ibig sabihin na yung wala kang asawa ay available agad, ano? Sa lahat ng oras. Hindi naman. Depende rin pa yan.
1: Yeah.
0: Okay. Sige. Ate Badet, what would you like to add?
1: Parang nakaka-relate na ako dun sa sinasabi ni RT eh.
0: Alin doon?
1: Pagkaisahan.
0: Ba't pinagkaisahan ka ba, Ate Badet?
1: Hindi naman siguro. Kasi kinausap din naman ako nung kapatid ko before. Kasi nag-ano kami, nag-tour kami ng US and Canada. Sabi niya, pagbalik mo, iwan na namin si daddy tsaka si mama sa'yo. Ililipat pala, lilipat. That was 2018. Kasi sila naman ang mag-a-abroad. Thinking na pagbalik nila, kukunin nila ulit si daddy tsaka si mama.
0: Uh-huh.
1: Hindi. For 8 long, hindi. For 8 long years, iniwan sa amin yung dalawang matanda hanggang nawala sila sa mundo. Oh. Nakinuha sila ni Lord. Up to the time that they left the world. Pero sa akin, it was an opportunity na maibalik ko yung pagmamahal nila sa akin. Sa aming apat, I was the most sickly nung bata ako. I could not sleep kung hindi ako kinakarga ng tatay ko. Asthmatic, very asthmatic. Pero isa na lang, tinignan ko na lang on that side na it was like payback time.
0: Ganda naman nun, ano, Ate
1: Yeah, Badin. Payback time na ako naman mag-alaga sa inyo dahil inalagaan niyo ako ng matagal na panahon. Mm-hmm. So siguro pwede nating i-advise dun sa kapatid natin na siguro it's time to enjoy the time with your parents na ikaw nag-aalaga. Mabigat yun, mahirap. Minsan, yung mga lakad mo, hindi ka na makaalis dahil walang magbabantay sa nanay mo, walang titingin sa kanya, wala ka extra money to pay a caregiver. So, wala. Sacrifice talaga siya. It's a big sacrifice. Pero after they're gone, na-realize ko, it was a blessing. Payback time. Naalagaan ko sila before they left.
0: Wow. Yeah.
1: Yun ang naging up to this time kami mag-asawa kasi pasalamat ko yung asawa ko. Very caring din. Kasi hindi niya na-experience na alagaan niya magulang niya during that time. Kasi nawala sila. Nawala din siya. They namatay ang dad niya through an accident. Namatay ang mom niya, nasa Mindanao kami. So hindi niya talaga na nagkaroon ng time to really take care of them. Well, this time, nalagaan niya yung parents-in-law niya. So sa kanya, parang it was a time na parang inalagaan ko na rin yung magulang ko through them, through my parents-in-law. So yun lang. So ang advice is like, treat it as like, payback time for your parents. It is an opportunity, a blessing. Sabi mo, nga, pinagkaisahan ako, pero okay lang sa akin. At least, naramdaman ko ngayon na ako ngayon ang nag-alaga ng mga magulang natin.
0: Maganda yun, Ate Badet, no? yung change ng perspective, no?
1: Yes.
0: Yung pananaw mo dun sa sitwasyon mo. Kasi minsan, talagang ang bigat pagka nakatingin ka dun sa negative side, no, nung sitwasyon, ano. Pero maganda nga yung sinabi mo, tingnan mo yun, ano, baka payback time, no, lalo na katulad ni Ate Badet, siya pala yung sickly sa magkakapatid, no. And this time around, ikaw naman yung nag-aalaga sa may sakit na magulang, di ba? Which is, ano, napakaganda naman. And alam mo, minsan baka nga kinaiinggitan ka, Ate Badet, ng mga kapatid mo kasi araw-araw may mga kwento ka about your aging parents, no? May picture ka, kayakap mo sila, hindi nila magawa yun.
1: I mean, totoo yan, no? Like, diba? Taking a bath, yung bathing them, tapos habang pinapaliguan mo, umiiyak, lalo ng dad ko kasi ano yun, leader sa naging city administrator siya ng General Santos. So yung tingin niya sa sarili niya, strong man siya. Sabi niya, nahihiya siya na pinapaliguan siya. Alam mo yun, yung pinapaliguan mo siya, umiiyak siya dahil parang nahihiya siya sa'yo. Sabi ko, Dad, ito na yung time na ma-feel mo yung love namin sa'yo.
0: Tama naman. Yeah. Ako rin, no? I remember yung mother ko bago siya, a year bago siya umanaw. Nailalakad ko siya dito sa subdivision pag umaga. Ayan, nalakad ko siya. So, parang dun ko talaga naramdaman na, ano, na Lord, salamat kasi nagawa ko to para sa mama ko.
1: Yeah.
0: Kasi dati talaga hindi ako close sa kanya. Pero nung naging mahina siya, dun ko na-express yung love ko sa kanya. Verbally, no, sa gesture, yung ganyan. Yeah. Dati hindi ako malambing sa kanya. Kasi masyado siyang strong ganyan. At lagi siyang stress ganyan, so hindi ako makalapit sa kanya. Pero nung siya na yung time na mahina na siya, yun, ako, pinapapa ko siya ng halik. Talaga pinanggigigilan ko siya, pinapasyal ko siya. You know. Minsan, Wala siyang magawa. Yeah. Binuhos ko na yung mga hindi ko nagawa noon. Binuhos ko talaga sa kanya.
1: Oh, yeah.
0: So maganda yun, ano. And I think dito din sa ating ano, letter sender, no, na sinabi niya, no, na hindi siya nakapag-asawa, pero may kakayanan din naman yung mga kapatid niya, no, at hindi automatic na sa kanya na lahat, ano. Maging, yes, ano, assertive siya. Pwede mo ang kwentahan sila na ito yung mga kailangan, ano, yes, ito yung mga, yeah, pag-usapan, di ba, hindi ako lahat, no. Kung may kakayanan naman silang lahat, siya nga ay accountant, ano, pwede siya mag-contribute financially, kumuha ng mag-aalaga, ano, katulad ng sabi natin kanina.
1: Right, right.
0: Oh, baka magkaroon siya ng social life at makapag-asawa pa siya.
1: Yes.
0: Diba, ano?
1: Old na kaya siya.
0: Oh, hindi niya sinabi. Eh, 77 na daw yung kanyang ano, ano, nanay, no? So, baka 40s na rin ito, or...
1: Oh, yeah, malamang.
0: Mga ganyan. Anyway, oo, no? Baka makapag-asawa pa. May pag-asa pa, no? Maging assertive, yan. Napaka-importante, yeah, noon, ano? Baka kasi minsan, ano eh, hindi pinag-uusapang maigi, no?
1: Yeah, communication, oh, din.
0: Mm-hmm. Yeah. Okay, so ano pa bang gusto nating idagdag dito, no? So 'yun, kaya kailangan lang na ano, maging clear lahat, ano, hindi yung automatic, ano, hindi pinagkakaisahan ang isang kapatid. Mm-hmm. Yeah, at yung kung kaya naman, ano, maganda rin po 'yun na minsan ay kukuha tayo ng makakatulong, no?
1: Yeah.
0: Kung able naman. All right, sige. So, pwede pa tayo another letter dito, no? Ayan. Basahin ko po. Sabing ganyan, ano? Dati pong government employees ang mga magulang namin. 80 na si tatay at 83 si nanay. Medyo may edad na talaga. Alam po naming may ipon sila. At buwan-buwan may pension. Pero... Mm-hmm. Di po nila yon pinagagalaw. Malinaw pa siguro ang ano, memory nila. Magkano dumarating, magkano ng total.
1: Kung GSIS yan, malaki yan.
0: Oh, kasi government employee. Baka magaling sa math yung mag-asawa. Hindi daw pinagagalaw. At kami ni ate ang gumagastos sa lahat. Teacher po ako at call center agent si ate. May mga pamilya at mga anak. Okay, so pareho silang may asawa na at may mga anak. Wala po akong gaanong ipon sa loob ng maraming taon. Paano po namin masasabi na kapos din kami? Ayun. Okay, so iba naman ang kwento nito, Ate Bade.
1: Natawa ko kasi government, ano yan sila, office.

0: sa parents nila, and they're also renting a house, they're renting an apartment or whatever, o mag-grocery pa sila, kuryente, tubig, wala nang matitira sa kanila. How much ba ang magiging sweldo ng isang call center agent? Lalo ng teacher. Diba? Lalo ng teacher. So, matter sa akin, communication pa din.
1: Yeah.
0: Lahat naman ng problema na nabibigyan ng solusyon, pag i-communicate mo kung ano talaga yung problema mo, kung ano talaga yung sitwasyon. Baka hindi rin alam ng magulang nila na kasi nagbibigay pa rin sila kahit na hindi na nila kaya, di ba? So, akala ng magulang siguro nila, okay lang pala sa kanila, di ayaw mo na, huwag na natin gastusin yung pera. Pero kung ilatag nila yung mga sitwasyon talaga nila, they might help help them understand na hanggang dito lang po kami. Yeah.
2: Okay. Mahirap yun, ano? Kasi minsan, alam niyo po yun, minsan pinag-uusapan namin yun, ano? Yung mga, minsan yung mga behavior ng mga may edad, yung minsan parang security blanket nila yung ipon nila, yung pera.
0: Yeah. True.
2: Oo. Diba? Na parang huwag niyong galawin yan, mamaya wala na kayo or walang tumulong sa amin, at least meron kaming hawak. Yung ganyan, ano?
0: Oo.
2: Kaya minsan may ganong mentality yung mga matatanda. Or I don't know, ikaw RT, anong may na-experience ka ba na ganitong issue? Ano kaya yung mga kadahilanan? Ano? As a counselor, ano yung mga kadahilanan? Bakit minsan may, hindi magbitaw ng, ano, ng pera yung isang tao? Lalo na kung medyo may edad na siya.
1: Sige po. At siguro sa ano muna po, dun sa mga anak, ayan, naisip ko lang din po, no, habang nag-share po kayo ni Ate Padet, na kung hindi nila nako-communicate na gipit na sila, baka meron silang ano, parang ayaw nilang nakikita na hindi, ayaw nilang nakikita ng magulang nila na hindi nila kaya mag-support sa kanila. Di ba yung parang desire ng anak na gusto nila
0: makatulong.
1: Maganda yung, lala na kung mataas expectation nila na yung magbibigay, ganyan. At gusto mong makabawi. Kailangan talaga pong ma-communicate. Pero yung sa, ano po, no? Yung sa parents, I don't know kung ano sila, kung laki sa hirap.
2: Yeah.
1: Parang ano yan eh.
2: Possible.
1: May bulsa sa balat. Ika nga. Ayaw gumastos. Yan. Ayaw ipagalaw. Oo. Baka nga, ano, baka feeling nila, baka hindi nila nakikita na hirap yung dalawang anak. Oo. Itong ating writer, no. Baka hindi nila napag-uusapan. Kasi minsan po sa family, hindi open ang discussion, no? Lalo na yung mga malalalim na issue or hindi nila na-express or hindi sila comfortable. Ganyan. Natatakot na may masabi. Pero it will lead you to communication pa rin talaga eh, na kung ayaw mag-budge sa'yo kasi feeling na capable ka, mawala na pong makain ang aking ano. Mga ano. Kasi yung totoo po. Di ba? Yung mga ganun.
0: Lakas ka mo.
1: Oh, kasi pag apo, wala nang ano yan eh. Pag ano, lolo't lola. Hala, ganun ba? Di ba? So, for sure, baka hindi naman nila yun i-withhold sa kanilang mga apo. Oh, kasi kawawa din sila in this economy. Parang hindi ko ma-imagine paano nila sinusustain. Baka mapapautang pa sila kung hindi nila masasabi. Oo. Oh, yeah, kung may medical expenses pa. Mas matanda na.
0: Yeah.
2: Mm-mm. So communication talaga, no?
0: Communication, yeah. Actually, may yung ano eh, yung culture kasi natin, Filipino culture, lagi may shame.
2: Ayun.
0: Hindi shame, pride. Hindi, kaya namin yan, kaya namin. Wala na pala. Di ba? Wala na. Hindi nila sabihin na, nak, pahiram naman ako. Ay, ano, mami, wala na akong pambili ng gatos ng anak ko. Hindi niya sasabihin yan.

0: Kasi sabihin naman, may mga trabaho kayo, bakit anong ginagawa niyo sa pera niyo? Di
1: Ayun.
0: ba? May ganun din ang magulang. Babalikan ka naman. Di ba? Yan.
1: Eh, kung ibalik din sa kanila, eh, kayo po, ano ginagawa niyo sa pera niyo?
2: Iniipon.
0: Iniipon.
1: Wala lang, gusto lang namin dumami siya.
0: Hindi ko na, can you imagine kung 40,000 a month ang pension nila? Dalawa sila.
1: Oh,
2: 80,000.
0: Diba? May 80,000 sila a month. Eh, ilang buwan tayo nakaraan. Million na yun.
1: Tapos, tas yung anak nila, may mga anak, no?
0: Oo.
1: Wala nang ipon.
0: Pampili ng gatas. Ay, naku.

0: Ay,
1: Minsan
0: narinig ko lang po.
1: Oh, narinig mo. Oh, inabot ang mga magulang mo yan.
2: Sigurado. Yeah.
1: Nagwawali sa ilalim ng ano, ng carpet.
2: Oh, magwalis ka na dyan, wala ng tempera, yung pala.
1: Oh, yun.
0: May lalabas na mga libo.
1: Oh, at least yung naglalabas, ano, itong magulang ng ating center.
2: Yeah.
1: Yeah. So, maraming kadahilanan din, ano. Maari din na, ano, they can say no to their parents. Lumaki sila na, ano, hindi makatanggi, no? Baka very, ano, strong yung mga magulang or controlling, ganyan, ano. So, kahit hirap na sila, ganun pa rin ang pagbibigay nila, no? At yung service nila sa kanilang mga magulang. So, mahirap po talaga. Kailangan nito yung maging assertive sila. Maging transparent din, ano? Na,
2: yeah.
1: Oo, maging transparent sila na sana po ay maunawaan ninyo kasi nag-aaral yung mga bata, no? Nagbabaon, o nagbabayad ng school bus, yung ganun ba. Kung maintindihan ng mga magulang, no? Kasi 80s, 83. Oh. Maintindihan pa naman siguro, no?
2: Yeah.
1: Oo, yeah. So, sana, no? Kung mentally capable pa naman sila, mahalagang sila mismo yung maging bahagi ng pag-uusap tungkol sa kanilang mga pension, savings, no? Baka hindi lang nila alam kung magkano na yung naipon nila. Baka pwede pong ano, galawin natin konti.
2: Pwede humingi.
1: Pwede humingi. Oo. Mahirap talaga pagka ganyan, ano, na, you know, hindi ka makahindi. Baka hindi talaga sila makahindi. Anyway, ayan po yung ating mga ano no, mga katanungan at sana po ay ano no, nabigyan natin ng magandang ano mga insights no at advice yung ating po mga letter senders no ngayong gabi. I just wonder no sa atin pong mga nakikinig sa atin ngayon, yung mga nanonood sa atin ano sa Facebook ay baka meron kayong mga experiences similar o naka-resonate kayo sa atin pong mga nabasang sulat, no? Pwede po kayong mag-share, no? At kung kayo naman ay may tanong, pwede nyo rin po itanong yan ano, sa atin pong comment section. Yan. So, ito po ay isang usapin, ano? I don't know kung ito ay ano, very, very common po talaga ito, no? Marami po tayong mga kababayan, ano, na sila po ay naiiwan talaga sa kanilang mga ano mga magulang no at iba-iba yung kwento ng buhay no pero tayo po ay laging ano no may mga magagandang maaring gawin ano para tayo po ay masayang naglilingkod habang nag-aalaga din sa atin pong mga kaedad ng mga magulang no? Okay, sige. So, bago po tayo magwakas, ano, ay nais po nating hingan, ano, ng final words yung atin pong mga bisita. Sino po bang gustong mauna? Ate Badet, baka gusto mong mauna. Jack and Boy.
2: Okay. Ako, thank you for this opportunity, Pastora May. More, nakasama na naman ako sa Heartline. I just want to share yung in a final word that ang parents natin ay dapat natin i-honor whether nagkaroon tayo ng past bad experiences with them growing up. We must honor them pa din kasi there is a promise. Pagka nag-honor tayo ng parents natin lalong hahaba ang ating buhay, mapapaganda ang ating buhay. There of course hindi maiwasan na magkaroon ka ng problema. That's part of it. Pero pwede din i-consider na as we take care of our parents, habang inalagaan natin sila, we are also repaying the debt or kaya paying forward. Ano yung ginawa nila sa atin? Like, pinanganak ka sa mundo, malaking pasasalamat yun na nabuhay ka. Okay? So parang pasasalamat natin sa Panginoon na nabuhay ako through my parents. Yun yung very clear yun that the children and grandchildren should understand that now we are paying back yung goodness na nandun tayo, na we were born kaya because of our parents. And there is a very serious moral duty na alagaan natin ating mga magulang. Kung may problema, it's a matter of communicating. Communicate. Kung may problema, may mga kapatid.

0: ka, you communicate. Communicate also with your parents. Malaking bagay ang communication in any matter, whether sa parents mo, sa anak, di ba? Malaking bagay ang communication. If you keep it to yourself, walang mangyayari.
1: Yun lang.
0: Yeah, walang mangyayari talaga. Kasi hindi nila alam kung anong nagiging ang nasa sa kalooban mo. So, yun. I hope na-communicate ko properly yung dapat ko sabihin.
1: Okay. Thank you, Ate Beldet. No? At na, habang nagsasalita ka, no, na alala ko lang, no, na minsan, as a parent, no, lalo na kung maliliit pa yung mga anak mo, maganda talaga na maganda yung papakita mo sa kanila, no, yung pagmamahal, yung pag-aalaga, no, na hanggat kaya ng powers mo ay talagang ano, you attend to their needs, binibigyan mo sila ng emotionally healthy relationship, yung ganyan, kinakamusta mo sila, nakikinig ka sa kanila, no? Yeah. Hanggat maaari ay hindi mo sila, maiwanan mo ba sila ng pakiramdam na pinabayaan ako o na rejected ako, yung mga ganyan, ano, you always check on them, no?
0: Yes.
1: Oo, kasi pag ganito yung pagpapalaki, no? Talagang aanihin mo rin yun eh, di ba? Pagtanda mo, no? Na mahal na mahal kami nitong taong to, kaya hindi pwedeng pabayaan ko sila. Ayun, ganyan.
0: True.
1: Kaya di, on the other hand, kaya di naman may mga pagkakataon na hirap kang alagaan kasi yung magulang mo once upon a time, pinabayaan ka din, no? Parang may ganyang pakiramdam. And naunawaan natin yun, ano? Kaya lang nga, yun nga, maganda rin talaga na maituwid, no, yung ganong mga pananaw, no, na ito ay hindi maganda, no, dahil nga una sabi nga ng Panginoon, honor your parents, di ba? At minsan ang sikip, ang hirap dalhin, no, pero kung maituwid yun, ano, kakalaya ka dun sa kabigatan na nararamdaman mo, ano.
0: Yes.
1: Okay. So thank you, Ate Badet, no, sa yung final words para sa ating mga listeners and viewers ngayon. Let's hear from our first-timer. Sige, kapatid na Artie.
2: Okay, po. First of all, thank you, Ate Mae, for this opportunity. This is my first time magkaroon ng ganito opportunity. So, it's an honor po. Ayan. Gusto ko din po yung sinabi mo, Ate Mae, na pagdating sa pagpapalaki ng mga anak, although wala pa akong kids, no, but I have talked to many parents already, and the things that I notice is maganda kasama yung emotional support. Ayan. Hindi lang physical needs or pagkain, magandang damit, maayos na bahay. Pero kasama po ang emotional support. Ayan. And when we are able to support our children, no, from 0 to hanggang adulthood, I believe it doesn't stop. Talaga. Anak pa rin talaga, kahit malaki na siya, kailangan ka pa rin niya, no? Oo. And you will surely see na, kumbaga, less issues kapag naalagaan na maayos ang attachment, no, sa anak ng sa magulang tapos sa anak, no? Kapag naging maganda at na-establish yung healthy attachment, actually, hindi ka masyadong mamamroblema. Ayan. You're just gonna be supportive. And at the end of the day, you will reap, no, yung efforts na in-invest mo sa iyong anak, for sure. And totoo po na communication is key. Kailangan po natin mag-usap kahit hindi tayo sanay. Kung hindi po natin alam ang gagawin natin sa umpisa, maganda po na meron tayong makuhanan ng support katulad po ng counseling and counseling services, support from our trusted people in our life, friends and family. Right. Napaka-importante po niyan. And tatandaan po natin na hindi tayo nag-iisa. May mga taong handang tumulong. Ayan. Katulad ng mga churchmates, ayan, yes, counselors, ayan po, no, mga kapwa Kristiyana natin, even family, ayan po. So, tandaan po natin na we can seek support Hindi man madali, lalo na kung hindi ka nasanay. Pero, di ba? Oo. Yeah, may reason din po ano, bakit nahirapan tayo mag-seek ng support kasi baka support was not available during that time.
1: Ayun
2: Pero
1: naman.
2: right now, you are in the present and support is available for you. So don't hesitate to reach out.
1: Ayun, napakaganda.
0: True.
1: Yeah. Minsan po yung mga bagay na hindi nakasanayan, ano? It's about time. Nasimula natin, ano? Simula
2: Yes.
1: nating buksan yung ating bibig, mag-assert, mag-explain, humingi ng tulong, no? Minsan po talaga yung paghingi ng tulong ay very evasive. Hindi natin magawa-gawa. Dahil minsan yung mga tao na ano, no, sabihin sa'yo na ikaw, para yan lang, di ba? Hindi mo kaya. Yung mga ganyan salita. So, yung tao tuloy, no? Minsan mahirap siyang ipakita na hindi niya kaya or mahina siya. So, yeah. Okay. Maraming salamat doon, ano? And of course, sa atin pong pagtatapos, no, ng ating usapan ngayong gabi, marahil hindi natin masasagot sa isang simpleng oo o hindi yung tanong na responsibilidad ba, no, ng anak na alagaan yung kanilang matatandang magulang. Dahil ang bawat pamilya po ay may sariling kwento, magkakaiba, no? May mga magulang na buong buhay na nagsakripisyo para sa kanila pong mga anak. May mga anak naman na kahit mahal nila yung kanilang magulang, may sarili ring pamilya o kaya trabaho, may sarili silang mga pinagdadaanan, no? At kanya-kanya po yung kwento ng limitasyon sa buhay. So may mga pamilyang napakalapit po sa isa't isa. Meron din naman pong mga relasyong nasaktan, naputol o kaya hindi kailanman naging malapit. Kaya marahil ang tanong po ay hindi lang sino ang obligadong mag-alaga, maaring ang magandang tanong ay paano natin maipapakita yung paggalang, malasakit, yung dignidad sa ating matatandang magulang, no? Habang kinikilala rin yung kakayahan at limitasyon ng bawat miyembro ng pamilya. May mga kanya-kanya yan, no? At sa mga anak, huwag nating hintayin na maging emergency, no, yung pangangailangan ng ating mga magulang bago tayo ay mag-usap-usap. Mag-usap habang kaya pa, no, magplano, habang malinaw pa ang mga isip, no. Alam niyo, maghatian habang may pagkakataon, pag-usapan yung mga assignments, yung mga schedules, no, at mga contribution. At kung may sugat, no, sa pamilya, wounded, no, ang ilan sa pamilya, huwag nating isipin na kailangan maging perpekto muna yung relationship bago tayo matutong gumawa ng mabuti, no, sa atin pong mga magulang na tumatanda na. Yung pangangailangan po ninyo ay hindi nakakabawas sa inyong dignidad. Hindi kayo pabigat dahil kayo ay tumatanda. Naku, narinig ko yung nanay kong ganyan noon. Ano, sabi niya, huwag mo nang sabihin sa kanila kasi magiging pabigat ako. Ayan. Sinasabi po talaga nila yan. Ano? Lalo na yung mga nanay na sanay na sila po yung nagbibigay at hindi sila tumatanggap. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa kung sino yung may utang kanino. Sa pinakamainam nitong anyo, ang pamilya po ay tungkol sa pagdadamayan, paggalang, pananagutan at pag-ibig na marunong umunawa sa tunay na kalagayan ng bawat isa. So minsan po, sapat nang magsimula tayo sa isang pag-uusap, no? Isang pag-unawa, isang hakbang patungo sa isa't isa, no? Dahil sa bawat tahanan, may pusong kailangang pakinggan. Yan po yung ating message, no? Para sa magkakapatid, sa mga magulang at anak, no, na bumubuo ng pamilya. Okay, sige po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong makapag-usap kami tungkol sa pamilya, pag-aaruga at mga relasyon na minsan ay masaya, minsan naman po ay mahirap o napakahirap. Dalangin namin ang amin pong mga tagapakinig at manunood at ang bawat pamilyang may pinagdaraanan ngayon. Higit sa lahat ang mga magulang na nakadarama na sila ay mag-isa o naging pabigat na at ang mga anak na may mga pagsubok sa pag-aalaga ng mga magulang na hindi na kaya itaguyod, no, at alagaan ang kanilang mga sarili. Bigyan mo po sila ng lakas, karunungan, pasensya at pusong marunong umunawa at magmahal. Itulot mo pong itago namin sa aming mga puso ang mga aral at paalalang narinig namin sa usapan ngayong gabi. At maghari ang pag-ibig at pagkakaunawaan at pagbibigay sa aming mga relasyon bilang pamilya. Panginoon, sa bawat relasyon at sa bawat season ng aming buhay, turuan mo kaming bigyan ka ng puwang. Sa aming pagod, sa sama ng loob, mga desisyon kailangan gawin, ikaw, Panginoon, ang maging gabay at sandigan. Gayun din, pagpalain mo rin po ang Heartline, ang 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, ang amin pong mga staff, host, guests, at lahat po ng taong naging bahagi upang may sakatuparan ang programang ito. Gamitin mo po ang Heartline upang patuloy na maging daluyan ng pag-asa, pag-unawa at kagalingan sa mga tahanan at puso ng aming mga tagapakinig at tagapanood. Ito po ang aming samot dalangin ng may pagpapakumbaba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige po. Maraming salamat, no? Baka po meron pa kayong nais batiin or i-announce? Pati na RT, Ate Badet? O gusto mong ulitin yung... sabi mo meron ka kanina gustong i-mention, Ate Badet, about yakap?
0: Medical health. Mm-hmm. Meron na tayong PhilHealth Yakap na tinatawag.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Yan ng kalusugan program.
1: Mm-hmm.
0: So, pwede sila magtanong sa mga health centers.
1: Uh-huh.
0: Kasi consultation niya, free primary care visit, pwede kang libre ng check-up. Tapos mm-hmm. meron ding medical na mga medicines na kailangan. 75 essential generic medicines. Meron kang 20,000 yearly na ibibigay sa'yo doon para sa mga gamot. So, kung may diabetes ka, yung mga maintenance drugs mo, libre na yun. For one whole year yan, 20,000 worth. So, yan. And then, pati lang mga laboratory. Libre na yun.
1: Minsan mahal po yung mga ganyan.
0: Oo, yung complete na CBC, chest x-ray,
1: blood
0: PCT, o blood sugar. Yun, mga libre na yan sa yakap. So, pati cancer screens. Cancer
1: meron din po.
0: Oh, meron din. Free screening for 6 types of cancer, including mammograms, breast ultrasounds, and colonoscopies. So, sino makaka-avail? Lahat ng member ng PhilHealth. Kailangan lang tayo magtanong sa mga centers o sa mga hospitals na may PhilHealth.
1: Opo, yeah. Kasi hindi lahat yata ay accredited.
0: Opo.
1: Okay, so kailangan po i-check, no?
0: Especially government hospitals.
1: At saka, Ate Badet, I think and I heard na yung pong mga seniors automatic pong miyembro sila ng
0: PhilHealth. Yes, no? Yes, correct.
1: Yeah. Oo, yes. Tama. Oh. Yeah, so yan po, no? Maganda pong i-check natin sa atin pong mga neighboring hospitals, mga clinics, no? Kung kayo po ay pwedeng mag-avail ng service ng ating gobyerno. After all, tayo naman po ang mga nagko-contribute sa ating mga taxes.
0: Correct.
1: At magandang tayo po ay makinabang sa mga ganyang services, lalo na po kung talagang tayo ay hirap din, ano, na ano, supportahan yung ating mga tumandang magulang.
0: Yes.
1: Yan. May tulong po ang available, no? Yan. Maganda po yan. Guess or hindi, no? Pwede nyo po ipa-announce yan dito sa Heartline. Ayan.
0: Yes.
1: Si Kapatid na RT, baka meron pa. Birthday, whatever.
2: Ay,
1: yung iyong counseling, ano dyan? Mga connections.
2: Counseling services ko po. Ayan.
1: Yeah, oo.
2: So, check out Now Serving. Hanapin nyo po si Anne Rachel A. Torres. RGC.
1: Now
2: for
1: Serving.
2: For counseling and psychotherapy.
1: Ayan.
2: And also, Si Amara Counseling, ngayon po.
1: Silingi talaga.
2: don't hesitate to reach out. There are a lot of counselors that are available for you. And shout out din po sa ano, Jesus the Good Shepherd Church of Muntinlupa, where meron kaming ongoing na campaign, which is called Marked by Jesus. Ayan po.
1: Marked by Jesus.
2: Church sa South, andyan lang po ang GGSEM sa Tunasan. Meron po kaming youth group, YA group, men, women, and young couples. So, okay. Yan lang po.
1: Okay. So, yung now serving ay counseling clinic?
2: Opo. Siya? Okay. Parang booking app. Ayan po.
1: So, online ba yan?
2: Opo. Online, yes.
1: Itatype lang nila.
2: Doctors, psychiatrists, counselors. Like
1: itatype lang now serving, mahahanap na nila.
2: You need to download the application na now serving sa
1: Google. May application.
2: All Google right. Play. Yeah,
0: okay. Nice night.
1: Noted. So, may option na. Pagka busy si Amara, sinow-serving. Pag busy sinow-serving,
0: yes. Amara, yeah.
1: Okay, sige po. Shout-out po sa mga napaka-sisipag, no? Nating mga kasamahan dyan sa production at ang atin pong laging maasahang RTV team, mga masisigasing nating mga broadcast engineers at sa lahat po ng mga sobrang dedicated nating kasamahan dyan sa Bukawi Transmitter side. No? God bless you all po. Ayan. At inyo pong napakinggan ang programang Heartline Monday Edition dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kami nga po ay nandito sa Ortigas Center, Pasig City. Miyembro po kami ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat sa mga bisita natin, no? Mga kamanggagawa, nakakwentuhan at tumulong magbigay ng payo ngayong gabi si Ate Badet, nasukin natin, Badet Herradura. Ayan, salamat Ate Badet. And ang ating pong first timer na sana ay maimbita natin muli sa ibang pagkakataon, si RT, no? Or Miss Ann Rachel Torres, dito po sa Heartline Monday Edition. Hanggang sa muli, maraming salamat po. God bless you all. Bye!
0: Bye. Good night.
1: Good night.
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapan ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Magandang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa iyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Samahan niyo po ako sa loob ng 30 minuto at tayo po'y magkwentuhan, magpanalanginan at sama-samang magbulay-bulay ng salita ng Diyos sa atin pong programa. Ang atin pong verse for today ay matatagpuan sa Lamentations chapter 3 verses 21 to 23. But this I call to mind and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Lamentations 3:21 to 23.

Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat sa iyong dakila at mapayapang presensya na siya mang kumukupkop sa amin sa harap ng aming kaguluhamihanan. Panginoon, maraming beses naming ikaw ay tinakbuhan. Maraming beses na kami ay tumalikod sa iyo. Ngunit kailanman, kami ay iyong kinupkop pa rin at hindi pinabayaan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig na di nagmamaliw, na kailanman ay hindi matatapos. Salamat po, Panginoon, sa inyong awa at habag, na kailanman ay hindi magkakaroon ng expiration date. Sabi niyo sa inyong salita, "They are new every morning. Great is your faithfulness." Father, we continue to give thanks to you. We continue to glorify you. We continue, Lord, to declare that you are good and your mercies will run forever. And Father God, alam namin na anuman ang aming kaharapin ngayon at sa kinabukasan, iisa lamang ang aming tunay na mapanghahawakan na ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ay mabuti, at ang aming buhay ay iyong hinahawakan. Kaya Panginoon, dalangin ko ang aking kapatid na nakikinig sa araw na ito, siya po'y inyong abutin at patuloy na ipaalala sa kanya ang kadakilaan ng iyong katapatan at pagmamahal sa amin. Salamat po Panginoon, itong among samat dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Tanggapin ang bawat isa ang kapayapaan ng Panginoong Diyos at ang kanyang pag-asa at ang kanyang pagmamahal. Kumusta kaibigan? Bukas na po ang ating hardin ng panalangin. Tara na, pasok na po tayo at sama-sama po tayong magpupuri sa Panginoon. Ano po, magpapasalamat tayo dito sa hardin at syempre ang atin pong mga pananalangin, ang ating mga samo sa Diyos, ang atin pong mga prayer requests, welcome na welcome din po iyan dito sa hardin ng panalangin. Palaging inihahatid ng Agapay ng Sambayanan 702 DZAS at ng FEBC Radio TV ang Hardin ng Panalangin. Kasama po natin mula sa Manila, Philippines, ang ating production team sa pangunguna ni Desa Magtunaw. Ako naman po ang inyong kaibigan, Pastor Eric C. Maliwat. Nasaan ka mang bahagi ng mundo, ikaw man ay nakikinig sa PM Radio, sa radyo, sa kotse, o kaya naman nanonood sa anumang social media platform at ginagamit ang DZAS app, sama-sama po tayo anywhere in the world. Kung nagkakaintindihan tayo sa atin pong ginagamit na Filipino language, tayo po ay nandito sa fellowship natin sa Hardin ng Panalangin. Welcome! Welcome po ang bawat isa at i-welcome din natin ang Panginoon na siyang nag-imbita sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Praise you, O Lord! Purihin po kayo, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagmamahal, sa kapahingahan, panibagong kalakasan na inyong ibinibigay. Hallelujah! Hallelujah! Marami pong salamat sapagkat sa mga sandaling ito, mga himala ang magaganap at mga pasasalamat ang makakarating sa inyo dahil sa mga answered prayers. Salamat din po, O Lord, para sa FEBC Philippines at para sa kanya na nakikinig, nanonood, magkakasama po kami. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat din po sa inyong pag-anyaya sa amin. Thank you, O Lord. We give you back all the glory and praises in Jesus' name. Amen and amen.

Mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, babasahin po natin dito sa Ang Bible Pinoy Version, ang Romans chapter 15, isa lamang pong talata, verse 13. Ang sabi po dito, pinagpe-pray ko sa Diyos ang source ng pag-asa na sana talagang maging masaya kayo at panatag dahil naniniwala kayo sa Kanya, para mas lalong lumakas ang pag-asa nyo sa tulong ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Napakaganda, ano po, uulitin ko po, pakinggan nyo mabuti ha, sa mga nakikinig sa atin ngayon, napakaganda nitong ating talata na nasa Romans 15:13 na binabasa. Ito po, pakinggan nyo mabuti. Pinagpe-pray ko sa Diyos ang source ng pag-asa na sana talagang maging masaya kayo at panatag dahil naniniwala kayo sa Kanya, para mas lalong lumakas ang pag-asa nyo sa tulong ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Pag-asa. Yan po ang ating topic mula sa Bible. Pag-asa. Meron po tayong kasabihan ano, na habang buhay ay may pag-asa. At maganda naman yon, yung kasabihan na yon, habang may buhay ay may pag-asa. Pero mas maganda po, kagaya ng ating nabasa sa talatang iyan, na maalaala hanggat ang Panginoon ay nandiyan, hindi naman siya mawawala, ano, hanggat ang Panginoon ay nandiyan, lagi tayong may pag-asa. Kaya sabihin niyo po, nako, gusto kong ma-imagine na sinasabi niyo ng may conviction ng dahil sa Diyos, ako ay may pag-asa. Sige nga, sabihin niyo, ng dahil sa Diyos, ako ay may pag-asa. Sa mga nanonood naman ngayon sa social media natin, sa YouTube at saka sa Facebook, i-type niyo dyan, ng dahil sa Diyos, tayo ay may pag-asa. Sige po, i-type niyo dyan at i-declare natin. Sa halip na comments lang yan, gawin nating declaration for God section. Nang dahil sa Diyos, tayo ay may pag-asa. Totoong-totoo naman. At ano ba ang nakapaloob sa pag-asa na yan? Ang nakapaloob sa pag-asa na yan, ang sabi po sa binasa natin, kapayapaan ng Diyos. Kapag tayo po ay nag-iisip ng pag-asa, ang naaalala natin ay yung ating mga bagay na siguro material, naipon, mga investment, o kaya naman ay umaasa tayo sa mabuting gobyerno o mabuting kalagayan ng isang bansa na ating kinalalagyan, o halimbawa mga mahal sa buhay na ating inaasahan. Mabuti po ang lahat ng mga blessings na yan, pero iyan po ay hindi pwedeng panghawakan ng habang panahon. Ang tunay na hindi nauubos na pag-asa ay galing sa Diyos. At ito ay dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Ang kinakausap po dyan ay mga Hudyo na nakasama na ng mga mananampalataya ng mga Gentiles. Kasama dyan yung mga Greek. Alam po ba ninyo sa alamat, ha? Sa alamat ng mga Griego, ay ito pong pag-asa ano ay nasa loob ng isang ano, nasa loob ng isang jar, ha, nasa loob ng isang sisidlan. Kasama niyo yung mga iba-ibang ano, mga iba-ibang pangyayari sa buhay na pangit, masasama, mga dilubyo, mga despair at kung ano-ano pang mga malulungkot. Tapos nung binuksan po yung tinatawag na Pandora's jar or Pandora's box, naglabasan po iyon yung mga ano na yon, mga malulungkot na istorya na yon. Yung si pag-asa, ang Griego, sa salitang Griego ay elpis, ay bago po siya nakalabas, naisara na ulit yung takip ng jar. Hindi siya pinayagan sa mythology, ito ay alamat lamang, sa mythology, hindi siya pinayagan ni Zeus na makalabas doon sa jar. Ibig sabihin, sa mundo ay hindi pinayagan na magkaroon ng pag-asa. Pero ang sabi sa Biblia, kaya sinabi ni Pablo yan, kasi marami doon mga naniniwala na ganyan ang ano eh, disenyo ng pag-asa, wala sa mundo, o kaya nasa mga panandalian lamang nakaaliwan. Ang sabi ni Pablo, ang pag-asa ay hindi yung nakakulong doon sa jar. Ang pag-asa, nang gagaling sa labas, nasa Panginoong Diyos, pumapasok sa ating lahat. Kaya anuman ang iyong pinagdadaanan, ikaw man ay nalulungkot kasi merong nasawi na mahal sa buhay, o meron ka mang hindi natugon na panalangin, o kaya baka naman meron kang ipinapag-pray na sakit o karamdaman na pagalingin ng Panginoon, o kaya naman meron kang hinihintay-hintay na hindi pa naibibigay ng Panginoon. Kapatid,
ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng hindi lamang pag-asa, kapayapaan sa gitna ng paghihintay. Pwede rin iyang pag-asa na yan ay magkaroon, magdulot sa atin ng kapayapaan sa gitna ng kalungkutan. Kung ikaw ay nagigrieve, kasi may mga kapatid tayo sa Panginoon ano, na nakaranas ng pagkawala ng mahal sa buhay, at hindi naman po yan talaga maiiwasan, that is part of our existence. Ay kamakailan lamang ang nanay ko sumakabilang buhay na. Pero ano po natutunan natin dahil sa pag-asang mayroon tayo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, grieving and gratitude can coexist. Dahil sa nabuhay si Jesus, ang grieving and gratitude pwedeng mag-coexist, pwedeng maging magkasama. Tayo po bilang mga tao, ano, lalo na sa counseling, sa psychology, minsan gustong-gusto lamang nating maka-encourage sa ating kapwa-tao. Kaya minsan naman, itong salitang pag-asa ay palagi nating pinipilit na maipasok sa mga malulungkot na usapin. Paano nga ba tayo makapagbibigay ng pag-asa, makakapag-share ng pag-asa na alam naman natin na meron tayo sa Panginoon? Minsan po, mga magulang at mga kapatid, kinakailangan lamang yung tayo ay nakikinig o nagbibigay ng panahon para yung nagbubuhos ng sama ng loob o ng hinaing ay makahinga sa iyo at ikaw ay hindi naman nagsasalita. Minsan, dahil busy-busy tayo, sa kagustuhan lamang natin na ipaalala dun sa tao na mayroon siyang pag-asa dapat kay Lord, ay marami na tayong sinasabi na, na kagaya ng okay lang yan, o kaya mabuti, na kay Lord na siya. Minsan po, alam nyo, sa mga taong nagigrieve o yung mga nalulungkot dahil may namayapang mahal sa buhay, hindi po magandang marinig yon. Mas maganda pa, huwag ka na lang kumibo, pero ipakita mong ikaw ay nakikinig. Kasi iyon ay gift of your presence. Ang Lord, ganyan din sa atin. Hindi naman tayo laging sinusumbatan. Hindi naman tayo laging nire-rebuke at binibigyan ng mga verses sa Bible. Minsan nakikinig lang siya. Kaya nga, napakaganda nung isang awitin sa papuri, ang sinasabi, huminga ng malalim. Sa Diyos, nakakahinga ka ng malalim. Hindi ka ginajudge. Hindi ka binibigyan ng tinatawag natin ngayon na toxic positivity. Alam niyo ba yung toxic positivity? Lagi na lang positive, lagi na lang positive. Eh sa mundo, meron pong mga negative talaga. Kahit nga sa battery, may positive, may negative. Kailangan po pareho yan. Kaya kinakailangan po, minsan sa ating pakikinig sa ating kapwa-tao, sensitive po tayo. Kung hindi natin kinakailangan magsalita, huwag tayong magsalita, makinig lang tayo. Minsan naman, ano, naiuwi natin yung trabaho natin sa bahay. Kahit na may mga sitwasyon sa bahay na kakaiba sa trabaho, yun ang ating nadadala. Naalala ko dati sa pamilya namin, pag umuwi ako, sinasabi ng mga mahal ko sa buhay, eh hanggang dito naman sa bahay, dinadala mo ang pagiging broadcaster mo. Na-rebuke ako doon. Kasi sa bahay nga naman, ay hindi naman ako broadcaster. Sa bahay, ako ay miyembro ng pamilya. Minsan, kailangan kong magsalita. Minsan, kailangan ko ring makinig. Namnamin po natin ang pag-asa. Namnamin natin ang kapayapaan na galing sa Diyos sa pamamagitan ng minsan ay pananahimik, sa pamamagitan ng minsan ay pakikinig, sa pamamagitan ng paminsan-minsan ay pagsasalita, pagpapayo kung kinakailangan. At kung tayo rin naman po ang nangangailangan ng pag-asa, kung kailangan mo ng katahimikan, pwede kang pumunta sa mga lugar na tahimik at makipag-usap ka lang sa Diyos. Kung kailangan mo naman ng kausap, nawa, i-bless ka ng Lord ng taong makikinig lang sa iyo, hindi ka i-judge at bibigyan ka ng gift of His or her presence. Ang pag-asa ay galing po sa Diyos, hindi naiwan sa loob ng Pandora's box. Ang pag-asa ay galing sa Diyos, ipinupuno, ibinibigay sa atin upang tayo po ay magkaroon ng kapayapaan, at yung kapayapaan na yon galing sa Diyos, galing kay Kristo. Sabihin nga po nating lahat, si Kristo ang aking pag-asa. Sige po, sabihin nating lahat yan. Si Kristo ang aking pag-asa. I-type nyo dyan sa inyong comment section, si Kristo ang aking pag-asa. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat. Ang pag-asa ay hindi naiwang nakakulong sa loob ng Pandora's box. Ang pag-asa ay nanggagaling sa inyo. Punuin po ninyo kami ng pag-asa ng dahil kay Hesukristo. At amin pong tinatanggap ang pag-asang ito sa ngalan ni Jesus. Amen at amen.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kagapay, Bishop Joey Umali ng Karunungang Buhay. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Banal namin Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa unti-unting pagbangon ng aming mga kababayan na lubhang naapektuhan ng nakaraang mga bagyo at pagbaha. Tulungan mo po ang aming mga kababayan na maranasan ang inyong pagkalinga sa pamamagitan ng mga tao o organisasyon na ipadadala mo sa kanila. Banal naming Diyos, patuloy din po naming itinataas sa inyo ang aming bansa, kaming mga Pilipino, na lubhang nahahati, malawak ang aming hindi pagkakaisa. At isa sa dahilan ay ang isinasagawang impeachment trial ni VP Sara. By your mercy, banal namin Diyos, ipahintulot po ninyo na matapos na ang pagdilitis na ito sa lalong madaling panahon, kasihan po ninyo ang aming mga senator judges upang sila'y magpasya ayon sa dikta ng ebidensya, ng konsensya at ng itinatadhana ng aming konstitusyon. Panginoon, nawa ang mga senator judges namin ay magpasya na ang isa sa alang-alang ay ang kapakanan ng buong Pilipinas at hindi ang kapakanan ng sarili o ng sinuman. Banal naming Ama, itinataas din po namin sa inyo ang kalagayan ng aming ekonomiya. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petroleum products, ang patuloy na pagtaas ng halaga ng mga bilihin at serbisyo, ang patuloy na paghina ng piso kontra sa dolyar. Panginoon, tulungan po ninyo kami, lalong-lalo na ang mga minimum wage earners at higit sa lahat ay yung mga walang trabaho na lubhang nahihirapan dahil sa pagbagsak ng aming ekonomiya. Tulungan po ninyo kami na yung mga walang hanap buhay ay makatagpo ng hanap buhay, ngunit higit sa lahat, makalikha ng mga bagong trabaho ang aming gobyerno at ang private sector. Dakilang Diyos, tulungan niyo po kaming maunawaan ang lahat ng mga nagaganap sa amin sa kasalukuyan. Tulungan po ninyo kaming magbalik loob sa inyo bilang isang bansa. Tulungan po ninyo kami na magmahal sa Pilipinas at magmahal sa isa't isa. Panginoon, wasakin po ninyo ang aming pagkakahati-hati bilang mga Pilipino. Sa halip ay itatagpo ninyo sa aming kalagitnaan ang isang pagkakaisa na magbabangon sa amin sa malungkot naming kalagayan sa kasalukuyan. Tulungan niyo po kaming patuloy na magtiwala at sumampalataya sa inyo na minamahal ninyo ang bansang Pilipinas. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Dakilang Diyos sa amin pong pagpapatuloy ng pagpapahayag sa inyo ng aming sinasaloob, ang bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao na inyong kinakalinga ay patuloy din po naming inilalapit, lalo na ang mga mamamayan, lalo na ang mga kapatiran. Salamat po Panginoon sa answered prayers na mula kay Esmeralda Leonardo. Nagpapasalamat siya sa dahil ang kanyang apo na si Syke Andrew ay isa ng official na registered nurse. Salamat Panginoon ang sabi ni Marlene Rodriguez para sa safe arrival ng kanyang apo at ng kanyang mga mahal sa buhay dito po sa Sydney. Galing sa Sydney papunta ng Pilipinas. Salamat po Panginoon ang sabi ni Loida Sacramento dahil ang kanyang apo na si John Marthy ay meron ng trabaho. Panginoon, tanggapin niyo po ang pasasalamat, pagpupuri, pagsamba ng mga lolo at lola, ng mga magulang para po Panginoon sa mga answered prayers na kanila pong natanggap. Panginoon, dalangin din po namin ngayon si Jerime Saria, kagalingan, complete recovery Panginoon para sa kanyang Auntie Belen Sayo. Dalangin namin Panginoon ang healing, kagalingan para kay Donard Aviso. Dalangin namin Panginoon ang mga nakakonfine sa ospital, sa Quirino Hospital at sa iba't ibang mga ospital sa Pilipinas. May mga may sakit, may mga nag-aalaga, mga doktor, mga nurses, Lord, bigyan niyo po sila ng katatagan ng pananampalataya, bigyan niyo po sila ng pag-asa, bigyan niyo po sila ng kagalingan at mga himala na kanika nilang kinakailangan, lalo na sa kanilang mga financial needs. Panginoon, dalangin namin ang kagalingan para kay Antonio Lising. Dalangin namin, Panginoon, ang kagalingan para sa lahat ng mga may sakit at ng may karamdaman. Panginoon, dalangin namin ang mga nangangailangan po ng dagdag na pagpapalang pinansyal. Panginoon, napakarami pong naghihirap ng dahil sa krisis na pandaigdigan. Panginoon, dalangin namin sa pangalan ni Jesus, tulungan niyo po na makapagplano, makapag-budget, makahanap ng trabaho, umunlad ang negosyo, makapagtipid, at anumang mga skills na kinakailangan namin, Panginoon, upang hindi lamang makatawid sa mga pangangailangan araw-araw, kung hindi magkaroon po, Panginoon, ng maitutulong din sa aming mga kapwa-tao kahit na sa gitna ng aming kagipitan. Panginoon, dalangin po namin ang inyong patuloy na proteksyon doon sa mga bumibiyahe, doon po, Panginoon, sa mga pupunta sa iba't ibang mga lugar. We pray for your traveling mercies sa mga sandaling ito. Panginoon, kami rin po ay nagpapasalamat para sa mga nagdiriwang ng kani-kanilang kaarawan. Lord, marami ngayon ay may birthday sa buwan na ito. I-bless niyo po sila ng marami pang maliligayang taon sa kani-kanilang mga buhay. Lord, yung mga may wedding anniversaries, maraming salamat sa inyong katapatan o Diyos sa kanilang buhay bilang mag-asawa sa mahabang panahon, sa maraming taon. I-bless niyo po ang mga may wedding anniversaries, ganun din ang may mga birthday sa buwan na ito. Panginoon, dalangin din po namin ang lahat ng mga simbahan. Yun po mga nagdiriwang ng kanilang mga church anniversaries. Salamat Lord sa inyong dakilang katapatan sa mga simbahan na ito nang dahil ginagamit ninyo sila para patatagin ang pag-asa ng mga kapatiran, maglingkod sa pamayanan at sa lipunan, magbigay ng luwalhati sa inyo, magmisyon at mag-evangelize. Marami pong salamat Panginoon sa mga pastor, sa mga diakonesa, sa mga manggagawa, sa mga elders, sa lahat Panginoon ng mga naglilingkod, ng mga volunteers, at ganun din Panginoon sa mga matatapat na nagtataguyod sa pangangailangan ng iglesia at sa pangangailangan ng gawain ng pagmimisyon. I-bless niyo po Panginoon ang mga churches na mayroon pong mga anniversaries. At Panginoon, dalangin din po namin sa mga sandaling ito na patuloy po ninyong tingnan ng may pangunawa ang mga people with disability. Panginoon, ang inyo pong pangunawa ay inyong ipadaan sa amin na mga Kristiyano, na mga anak ninyo. Marami po, Panginoong Diyos, yung mga makabagong pamilya ngayon na mayroon po silang mga anak o mga mahal sa buhay na mga persons with disability o kaya naman po ay mayroong mental health concern. Panginoon, sama-sama po namin silang ipinapanalangin in Jesus' name. Bigyan niyo po sila ng mga suporta, ng mga sistemang makakasuporta para sa kanilang kalagayan kung sila ay mayroon pong mga mahal sa buhay na may mental disability, mental health condition, o kaya naman ay mayroon pong disability
na iba't ibang mga bagay. Panginoon, sa mga nangyayaring ito at kalagayan namin, sa mga pamilya namin, sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa inyo po kami tumitingin, kayo po ang aming pag-asa. At maraming salamat sa mga dakilang himala na ngayon po ay inyo nang ibinibigay sa amin, na amin naman pong tinatanggap sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Mga kaibigan, maraming pong salamat sa inyong pagsama dito sa Hardin ng Panalangin, inihatid ng 702 DCAS Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV, at syempre po, kasama si Desa Magtunaw mula sa Manila, Philippines. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. Tandaan po natin, ang lagi nating napapakinggan dati pa ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang. Surely, goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives. Kita-kita po tayo hanggang sa susunod.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Kumusta ang Monday mo kaagapay? Baka mailan sa atin na excited dahil bagong simula na naman ang isang linggo. Pero baka naman meron din sa atin na ngayong umaga pa lang parang gusto nang mag-Friday. O di kaya naman ang ilan sa atin ay hindi naman na literal na umuulan sa time na ito or baka mamaya sa ibang areas umuulan pero para bang may ulan sa kanilang buhay lalo na sa kanilang puso. May problem sa family, may concern sa finances, may hinihintay na sagot, may panalangin na matagal nang talagang idinudulog sa Panginoon. O kaya naman, may season tayo ngayon na hindi natin maintindihan kung kailan matatapos. Ngayong umaga, gusto kong ipaalala sa iyo, hindi porke puro ulan ang nakikita mo ngayon. Ibig sabihin, wala nang araw na sisikat. At higit sa lahat, hindi porket nasa gitna ka ng storm, ibig sabihin nakalimutan ka na ng Diyos. Welcome po sa Unang Salmo, ito po ang inyong companion Kyle Garcia. This time, pagkakataong muli para tayo ay mag-devo at magpuri po sa Panginoon. Kung nasa radyo man ang iyong ginagamit para makapakinig, salamat po. O kung ikaw ay nasa online, sa pamamagitan ng Facebook Live or sa ating YouTube channel, aba sabihin mo naman kung nasaan ka ngayon at syempre ishare mo naman ito sa iyong mga kaibigan, kamag-anak para mas malawak pa ang maabot po ng ating broadcast. Huwag kang bibitiw ha, tuto ka lamang dito sa Unang Salmo.

Ngayong araw, kaagapay, pag-usapan natin ang isang napakagandang simbolo ng pag-asa, ang pangakong bahaghari. I encourage you, please open your Bible sa Genesis chapter 9 verses 12 to 13. Genesis chapter 9 verses 12 to 13. At sinasabi po rito, "At sinabi pa ng Diyos bilang palatandaan ng kasunduan ko sa iyo at sa mga hayop at sa lahat ng susunod niyo pang henerasyon, maglalagay ako ng bahaghari sa ulap." Napakaganda po ng verse na ito. Pero para mas maintindihan natin ang meaning ng rainbow, balikan natin ang context. Bago natin makita ang baghari sa Genesis chapter 9, dumaan muna ang mundo sa baha. Si Noah at ang kanyang pamilya ay nakaranas ng napakatinding judgment at destruction. For a long period of time, tubig yung nakikita nila. Just imagine, walang malinaw na tanawin, walang normal na buhay, walang certainty kung ano yung mangyayari pagkatapos. Pero pagkatapos ng baha, nagbigay ang Diyos ng covenant. Ito yung pangako. At ang bahaghari ang naging tanda po ng tipa ng Diyos. Napakaganda po dahil hindi inilagay ng Diyos ang rainbow bago ang storm. Nakita muna ni Noah ang baha bago niya nakita ang bahaghari. At minsan, ganoon din sa buhay natin. Hindi lagi nauuna ang

pero parang walang answer. You work hard, pero parang wala pa ring progress. You try to stay strong, pero may mga araw na napapagod ka rin. At minsan ang tanong natin, Lord, hanggang kailan? Pero gusto kong ipaalala sa iyo, hindi lahat ng season ay permanent. May seasons talagang masaya, challenging, puno ng blessings, at may mga season na puro waiting. Pero yung mahalaga, no, kasama po natin ang Diyos sa bawat season. Hindi sinabi ng Diyos na hindi tayo makararanas ng ulan, pero ipinakita niya na kahit may madilim na ulap, may pangako. Kaya kung nasa mahirap kang season ngayon, huwag mong isipin na iyan na ang buong story ng buhay mo. Ang chapter na binabasa mo ngayon ay hindi pa ang ending. Dako naman po tayo sa ating ikalawang point. Ang bahaghari ay paalala na may pangako ang Diyos. Ang rainbow po ay naging tanda ng covenant ng Diyos. It is a symbol of hope, not of pride. At para sa atin ngayon, maaari rin itong maging magandang reminder na kapag hindi natin nakikita ang sagot, hindi ibig sabihin wala nang ginagawa ang Diyos. May mga bagay na hindi natin nakikita. May mga panalangin na hindi pa sinasagot. May mga pintuan na hindi pa bumubukas. May mga bagay na hindi pa natin naiintindihan. Pero hindi po nangangahulugan na wala ng plano ang Diyos. Paladesisyon kasi tayo. Minsan kasi gusto natin makita agad ang buong picture. Pero ang Diyos, nakikita niya ang buong larawan habang tayo, isang bahagi pa lang yung nakikita po natin. Balik ka sa kung ano ang alam mo tungkol sa Kanya. When we don't see His plan, when we can't trace His hand, trust His heart. Magtiwala ka. Dahil God is good all the time, and all the time, God is good. At kahit hindi ko pa nakikita ang baghari, maaari ka pa rin kumapit sa pangako ng Diyos. At para po sa ating ikatlong punto, may pag-asa pagkatapos ng bagyo. There is hope after the storm. Hindi natin alam kung gaano katagal ang storm. Hindi natin alam kung kailan darating ang breakthrough. Hindi natin alam kung masasagot pa ba ang ating panalangin. Pero alam natin kung sino ang kasama natin habang naghihintay. At yon ay ang ating dakilang Panginoon. Maybe today, you feel like you're standing under dark clouds. Huwag mong hayaan ang madilim na ulap ang maging basehan mo para sabihin na wala nang liwanag. Dahil minsan, ang bahaghari ay makikita lamang kapag dumaan ang ulan. Kaya kung nasa waiting season ka ngayon, keep trusting. Kung pagod ka na, keep praying. Kung hindi mo pa nakikita ang answer, keep believing. At kung pakaramdam mo parang wala ng pag-asa, tandaan mo, ang Diyos ay hindi natatakot sa storm na kinakatakutan natin. Sa'yo kaagapay, ano yung ulan na kinakaharap mo ngayon? Is it a financial problem? Family concern? Relasyon? Career decision, personal struggle, or maybe something that you haven't told anyone about. Whatever it is, bring it to God. Hindi mo kailangan magpanggap na okay ka. Hindi mo kailangan itago sa Diyos ang pagod mo. You can come to Him honestly and sabihin mo na, Lord, hindi ko po naiintindihan, pero nagtitiwala pa rin ako sa iyo. And that is faith. Faith is not always having all the answers. Faith is simply saying, Lord, hindi ko nakikita ang baghari ngayon, pero naniniwala akong tapat ka. This time, manalangin tayo. Our dear Heavenly Father, maraming salamat po dahil ikaw po ay dakila sa aming buhay. Salamat dahil kahit may mga season sa buhay,

buhay po namin na punong-puno ng bagyo at ulan, hindi mo kami iniiwan. Panginoon, kapag pagod na kami, bigyan mo kami ng lakas. Kapag natatakot kami, Lord, bigyan mo kami ng kapayapaan. Kapag hindi namin naiintindihan ang iyong ginagawa, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong karakter at sa iyong pangako. Lord, para po sa mga nakikinig ngayon na dumadaan po sa isang mahirap na season, yakapin mo sila ng iyong presensya. Remind them, Lord, that that storm is not about the end of their story. Tulungan mo silang tumingin na hindi lamang sa mga ulap kundi sa iyo, ang Diyos na nananatiling tapat sa aming buhay. Kapag puro ulan yung nakikita namin, tulungan mo kaming umasa sa iyong pangako. Lord, we surrender this day to you. Samahan mo po kami sa buong isang linggo. Humihingi po kami ng lakas, kalakasan, kagalakan at pagpapala sa iyo. This is our prayer in Jesus' name. Amen.

And this time, kaagapay, kung may mga pinagdadaanan kang bagyo ngayon, gusto kong iwan sa iyo ang isang simpleng reminder na huwag mong sukatin ang katapatan ng Diyos base sa lagay ng panahon ng buhay mo. Maaaring maulan ngayon, maaaring madilim, maaaring hindi mo pa nakikita ang sagot sa iyong mga panalangin. Pero ang Diyos ay Diyos pa rin. At ang kanyang pangako ay nananatili. Kaya kapag tumitingin ka sa langit at makita mo ang baghari, hayaan mong maging paalala sa iyo. May pangako ang Diyos, may pag-asa pagkatapos ng bagyo. At kung wala ka na makitang baghari ngayon, okay lang. Patuloy kang magtiwala sa Diyos. Dahil ang pag-asa natin ay hindi nakasalalay sa kung ano o gaano kabilis matatapos ang ulan. Pero yung pag-asa po natin ay nakasalalay sa Diyos na kasama natin habang umuulan. Muli, ako po ang iyong companion, Kael Garcia. At kung may mga learning ka, patuloy po na i-comment sa ating streaming at sabihin mo, ang Diyos ang aking pag-asa. Again, ang Diyos ang aking pag-asa. Muli po, maraming salamat po sa pagsama sa programang Unang Salmo over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Lagi nating tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalaing ka, kaagapay.

0: paano malalaman na nakakaranas ng online sexual abuse at exploitation ang isang bata? Una, bigla ang pagbabago sa use of mobile device at gadgets. Dating open, pero ngayon tinatago na kung ano o sino ang pinapanood at kinakausap. Nagbabago rin ang emosyon. Lumalayo na sa nakasanayan, sa pamilya man o sa kaibigan. Bigla ang nagagalit o may mood swings. At isa pa dyan ay ang pagkakaroon ng knowledge sa sexual topics na tila hindi pa angkop sa edad. Panghuli, pagkakaroon ng unexplainable na mamahaling items o regalo na hindi mula sa magulang o ibang legal guardian. Kapag visible na ito, hindi naman ibig sabihing may sexual abuse na. Pero mas mahalagang dito pa lang, simulan na ang pag-obserba. Laging nasa huli ang pagsisisi. Kaya't kapag feel nang may mali, hindi masamang mag-atubili.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Grabe mga kaagapay oh. Last week na ng September, parang kumakailan lang tayo nagbabatian na burna. Ayun, eto na. Last week of September. Kamusta po kayo mga kaagapay? Naku, nakakatuwa ang Panginoon, ano? Talagang every gising is a blessing, no, Daddy?
4: Amen.
5: Tapos every breath, a privilege. Kasi karamihan, marami sa atin ngayon dahil sa change ng weather, nagkakasakit, nagkakasipon, nagkakaubo. Sabi nga nung iba, parang COVID. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang protection. So, magandang umaga bago tayo magsimula sa ating programa. Aawit muna tayo, di ba, Daddy? Para may talagang boost tayo as we face this week. Okay. Yan po ang ating tono. Ayan. Okay. Ready, Daddy?
4: Subukan.
5: Aba, mababa yung kanyang subukan. Ready? Mga kagapay, sing. Mante.

0: Hindi. Ang galing, galing, galing. Ayan, magandang umaga po mga kaagapay. Sa ating mga kaagapay, syempre kilala nyo kami. Kami po'y mag-ama. Doon sa mga bago pong nadadaan, at halimbawa ay napadaan kayo, kami po'y mag-ama ni Pastor Paul Ortiz. Daddy ko po siya, ako po yung panganay niyang anak, di ba? At parang na pa kami seniors. Ang tagal na natutuwa. Mga seniors na
1: nag-official na.
0: Mga seniors na naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan.
1: Yes,
0: ng
1: habang may pinagagawa pa ang Diyos, handa kang
0: maglilingkod. Yes, Daddy. Amen. Totoo po yan. So, kayo pa'y nakikinig sa programang Gambay. Dito po yan sa 702 GCS. At kung kayo pa'y nakikinig, gamit pa ang transistor radio o PM radio. At nandito po kayo sa Luzon. Nakukuha niyo pong ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa bandang Visayas at Mindanao at gamit niyo rin po ay transistor radio at PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYBS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream natin mula Apari hanggang Hulo. O yung 702 app, di ba? Kung meron po kayong magandang internet connection, maganda rin po, maliwanag po na kami po inyong narinig. At dun po sa mga nagtatanong, bakit tiles po kami? Okay lang yon. Sabi ng daddy, hindi pa kami tumatanda dun sa picture tiled na yon. Okay lang ho yun. Basta masaya, nagkakarinigan tayo, nagkakakwentuhan tayo, narinigan, nakikitawa, nakikingiti kayo sa amin, sa aming mga diskusyon. Di ba po? So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At para ang ating Monday maging mabiyayang Monday. Okay. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nagagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hakdahan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay magtanyag tayo ng isang ganap at ultimong katotohanan na ito'y walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kung kaya't, amen, amen, wow, wow, wow.
0: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Ayan, ang ganda po na pag-uusapan natin sa linggong ito, last week ng September, hindi nga lang last week, last 3 days. Dahil magfo-focus po tayo sa puso, ayan, sa heart. Alam niyo po ba na ang September 29 bukas, a World Heart Day? Ito po yung inintroduce ni Dr. Anthony Bayer de Luna, President ng World Heart Federation mula po noong 1997 to 1999. Kasama po yung World Health Organization upang magkaroon daw po ng isang unified global day upang mag-mobilize ng action laban sa cardiovascular diseases o yung mga sakit sa puso. Pero bago pa man po yung celebration na ito, alam niyo ba? Ang Pilipinas nagkaroon na ng Philippine Heart Month na na-establish bilang Proclamation No. 1086 at nilagdaan ng dating Presidente Ferdinand E. Marcos noong January of 1973. So ang layunin ay maiangat ang awareness patungkol sa cardiovascular diseases na kabilang po sa mga pangunahing dahilan ng kamatayan dito sa ating bansa. Eh, hindi lang naman ito ang problema sa ating bansa. Eh, ganun din po sa Amerika. February naman po ang kanilang American Heart Month. Sa atin po ata January, if I'm not mistaken. So, ayon po sa US Center for Disease Control, ang heart disease ang number one killer ng mga lalaki at babae sa karamihang ethnic at racial groups. So noong 2022, ito ang dahilan ng kamatayan ng isa sa lima, one out of five death in the US. Grabe, ano? Subalit may mga hakbang naman daw po na maaaring gawin upang mapaliit ang chance ng heart disease. Lalo na po dun sa mga nakikinig sa atin, yung mga edad na 20 to 30s, yung mga young adults, kung saan po ang complication ay nagsisimulang ma-develop. Ako po kasi nung nagsimula, 31 nung na-realize ko yon. So ayon po kay Dr. Brethet, yan, isang associate professor ng medicine sa Indiana University School of Medicine, Division of Cardiology. Meron daw pong walong pamamaraan na ang mga young adults ay makontrol ang kanilang heart health. At ang mga ito po yung pag-uusapan natin sa linggong ito. So simulan na natin. Yeah, number one, know your family history. Ayon po kay Dr. Brethet, ang pagkakaroon ng isang detalyeng family health history ay ang pinakamahalagang step na maaaring gawin upang ma-assess ang future heart attacks. Maari nating isipin ito tulad ng isang forest fire, sabi niya. Kahit na nakita mo na yung forest fire, maaari kang pumili kung bubuhusan mo ba ito ng tubig upang matigil o bubuhusan mo pa ito ng gasolina para lalong lumala. So ang mga lolo at mga lola, mga magulang natin, mga tito at tita na may history ng heart attack, strokes, heart failure at pagkamatay ng maaga na hindi inaasahan, lahat po yan indikasyon na kailangan sabihin sa ating doktor. So napakahalaga po ng family history ha, sa pag-mitigate ng heart disease dahil ito ay nagpapahayag ng genetic predisposition at ang shared lifestyle pattern na lalo pong nagpapataas ng risk. Ito po ay nagbibigay laya para sa early detection, proactive screening at preventive lifestyle changes. So ang kaalaman po ng mga na ang mga close relatives ay nagkaroon ng heart disease or stroke or related conditions, nakakatulong po sa atin o sa inyo ding doktor upang mag-tailor ng intervention at nag-empower na mag-adapt ng isang healthier habits bago pa man lumabas ang mga symptoms. So, nung isang araw po, dahil nga dito, ginagawa ko po ito, napag-usapan po namin ng Pastor Ness yung history ng aming mga pamilya, lalo na po sa mga health issues. Sa side po ng Flores, halos po ang tatay, tapos ang mga kapatid ni Pastor Ness, namatay ng maaga dahil sa cancer. Subalit, ito po'y acquired, yung tinatawag namin acquired, dahil po sa kanilang lifestyle, bago po sila nakakilala sa Panginoon. Ang tatay, lasinggero, tapos yun pa, lahat po ng mga ganung bagay. So, sa side naman po ng mga Mortis, ay, alam mo na, hypertension at diabetes po naman. Yan talaga. Kaya po nalaman ko to, 31 years old ako nang nalaman ko. Salamat po sa Panginoon at nagkaroon po kami ng talaga spiritual mentors, si Ate Cora at si Kuya Bendix, na sila po talagang focus, kasama po sa spiritual mentorship nila sa amin, yung physical health as well. At yung inayos po nila yung healthy eating at saka yung lifestyle. Nagbago po kami ng aming food at lifestyle at tinanggap na, alam nyo, yung pag-aalaga ng ating mabuting kalusugan. Bahagi po yan ng stewardship na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. So, kaya nga mga kaagapay, alagaan natin ha, ang ating kalusugan, lalo na po ang ating puso, hindi lang po ito para sa ating spiritual, kundi sa ating physical din. Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library.
1: Marius anak, good. Pag-aalaga sa puso at ako'y naniniwala na mahal ni Jesus yung katotohanan niya. Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Jesus, Son of God, Jesus, Anak ng Diyos. Ang authority, ang kapamahalaan ng anak na dapat malaman sa langit at maging sa mundong ibabaw at saan paman. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Authority of the Son, ang kapamahalaan ng anak ng Diyos. Sa unang Korinto 15:28, kaya nga mga kapatid, maging matatag kayo at huwag magpapatinag saan? Sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyang hindi masasayang ang paglilingkod ninyo sa Kanya, sa anak ng Diyos na si Jesus. Centurion recognizes Jesus as Son of God. Kinilala ng centurion kung sino nga si Jesus. Sa Mateo 27:54, nung malaman ng officer ng Roman army at ng mga sundalong nagbabantay kay Jesus ang lindol at ang nakita nila sa lahat ng nangyari, natakot sila at sinabi, "Siya't nga talaga ang anak ng Diyos." Sa Marcos 15:3, tapos maraming mga bagay ang ibinintang sa mga chief ng mga chief priest kay Jesus. Charge of blasphemy for claiming to be the Son. Kinasuhan ng pamumusong si Jesus na sa pagiging anak. Sa John 10:7, nagsalita uli si Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pinto na dinaraanan ng mga tupa." Devil challenges the Son. Inalipusta ng Diablo si Jesus. Sa Mateo 4:36, dumating ang devil at sinabi, "Kung ikaw ang Son of God, utusan mo ang mga batong ito na maging tinapay." Sabi ng devil, "Kung ikaw ang Son of God, tumalon ka dyan." Sabi sa scripture, "Uutusan ng Diyos ang mga anghel niya na ingatan ka, ang mga kamay nila ang sasalo sa iyo." Sa Lucas 4:9, pagkatapos dinala si Jesus ng devil sa Jerusalem at pinatayo siya sa tuktok ng templo at sinabi, "Kung ikaw ang Son of God, tumalon ka diyan." Evil spirits recognizes Jesus as Son. Ang mga masasamang espiritu kinalala si Jesus bilang anak. Sa Marcos 3:11, pag nakikita naman siya ang mga taong sinasapian ng masamang espiritu, lumuluhod sila sa harapan nila at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Father says, "You are my son." Sinabi ng ama, "Ikaw ay aking anak." Sa mga awit 2:7, i-announce ko, sabi ng hari, kung anong sinabi ni Lord, sinabi niya sa akin, "Ikaw ang anak ko, ngayon ako ang tatay mo." Hebreo 1:8, pero tungkol sa kanyang anak, walang katapusan ang paghahari mo, O Diyos. Mamumuno kang may katarungan sa iyong kaharian. Father's beloved son, ang anak na minamahal ng ama. Sa Mateo 3:17, at isang tinig ang narinig mula sa langit. Ito ang minamahal kong anak, nagpapasaya sa akin. Sa Mateo 17:5, nagsasalita pa siya nang biglang napalibutan ng nagliliwanag na ulap, tapos may narinig silang boses na nagsasalita, "Ito ang minamahal kong anak, ang nagpapasaya sa akin." Sa Marcos 1:1, ito ang magandang balita tungkol sa Son of God. Marcos 9:7, at nagkaroon ng ulap sa may itaas nila, tapos may boses na nagsalita galing sa ulap, "Ito ang minamahal kong anak, makinig kayo sa kanya." Glory to the Son, kaluwalhatian ng anak. Juan 1:14, naging tao ang salita at kasama nating namuhay. Talagang mabait siya at totoo ang lahat ng sinasabi niya. Nakita natin ang pagkadakila niya na tinanggap niya bilang nag-iisang anak ng ama Messiah, Son of God, ang Messiah, ang anak ng Diyos. John 11:27, yes Lord, sagot niya, naniniwala kong ikaw ang Christ, ang Son of God na dumating sa mundo. John 20:31, ang mga nasulat dito ay nasulat upang maniwala kayo na si Jesus ang Christ, ang Son, ang anak ng Diyos, at dahil sa faith ninyo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang katapusang panglangit na inihanda na niya mula pa simula kay Jesus Christ na Son of God na naging Son of Man para sa ating katubusan. Wow, wow, wow, wow! Amen, amen! Di ba nga anak?
0: Abay, opo, ama! Ang ganda, no, Dad? Yes. Nakakatuwa yan kasi po, nakita natin, ha? Yun nga, gusto ko yung sa Philippians, di ba? Mula sa kalangitan, he took the form of a man and being considered as the Son of God. Kasi yung pagiging Son of God, in reality, ang Panginoon is the second person of the Trinity, di ba? Pero para lalo nating maunawaan yung katotohanan ng Diyos, He is introduced to us as the Son of God. At nakakatuwa, kasi para lalo nating maunawaan yung may term sila dyan, anthropomorphism. Para lalo nating maunawaan yung katotohanan ng ginawa, dakilang pag-ibig ng Ama, ginawa ng Anak para sa atin, at yung Holy Spirit, the essence of community, di ba? At totoo yun. Alam niyo po, minsan nangingiti ako eh. Alam niyo ba po, ang pananampalataya natin, hindi nakabase sa ating sarili. Nakabase po yun sa ating pagkakilala kung sino ang Panginoon, yung source ng ating pananampalataya. Di ba po, the more we get to know the Lord, the more it increases our faith to believe. Ganun yun. Kaya minsan, kahit na, dagdagan mo yung pananampalataya mo. Di ba, minsan sinasabi sa atin, ang hina naman ang pananampalataya mo. Alam niyo po, ang maganda dyan, gaano mo makakilala ang Panginoon? Kasi the more you know God, the more you know Christ, the more you know the power of the Holy Spirit, the more our faith increases to believe in His promises and His truth. Diba, Daddy, ganun?
1: Yeah,
0: kaya
1: sure.
0: Nga, salamat sa Panginoon eh. Kasi sa ating sarili, hindi natin makikilala ang Diyos. Salamat at binadala niya yung bugtong na anak, ang Panginoong Jesus, para ipakilala kung sino sila, kung sino siya.
1: Dahil sa pag-ibig niya sa atin.
0: Exactly. Kaya yung John 3:16, totoo po yun. God so loved the world. Kaya tayo din, ang response lang po natin, to love God back, to accept what Christ has done on the cross for us, for our salvation, and from then on, declare natin si Lord ang Lord ng ating buhay.
1: Sa araw-araw yon, hindi lang minsan.
0: Opo, hindi lang minsanan. So, magandang reminder po yan sa atin. Okay po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat kasi totoo yun, Lord, no? Kung hindi ka po nagpahayag sa amin, hindi po namin mauunawaan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa amin. Kasi sa simula't simula po ng fall ni Adan at saka ni Eva, Panginoon, nakita na namin na you have done your part. Yung salvation narrative, makikita na po namin simula pa sa Genesis 3:15, sa buhay ni Abraham, ng patriarchs, ng mga Israelita, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Nakita na namin yung path. So Lord, salamat po kasi sa pagkakataon yun, nakita namin how precious kami sa iyo, how mo kami mahal, gaano mo kami kamahal. So Panginoon, ang maging reply po namin, response namin, is to accept what Christ has done on the cross and to love you back in gratefulness and worship because of what you've done for our lives. Marami pong salamat. Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay, si Delia Libunaw de Leon, si Marie Christine Marfil, si Charito Vicencio, si Ate Mila Paunil, salamat po sa kanyang buhay, dalangin ko po pagpapala sa kanila. Ganon din po kay Amy Suazo, kay Noel Dalasio, at ganon din po Lord kay Ate Milagros Wino. Salamat po Panginoon sa kanilang mga buhay, Lord, sila lang po yung nakalista sa amin, pero alam po namin marami pong nakalista sa puso mo because you know them by name. So Father, thank you po. Thank you that we have experienced you in such a personal way dahil sa Panginoong Jesus. And may Jesus be continually be the Lord of our lives in everything we do and every decisions that we make. Yun po yung dalangin namin, Panginoon. So as we face this week, Lord, dalangin namin mamuhay kami sa pananampalataya dahil ang Diyos namin ay tunay, constant, at meron siyang magandang layunin. Marami pong salamat.
1: Amen. At dahil sa faith ninyo sa Kanya, nagkaroon kayo ng buhay na walang katapusang panglangit na inihanda na niya noong simula pa kay Jesus Christ na Son of God at naging Son of Man. Wow, wow, wow. Kung kaya't alam natin na hindi niya tayo lalampasan dahil sa mga gawain niya na ginawa ng Diyos simula't simula pa. Kung kaya't ano ang ating masasabi? Amen, amen, amen, amen.
0: Amen, amen, amen, amen. Totoo po yan. Wala tayong masasabi kundi amen, Lord.
1: Amen.
0: Marami pong salamat sa lahat. Kasi totoo mga kaagapay. Kung, have you ever imagined kung halimbawa, I mean, how would you feel? Ginawa mo, nilikha mo, pagkatapos ang unang desisyon nila, ayaw nila sa'yo. Diba? Kung ako yun, pupukpukin ko yun. Salamat. Ang Diyos mapagmahal, hindi siya nagbabawi. Di ba, no, Dad? Salamat sa Panginoon for His great love for us. Kasi kung hindi yun mga kaagapay, wala na tayo. Kaya nga, di ba, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So mga kaagapay, yun ang katotohanan. So every day we have to make choices. Kung tayo po ay mga mananampalataya, ang ating pong pagpili, susunod ba ako sa Panginoon ngayon o hindi? Aba, eh, mas maganda nang sumunod sa Panginoon, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Better safe than sorry, kumbaga, di ba? Kasi the more na sumusunod tayo sa Panginoon, the more siyang nalulugod sa ating buhay, the more din naman na He will be true to His promises. So, di ba? Ganun lang yun. So, that's a choice we have to make. Ito po si Ate Beth, o Ate Beth na, no? Ate Beth, Tita Beth, or whatever, Lola Beth, minsan Mamita Beth. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura. At ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prontex, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis na nagsasabi, kapag sa Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Monday Motivation.
1: Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS-FEBC Radio at syempre sa mga kaagapay po natin na walang sawang nanonood sa pamamagitan po ng ating YouTube streaming dyan po sa 702-DZAS-FEBC Radio TV at syempre sa mga kaagapay po natin na talaga namang sinasamahan tayo mula umaga hanggang gabi dyan po sa pamamagitan po ng inyong mga mobile application. Ang 702 DZAS app kaagapay, yan ay libre nating magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. At syempre, sa mga kaagapay natin na walang sawang kasama natin sa pamamagitan ng inyong mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay. Ito po ang programang Inspirations Unlimited. Hashtag Monday Motivation. Ako po ang inyong kasama ngayong hapon na ito. Ito po si Brian De La Cruz. At ngayong hapon mga kaagapay, isang malikhaing araw po sa inyo dahil po ang ating mapag-uusapan sa pagkakataon na to ay may kinalaman sa pagiging creative. Alam mo ba mga kaagapay na ang buwan ng Setyembre ay pagkilala po sa Philippine creative industry dito po yan sa Pilipinas. Ikaw man ay sa larangan ng pagsusulat, sa larangan ng photography o sa larangan kaagapay ng iba't ibang klase ng sining o arte para sa iyo ang programang to. At sa lahat ng nakikinig sa pagkakataon na to, kung ikaw ay creative kaagapay, nako, para yan sa iyo dahil ang ating kwentuhan ay isang malikhaing pag-iisip, malikhaing paggawa at malikhaing araw para sa inyo. Kaya naman po, join ka na kaagapay sa isang oras na kwentuhan. Samahan mo ko hanggang alas 4 ng hapon para makipagkwentuhan kung paano nga ba nai-improve ang pagiging isang creative ng isang tao. Pero aminin mo kaagapay, most of the time, lagi nating pinaglalaban ang science at ang arts, pero bakit nga ba natin to pinaglalaban? Saan nga ba nagsimula? And at the same time sa mga kaagapay po natin na nakatutok na, aba, napakaganda ng kwentuhan natin dahil mula rito sa Mega Manila pupuntahan natin mamaya ang Bulacan. Makikipagkwentuhan tayo sa mga Bulokenyo sa usapin po ng kanilang kurso. Nako kaagapay, maganda ang kwentuhan, siksik at punong-puno ng imahinasyon. Kaya naman sa mga kaagapay po natin na papauwi na, ay nako kaagapay, isa lang ang masasabi ko, mag-ingat ka, pasakay ng mga train, and at the same time pasakay ka man ng bus, and at the same time hindi naman kaya ng FX, mag-ingat ka agapay, yung bag mo ilagay mo sa harap, 'di ba? Napakadami naman mandurukot. And at the same time, sino dito ang nagulat na mataas na pala ang pamasahin? Nagulat ako kaagapay na dati kasi ang ibinabayad ko lang mula sa San Pedro Laguna hanggang dito sa Ayala Makati, 60 pesos lang. Kasi nga since nga nag-aaral tayo, so ang ibinabayad ko, estudyante. Nagulat na lang ako, ang estudyante daw ngayon kaagapay ha, 72 pesos. Ibig sabihin kung 72 'yon kaagapay ang regular fare ngayon diyan sa papunta po ng San Pedro Laguna papunta dito sa Ayala, siguro mga nasa 84 o 82 pesos na. Ganyan po kabigat ang pamasahe. Sino dito ang nagulat na ang taas na ng pamasahe? Mapa-discounted o mapa-estudyante? Nako kaagapay, talagang higpit tayo ng sinturon at talaga namang kailangan nating, alam mo to, ang pag-ibayuhin ng pagkatrabaho. At syempre, proud ako dun sa mga kasamahan natin na hindi nag-file ng SL, na kahit masama ang pakiramdam, talaga namang pumasok. Alam mo, Kaagapay, good job ka dyan, pero pag kailangan mo magpahinga, magpahinga at huminga, ha? Hindi dapat palaging available. Hindi ko alam, lahat ba tayo may sipon na? Lahat ba tayo ay umuubo na? Nagpalit lang ng buwan, nagpalit lang tayo ng panahon, lahat tayo inuubot sinisipon na. Kaya po ang advice, Kaagapay, talagang mag-face mask tayo, lalo na sa pampublikong ano, sa mga pampublikong lugar, lalo na dun sa mga siksik. Nako, iwasan po natin na manghina ang ating katawan. Tandaan nga po namin, ang aking paalala is kayamanan po ang kalusugan. Kaya naman, Kaagapay, samahan mo ulit ako hanggang alas 4 ng hapon dahil isang malikhain po ang ating mapag-uusapan. Dahil nga, Kaagapay, ito ngang September ay pagkilala sa Philippine Creative Industry. Ano? Join ka ba sa pagiging isang malikhain? At syempre, sa mga Kaagapay natin, hindi pwedeng mawala ang ating question of the day. Mga Kaagapay, ang ating pong question of the day. Kung magsusulat ka ng libro mula sa iyong buhay, anong title nito at bakit? Muli, mga Kaagapay, ang ating pong question of the day. Kung magsusulat ka ng libro sa inyong buhay, anong title nito at bakit? Sa mga Kaagapay po natin na nais sumagot sa pamamagitan po ng ating Facebook page, Kaagapay, bisitahin lamang ang 702-DZAS-FEBC Radio para makipagkwentuhan sa akin. O di naman kaya, pwede po kayong tumawag sa numero na 8654-3322, local 401. Uulitin ko, Kaagapay, pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322, local 401 para sumagot sa himpapawid at bumati on the air. Muli, mga Kaagapay, ang ating question of the day. Kung magsusulat ka ng libro mula sa inyong buhay, anong title nito at bakit? Nako, eto na, Kaagapay, ang mga kabataan, iba't ibang edad man yan, Kaagapay, sumasagot para ibigay ang kanilang question of the day. Eto na, sagot ng ating Kaagapay na si James Ivan Pascual. Sabi niya dito, a joyful indifference daw ang title ng kanyang gagawing libro. Ang sabi niya dito, there comes point where never expect anything in life and find a reason to be happy. Having a perspective where the thing should not be in your favor, but seeing just a sun rise gives smile on your face and rest of the day. O diba, aminin mo yan, mga Kaagapay, na may ganun talaga, no, na bahagi ng buhay natin na merong kaligayahan na parang naiiba at may kasiyahan na hindi na parang naiiba at may kasiyahan na hindi mo

po ang masalimuot na buhay. Yun daw ang title ng kanyang libro. Bakit daw? Kasi itinawid na po tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen! Salamat po dito. Ito sagot ng ating kaagapay na si Chris Pulo Manuabale. Sabi niya, rainbow. Sabi niya, different colors. Sabi niya, symbolize a different experience. Kasama daw dito yung testing, temptations, and victory. Wow, ang ganda naman ng basahin ang libro na yan patungkol daw sa bahaghari. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Rock Ortega. Sabi niya dito, hey mga kaagapay, kung susulat ako ng libro tungkol sa buhay ko, maaari itong bigyan ng pamagat na The Four Seasons of Journeys of Maple Lip. Sabi niya, salamat sa Panginoon sa pagbibigay niya na makulay na buhay na puno ng pag-asa. At sabi niya dito ng Inspirations Unlimited, God bless po sa inyo. Salamat sa inyo, Kuya Rock. Ito, sagot ang ating kaagapay na si Ate Mary Grace Kinsamanala. Sabi niya, The Breakthrough daw ang title ng librong kanyang gagawin. Bakit? Sabi niya, ang hirap pag-umpisa pero God gives me an encourage. Sabi niya, harapin ang bawat araw at magtiwala sa kanya hanggang sa makamit mo ang tunay na pagbabago. Sabi niya, glory to God. Ito, sagot naman ni Noah Antonio, ang sinagot niya dito para sa title ng kanya pong libro ay Pamagsibol. Wow, sabi niya, pamagsibol. Sabi niya, pinipili ko pong pamagsibol, isang salitang kapampangan na tumutukoy sa pag-usbong at patuloy na paglago. Para sa akin, sinasalamin ito ng buhay ko kung patuloy ng buhay ko na patuloy na natututo, nagbabago at lumalago sa bawat karanasan. Tulad ng isang halaman na may panahon na nalalanta ka, ngunit darating ang araw na ikaw ay mamumukadgad. Grabe, napakamatalinghaga naman ng mga kabataan na kasama ko. Eto, sagot ang ating kaagapay na si Cheska Janiel de Jesus. Sabi niya, sa pagitan ng takot at liwanag, yan daw ang kanyang isang libro na gagawin. Ang sabi niya dito, pinili ko po ito kasi marami akong pinagdaan ng takot at problema sa buhay. Pero sa kabila no natutunan kong kumapit sa Panginoong Jesus at doon ko nakita ang liwanag at pag-asa. Kahit may takot, may liwanag pa rin na gumagabay sa akin. Wow, thank you so much, Cheska. Ang ganda naman ng librong isusulat mo. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Shekinah Prusha. Sabi niya dito, pagsibol daw ang title ng librong kanyang isusulat. Ang sabi niya dito, isang mahalagang gabay at pagkakaroon ng mga pakpak mula sa mga aral ang patuloy kong natututunan na alam kong patuloy din siya na aakay sa akin patungo sa mas malawak na mundo. Nako, napakamatalinghaga naman ang mga kasama natin dyan. Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day, kung magsusulat ka ng libro mula sa inyong buhay, anong title nito at bakit? Ako kaagapay, no, sagutin ko muna 'to, baka makalimutan ko. Siguro kung magsusulat ako ng pangalan ng librong aking gagawin, ito ay ang title ay Boses. Kasi kaagapay, naaalala ko noon nung ako ay 7 years old pa lamang, gustong-gusto ko nang nagsasalita, gustong-gusto ko na nagbibigay ng mga opinyon. Kasi naniniwala ako kaagapay na nandito tayo sa mundo hindi para maging isang simpleng tao lang, kundi dapat mag-iwan tayo ng marka at yung marka na yon ang huhubog sa sarili mong mundo. Kaya naman, anuman ako ngayon kaagapay, nagsasahim papawid, hindi to dahil sa lakas ko, kundi dahil sa Panginoon na nagbigay sa akin ng purpose ng tunay na buhay ko. Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day, kung susulat ka ng libro mula sa inyong buhay, ano ang title nito at bakit? Kaagapay, kung gusto mong sumagot sa pamamagitan po ng ating telepono, tawag ka lang sa numero na 8654-3322 local 401 dahil pwede kang sumagot on the air at bumati on the air. At syempre po sa mga nakatutok sa kanilang Facebook, kaagapay, patuloy ka lang magbigay ng iyong komento dahil muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Monday Motivation.
1: Muli mga kaagapay, nagbabalik po ang inyong programang Inspirations Unlimited, hashtag Monday Motivation. Ako pa rin po ang inyong kasama ngayong hapon na ito. Ito po si Brian De La Cruz. Kanina nga mga kaagapay, tayo ay nagkwentuhan sa usapin po ng title ng libro mula sa ating buhay. Napakaraming sumasagot at natutuwa ako na madaming kabataan ang nais mapakinggan ang titulo ng kanilang libro. Kaya naman kaagapay, muli ang ating question of the day, kung magsusulat ka ng libro mula sa iyong buhay, ano ang title nito at bakit? Pasadahan lang natin mga kaagapay ang mga ibang komento ng ating mga kabataan na kaagapay. Ito, sagot ang kaagapay na si Ena Agcol. Sabi niya, basta pagising ko, ganito na. Yan daw ang titulo ng librong kanyang isusulat. Sabi niya, dahil ipinapakita nito na minsan ang mga pinakamabigat na emosyon at sitwasyon sa ating buhay ay dumarating nang wala man lang pasabi. Napakagandang titulo naman ito, kaagapay. Ito, sagot ni Vincent Cabiago. Sabi niya dito, bago ko marating ang bukas. Tapos bakit? Sabi niya, ito daw yung kanyang dahilan. Sabi niya, dahil ipinapakita nito na ang buhay hindi lamang tungkol kung saan ka ngayon, kundi ang lahat ng pinagdaanan mo bago ka makarating sa iyong kinabukasan. Kasama na rito ang mga pangarap, pagkakamali, pagsubok, masayang alaala at mga taong naging bahagi ng iyong paglalakbay. Hindi ba, sabi niya, hindi pa tapos ang kwento mo dahil marami pang bukas na haharapin. Ang sarap mga kaagapay na makarinig ng ganitong uri ng malalalim na Tagalog sa mga kabataan ngayon. At syempre kaagapay, no, hindi dyan natatapos ang ating kwentuhan dahil po meron tayo mga inimbitahan na bisita. Alam nyo ba mga kaagapay, sila po ay instructor o dalugguru po sa malikhaing pagsusulat mula po yan sa Bulacan State University o Bulso. Muli mga kaagapay, ipapakilala ko muna po si Mr. Michael Angelo Santos. Magandang hapon po sa inyo, Sir Mike.
2: Ayan, magandang hapon po sa ating mga viewers, no, mga kaagapay.
1: Ayan, sige Sir Mike, ipakilala muna din yung isa nating kasama dyan sa Zoom.
2: Okay, so ipapakilala ko din ngayong araw, no, yung isa pa nating bisita, no, na kapwa ko ring guro, no, sa aming departamento, si Miss Bowie Lopez, no, na akin ding kumare, no.
3: Magandang hapon. Maraming salamat po sa opportunity na ito.
1: Ayan, maraming salamat po sa pakikibahagi nyo po dito sa Inspirations Unlimited, lalo na po sa kwentuhan po natin ng mga malilikhaing pagsulat. Muli kaagapay, no, para lang may kaalaman kayo, alam nyo ba na ang Setyembro ay pagkilala po sa Philippine Creative Industry. Yan po ay nilagdaan po ng ating pamahalaan. Kaya po dapat po nating kilalanin, dapat po tayo maging proud sa usapin po ng sining dito sa Pilipinas. Kaya naman siguro, bago tayo magsimula, dahil andyan na sa screen si Miss Bowie. Miss Bowie, sagot ka naman sa aking question of the day. Ganun kasi yung mga bisita ko. Miss Bowie, ang aking question of the day, kung magsusulat ka ng libro mula sa iyong buhay, anong title nito at bakit?
3: Actually, parang medyo malungkot nga yung sagot ko dyan. Ano? Ang nilagay kong pambagat ay para po. No, kasi 'di ba sinasabi natin yun sa jeep kapag pinatitigil na natin. Mm-hmm. At ay naisip ko kasi ang tatalakayin ko dun sa libro ay paano nagda-navigate na pagna-navigate ng grief sa pagkawala ng mga magulang, no. At pagtanggap na hanggang dun lang, no, kaya para po.
1: Mhm. At syempre para naman kay Sir Mike, ano po ang inyong sagot sa aking katanungan na kung gagawa ka ng isang libro na title nito, ano to at bakit?
2: Ayun, para po siguro sa akin, ano, ang naisip ko ay yung karaniwang tao. Baka 'yun. Kasi simula nung pagkabata, ano, ay at hanggang ngayon, ano, minsan dumadating ako sa point na iniisip ko na ano ba yung purpose ko sa life, no? Ano ba yung plano ni Lord para sa akin? Naisip ko nung elementary ako, parang average student lang ako, ano, karaniwang tao. Hindi ako nag-excel sa art, sa writing, sa math, no? And then ano ba yung magiging purpose ko na bilang karaniwang tao? And then na-realize ko na kahit karaniwang tao tayo, may maliliit tayong bagay na nagko-contribute sa society na pag pinagsama-sama ay maaaring no magdulot ng panlipunang pagbabago.
1: Mm-hmm. At yun naman yung nakikita natin. Ang grabe no, ang dami nating iba't ibang uri ng titulo ng buhay, ang dami nating iba't ibang uri ng istorya. Pero ang pinanggagalingan nito ay syempre mula sa ating pagkabata at ang emosyon na bitbit natin mula noon hanggang ngayon. At nagpapakita ito sa dami ng karanasan na ibinahagi sa atin. At naniniwala ako na ipapakita natin ang ganitong uri ng bigat ng emosyon sa iba't ibang uri ng ano po, ng sining, iba't ibang uri po ng creativity na meron tayo. Pero sige no, para buksan na natin officially ang ating program kay Sir Mike ko na unang ibabato ang question nito. Sir Mike, kayo po ngayon ay isang instructor po dyan po sa Bulacan State University at sa ilalim po ng malikhaing pagsusula. Ano muna po ba ang ibig sabihin ng creativity?
2: Ayan, parang ano no, parang may recitation pala tayo no, ni Teacher
1: graded
2: Brian.
1: Graded po
2: no.
1: Ito, graded po
2: oh,
1: ito.
2: Graded, ay grabe naman. So, ayun, para siguro sa akin, ano, yung pagiging creative ay, yun nga, malikha sa Pilipino. No? Sa tingin ko, kultura na ito ng mga Pilipino, yung pagiging malikhain natin. Ano? O, pwede natin ikabit yung termino na pagiging maparaan. So, hindi tayo nasasapatan doon sa ano lang ba yung inihahain sa atin na ideya. So, lagi-lagi lumilikha tayo ng bago.
1: At... How about you po, Miss Bowie?
3: Yun din yung, palagay ko, yun yung pangunahin na naghihiwalay sa tao at sa makina. Na tayo bilang mga tao, may kapasidad tayo na maging creative. Hindi lang tayo gumagawa ng mga produkto. Pinauunlad natin ito, pinagaganda natin ito gamit yung mga detalye. Nagiging malikhain tayo.
1: Mm-hmm. At sa pamamagitan ng mga pagtatagpi po ng iba't ibang karanasan at maaaring materyales, doon natin nabubuo yung isang
3: yes,
1: magandang malikhaing kaisipan ng isang tao. Pero siguro, no, Miss Bowie, isayo ko na iba to. Sa ganitong pagkakataon po ba, paano ba nagsisimula ang creativity ng isang tao?
3: Napapansin nyo, meron tayo usually kaibigan na ang talino na lang. Kanina ang humble ni Mike, sabi niya hindi raw siya magaling, pero magaling si Mike. At may tinatawag tayo na parang musa, yung may moment na ang galing mo lang magsulat o ang galing mo lang magdrawing. So pwede magsabihin na doon nag-start yung isang idea. Pero sa realidad, hindi naman parate na nasa mood ka na magsulat. So may tinatawag tayo na germination, na nagpaplano ka. I-outline mo anong gagawin ko, anong i-create ko. Para sa mga parang sobrang gifted gaya ni Sir Mike, may musa sila. Pero para sa akin, mahalaga yung pagpaplano, pag-germinate ng mga idea hanggang makakreate ka ng output.
1: Ikaw ba, sir? Sa inyo pong naniniwala ako na lahat tayo ay nasa bahagi ng sining, pero kayo po ba, paano po ba nagsisimula ang pagiging isang malikhain o saan po ba nagsisimula ang creativity ng isang tao?
2: And para sa akin naman, Teacher Brian, no? Nagsisimula yung pagiging natin ng creativity doon sa pagiging curiosidad ng tao, no? Na parang lagi-lagi, pagaya halimbawa sa malikhain pagsulat or sa pagsulat, lagi tayo may what if. Pag sumusulat tayo ng kwento or pelikula, ano yung what if ng pelikula? Ano yung what if ng kwento, etc. So yung curiosity talaga yung isa sa, para sa akin na nagtutulak doon sa ating creativity.
1: Mm-hmm. Kasi kapag nagkaroon ka na ng pagtatanong sa isip, kapag nagkaroon ka na ng pagtatanong sa damdamin mo, doon na magsisimula ang lahat. Kaya naman, dadako tayo dito. Siyempre sir, alam natin na pag sinabi kasing arts o pag sinabi nating sining, madalas ang misinterpretation dyan ng marami nating kababayan, lalo na ng mga oldies ba yung tamang termino o sabihin natin yung mga nakalipas na henerasyon. Pag sinabi kasing sining, walang pera dyan at mahilig natin paglabanin ang sining at mahilig nating paglabanin ang siyensya at ang sining. Sa inyo pong palagay, bakit kaya mababa ang tingin ng kapwa natin Pilipino pag sinabi nating sining o pag sinabi nating ito yung gusto mong marating sa buhay?
2: Yan. So, ano, Teacher Bray, ano, siguro, balik tayo doon sa, syempre, ano, yung kolonyal na sistema ng edukasyon, no? Nasanay kasi tayo or sinanay tayo ng mga nauna sa ating mga nagpapakita. Pag sinabing art, naisip agad natin painting, yung mga nasa museum. Parang ito yung naisip natin na art. Ano? Pero actually, ang dami pa, no? Ang dami pang uri ng sining, hindi lamang yung painting, visual arts, performance, writing. So lahat ito ay uri ng sining, no? So maganda siguro na tingnan din natin na ano ba yung venue ng mga iba't ibang forma ng sining na ito. Kasi doon tayo karaniwan nagkakaproblema. Maraming artists. Ang problema, paano nila i-showcase yung art nila? Kung nakikita natin yung art sa museum, sa mga gallery na aminin natin na mamahal ang mamahal, no? So ayun, siguro nagsisimula ito doon syempre doon sa sistema ng edukasyon.
1: Yes, Miss Bowie, para may sabihin ka po.
3: Palagay ko kasi, itinutumbas natin parate yung halaga ng isang bagay sa monetary value nito. Na kailangan profitable siya, may pera, bago natin pahalagahan. Pero gusto ko rin i-establish na may pera naman dapat sa ceiling. Kasi nagsusubscribe nga tayo sa mga sites, di ba? Nanonood tayo ng pelikula, nakikinig tayo ng musika, nanonood tayo ng teleserye. So dapat, may pera, may yung mga artist dapat kumikita rin sila. So mali yung paniniwala palagay ko na walang pera sa sining kasi dapat meron.
1: Mm-hmm. At lahat 'yan nakikita po natin. Siguro pag hindi ko rin alam kung saan nanggaling yung konsepto na pag sinabing art, talagang literal na painting, literal na drawing. Alam mo 'yun, kumbaga namulat kasi pinamulat kasi sa atin dito sa Pilipinas na ang art ay sa ganong klaseng bagay lang. Kaya nga ako namamangha ako sa mga estudyante na kumukuha ng kurso ng mga fine arts and malikhaing pagsulat and at the same time sa communication. Ito yung isang bagay kasi na hindi nakikita ng mga dating henerasyon at ngayong at yung mga now generation nakikita nila ang kahalagahan ng arts dito sa bansa natin. Pero ang gusto ko pong itanong, malaki po ba talaga ang industriya ng sining sa bansa? Kahit sino po ang sumagot.
2: Ay, okay.
3: Sige, sir. Go.
2: Simulan ko na po, no? Sa tingin ko, no, para sa akin, sa personal kong pagtingin ay malaki, no? Kasi mas more on nakatingin kasi tayo doon sa sentro lagi, no? Which is yung Manila. Mm-hmm. Ako, sa pagkaka-expose ko din, ano, syempre, dumarami yung mga kaibigan natin sa field ng arts, no? Nakita ko na malaki pala, no? Hindi lang sa Luzon, sa iba pang bahagi ng Pilipinas, ano? At lumilikha sila ng mga maliliit na grupo, no? Ng grupo ng manunulat or cultural worker, no? So madami, no? At ang tanong lang dito kasi ay yun nga, saan ba tayo nagmumula, no? Bilang audience, okay? Baka kasi pagka sinabing art yun nga, pag sinabing art painting, kaya ang naisip lang natin pag art ay museum. So ang dami ko actually sa Facebook, sir, no, sa social media, ang daming mga collectives, no, mga grupo na nagbebenta ng kanila mga indie arts, no, online, at yung iba'y nagbabahagi ng libre.
1: Mm-hmm. At nakikita natin, yes, miss, ano, magdadagdag po ba kayo?
3: Yes, naalala ko nung pinili ko yung kurso na BA Malikhaing Pagsulat nung undergrad. Ang pangunahing tanong rin ng nanay ko yan, may pera ba dyan? Anong magiging trabaho mo dyan? No? At ang ano kasi, high school pa lang, nagsusulat na ako. E naalala ko, very dramatic yung pagkakasabi ko nun sa nanay ko na, Nay, kung anong kinikita ng pinsan ko na engineer, huwag kang mag-alala, kikitain ko rin yan. No? Yung ganyang pangako. At kung titingnan natin, ang daming industriya. Bago ako magturo sa Bulsu, ay editor ako sa isang publishing house. Yung iba naming mga graduate, nasa media sila, gumagawa sila ng mga textbook, meron na, lumilika ng mga kwentong pambata, no? So maraming pwedeng maging trabaho.
1: Mm-hmm. At naalala ko to rin yung ano sinabi ng nanay ko. Sabi niya sa akin, mag-enroll na ako ng college. Ang gusto niya talaga sa akin, teacher education. Tapos sa gulat siya, pag print nung ano ko, nung TOR ko, nakalagay communication. Ang una niyang sinabi, anong mapapakain sa iyo ng pagsasalita? Kaya di ba, no, kung makikita natin, no, na parang ito kasi yung kailangan, hindi ko alam kung tama po ba yung word na tibagin o ito yung dapat nating ialis sa isip po natin na kapag sinabing arts or sining, dapat hindi natin siya tignan as walang pagkakakitaan, pero tignan natin siya sa mas malawak na perspektibo na maraming kapamaraanan. Ang ganda nga nung pupulutin ko lang yung sinabi ni Sir Mike, no, na katulad nga doon sa isang post doon sa FB, no, na nakita ko nga ang daming group na talagang nagsasama-sama sila, gumagawa ng ganung uri ng organisasyon. Nakikita natin na lilipad talaga yung sining sa bansa. At sa inyo pong palagay, kayo po bilang kayo po ang instructor po diyan po sa inyo pong pamantasan, paano ba dapat natin pahalagahan yung sining sa Pilipinas?
2: Gandang tanong na. Ang ganda na pero mahirap ano.
3: Sa bagay
2: na, yung breed namin dito ah, kasi ano, impromptu. Ayun po ano. Sa akin siguro nagsisimula doon sa syempre pag-appreciate at siguro yung ano higit sa lahat para sa mga artist, yung suporta ng community.
3: Yes.
2: Kasi sino ba itatangkil nung sining na nililikang ito? No? Kundi tayo din, ano, tayo din kapwa. Ano, kumbaga, tulungan lang lagit-lagit.
3: Yes, bumili tayo ng mga libro, manood tayo ng mga pelikula, ng mga play. Tapos syempre, dapat patuloy na pag-adala ng sining sa kolehiyo. Yung magtanggalan ng unit. Syempre, pondo. Syempre, di ba, sa mga nagkakreate ng pelikula, nagkakreate ng visual art, sa mga nagsusulat, kailangan talaga may suporta ng community, ng government, no, ng mga tao.
1: Mm-hmm. At dalangin po natin yan, no? Pero sige po, labas po tayo dito sa karaniwang ibinigay po natin. Pero kayo po, Sir Mike and Miss Bowie, no? Paano nyo po ba minahal ang sining na mayroon kayo? Like for example, dyan po sa malikhaing pagkusap, pwede nyo po bang ikwento nyo po sa himpapawid ang inyong karanasan sa pagmamahal sa malikhaing pagsusulat?
2: Ayan, siguro sa akin, teacher, no, nagsimula ako yung pagmahal ko din sa ano. Simula ng bata, ano, yung curiosity ko and then yung pagiging exposed ko din siguro sa mga babasahin, ano, kasi yung nanay ko din ay isang guro, no. At nakita ko rin na marami palang posibilidad, syempre, na trabaho sa pagsusulat, ano. And then nakakatawa kasi, sir, pagka may mga estudyante na lalapit sa'yo na, sir, yung binanggit nyo pong book sa klase, gusto po namin mabasa. Wala silang pambili ng libro, so papahiramin natin sila. No? At malaking patunay na may gustong magbasa.
1: Mm-hmm.
2: Yung kwento natin na maka-inspire ng iba na magsulat, yun yung isa sa akin parang rewarding.
1: Mm-hmm.
2: Bilang guro, ano, na yung passion mo sa pagsulat ay naibabahagi mo sa kanila din.
1: Mm-hmm.
3: Ngayon nung binahagi ni Sir Mike, ang genre kasi na karaniwang sinusulat ko ay, at sinasaliksi ko ay mga kwentong pambata. At lumalabas kami sa mga community, nagsa-storytelling kami. So yung idea na hindi lang nakukulong sa classroom, sa academy yung sinusulat namin, nakakalabas siya, naikikwento siya sa mga bata, may impact siya sa actual society. Ang laking bagay nun sa amin.
2: Saka ano, no? Idagdag ko na rin po, no? Kasi may mga yung bahagi o sektor sa lipunan na hindi natin alam yung kwento nila. So tayo bilang manunulat, tayo magiging instrumento din siguro, no, na pagbabahagi ng ano ba yung isyong kinakaharap nila para sa ganun ay maunawaan ng ibang tao. At the same time, makatulong din tayo sa kanila. So yun yung siguro purpose natin ng mga manunulat din.
1: At yun yung nakikita po natin, no, dito sa Pilipinas na gagawin po sana natin na sana mapalawak pa yung pagkakaunawa natin sa creative industry na meron po tayo. Alam nyo ba, kaagapay na bahagi po ng sining talaga ang pagsusulat. Dito po sa Himpapawid, bago po namin magawa ang isang programa, yan po ay pinaglalaanan namin ng pagsusulat. Yan po ay pinaglalaanan po namin ng pag-iisip bago namin isulat. Kasi lahat po ng inyong napapakinggan sa radyo, sa telebisyon, sa pelikula o iba't ibang uri man po ng platform, nang galing po yan lahat sa malikhaing isip na isinusulat po natin. Kaya gusto ko rin pong tanungin po sa inyo and ma'am and sir, bakit kaya natin hilig paglabanin ang sensya at ang arts?
2: Ito na yung ano, ito na yung part ng ano, no, pinakamahirap na recitation.
3: Ito
2: na
3: yung
1: title. Ito po yung graded.
3: 10 points to 10.
1: Oh, feeling ko, ma'am Emma, gagradean natin sila dito, no?
2: Ayun, no, lagit-lagi, no, pinaglalaban. No. Parang sa Pilipinas kasi gano'n, no, minsan kulay yung pinaglalaban.
1: Oo.
2: So ito, siguro, ano, pwede natin siyang tingnan na ako para sa akin. Ano, bakit kailangan paglabanin kung magkaagapin naman yung dalawang ito? Ano, kasi pareho itong may purpose sa ating buhay. Ano, at sa ilang pagkakataon, no, may pagkakataon kasi yung dalawang ito, ano, yung siyensya at yung sining. No, pareho ko sa halimbawa, no, nangangailangan ito ng pananaliksik. Sa science, may formula, may experiment. Sa sining din, halimbawa sa manikayang pagsulat, hindi lang tayo basta nagsusulat eh. Nagsasaliksik tayo. Nakikipagpumpay
3: Yes.
2: tayo para malaman natin ano ba yung sitwasyon nila. At yung product ng dalawang ito, ng science at ng arts, ang magiging bunga niyan ay paano ma-improve yung buhay ng tao.
4: Mm-hmm.
3: Dagdagan ko yon na mahalaga yung pagkilala na may iba, may magkaiba silang papel sa lipunan at parehong mm-hmm. mahalaga yung papel nila.
4: Mm-hmm.
3: Yung isa'y gumagamot sa sakit, may mga pagkakataon na yung isa tumutugon naman sa sakit ng kaluluwa. Yung mga ganung bagay yan.
4: Ang ganda na no, talagang ano kasi yan eh, naniniwala ako na hindi natin pwedeng paglabanin ang dalawang uri, lalo na kung kung magkaiba sila ng tuntunin sa buhay. Ang ganda nung pulutin ko lang yun no, Miss Bowie no, na oo, yung isa pwedeng magpagalit at yung isa gumagawa siya ng lunas. Naalala ko tuloy yung ano, yung art therapy, 'di ba? Ano kasi yan, kaagapay
3: yes.
4: eh. Kumbaga nagkukulay ka lang pero nakikita mo na nagkakaroon ng magandang mood. Parang ano, siguro pinaka basic is in logical learning. Ako kunwari, nai-stress ako, gusto kong maglakad. So technically, ang paglalakad talaga ay nakakapagpabago po ng mood ng isang tao. Pero behind doon sa paglalakad ko, nakikita ko din na yung distansyang nilalakaran ko ay papalayo na ako doon sa isang pwesto o doon sa isang lugar na kinapupuntahan ko na pwede kong gawa ng sining. Kaya minsan, hindi dapat natin pinaglalaban ang dalawang panig, lalo na kung meron silang pagkakaiba and at the same time, parehas silang gumagawa ng kanilang misyon sa iisang tao. It can be into arts or it can be into science. Wala, nagturo na din ako. Pero po Sir Mike and Miss Bowie, alam natin na ginawa natin ang ating programa para mas kilalanin po. Ang gusto kong matutunan dito, ano ba ang batsilyer ng artes sa malikhaing pagsusulat at ano ang inaaral dito?
2: Okay, no. So yan ano, marami din tatanong ano ba yung bachelor na sining sa malikhaing pagsulat ano. Kung titingnan kasi sa Pilipinas, ilan lamang yung mga universidad na nag-o-offer ng program na ito.
4: Ano? Mm-hmm.
2: Actually yung BAMP or BA Malikhaing Pagsulat sa Bulacan State University, 2011 to nag-start. So kami, ako 2012 ako, no. Actually ako ay alumni din ng MP. So kami yung pangalawang batch ano. So ano yung pangunahing layunin ng MP ano? Ang pangunahing layunin nito ay syempre yung hubugin yung kakayahan natin sa mga ng mga estudyante na nagnanais maging manunulat ano. Pero hindi lamang siya nakukulong doon sa konsepto ng pagsusulat. So marami no na nakakaloob dito no. Halimbawa, kung gusto mo maging scriptwriter, kagaya ng binabanggit ni Sir na sa radyo ano, yung
3: yes.
2: pagsusulat. Ayan, mananaliksik at producer, manunulat, kahit yung mga advertising agency, no, kailangan din nila ng writer. Tagasalin, no, ito yung isa sa mga nangunguna ng mga side hustle din ng mga no, writer, no, yung tagasalin. Editor, columnist, information officer, kung saan ito yung dati kong trabaho bago ako naging faculty. And then syempre yung iba pang mga ugnay no, ng mga gawain no, sa sining ano, guro no, kami ni Ma'am Bowie. Si Ma'am Bowie din ay graduate ng Malikhaing Pagsulat no, so pareho kaming MP major.
3: Yes. Minsan kapag pipili ka din ng kurso sa kolehiyo, tinatansya mo rin kung saan ka ba magaling. At mararamdaman mo, mahusay kang, kaya mong sumulat ng nobela, kaya mong sumulat ng maikling kwento, ng kwentong pambata, o kaya mahilig kang sumulat ng tula para sa crush mo nung high school. Mga ganang bagay. No? Hirap hanapin kung ano kaya yung okay na kurso para sa akin. Hindi lang malay yung iba, pero may kurso po na tinatawag na malikhaing pagsulat. At yung pagsusulat ng mga ganong genre, yun po yung focus tuon namin. Kung palagay mo, yun yung talent mo, baka para ka dito sa program namin. At binibigyan namin kayo ng katiyakan, merong trabaho. No, katulad ng mga nabanggit ni Sir Mike, katulad ng kami yung totoo no, na may trabaho sa sining. No, maganda ang kurso, ang malikhaing pagsulat.
4: Mm-hmm. Ayun po, no? So, nailahad na po natin sa kanila. Siguro po, ano po kaya yung dahilan kung bakit po dapat aralin ang ganitong uri po? Kasi di ba, siguro para sa kaalaman ng karamihan at nakikinig po sa radyo, Opo, kurso po ito. Sa kung ating pong i-Englishin, ang English po nito ay creative writing.
3: Creative writing,
4: diba? Yun
3: yes.
4: Po yun, mga kaagapay. Yeah. Pero sa inyo pong palagay, bakit po kaya mahalaga na aralin natin ito sa kolehiyo? Eh, di ba pwede naman kasi may mga tinatawag na tayo po, ma'am and sir, na mga short courses. Pero sa ganitong pagkakataon, bakit mahalaga pati ang teorya, pati ang mga practical, bakit mahalagang aralin siya ng mga Pilipino?
2: Ayun. So, sir, siguro no, halimbawa doon sa usapin ng pag-aaral, no, binabanggit ko ito lalo na sa mga estudyante namin sa first year, no, na kung marunong na kayo magsulat, ano, ba't pa kailangan? Ano, may kasanayan na tayo sa pagsulat, ano, pero iba pa rin syempre yung may mag-guide sa'yo sa pagsulat. And at the same time, bakit pa kailangan pag-aralan yung kasaysayan, yung history ng pagsulat, yung teorya? Kailangan kasi natin balikan muna ano yung mayamang kultura natin sa pagsulat, ano. And then yung isa sa pinakasimple siguro, paano mo masasabing bago yung sinusulat mo kundi mo nung pala pinag-aralan yung kasaysayan, no? Yung sinusulat mong kwento, feeling natin ang galing natin. Naisulat na pala 'to nung 1950s. Naisulat na 'to nung 1920s, ano. And then lagi kailangan natin yung gabay ng mga naunang manunulat.
4: Mm-hmm. Kasaysayan. Yes po, Miss Bowie.
3: Yes, at akala rin na kahit ako, high school ako, nagsusulat ako. At nung nandun ako, nung nagkakolehiyo na ako, nag-take na ako ng malikhaing pagsulat, doon ko na-realize na hindi ako magaling, marunong lang akong magsulat. At ang dami mo pang matututuhan. Na, ang panulat pala, hindi lang tungkol sa crush, hindi lang siya, yun gano'n. Ang dami pang kailangan isulat, ang dami kailangan talakayan na nangyayari sa lipunan natin.
4: Mm-hmm. At dagdagan ko na rin yan kaagapay, no? Pag sinabing malikhaing pagsulat, hindi lang yan... Kasi alam ko madaming, correct niyo po ako, no? Alam ko madaming iba't ibang klase ng malikhaing pagsusulat. Kasi ang pagsulat sa dyaryo, iba yon kaagapay. Journalism naman yon. Yes. And at the same time, sa broadcast naman yon. Pero itong malikhaing pagsulat, tama po ba ako, no? Ito yung mga fiction, non-fiction, romance. Yes, tama po ba ako?
2: Totoo. Opo, tama po. No? Actually, sa kurso po namin, meron kaming per subject. Subject na per genre din na nakapokus doon, which is yung subject na palihan. So nakapokus siya sa halimbawa sa personal essay, maikling kwento, tula, etc. No? So ganun. Pero sa programa din namin, ano, meron din kami mga bagong in-offer na mga subject, yung videography, photography, etc. And then syempre yung ano, pagsulat sa teatro. Yun, may mga ganun po kami.
3: Yes.
2: Ang publication kasi... Kailangan din maunawaan natin na hindi lang tayo nagsusulat. Ano ba yung industry na pinapasok natin? Ano ba yung mga binabasa ng tao? So, may subject na publication.
4: Pag
3: unti-unti, kapag nandun ka na sa program, marirealize mo ano yung kalakasan mo. Ay, magaling pala ako sa tula, magaling pala ako sa kwentong pambata. Tapos yun yung magiging specialization mo. May ganoon po.
4: Naku po, ang sarap naman ng parang gusto ko tuloy, mag-aral pa ng isang batch.
3: Yes!
2: Tara na, sir.
4: Pang ano lang po talaga, pang communication lang po talaga. Pero bago po tayo magtapos po dito, no, Sir Mike and Miss Bowie, no, sige po, sa inyong palagay, ano ba yung dapat baunin sa loob na 4 na taon ng isang estudyante na mag-aaral po sa Bulacan State University kung sakaling kuhanin niya o kung kukunin niya ang kursong malikhaing pagsusulat?
2: Okay, no. Siguro ano, lagi na economical, no, usapin ng pera, no. Kunwari mismo yung magsasabi na may pera sa pagsusulat. Napakadaming side hustle ng mga alumni namin na estudyante na even kahit nag-aaral, no, marami silang mga racket na kaugnay ng pagsusulat. At the same time ay, yung pagsusulat, yung pagiging mahusay sa pagsulat, hindi mo yan nakukuha ng 1 taon lang. So, process ko ng lagi pagkatuto, no? And then, syempre, kailangan ng tiyaga. No? Hindi to basta instant diploma. Isang mahalaga nga, o at least din sa medyo mahirap na proseso, yung mismong pagbabasa. Kailangan kasi magbasa. Walang mahusay na manunulat na hindi nagbasa.
4: Tama.
2: Okay?
4: And tumama.
2: Totoo, sir. Kailangan kasi magbasa talaga. And then, syempre, yung pakikisangkot natin sa lipunan. Mahalaga-mahalaga yan.
4: Mm-hmm. Miss Bowie?
3: Gaya na sinabi ni Sir Mike, kailangan magbasa talaga. At maging bukas ka na... Marami ka pang kailangan matutuhan kasi minsan feeling natin ang husay na natin, marunong na tayong tumula, marunong na tayong magsulat. Pero sa totoo, ang dami pa nating matututuhan at ang matuto ay isang magandang bagay.
4: Mm-hmm. Sige, mag-enroll na nga ako. Di joke. Hindi, magiging part na lang tayo ng faculty. Hindi, joke din. Joke. Pero sige po, bago po tayo magtapos sa ating pong kwentuhan, Miss Bowie and Sir Mikey. Sir, baka po sa huling minuto lang, batiin po natin yung mga estudyante yung nagpapasimula ng mga komento dito. At dyan, sige po, batiin din po natin ang buong faculty po ng inyo pong paaralan. Go ahead po.
2: Ayun. Ay, isang mabilis lang na. Siyempre, hindi lang naman MP yung pinopromote natin. Ano. Siyempre, yung iba pa programa ng College of Arts and Letters, yung BA Journalism, BA Broadcasting, at yung bagong programa, BA English Language Studies, and then yung Bachelor of Arts in Theater Arts, no? And then syempre pagbati doon sa ama ng pamantasan na si Dr. Teody San Andres, no? Lagi nakasuporta sa aming dekana, Dr. Lois Villavicencio, at sa aming faculty, at syempre sa aming napakabait, no? Na department head na si Miss Emma Palma.
4: Miss Bowie, baka may mga babatiin ka pa?
3: Ngayon, gusto ko lang din batiin yung department namin at paalalahanan yung mga malikhaing pagsulat majors namin na parating magbabasa. Ngayon lang.
2: At magpasa on time.
4: Ayan! Nako po, thank you so much po, Miss Bowie and Sir Mike, na way nakatulong po ang
3: maraming
4: aming himpilan
3: po
4: sa pagpapataas ng kalinangan at ng kaisipan ng mga kabataan ngayon na mahalin po ang ganitong uri ng sining ang malikhaing pagsusulat. Muli mga kaagapay, nakasama po natin si Mr. Michael Angelo Santos at si Ms. Bowie Lopez. Sila po ang dalugguro sa malikhaing pagsusulat mula po yan sa Bulacan State University. Nako kaagapay, ang sarap talagang matuto ng sining, ang sarap talagang magsulat, ang sarap na kapag ang sinusulat mo ay iyong isinasalita at binabasa na sa himpapawid. Yan po ang gawain namin dito sa himpilan ng 702 DZAS. Kaya naman kaagapay, bago ako magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa himpapawid, si Kuya Benjo Morano, at syempre sa assistant po ni Ate Aileen Valdez, at syempre sa iyo, Shaira Gabornes. Kaagapay, ito po ang himpilan ng 702 DZAS. DAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Para po sa programang Inspirations Unlimited, hashtag Monday Motivation. Ako po ang inyong nakasama ngayong hapon na ito. Ito po si Brian De La Cruz.
5: Inspirations Unlimited. Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog, at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol, at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang. Sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok. Nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Magandang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa iyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Samahan niyo po ako sa loob ng 30 minuto at tayo po'y magkwentuhan, magpanalanginan at sama-samang magbulay-bulay ng salita ng Diyos sa atin pong programa. Ang ating pong verse for today ay matatagpuan sa Lamentations chapter 3 verses 21 to 23. But this I call to mind, and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Lamentations 3:21 to 23.

Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat sa iyong dakila at mapayapang presensya na siya mang kumukupkop sa amin sa harap ng aming kaguluhamihanan. Panginoon, maraming beses naming ikaw ay tinakbuhan. Maraming beses na kami ay tumalikod sa iyo. Ngunit kailanman, kami ay iyong kinupkop pa rin at hindi pinabayaan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig na di nagmamaliw, na kailanman ay hindi matatapos. Salamat po, Panginoon, sa inyong awa at habag, na kailanman ay hindi magkakaroon ng expiration date. Sabi niyo sa inyong salita, "They are new every morning. Great is your faithfulness." Father, we continue to give thanks to you. We continue to glorify you. We continue, Lord, to declare that you are good and your mercies will run forever. And Father God, alam namin na anuman ang aming kaharapin ngayon at sa kinabukasan, iisa lamang ang aming tunay na mapanghahawakan na ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ay mabuti, at ang aming buhay ay iyong hinahawakan. Kaya Panginoon, dalangin ko ang aking kapatid na nakikinig sa araw na ito, siya po'y inyong abutin at patuloy na ipaalala sa kanya ang kadakilaan ng iyong katapatan at pagmamahal sa amin. Salamat po Panginoon, itong among samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Ramadizon. Hanggang sa mga susunod pong araw, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

0: Hay, bakit naman ganon?
1: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
0: Wala po, Mami.
1: Nagugutom ka na ba?
0: Hindi po, busog po ako.
1: Eh, anong iniisip mo?
0: Naiinip po kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: La la la la la la la la la.
1: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi.
2: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit ang mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
1: Ganun?
2: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
3: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
4: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
5: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Ready. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning sa lahat na nanonood na nakikinig sa amin dito sa Family Matters ng 702 DCAS. So po, kayo po ay kasama namin either via radio, our missionary radio, regular radio, o pwede rin naman sa ating mga iba't ibang app, ano po, at mga iba't iba pong mga platform, ano po, tulad po ng marami na sa atin nanonood at nakikinig sa pamamagitan po ng kanilang mga cellphone, yung YouTube, ano po, at yun naman nanonood din sa atin. Kaya kayo po ay aming welcome dito sa Family Matters ng 702 DCAS. Kami po ang inyong mga likod po, ano po, at John Almilan, and hopefully ang Kuya Willie Basilio, ang ating birthday boy, ay makasama natin po maya-maya dito sa ating pong broadcast sa araw po na ito. Naku, ngayon ang huling Lunes ng September, next Monday ay October na. Grabe, ilang araw na lang ay Pasko na. Naku po, kaya mga kagabay, salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa amin dito sa 702 DCAS. At kami nga po ang inyong kasama dito sa sayimpilang ito. Kami po ay ang agapay ng sambayanan. Isa po kami sa AM, isa mga stations ng Paris Broadcasting Company at AM station po. At kasapi kami sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At marami po kami mga radio station all over the Philippines na nakahook sa amin ngayon. And we welcome you saan man po kayong hagi ng Pilipinas na nakakasama namin dito sa Family Matters. At maaari rin po kami pakinggan sa pamamagitan po ng ating pong Facebook page, 702-DCAS-FEBC Radio, at sa YouTube channel, pwede rin po, lagay nyo lang 702-DCAS-FEBC Radio TV. At napapakinggan rin po kami sa pamamagitan po ng ating 702-DCAS mobile app. Saan mga kayo naroong bahagi ng mundo, pwede nyo makakinggan. Kaya samantay natin ang pagkakataon na batiin ang mga nanonood sa atin at nakikinig sa iba'yong dagat, lalo na po dyan po sa USA. Ano po sila? Mario Hernandez at mga Aquino family dyan sa New York, dyan sa New Jersey, ang Reyes family, ano po. Ganun din po ang Sanoy family dyan naman sa West Coast, ano po, sa Seattle, USA. At ganun din po ay gusto nating batiin sila may Bishop Sanoy at si Pastora Enna at ang kanilang buong simbahan, Love Fellowship. Siyempre, pa mga kaibigan natin dyan, si Edgar at ang kanyang butihing kabiyak at ang kanyang mga anak. At ang kanilang simbahan, si Pastor Reyes. Ay happy listening po sa inyo lahat dyan. At sa Michigan ay nanonood din sa atin, nakikinig ang sila Sister Irma at ang kanyang pamilya, si at Franco family. Happy listening po, happy viewing sa inyo pong lahat at mga Santos clan dito din sa Pilipinas. At gusto natin batiin ang happy listening and happy viewing po ang mga nanonood at kinig sa atin dyan sa Japan. Kung una ni Pastor Eli, ano po, Galios na habang nag-aayos ng kanyang garden dyan sa Toyokawa, Japan, ay nakikinig po sa atin na nanonood via cellphone po niya. So, Pastor Eli, maraming salamat sa pag-share ninyo ng ating pong link para po sa mga kaibigan natin dyan sa Japan. Kasama na ang inyong senior pastor, si Pastor Johnny, ang Lolo Johnny. At ganoon din gusto natin batiin ng happy listening iba pa natin mga kaibigan dyan sa Japan. Of course, ang Tokyo Baptist Church, ang Alliance Churches, ang Evangelical Preachers Churches, ano po, ang Church of God, ganoon din ang iba pa mga independent churches na nakakadaupang pala natin sa Japan. Hindi natin gustong kalimutan ang Jesus the Loving Shepherd, ganoon din ang Lord of the Harvest, ganoon din ang Gloria Filipino Churches, ano po. Happy listening po. And welcome sa panonood at pakikinig dito sa Family Matters ng 702 DCAS. At ngayon araw po na ito, ay ang pangako namin ng Kuya Willie, ang ating birthday boy. Hopefully, may problema rin po sa internet niya sa kanyang kinalagyan ngayon. Hopefully, baka join siya sa atin kahit phone patch sapagkat hindi siya pwede magtago. Nag-birthday siya nung Sabado. Ayan. Kaya babatiin natin ano po at na nagpasalamat tayo sa buhay ng Kuya Willie Basilio sa kanyang napaka epektibong ministeryo ng pagpapayo bukod pa sa talagang kanyang pastoral calling sa iba't ibang simbahang na pagpastoran na niya. At we thank the Lord that even in his ika nga, wala naman siya, sabihin natin, old years, kung yung susumbong. Nakikita mo naman, very effective pa rin. So, idol, we want to follow his footstep. Ano po? At sa mga ka-probinsya ng Kuya Willie dyan sa Pampanga, happy, happy viewing and happy listening po sa inyo pong lahat. At madalas po namin sinasabi ng Kuya Willie na text nyo lang inyong mga counseling questions at nilalaan kami ng panahon para po sa talakayin po ang inyong mga katanungan. At gusto po natin bigyang pansin ang inyong mga katanungan at ito ay iganga ay tugunan po sapagkat mahalaga sa amin ang aming mga kaagapay. Kayo po yun. At kami ang inyong kaagapay. Kaya sa biyaya ng Panginoon ay nais po namin iganga ay maging kaagapay ninyo sa inyong buong pamilya. Ay, pamilya pinag-uusapan. Alam niyo ba na sa araw na ito, half day lang ang trabaho. Yung iba nga, hinul day na. Dahil sa araw na ito, pinadiriwang ang pambansang kainang pampamilya. Ayun, yung ini-encourage sa mga pamilyang Pilipino na magkaroon ng regular dinner together. At para madiilan ito, merong pambansang araw ng kainang pampamilya. Kaya ang gobyerno ay nagpalabas ng kautusan na half day lang ang mga school, ang mga trabaho. At yung iba naman, by their own initiative, hinulde na nila para mapaglaanan ng panahon at walang maging palusot ang mga family member at sama-sama po ang bawat pamilya na magkaroon ng kainang pampamilya. Kaya po, mamaya po yan. Ano po? Last Monday of September po ay dinadaos po yung bagay na yan. Napakaganda. Kudos sa ating gobyerno, sa ating mga lawmaker, sa kanilang pag-legislate ng ating values na yan, napakahalaga. Kaya samantalahin po natin. At sandali lang, kompleto man o hindi ang pamilya ninyo, gather them. Kasi kung minsan, huwag na natin tuloy, kulang eh. Wala si Junior, wala si Kuya, wala si Ate, wala si Tatay. Kung sino na riyan, whoever is present, ano po, you invite everyone, you set the date, the hour, the place, kung sa labas kakain o sa bahay, baong-baong, ano po, eh, i-anunsyo at ituloy kung sino ang present at hindi dapat mapalam. At yan din po ang ating intention na every week ay magkaroon ng ganyang panahon. At kung kakayanin, eh, mas more than once a week, magkaroon ng hapunan together. At yan ay napakagandang ikanaing values at regular na activity ng pamilyang Pilipino. Gusto buhayin po ng legislation na ito. At yan ang dalangin natin sa ating mga mababatas. Patuloy kayong magtrabaho, gumawa ng mga ganyang batas na talaga nagtataguyod ng ating pinapakalagaang mga Pilipino. At tulad po ng ating po lagi ginagawa dito sa Family Matters, ay nais po natin na isandig ang ating mga family chat sa salita ng Panginoon. At sa salita ng Panginoon, ang ating po pagsasandigan ng ating talakayan na magiging gabay hubaga natin ay magagaling sa Kawikaan 1:7. Mabuting balita, Biblia, Tagalog. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mamang ang aral at ang mga saway. Yun, hindi. Sa English po, Proverbs chapter 1, verse 7, ESV version. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Ako, napakaganda nito. Ano po? Nag-uusapan dito yung mga mamang at yung mga matalino. Ano po? At sabi diyan ay the beginning of knowledge, ano po, ay yung magkaroon ng banal na galang, banal na pagpapahalaga sa Panginoon. Bakit? Kasi kung meron ka mataas ng paggalang at pagpapahalaga sa Panginoon, edi lahat ng mga desisyon mo ikukonsulta mo sa Kanya. Kung meron ka mataas at pagpapahalaga sa Panginoon, edi yung kanyang mga pahayag ay susundin mo. Kaya sabi niyan, ang paggalang at pagsunod, sabi sa Tagalog. Dito naman, fear of the Lord So ang Tagalog ng fear of the Lord doon sa mabuting balita Biblia ay paggalang at pagsunod. Talagang elemento po yun na kung meron kang mataas na regard sa Diyos na nakakala ng lahat ng bagay at siya naman ay nagpahayag sa atin sa pamamagitan ng Panginoon Jesus at ng Biblia, isundin mo. In fact, the more you follow the instructions of the Lord, the more you become stronger sa iyong spirit that can dominate your body, your mind, and even your emotions. Ano po? Kaya nagiging maayos at hindi ka napapakita. Pero kung ikaw ay mangmang, ha? Sabi niya, fools, babaliwalain mo yung mga karunungan na Panginoon na matatagpuan sa kanyang salita. Karunungan ng Panginoon na makikita mo sa iyong lakbayin sa buhay na nakita mo yung mga consequences ng mga nagagawa mo, you need to take time to silence yourself and meditate. So, yung ano yung ginawa mo, ano resulta, so ano pwede mong gawin para yung ginawa mo, ma-improve mo at hindi na magkaroon ng ganong negative results. So, yung time to reflect. Because you believe that there is a God who is in control of everything, you will have to take time to really meditate na talagang ikaw nga ay hanapin po ang kapahayagan ng Panginoon. And the more you develop such attitude in your life, the more you become sensitive sa kanyang kapahayagan. Kaya po, mga kapatid, let us always be reminded that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. May the Lord bless us in the reading of God's Word. Ako, ngayon araw na ito, gusto natin pasalamatan ang mga nanonood at nakikinig sa atin po at naka-tune in na po sila ngayon sa atin. At gusto natin batiin ang happy anniversary sina Sir Molokopo. Sina Lorna ay masipag nating at si Brother Ray Termulo ay masipag nating mga kamanggagawa. At ganun din ay sa ating batiin ang mga nakatune sa atin. Ito, basahin po natin po. Sina Ate Julie Jacinto at si Aida Mendoza kasama ang kanyang asawang si Andy, ang aming mga shepherd dyan sa Mendoza compound dyan sa Saog. Salamat po sa inyo. Si Ann Valenzuela, happy birthday po kay Ate Penbo. Bulio. Ayan. At nanonood na kakinig siya sa atin. Si Nona Docor ay nanonood na kakinig din at sabi, sana nga umayos na ang net connection ni Pastor Willie. Ayan. Sige po, pag-pray nyo nga po na maging maayos na. Ano po. At si Carmen Siriaco Termulo. Good morning po, Bishop John Ermilan. Nanonood na kakinig siya sa atin. Ganon din si Dionida Tela Sakada Rubio. Good Monday morning, Bishop John Milan and Pastor Willie Basilio at sa lahat ng listeners ng Family Matters at may pagbati. Happy Family Month or Family Day sa lahat. Ayan. At ito raw si Sister Junita, Dan Shearing. Thank you so much at isinira po ninyo ang ating pong broadcast po. Upang mapanood at makahinggan din ng ating po yung mga kaibigan. I-post nyo po sa inyong FB. At baka mga counseling questions na ating po tatalakayin ngayon ay tanong din ng mga kaibigan po ninyo at makita sa inyong wall ang ating pong broadcast at maging instrumento tayo ng Panginoon. Si Marietta Padua, happy birthday, Marietta Vardy. Ayan, nanonood na kinig din sa atin. Si Lunita Tela Rubio ay muli na nagtetext sa atin. Si ayan, iba ay nag-ulit ng kanilang mensahe. At ito, kumbaga sa radio, ha? Kumbaga sa radio po ako nakikinig mula umaga hanggang gabi since 1987. Wow, talaga. Natapos lang na EDSA Revolution, nakikinig ka na. Praise God. Si Wilson Espino, nanonood na kikinig sa atin kasama ang kanyang iskomilya. At iba po ay mamaya ay bibigyan natin po ng daan. Sa araw na ito ay nais natin batiin din lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mahalagang araw. At antayin natin yung mga pagpapasa ng kanilang mga birthday greetings. Ha? Pakipasa po ninyo sa dito po sa DJS at atin pong babatiin po ang mga nais nyong mabati. Gusto rin po natin magpasalamat sa Panginoon Dahil noong nakaraang Sabado ay naitaos po ang another prayer anniversary, 2-month anniversary po. Ang climax po namin ay October 10, ano po, gitna. May pray and post celebration po ang aming 31st anniversary sa Hope of Glory Community. At noong Sabado nga, mga bata. At dahil dumating mga bata, kasama mga nanay. Kaya simultaneous, habang merong masayang anniversary celebration ng aming hope bearers, ay meron naman parenting ang mga magulang na sumama. Maraming salamat and thank God sa mga pastors, mga shepherds who brought their flocks upang sama-sama. Salamat din kay Alicia, Grace, Milan at ang kanyang buong team, sina Teacher Joyce at ito na maisa-isa. Praise God sa pagtutulong-tulungan. At sa darating na Sabado naman ay intercession and thanksgiving, papuri at pasasalamat. Sabi nga na aking ang po si Teo, papuri, pasasalamat. Ayan. Meron kami mga Pilipiniana na yung simple lang. Nga kami si Chino, yung meron lang balabal yung babae, ano po. At you know, that will remind us na Filipinos are grateful. Ano po. And we would like to thank God sa kanyang ginawa sa Hope of Glory, sa buong taong 31 years of journey together. At yun din sa ginawa niya sa aming project na Center for Transformation and Family Enrichment. Kaya ito ay alas 7 ng umaga hanggang alas 10 lamang po. Kaya baong-baon ng pagkain, baong-baon ng Filipino food. Ayan. Kaya excited po tayo niyan. And of course, the following Saturday, yun na po yung big event ng concert ng Hope Music PH. Ay gaganapin naman po sa aming Aliw Auditorium dyan sa May Kawayan at pangunahan ng Hope Music PH. At yun din ang aming pong speaker, main sharer din po ay si Pastor Steve Mercury. Kaya thank you to everyone who has been participating. Ako, eh meron pang nakikinig din sa atin mula sa mula sa malayong lugar ng Baguio City. Kaya happy listening po sa inyo at maraming salamat sa inyong pagsuporta. Kaya sige po, patuloy po ninyong i-like at i-share ang ating pong page sa 702 DCAS at itong ating family members naka-tune in sa atin ang Cotabato City. Naka-tune in din sa atin ang ating station dyan sa Davao City. Praise God. We welcome all of you for joining us. Naka-tune in sa atin at ang iba diba pa nating mga stations ng 702 DCS. Ano po, ay talagang hindi natin maisa-isa sila kung isa-isa natin mauubos ang ating oras. Ano po, kaya excited na tayo na talakayin po ang inyong mga counseling question. At kung kayo may counseling questions, i-text nyo lang po sa amin. At sa biyaya ng Panginoon ay tutugunan po natin. At ngayon po, every Monday, meron tayong kapartner, si Mami Bessie Rios. At bibigyan natin siya ng daan. And hopefully, pagbalik natin, kasama natin ng birthday boy, ang Kuya Willie Basilio, kahit phone patch kung hindi maka-get in sa ating internet. Pero bago yun, let's give the floor sa ating pong Mami Bessie Rios sa kanyang memo ni Mami.
1: Ito na po ang Memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
2: Mabiyayang bati po sa lahat ng ating pong kasama sa Memo ni Mami. Narito na naman po ang inyong Mami Beserios para sa mga ilang paalala patungkol sa paggabay sa ating mga bata. At tunay naman po ang ating tutuunan ngayon ay isang bagay na very challenging. Ito po ay may kinalaman sa are we going to punish or are we going to give consequence? Ayan, kasi marami pong mga pagtatalo dyan. Gentle parenting says, ayan, ano, parang di naman sa kabilang parenting, ang dami, no? Helicopter parenting at kung ano-ano pa po ng mga naririnig natin. Let me give you a case sa bata. Halimbawa, sinabi mo sa kanya Anak, itabi mo yung biskuit mo. Pag ayaw mo na, ilagay mo dito sa isang safe na lugar. So, tinuro mo, no? And of course, bata is bata. So, hindi siya sumunod. And anong nangyari? Ang kanyang tirang biskuit ay nilanggam. Ayan. Therefore, hindi na niya ito makakain. Yun po ang tinatawag na consequence. Ayan. Consequence. Kasi hindi niya ginawa, ayun ang nangyari. But we will not point a finger to the child and blame the child and raise guilt. We will just show in a very calm way, o anak, ang iyong mga tirang biskwit ay hindi mo na ilagay. Avoid using the word mo and very personal address. Ayan, nilanggam. Nilanggam. Open just period. Ganun lang, no? So wala na siyang biskwit. And if the child likes another biskwit, eh, ibigay natin ang biskwit. That's the consequence. The punishment is, hindi ka sumunod. Nilanggam ang biskwit mo. Wala kang biskwit for 2 days. Yun po yung punishment. So, paano po tayo lulugar dito? Let's not talk about punishment and consequence, but let's talk about setting the pillars for what we call a good behavior. What are the pillars? Pillar number one, let's set routines. Ano yung gagawin ng bata? Halaga po ito. So that for every act niya, ito yung kasunod niya. Routines. Ano yung kanyang mga gagawin? Gaya no, nang natitirang biskwit, kailangan ito ay itanapin mo rito. And of course, ang routine po ay merong another letter R na mahalaga rin naman at nararapat. Kaya minsan hindi alam ng bata o saan lulugar. That is the word rule. Ayan, rule. Ayan. Rule natin ay, ang mga laruan dapat ay tatabi mo dito. Ayan. Ngayon, pumasok ang tatay at natapakan ang kanyang very tiny toy. Ayun. That's another consequence. But, we go back to the rule. The third letter R that we wanted to raise in terms of pillars para po sa kanila pong tamang kilos o galaw at alam nila kung ano ang mga gagawin rather than punishment, consequence, para ang hirap, ano po? Responsibilities. Pwede, you are responsible for your own things, keep it. You are responsible for things that you decide to do, yan, and be accountable for it. And of course, very, very important, don't forget, the last pillar spells response. How do we respond? How do we respond when the child does something which is not what's part of the routine, what's part of the rule, and what's part of the responsibility? The word for that is be calm. Be calm. Wala tayo magagawa. Nandito na po ito. Mga ilang paalala mula sa inyong Mami Beserio sa Memo ni Mami.
1: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

Tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: muli sa inyo pong lahat. Good morning, good morning. Maraming salamat po sa napakagandang awitin na yun. And of course, sa panibagong kaalaman na pinagkaloob sa atin ni Mami Bessie Rios. Kayo po nanonood at nakikinig dito po sa Family Matters ng 702DZS. Kagaya po ng napanggit natin kanina, ay nakatune in po yung pong atin pong mga iba't iba pong mga kaibigan, sa mga kaagapay, sa iba't iba pong mga app natin, nagre-re sa ating radio. Kaya po, welcome, welcome po ngayong araw na ito. At dahil inaantay natin ng Kuya Willie, ay kumuha muna ako ng tagabasa. Ayan, wala po iba kundi ang aking birthday girl din ito, kagaya ni Kuya Willie. Ayan, birthday girl din siya, si Maria Teresa Milan.
1: Magandang umaga po, mga kaagapay.
0: Ayan. At tayo pinagpapasalamat sa Panginoon sapagkat habang inaantay natin ng Kuya Willie, ay tulad ng ating pangako, ay napakahalaga po na ating pong pag-usapan po ang inyong mga counseling questions. Ano po? Meron lang din po sumisingit po ito. Mabati rin ako ito. Ayan. Nawawala tayo dahil sa ating background. Kaya tuloy natin humanap na ibang background po. At wala na tayong time lumipat. Eh. Ano po? Anyway, sa mga kachuchunin lang po, kayo po yung nanonood at nakikinig sa Family Matters. Kami po ang inyong mga kasama, John Nalbilan, at kasama si...
1: Tess Milan po.
0: At baka mababatiin ka, si Ate Nelia.
1: Yeah, Ate Nelia, Ate Edna.
0: Yan, ang ating mga kasama dyan sa Metamorphosis School, sa Maykawayan, sa Bangkang, at ganun din sa Marilao, Bulacan, sa tabi ng SMC. Kaya praise the Lord po. At ngayon po, tulad ng ating promise, ay nais po nating bigyan ng pansin po ang ating pong mga counseling questions. So tayo ito po si Tess para pahunahan tayo sa pagbasa. Ayan, hahanap daw tayo ng ating better background dahil pinakain daw tayo ng ating background. Ayan. Ako, ayan. Meeting, yan. O, background. Ako, mamaya subukan natin. At, ayan. Anyway, so, una po natin counseling question ay babasahin po ni Sister Tess.
1: Magandang araw po, pastors. Mag-asawa po kami at pareho namang nagtatrabaho. Lately, napapansin ko po kapag may problem sa bahay, ako pa rin ang unang gumagawa ng paraan mula sa pag-aasikaso ng bills hanggang sa pag-schedule ng check-up ng mga bata. Hindi naman po ako galit pero nakakapagod din na parang ako lagi ang default person. Paano ko po ito mapag-usapan ng asawa ko nang hindi siya makakaramdam na kino-question ko ang pagiging responsible niya?
0: Sabi niyo po kanina pareho kayo nagtatrabaho. Kaya dahil doon po, may karapatan kayo na mag-usap po at sabihin mo, darling, salamat sa contribution mo financially. At salamat din, binigyan mo ako ng pagkakato mga contribute financially. At ganun din naman, meron naman tayong concern dito sa gawain bahay na gusto ko rin naman na magkaroon din tayo ng partnership. Ano ba ang ibig mo? Ito yung mga trabaho, ayan. Ito yung mga listahan. Ito yung mga komportable akong gawin. Ito mga yung mga wala pang malinaw kung sino pwedeng gagawa. Ayan. Kaya iwanan mo sa kanya. So paki-check mo nga kung ano ang pwedeng gawin. Ayan. Pangalawa, ay sa muling pag-uusap ninyo, tignan mo, meron ka na ba na check and darling? Ayan. At pangatlo, huwag mong gagawin yung kanyang ano, tungkulin. Ayan. Huwag mong manatili ka doon sa boundary. Kung ano yung sinabi mong gagawin mo na hindi ka masasagad o mapagod, eh kasi pag inantay mo mapagod ka, sasabog ka na lang. Eh, pangalawa, pinahihirati mo yung asawa mo. So, bandang huli, dapat asawa mo may diferensya, eh, ikaw na may diferensya kasi hindi ka humihinto sa boundary mo. Yun, kaya yun ang masakit. So, na nga nagsakripisyo. Ngayon, kung pwede naman yung asawa mo, bigyan mo ng freedom na, halimbawa, sa halip na siya ang gagawa ng tungkulin niya, eh, mag-hire siya ng taga-gawa. Pwede din. Bigyan mo siya ng larya. So, yung budget doon, siya ang bahala. Ayun, di ba? Hindi naman necessarily. Ang mahalaga, huwag mong kunin yung hindi sa'yo. Ayan. Mahalaga rin na matutunan mo mag-mobilize. Ilang kayo sa pamilya, hindi lang asawa mo, pati anak mo. Baka yung anak mo ayaw mong pagawain, pero yung asawa mo gusto mong pagawain. Problema rin yun. na halaga na ikaw ay ang tawag natin doon domestic manager. Na ano-ano yung magagawin, ano-ano yung sa'yo, ano-ano yung kailangan ng gagawa. So, ipapa-announce mo yan sa pamilya. At pagkaraan, bigyan mo sila ng choices. Kung yung anak mo, sa halip na ito maglalaba ng damit nila, eh sila maglalaba. Kung ayaw naman nila maglaba, eh papalaba nila sa labadami, labango, anong tawag doon? Yung naglalaba, no?
1: Laundry.
0: O, di bigyan mo siya ng pilaw. Sabi, naku, sayang ang pera. Ako na nga lang. Wow. Basta make them mahalaga ay you stand in your boundary but you remain as effective manager. Meaning, in-list ang mga kailangan magsagawa at chine-check sila ano ang kanilang assignment at bigyan sila ng freedom. How will they execute? Kaya, nagpapasalamat tayo dahil bringing up niya to, ibig sabihin, issue to sa kanya. At huwag mo antayin na ikaw masagad na. At pag nasagad ka na, sa akin palang magreklamo, mahirap yun. Maganda, bago pa lang. Kaya we appreciate that you brought this up this early. At yan ang ating mungkahi na talagang importante na huwag mo, ano, huwag mo antayin na suko ka na at saka ka sisigaw ng ika nga, sobrang tama na. Kaya yan po. So, wives are managers of our house, pero hindi house help. At kayo ay mayordoma, and one of your job is to mobilize the rest of the family. As you mobilize the rest of the family, give them some freedom. Sige. So, meron lang na. Ayun. So, ayan. So, muna tayo sa pangatlong pasusunod na katanungan. Ayan.
1: Ito ang
0: tawagin lang namin kayo. Come here.
1: Pangatlong katanungan. Hi po, pastors. Magkaiba po kami ng asawa ko pagdating sa pakikisalamuha. Ako po, gusto kong lumabas at makasama ang friends and family.
0: Mm-hmm.
1: Pero siya naman ay mas gusto niya sa bahay at tahimik na weekend. Minsan po, naiisip ko na baka boring na ang marriage namin. Habang siya naman ay feeling niya napipilitan siya. Paano po namin mababalanse ang needs namin kahit magkaiba ang personality namin?
0: Ayan. Ay, napakahalaga. Ano po? Ayan. So, importante na magkaroon kayo ng me time. Merong time ikaw sa iyong sarili para yung need mo for social battery mo ay lumalakas kapag yung mingle with others. Siya rin, bigyan mo rin siya ng me time para gusto niya nag-salo. Pero pag nakita kayo, you have to report to each other what happened, sino nakasama, even jury. Yan. Pangalawa, mahalaga na mag-usap kayo ano mga pwedeng compromise na kumbaga ay ayaw sana ng may ibang tao, pero baka kailangan merong mga adjustment na gagawin na kailangan i-adapt yung ilang panahon na inyong i-entertainin yung kaibigan pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, pa koko-koko, importante. At ikaw din naman, kahit na maramihan lagi, o di mag-a-adjust ka rin, konti lang. So as you adjust and listen to each other, ay talagang makita natin yung inyong partnership. At si Tess ay ang asawa ko ay misal ganyan pagka naubos na social battery niya. Ibuburong niya sa akin. Ubus na social battery. Feeling ano, feeling GMC. Ano. Pag winulong niya sa akin yon, di dahan-dahan. Magpapaapaalam na ako. Ako naman ay na-strengthen ko pagka may kausap. Kaya yun. Pangatlo, don't take it as against each other. Kasi nakita nyo na yung pagkakaiba ninyo. So don't take it as against each other. You have to give allowances to each other and accept the fact that you are two separate and different individuals. Basta ganun diwa, importante na talagang pareho kayong mag-a-adjust. Baka kailangan din magkaroon ng counseling para mabigyan kayo ng gamay paano kayo magka-come up sa ika nga ay compromise situation to continue to nurture. No? Meron tayong ganyang cases. Eventually, yun ang isang tahimik at siya nang naging social bull. Yun naman dati social bull, siya naman ang naging tahimik. Na, you can never say na, ganito ako, ano magagawa nyo? Ganito, tanggapin mo ako. Wow. We need to continue to grow. And, we are willing to continue to grow as we continue to develop yung listening and willingness to converse with each other. Siyempre, this will also dala sa rin yung time together. Para siguro yun ang pang-apat para nakakapag-share kayo ng inyong damdamin. Minsan din mayroong mga taong hindi komportable yung asawa mo. Huwag mo siya ipilit doon. Pero yung taong komportable siya, doon kayo minsan. Doon kayo masasanay-sanay siya na totoo pala na social being tayo. And we need other people. Diba? Ito din naman, kailangan din yung time alone, time for solitude. So both of you will go. Yun ang beauty of marriage. Diba si Peter?
1: Yeah.
0: Meron ka ba yung other gun?
1: Okay na yun.
0: Okay na. Tagabasa lang daw siya. Ayan, sige. Anong susunod natin?
1: Okay. Good morning po, Family Matters. May anak po kaming adult na. Na gustong bumukod pero gusto pa rin naming tumulong financially habang nagsisimula siya. Ang worry ko po, baka sa sobrang pagtulong namin, ay hindi siya matutong maging independent. Paano po malalaman kung kailan healthy ang pagtulong at kailan naman kailangan siyang hayaan na matutong tumayo sa sarili niyang paa?
0: Aba, eh masisimula ho yan sa bahay. Gawain kaya na niyang gawin. Huwag na kayong gagawa. Nasa poder niyo pa. Yan na po ang ganyang i-practice. At sa pagkapo, ganun ang inyong pa-practice, eh talagang doon pala makikita ninyo na capable na siya. Pangalawa, kung siya mismo ang gustong bumukod, eh dapat na yung mga pag-alaman ano ang dahilan. Ano ba ang dahilan? Bakit gusto niyong bumukod? Pangatlo, maging malino na hindi mo kibubukod siya, eh kayo wala nang karapatan na mag-surprise visit. Ayan. At anak niyo pa rin siya. Ayan. At pang-apat, dahil gusto niya bumukod, siya gagastos. But hindi ka man kayo tutulong financially. So, importante po na talagang gusto niya bumukod, di moral support po kayo. Yung pera ninyo, itago ninyo para pag may emergency siya, yun, doon niya bubunutin. So, pagkat meron naman lugar sa bahay niyo, ba't siya bubukod? Diba? Kung wala pa naman siyang asawa. But of course, kung may asawa na, iba kong example. Mahalaga po ang support. Kung hindi man lalayo sa inyong bahay, at least may sarili silang kitchen, may sarili silang kwarto, tapos ikaw hindi ka basta-basta papunta sa kanila dahil may asawa na. Yung anak ko ay narito sa tabi ko, pero may sarili siyang lugar. Binibiro nga ako na galit daw ba ako dahil hindi ako nagpupunta. Sabi ko, pag hindi ako invited, hindi ako pupunta. Yan. Sabi sa mga kapatid niya. Sabi ni mga kapatid niya, pa, ba't di ka rin lagi pupunta kay ate? Ayoko kasi siya lumayo. Pagka lagi ako pupunta doon, may pasalo lalayo na. Sabi, dapat may private lugar sila. Kaya, meron time na welcome. At, yes, kaya kayo ka ako. Kung gusto niyo, si ate niyo, ay hindi lumayo. Huwag kayo punta ng punta kami. Okay. Tatanong muna kay ate, pwede ba ko dyan? Ate, ayun, bibigyan ng privacy. Importante yun. That's a different story. Pero kung binata talaga, gusto bumukod, kailangan alamin ano ang valid reason niya. At dapat ready siya. So, hindi mo kailangan. Supplyan siya ng kanyang mga ikang kailangan. Dahil siya mismo ang gusto bumukod. Hindi naman kailangan. Dahil siya mismo ang gusto bumukod. Hindi naman kailangan.

0: sa time. Pwede kayong tumulong.
1: Yes,
0: Anong
1: sir.
0: mga gamit sa bahay na pwede magamit sa bahay na make things easier sa kanya.
1: Yes, tama.
0: Diba? Ano ba mga halimbawa?
1: Yung kanyang adjustment sa financially ay makatulong din para sa kanyang ano, resourcefulness, no? At maging may stretch din siya talaga at marami siyang mga akanya karakter tagay mahuhubog, no? Hindi lang sa mga gawaing bahay, kundi financially, no? Matututo talaga siya mag-budget. At ito ay magiging malaking contribution sa kanyang pagkatao, yung kanyang pag-stretch ng sarili, pagtsatsaga, pagtitiis, paghigpit ng sintron, ano? Pagiging responsable sa maliliit na bagay, pati sa pagkain niya, pagliligpit. Eh, lahat ng yon makatulong sa paghubog ng kanyang pagkatao.
0: Yun. At dito makikita natin na meron ka rin mga surprise na ika nga ay pagdadala ng bagay na pwedeng magamit sa bahay. O parang hindi yung tipong obligasyon mo siya. Yun, di ba? Bila kang darating na meron kang dalang grocery. Pero hindi pwedeng ika nga ay para bang obligasyon mo yun na ikaw mo lagi magdadala ng grocery sa kanya. Hindi po. Yun ay assurances na you are in support ng iyong anak at kanyang bagong ika nga sitwasyon ng buhay. So yan. Okay. So
1: you may pack away na.
0: Yeah, so yung aming apo ay magpapack away ng kanyang toys. O mga nanonood sa atin, o si Janet Solueta, nag-good morning daw.
1: Janet!
0: Si Anna Valenzuela ay nagte-thank you rin sa
2: nanonood
0: sa aming Bessie Rio, si Rosalinda Ohano ay nag-good morning sa atin. Si Pastor Mon Crisostomo ng Hogori Valenzuela, si Ed Plegaria, good morning din. Si Epifanio Salvador, good morning daw. At ito si Ate Julie. Oh.
1: Ay, Ate Julie.
0: Yan, nanonood at nakikinig at nag-unod sila. Wala ka nakasama. Eh. Kasi hindi makapasok ang Kuya Willie.
1: Oh, baka nandiyan ang Kuya Willie pa.
0: Nahina ang internet. So, Kuya Willie, anytime po, kahit phone patch, ay makasama namin po kayo. Si Alma Abelia, nanonood at nakikinig. Ito, yung San Jose del Monte, o yan. Si Sister Cynthia Zavala at Bale Valencia ay nanonood. We pray sa kanyang patuloy na paggaling at sa kanyang kalusugan. Ganoon din si Chay Abuzena at si Lisa. Yan.
1: Teacher Lisa.
0: Diba, nawawala-wala kami. Ayun, pag tumatlo yata kami, nawawala. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Si Teo, ayun, patuloy na po kayo. Hinila ko yung babysitter para taga-Pasa. Ayan, meron po tayo. Apat, ano ha?
1: Yes. Magandang araw po. May teenager po kaming anak na mas gusto mag-open up sa friends niya kaysa sa amin. Hindi naman po siya totally distant. Pero kapag may serious problem, nalalaman na lang namin kapag sinabi ng ibang tao. Natatakot po ako baka mawalan kami ng influence sa kanya habang lumalaki siya. Paano po namin maibabalik ang trust at openness na hindi siya feeling na interrogate, na nai-interrogate namin?
0: Ayun, ako eh, napakaganda po na ng inyong nais na huwag lumayo yung anak ninyo sa inyo. Eh, para huwag hindi siya lumayo, huwag niyo i-interrogate. Ano ba yung narinig ko, anak? Eh, malalayo talaga ang loob. So, ibig sabihin, ay irespeto din yun na nakapag-open up siya sa iba. Dahil unang-una, ano siya, social being siya. So, hindi lang tayo ang kailangan niya. And as much as we want to provide everything that our children needs, eh, hindi ko totoo kaya natin yun. At yung iba ay mas may mga pagkakataon na mas effective ang ibang tao talaga. Eh, ganun po ngayon. Having learned the situation, ito ngayon ay assignment on you.
2: Okay.
0: So, maganda makagawa kayo ng mga memorable na masasayang mga sandali together. Ayan. Si Tess ay ginawa po niya yan sa aking mga, sa aming mga anak. Ano ba ginawa mo anak para mama? Para yung mga bata ay start na mag-open.
1: So, habang nagluluto kayo, kayong dalawa, kukwento ka ng konti, no, tungkol sa iyo, no? kapag nakita nila na

0: nag-open up ka din sa kanila, eh, nagiging palagay din sila, nagbubukas din sila. At saka, maliliit na, ano, na small talks, and then nagiging mas deeper na pagmadalas yun, they become comfortable with us. Kaya, dalasan ang, ano, kwentuhan, or you do things together, habang naglalakad, habang nag-shopping.
1: Pagka tayo nag-gather together, meron kang ano, ano.
0: Kaya, yung mga questions, no, nabubuluti nila na para maglalabas ng kanilang saloobin, ang makilala natin sila from simple hanggang sa mas making deeper questions na.
1: Yun. At saka, dalawa tinga, sa bibig, yung sabihin,
0: yeah. Listen more.
1: Listen more. Huwag tayong corrective.
0: Overly. Oh, no. Too many questions.
1: No, yun ang interrogation. Yeah. No? You create an atmosphere or a situation where they will find it easier to ask questions.
0: Yes, no? Yes.
1: Or to open up. Okay, so, yung mga non-verbal assurances din.
0: Yeah, yung ano, syempre facial expressions, tama. Mm-hmm. Yung mas ma-importante yun eh. Yung kanyang, yung interest, you know? Mm-hmm. Bitawan ng gadget. Huwag nag-gadget habang sila nagkukwento. Talagang bitawan lahat, ano, ang mata, ang tainya, ano, ang posture mo, ano, upo ka ng, ano, medyo nakilin towards her para medyo alam niya interesado kasi.
1: Hindi yung nakasandal ka.
0: Yes.
1: At inuubi-ubi mo yung buwan. Yeah. Ano ba yan? Hindi nakalin na you show interest.
0: Yes. Uh-huh.
1: Pero hindi mo naman kailangan i-complete yung sentence niya.
0: Yeah. Diba?
1: Na uunahan mo siya makatapos.
0: Yeah. Oh, tama.
1: Kasi siyempre may mga anak minsan ano, nag-stutter.
0: Mm-hmm.
1: Kaya hindi agad makapuntos na sasabihin. Be patient.
0: Yes, yes. Uh-huh.
1: Be patient din. Ayan, ayan. So be patient. Si Tess ay dating rin din. Yung, hindi siya makatapos ng kwento. So I patiently listen and wait for her to complete her sentence. Hanggang sa, dahil hindi ko sinusupply, napipilita siya ituloy yung sentence niya. Ayan, hanggang sa natutunan magsalita. Ayan, ngayon, salita na ng salita. Praise the Lord. Diba? Kaya, yan din sa anak. Ano po?
0: So, yung mga kabarkada niya, nakapuan niya teenager, hindi naman correct na correct sila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya masarap sila kausap, nakikita, o ano, nakikita.
1: Oh, wala na kayong tawanan sa bahay.
0: Yeah, malapas.
1: Seryoso, ha, nung usapan.
0: Mm-hmm. So, kaya pasukin sila sa pamagitan ng interest nila. Ano ba mga interest nila? Yun ang pagkwentuhan nyo.
1: Saka yung ano rin, yung wag gawing competition yung kaibigan. Ba't ka sakit mo sa kwento?
0: Oo nga, hindi. Maganda rin. Ang mahalaga, merong nakapagbubukas siya. Eh. Pasalamatan ng mga kaibigan.
1: Yeah.
0: Dahil may nakikinig at may napagbubuksan ng anak. Salamat sa mga kaibigan na yan.
1: Okay, so yan. Praise God. At sana po'y nakatulong sa inyo ang ating... Kasi dyan na kayo, ang aking inimporta ay yaya. Ay, naku, punin muna. Ayan. Teo, bigay mo kay Wawa yan. Kausensya na po kayo. Ayan. Ayan. Okay.
0: May hawak thank you.
1: Mimi.
0: Thank you, Teo.
1: Thank you, Teo. Ayan. Meron dito. Pasusunod. Ano, ayan. Pwede yung bakibasa.
0: Okay. May kapatid po akong may sama ng loob sa akin dahil sa isang desisyon ko sa family business namin. Simula noon, naging awkward na ang relationship namin at pati family gatherings na apektuhan. Gusto ko pong maayos kami. Pero ayaw ko pong pinitin siyang makipag-usap kung hindi pa siya ready. Paano po ako gagawa ng first step toward reconciliation?
1: Okay, unang-una po, pag-usapan natin na sabi ninyo, desisyon nyo na para sa negosyo. Eh, baka kailangan balikan yun. Ano ba ang process ng decision making sa negosyo? Ito ba ay family business na o sarili mong negosyo na in-employ mo mga kapatid mo? Ayun, di ba? So, importante kasi yun. Ibalikan yung mga arrangement baga. O ito ba ay family business na buong pamilya kayo nagpapasya? O ikaw ay saka ang magulang mo ang nagpapasya? Yun. So, babalikan. So, kung sa ganong diwa ay halimbawa ito ay dapat ay pinagpapasyahan ng buong pamilya at nagpasya ka at yun ang nakasakit sa kanya, baka balikan yun. O baka naman halimbawa ang arrangement family business tapos ay ang decision emanates from you and your parents dahil ikaw ang pinagkatiwalaan nila. So, yun ang arrangement. So, babalikan mo yung arrangement na yun. Doon malalaman kung legit yung pagsama ng loob. So, pangalawa, importante yung acts of assurances. Ikaw ay patuloy na makikreate ng atmosphere na siya, ikaw ay willing. Ayan. Pero, syempre, kung siya ay nasaktan pa at hindi pa ready, huwag mong pilitin. Importante pangatlo, makagawa ka ng mga acts of good work. Ayan. Magawa ka ng mga acts of good works sa kanya na assurances. Kung hindi man sa kanya, sa kanyang anak. Not because you are buying yung kanyang ika nga ay pakikipag communicate sa iyo, but you just would like to invest good kumbaga deeds sa iyong kapatid, di ba? So para kung may mga pagkakataon, it will come to his or her senses o mabait naman ang kapatid ko sa akin, sa anak ko. Ayan. So importante yon. So kaya, pero syempre kung ang naging desisyon ay tama naman, sabi nga natin kanina, kung it flows through the right process. So again, depende sa setup ng family business. Kung yan ay negosyo mo at sa empleyado, hindi may karapatan ka. Kung yan ay family business at family decision, nag-decision ka ng walang family decision, abay din hingi ka ng paumanhin. Pero kung yan ay family business at ang decision ay nagigaling sa iyo at sa iyong magulang dahil yun ang inyong arrangement, you have nothing to apologize. Kaya, you just have to be firm about it. But of course, you should never, kumbaga, take away yung karapatan niya sa nagtampo. So, legit or not. Ngayon, yung acts of good works ay napakahalaga. At huwag ka mapipikon. Sa halip ay magdalang habag ka sa kanya dahil sa kanyang immaturity, marahin. O sa kanilang ika nga ay anumang nag-motivate sa kanya para magkaroon ng ganun damdamin. Siyempre, kung halaga rin yung panalangin, ipapanalangin mo yung kapatid mo para to come to the senses or they have the courage to talk to you. So, mahalaga, bukas lagi pintuan mo. Bukas lagi pintuan mo. At sa network, huwag mo itataboy paglalapit sa iyo, pupunta sa bahay mo, huwag mo itataboy. Importante yun. Siguro pwede natin idagdag, huwag niyong paabutin sa next generation, sa mga anak-anak ninyo, yung usapin ninyong magkapatid. Yan. Yung usapin ninyong magkapatid sa inyo. Huwag niyo rin idamay ang inyong mga asa-asawa. Yung usapin ninyong magkapatid sa inyo. Huwag niyo idamay ang mga in-laws. At yun ay napakahalaga. So ganun diwa, nakocontain o yung anumang posibleng problema at hindi lumalala. At kapag marami kang dinadamay, lalong lumalaki. At lalong mahirap habulin ang problema kapag marami nadadamay. Kaya mahalaga na maunawaan natin na yung pagtakbo ng panahon, maaaring nagkakaroon ng realization ng isa't isa sa inyo. Manatili kang sensitive sa leading ng Holy Spirit sa iyo. Manatili ka rin humble at without being yung double-minded person kung nasa tama ka naman, but without being too hard about yung sa tama mong posisyon. Kaya sa pamamagitan ng panalangin, we pray na ikaw at ang kapatid mo ay magkaroon muli ng ikang ay magandang ugnay sapagkat ito ay natin. Oh, we hope na ito ay nakatulong po sa inyo at maraming salamat sa mga nagpapadala sa atin ng mga katanungan. Meron pa pala tayong oras, ano po, na nalungkot tayo. Hindi natin nakasama ang ating birthday boy ngayon. Pero nakahila ako ng yaya na pwedeng tumutulong sa atin. Ayan. So, babasahin. yung pangwalo, ayan, hindi na yan nababasa dahil yung kanyang alaga ay nag-aakyat na raw. Ito po, nababasa. Ayan. Good morning po, Family Matters. May utang po kaming kailangan bayaran habang sabay-sabay din ng ibang household expenses. Dahil stress kami sa pera, napapansin kong kahit maliit na bagay ay nagiging dahilan ng pagtatalo namin. Paano po namin mapaghihiwalay ang financial problem sa relationship namin para hindi pera ang maging source ng resentment? Wow! Napakaganda naman ng iyong hangarin na ang problema ng pera, financial, should not affect the relationship. Well, importante dito na mag-upuan kayo ng iyong asawa, ng iyong mga anak para ma-define ninyo yung problem or situation. Ito ang utang, ito ang mga expenses, so ito lang kakayanan natin. So what can we do together? Ayan. Usually kapag nagiging stressful kasi hindi pinag-uusapan. Hindi pinag-uusapan yung problema. Kaya kailangan you define the problem. Ano po? Ano extent ng problema? Tapos tingnan nyo yung mga options available sa inyo. Yung utang, baka pwede ma-restructure yung utang. Ano po? O baka yung dating yung ibang expenses, baka namang pwedeng mabawasan yung ibang expenses. So, kaya importante po na i-define yung problema together. Kaya kung nagkakaroon resentment kasi hindi pinag-uusapan, nagkakaroon na kayo, na overwhelm na kayo ng problema, pero you are not able to sit down together to talk about anong situation. At sa inyong pag-harap, di-define nyo, ito ganito ang kalaki ang problema, ito ang utang, ito ang ating expenses, ito lang ating pera. Ano? So, how can we contribute? So, sa solusyon ng problema. So, ano-ano mga options natin? Ano options in terms of restructuring ng utang? Ano ang options in terms of reducing the expenses? Ano ang options in terms of adding income? Ano ang options in terms of contribution of one another? Ayan. So, nababawasan ang tension pag pinag-usapan ng problema. Sapagkat ang problema, temporary lang yan. Pagka hinarap yan, ay nalalampasan. So, ito pong sitwasyon ninyo ay kadalasan dahil hindi hinaharap na magkakasama. Kung anong problema. Kaya, hindi naman pwede na sabi hiwala yung financial problem sa relationship. Hindi po, magkasama po yun. Ang problema lang, in the relationship, hindi pinag-uusapan yung problema. Yun. Kaya tuloy, ayaw sanang pag-usapan para maihiwalay. Lalong nagiging stressor at nagiging dahilan ng pagkakaroon ng problema sa relationship. Kaya po, mahalaga po talaga yung family meeting. Kaya napagandang araw na ito. Araw ng kainan pang pamilya. At hindi lamang po ito yung kainan sapagkat pag nagkakainan ng pamilya, actually po sa ating tradisyon sa Pilipino, almost every day, ini-encourage na umuwi ng maaga para maghapunan together. Yun. Eh, iba nga po ay talagang uuwi para maghapunan tapos saka po sa pupunta ulit sa isang appointment kasi sagrado yung dinner together. Eh, kami naman po, halimbawa dahil sa aming kanikanyang kaabala-abalahan, at least once a week, meron ganun together at ang tawag namin smart family. Pero kung may pagkakataon, hindi lamang once a week, importante na merong dinner together. Kasi pag dinner together, magkukwentuhan, ano na nangyari ng maghapon, ano nangyari ng mga nakaraang araw, ano po, ano mga plano ko rin sa mga susunod na araw, and then we can pray for one another. So kaya, family meeting is non-negotiable. This is very important. Kaya po sa sitwasyon na ito, ang tumawag at nagparating ng kanyang problema sa atin, gamitin niyo po ang sitwasyon na yan para masimulan muli ang ikang family meeting po. At sa pagkakaroon ng family meeting, ay na i-address niyo ang pinagmumula ng stress ng buong pamilya. Kaya yung utang pwede pa lang i-usapin yung pinagkakautangan para sabihin ito lang kaya namin, pwede mo ma-restructure yung utang namin. Kasi kaysa hindi namin mabayaran, hindi mo na kami na masababang paghuhulog. Problema kung hindi nagbabago ng lifestyle, may utang pero nagkakape pa sa mamahaling kape, di ba? Tapos ay yung leisure expenses ay lagi kumakain sa labas, lagi nagbabaon ng pagkain, ano yung mga problema eh. Kaya kailangan balikan yung mga ika nga ay mga available option sa inyong lahat bilang pamilya. Yeah. So we pray that this has been helpful sa inyo po at yung financial problem ay talagang kadalasan problema po ng pamilya kung hindi pag-uusapan at hindi harapin. Kaya dito sa Family Matters, we encourage you because Family Matters, you talked about whatever matters in the family. Ayun. So, kaya non-negotiable ang meeting, family meeting. Meron po tayong susunod na counseling question. Ano po ito? Magandang araw po, Pastor. May asawa po akong gustong magtayo ng sariling business dahil feeling niya ito ang opportunity na hinihintay niya. Ako naman po ay worried dahil may stable income kami ngayon at may mga anak kaming kailangan isipin. Ayokong maging dahilan para pigilan ang pangarap niya. Pero ayoko rin naman na maging reckless kami. Paano po kami makakapagplano ng sabay ang faith at practicality? Aba, nagandang tanong to. Ano po? Well, importante po na sabahan mo po siya sa paggawa ng feasibility study sa negosyo na gusto niyang gawain. Upang sa ganun diwa, hindi niya isipin hindi ka interesado. You are interested. Kaya, sige, let's do a feasibility study together. Ha? Yung market, yung product, yung production, yung sources ng mga ikang product ninyo, yung viability, yung lahat po, lahat. So, be with your husband in doing the feasibility studies. So, sa ganun diwa, hindi niya isipin, hindi ka naman interesado, hindi ka supportive eh. No, you are supportive. Kaya lang, you start with feasibility studies. You also include that in your regular prayer time together. Yeah. Tapos, you invite your husband to consult yung mga nasa ganung industriya na para nakikita niya at kasama kang nakikinig sa mga in-announce po. At tapos ay makita niyo rin yung budgetary consideration. So, sa ganun diwa, dahil sinasamahan mo siya, hindi niya isipin na kontra-kontra ka lang. Pero at the same time, alam din niya na hindi po na kayo agad susuong, agad hindi tapos ang feasibility studies. And pangalawa, importante na ikaw ay patuloy na mananatili sa trabaho mo. Para kung siya man ay magninegosyo, eh merong isang may fixed income, siya naman ay nagninegosyo. Importante yun. At sa ganung diwa ay, ano mo kasi, eh kung talagang may galing ang asawa mo sa pagninegosyo, eh at sa feasibility studies lalabas na okay naman, eh iba pa rin ang sariling negosyo. Yeah. Pero bagaman siyempre sa panahong ito, ay medyo ang hirap ang challenge sa mga businesses, pero kumisa sa panahon ng crisis, naroon ang opportunity that you can never tell. Kaya journey together with your husband, so feasibility study, pray together, consult other who knows, who have ideas sa negosyo, at sa terrain, ano ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas, sa negosyo niyan. Yeah. At the same time, don't jump in together with your husband full-time. You remain in your job para meron pa rin kayong source. Importante rin, hindi ko alam, hindi mo na sabi kung ilan taon ang mga anak mo. Nai-engage mo ang mga anak mo dito sa bagay na ito na anak, aki, ang papa niyo gusto negosyo, ito nakita namin, ano ba masasabi ninyo? Ayan. So baka magiging dahilan yan para yung mga anak mo ay sila mismo mag-volunteer na bawasan ang kanilang allowance, sila mismo mag-volunteer na sila ay tutulong-tulong sa negosyo. So magiging family ano yan, family affairs yan, kumbaga, di ba? So involve nyo yung mga anak po at the very least sa pagpapanalangin sa bawat desisyon, bawat bahagda ng desisyon ninyo together. So ang inaalis natin dito yung isipin ng aso mo na ikaw ay kontra-kontra. Hindi ka kontra. Kaya lang gusto mo ay maging ikaw nga ay practical din. Ayan. Kaya hindi naman mag-contra yung practical sa kayong practicality at sa faith. Yung faith na walang practicality, hindi faith yun. Live in the dark yun. Live in the dark. Kaya, importante, sabi ni Apostle James, diba? Yung faith, merong action yun. Kaya talagang hindi ho totoo na separate yung faith and practicality. Kaya, importante na tayo po ay magkasama, na talagang harapin yan together. At with prayers, sabi natin na walang imposible sa ating Panginoon. Ayan. Hirap mag-solo. Kaya ito uli. Welcome natin muli ang Yayana at co-host ko pa ngayon araw nito dito sa Family Matters. Kumusta ba ang inaalagaan mo?
0: Ay na.
1: Ayan. Ito po. Siam.
0: Ayan. Hello po, Family Matters. May kaibigan po akong dumadaan sa financial difficulty at ilang beses na po siyang humingi ng tulong. Nakapagbigay na po ako dati, pero ngayon, hindi na talaga kaya ng budget ko. Nahiya po akong tumanggi dahil alam kong kailangan niya. Pero kailangan ko rin unahin ang sariling pamilya. Paano po ako makapagsasabi ng hindi nakakaramdam ng guilt?
1: Ay, nako. Napakahalaga po yan. Yan. Mawala kami kaya hindi na kami kikilos. Dahil sa aming background. Importante na maunawaan mo, you cannot give what you do not have. Kaya congratulations. Dahil gusto mo nang hintuan yung paggawa ng paraan sa yung problema ng kaibigan mo na hindi naman within your capability. Yan. Ngayon, paano ka magagawa yun ng na hindi ka nakakaranong ng guilt? Yun ang problema, malaki, di ba? Eh, magagawa natin yan, unang-una, yung mindset mo, na you are not the messiah of your friend. Di ba, darling? Ano?
0: Yeah.
1: Kasi kapag kaya nisip mo, ikaw messiah, at hindi ka tumulong, magigilty ka talaga.
0: Yeah.
1: Na, at pangalawa, i-assure mo siya sa totoong messiah.
0: Yeah.
1: Matuto siya mag-pray. Yeah.
0: Pagtiwala sa Panginoon dahil ang Diyos, hindi kailanman magpapabaya. At sa panahon ng pangailangan, siya talaga ang magkakaloob.
1: Yun. At pangatlo, ipag-pray mo siya. Regularly.
0: Uh-huh.
1: At text mo siya. I'm praying for you sa financial difficulty.
0: Baka makahad lang nga siya para makita niya na ang Diyos ay ang siyang marapat na lapitan.
1: Mm-hmm. Paano siya nagiging hadlang?
0: Eh, meron sumasagip sa kanya eh.
1: Oo. Yung dahil meron siyang may mesaya na siya sa inyo, sa iyo, hindi niya na kailangan ng totoong mesaya.
0: Yeah, that's true.
1: Ito dahil doon, lagi bumabalik sa iyo kasi ulang kang ning mesaya eh. Kapos ka, di ba? Ang totoong mesaya ay ang Panginoon. Siya yung sapat.
0: Yeah.
1: Sapat sa lahat, di ba? Kaya yan. At sa iyong pananalangin sa kanya, sa iyong patuloy na pag-i-encourage sa kanya, at sa yung pagbabago na yung mindset, I am not the messiah of my friend.
0: Yeah.
1: Yung guilt na yun ay mawawala. Kasi yung guilt na yun nagagaling doon sa iniisip mo ikaw ang messiah niya. Kaya,
0: sa iyo manggagaling yung lahat ng kanyang kailangan.
1: Yes, kaya talagang pagka nabago yung mindset mo na yun,
0: yeah.
1: Tapos patuloy mo siyang pinagpe-pray, at kakasot po rin yung guilt na yun. This guilt is not from the Lord.
0: Yeah.
1: Guilt ito ng messianic complex.
0: Yes. Pwede siyang samahang manalangin, magdeklara ng mga pangako ng Panginoon sa kanya. At unti-unti magplano, tulungan siya na magbigyan siya ng pabingwit, hindi ng isda.
1: Ayun. Kasi pag isda, pag nakain ng isda, gusto mo hindi. Yeah. Pero pamingwit, makakapamingwako siya ng isda.
0: Mm-hmm.
1: Salamat po. At meron tayong panghuli.
0: Yeah.
1: Sige. Yan.
0: May anak po kaming gustong mag-ship ng course kahit second year na siya sa college. Malaki na po ang nagastos namin sa current course niya. Pero sinasabi niya hindi talaga niya nakikita ang sarili niya sa field na iyon. Natatakot kami baka pagsisihan niya ang desisyon niya, pero ayaw din namin pilitin siya sa karir na hindi niya gusto. Paano po namin siya matutulungan at na magdesisyon na hindi namin pinapasa sa kanya ang sarili naming expectations?
1: Nako, nakalarga na siya, nakalagwa na siya, no? Sinabi ba kung...
0: Second year na
1: sinabi siya. Ba niya kung pinili niya yung puso? Ano? Hindi, no? Hindi sinabi kung sino ang pumili. No? Well, sa akin po, dahil naka-second year na siya, at kung kayo ay financially unable, encourage niyo po siya na tapusin mo yan. Pagkaraan, saka mo i-pursue ko ano yung gusto mong pag-aralan. Yan. At may trabaho ka na. Kasi anak, kapos tayo. Yan. Pwede yun, di ba? So, kasi kung pipilitin natin na babayaan natin mag-ship siya, hindi nyo naman kaya financially, baka may hirapan. O kaya naman, hindi naman ito nangangulugan, kung kinatapusin niya yung kurso na yun, yun ang karirin niya. Mm-hmm. Diba? Yeah. So, importante rin yun. Pero kung meron kayong financial capability, kailangan mag-usap kayo ng masinsinan. Ito lang ang budget natin. Na, kung mag-ship ka, pag-aralan mo maigi, anong gagawin natin sa yung gastos sa natin. Kasi yung pagpili ng kurso rin, kailangan pag-isipin rin yung capability ng family, di ba? So, meron kang gustong kurso, itong capability, o baka medyo kailangan mong minun tapusin ang isang kurso, makapag-trabaho, at after that, mag-kurso nung talagang gusto. Pwede rin po yun.
0: So, or, kaya, pansamantala siyang munang huminto, magtrabaho siya, para ma-i-pursue niya yung gusto niya talagang career.
1: Yun. So, kaya talagang importante, mga kaibigan, na talagang magkaroon ng dialogue.
0: Mm-hmm.
1: Ako. Tapos na.
0: Manalangin, lalo na paka-importante yung decision yan.
1: Napanggit mo na rin lang yung panalangin.
0: Yeah.
1: Pwede bang wakasan mo ang panalangin? Panalangin mo yung mga nagpadala sa atin at ganoon din ang mga naging tagapanood at tagapakinig natin at magiging tagapanood at tagapakinig pa rin natin na may kaparehong sitwasyon ng ating mga tinalakay na counseling questions sa pinagalipan na.
0: Okay. Aming Diyos na pinagmumula ng lahat ng mabubuting bagay, kasama ang karunungan, ang gabay, maraming salamat po. Ang pangako mo, ikaw ang siyang sa aming magtuturo, magagabay, at magbabantay, Panginoon. Kaya ito ay aming dinideklara sa bawat isang nagpadala ng mga tanong na ito at aming mga tagapakinig. Tanggapin po nila sa pangalan ni Jesus ang iyong gabay, ang iyong karunungan, ang iyong mga pagpapala na nakalaan na sa kanila. Buksan mo po ang kanilang mata upang makita nila na kayo ay napakabuting Diyos. Na kapag kami humingi ng anumang bagay, kami iyong bibigyan, Panginoon. Kapag kami tumawag, kami iyong pakikinggan. Kapag kami kumatok, kami iyong pagbubuksan. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan at sa iyong grasya para sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang bawat kasama namin ngayon. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Amen. Amen. Wow. Para sa ating key takeaway, gayahin po natin yung mga nagpadala sa atin ng counseling questions at let's be humble enough to ask questions. Let's be trusting po at sa mga gabay ng ating community of faith para po tayo ay magabayan sapagkat po all you know yung katanungan niyo maaaring katanungan din ng iba. Kaya maraming salamat sa mga nagpapadala sa amin ng kanilang counseling questions at send in your counseling questions. It is our joy to respond to your situations by the grace of God. At dalangin namin na ito ay makatulong.
0: Okay.
1: Sino mga papasalamatan natin?
0: Yan. Salamat po sa tumulong sa broadcast kagaya ni Absidi Perer, Perer Tabua, no? Si Shaira Gabornes, at si Shishkaina Abalon, production technician sa RTV team, broadcast engineers at Bukawe transmitter side.
1: Salamat din po sa lahat ng ating mga kaagapay sa pagsama sa amin dito sa Family Matters. Special greeting pala kay Sister Joy ng Heal for Life.
0: Ang yeah.
1: Buong team.
0: Yes.
1: Kasama na rin natin sila sa Heartline. Heal yeah. for Life. But, ako po ang inyong lingkod sa pangalan po ni Kuya Willie Basilio, Bishop John Milan, kasama si
0: Tess Milan po.
1: At ito ang Family Matters, kagabay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
3: Panata para sa tunay na pagbabago.
4: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
5: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
6: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
7: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
8: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
9: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
10: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
3: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
11: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
12: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang Magandang Balita.
2: Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Martes, a 29 na Setyembre. Mateo, chapter 1 verse 1 to chapter 4 verse 11.
3: Ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar

0: naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat at si Josaphat ang ama ni Horam na siya namang ama ni Ozias. Si Ozias ang ama ni Hotam na ama ni Akaz at si Akaz naman ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ng mga kapatid nito. Nang panahong iyon, dinalang bihag sa Babilonya ang mga taga-Huda. Pagkatapos na sila'y dalihing bihag sa Babilonya, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim, at si Eliakim naman ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim, at si Akim naman ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar, si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. Si Jacob ang ama ni Jose na naging asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, may 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga taga-Huda sa Babilonya at 14 din mula sa pagkabihag nila sa Babilonya hanggang kay Kristo. Ganito ang kapanganakan ni Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay nagdadalang tao na. Ito'y nangyari sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Palibhasa'y taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa. At dahil ayaw niyang malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan ito ng palihim. Subalit, habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya,
1: Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagat ang sanggol na ipinaglihin niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang lalaki. Jesus ang ipapangalan mo sa kanya, sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.
0: Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta.
2: Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos.
0: Pagkagising ni Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan nga niya si Maria. Ngunit, hindi sinipingan ni Jose si Maria hanggang nagsilang siya ng isang anak na lalaki. Jesus ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Panahon ng paghahari ni Herodes nang isilang si Jesus sa Bethlehem, isang bayan sa lalawigan ng Judea. May ilang pantas noon na dumating sa Jerusalem mula sa silangan. Nagtanong-tanong sila,
3: Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo?
4: Nakita namin sa silangan ang kanyang tala, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin.
0: Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, ay naligalig siya. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng mga punong pari ng mga Hudyo at mga tagapagturo ng kautosan ng bayan at sila'y tinanong,
5: Saan ba ipapanganak ang Mesiyas?
6: Sa Bethlehem na nasa Judea po.
0: Tugon nila,
6: Sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta. Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa'yo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayan Israel.
0: Palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang tala. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin.
5: Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag nakita niyo siya, ipagbigay alam ninyo sa akin.

0: upang ako malay makasamba rin sa kanya.
1: Pagkarinig sa bilin ng hari ay lumakad na nga ang mga pantas. Ganun na lamang ang kanilang tuwa nang makita nilang muli ang talang nakita nila sa silangan. Pinangunahan sila nito hanggang sa tumigil ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sumamba sa bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, insenso at mira. Nang sila'y papauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya,
2: "Bumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina. Hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Kaya huwag kang aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo."
1: Dali-daling bumangon si Jose at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta.
3: "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto."
1: Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias.
3: "Narinig sa Rama ang malakas na panagoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw dahil sa pagkamatay nila."
1: Pagkamatay ni Herodes, nagpakita kay Jose sa Ehipto ang isang anghel ng Panginoon sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi sa kanya ng anghel,
2: "Bumangon ka. Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina sapagkat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata."
1: Kaya't bumangon si Jose at iniuwi sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang naghahari sa Judea si Arkelao na anak ni Herodes, natakot siyang pumunta roon. At dahil sinabihan siya sa panaginip, sa Galilea sila tumuloy at doon nanirahan sa bayan ng Nazareth. Sa gayon, natupad ang sinabi ng mga propeta tungkol sa Mesiyas.
3: "Siya'y tatawaging Nazareno."
1: Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi,
4: "Pagsisihan na ninyo at talikdan ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos."
1: Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isayas nang isulat niya,
3: "May isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas."
1: Yari sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ng hayop ang kanyang pinakasinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulut-pukyutan. Dinayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkabilang panig ng Ilog Jordan. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan ni Juan sa Ilog Jordan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduseo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila,
4: "Lahi ng mga ulupong! Akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan ninyo sa gawa kung talagang nagsisisi na kayo. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak para kay Abraham. Nakahanda na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga. ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisit pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat dapat maging tagadalaman lamang ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman.
1: Dumating si Jesus sa Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Tumutol si Juan,
4: "Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin?"
1: Sumagot si Jesus,
5: "Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat nararapat nating tuparin ang lahat ng ipinapagawa ng Diyos."
1: Kaya't pumayag na rin si Juan. Nang mabautismohan na si Jesus, agad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang dinig mula sa langit ang nagsabi,
6: "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan."
1: Pagkatapos doon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya,
6: "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito."
1: Ngunit sumagot si Jesus,
5: "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos."
1: Pagkatapos nito, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya,
6: "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, itatagubilin kanya sa kanyang mga anghel at aalalayang kanila sa kanilang mga kamay upang hindi ka matisod sa bato."
1: Sumagot si Jesus,
5: "Nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos."
1: Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kaningningan ng mga ito. At sinabi ng Diablo,
6: "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung lulod ka at sasamba sa akin."
1: Sumagot si Jesus,
5: "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang siya mong sasambahin at siya lamang ang iyong paglilingkuran."
1: Pagkatapos, iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya.
7: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
8: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at ito ang programang Unang Salmo. Kumusta ka, kaagapay, sa mga oras na ito? Dalang ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Ano ba ang iyong ginagawa? Ikaw ba ay nasa biyahe na, nasa trabaho, o nagpapahinga? Samano mo na ako, kaagapay, para sa ilang minuto ng pag-uusap at pagninilay. Lika, sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

Kaagapay minsan mo na bang naranasang makulong sa mga nangyari sa nakaraan? To the point na hindi mo na ma-enjoy yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa kasalukuyan at gagawin pa niya sa hinaharap. Pero ito ang reminder sa atin. God is always at work doing something new. Sa Isaiah chapter 43 verse 19, "Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito." Ang chapter 43 ng Isaiah ay puno ng comfort at assurance para sa Israel. Pinapakita rito ang pagkilala na ang mga Israelita ay dumaan sa iba't ibang mahihirap na sitwasyon, pero ang katotohanan sa likod ng mga ito, hindi sila nakalimutan ng Panginoon. Niredeem sila ng Panginoon. Napakagandang reminder sa atin na palaging gumagawa ng bagong bagay ang Panginoon. Ang pananatili sa ating nakaraan ay maaaring maglayo sa atin para sa bagong bagay na nais para sa atin ng Panginoon. Dahil sa pagkabihag sa Israel, nalagay sila sa wilderness. Pero ang assurance para sa atin, hindi sila kailangang matakot dahil kayang gumawa ng daan ang Panginoon sa wilderness, mag-provide ng ilog sa disyerto at protektahan ang mga tao. Napaalalahanan ang mga Israelita na ang Panginoon ang kanilang Redeemer at nakasama nila sa iba't ibang napagdaanan nila. Minsan, sa mga pangako ng Panginoon, tayo ay nag-worry sa detalye o maaring obstacles sa pagtupad nito. Pero ang malinaw, palaging gagawa ng bagong bagay ang Panginoon. Mayroon siyang resources at plano, kaya isurrender natin ang lahat sa Kanya. Sa chapter na ito ng Isaiah, we are being reminded na iwasang mag-focus sa nakaraan. Hindi dahil sa hindi mahalaga ang nakaraan, kundi dahil ang bagay na paparating ay mas mainam. Nananatili itong totoo sa buhay natin ngayon. Maaring ang hirap paminsan hanapin ng hope at encouragement para sa hinaharap. Pero muli kagapay ang paalala sa atin, palagi siyang gumagawa ng mga bagong bagay. At minsan, yung mga wilderness seasons natin ay nagiging dahilan para malimutan natin ang purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil nga nakikita natin yung wilderness bilang suffering. Pero maraming kwento sa Biblia na sa mga ganitong season nila, nakatagpo ang Panginoon. Dito natin mas nararanasan yung pag-ibig at katapatan ng Panginoon. Nananatiling totoo na ang Diyos na nag-rescue sa mga Israelita ay nananatiling at work sa ngayon. Patuloy siyang kumikilos para sa atin. Kagapay, nasang season ka ba ng buhay mo ngayon? Minsan parang dead end na yung sitwasyon, di ba? Hindi mo alam paano makakabangon. Hindi naman talaga palaging madali ang buhay. May disappointments, may difficulties, may obstacles. Pero napakagandang paalala sa atin na sa mga wilderness season o sa mga deserts sa buhay, huwag natin alisin na ang Panginoon ang nagbibigay ng ganda mula sa brokenness na naranasan natin. Maaaring dumaan o dumaraan ka sa pain mula sa iyong nakaraan. Magandang paalala sa atin kaagapay na bitawan na natin yung pain mula sa nakaraan at yakapin ng buong buo yung mga bagay pang gagawin ng Panginoon sa future. Pagkatapos ng isang mahirap na season, may bagong daan, may bagong pagkakataon, may bagong simula na inihanda ang Diyos para sa atin. Kaagapay, maaring hindi mo alam kung paano, pero alam ng Diyos ang daan para sa hinaharap. At gaya ng ginawa niyang pag-redeem sa mga Israelita, mayroon siyang bagong daan para maranasan ang mga pagpapala mula sa Kanya.

Kaagapay nawa ikaw ay napagpala at napalakas ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga sa programang Unang Salmo dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

Pakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas. Tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Solis po. Kamusta po kayo on a trusting Tuesday, mga kaagapay? Naku, nakakatuwa, no? As we continue to grow deeper in the Lord, as we go continue to know who our God is and yung lahat ng ginawa ng Panginoon para sa atin, we can always, you know, our trust will grow deeper sa Panginoon. Di ba totoo yan? Kasi alam natin sila yung ating source ng ating pananampalataya. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. Kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio. At kayo po ay narito sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandyan sa bandang Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po ay transistor radio o PM radio, portable missionary radio, ang nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream o yung ating 702 app, mula pa rin hanggang hulo, kung magandang inyong internet connection, definitely maganda din po ang inyong reception. At hindi lang yon. Ganun din sa ating mga kaagapay na nandyan po sa iba't ibang bansa, iba't ibang syudad na nakikinig sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook live stream. Sabi nga, maging kayo po ay overseas Filipino witness o mga migrants na pinadala niya ng Panginoon for a certain purpose and design, di ba, plan ni Lord. As long as you're shining brightly for His glory, napupagpalain kayo ng Panginoon. Siyempre po, totoo yon. Malaking help yung naririnig nyo, napapakinggan ng mga kaagapay, ang mga Tagalog na programa, diba? At nakaka-encourage sa kanila. Maganda po yon. Lalo na ngayon, sikat na sikat ang mga Pilipino ngayon sa panahon ito. Tandaan nyo, diba? Ang galing, diba? Nakakatuwa na sabi nga, our voice is being heard. Okay. So, hold on lang po kayo mga kaagapay. At syempre, ang ating Tuesday is also our Ministry Partnership Day, Ministry Partner Day. So, maraming pong salamat mga kaagapay sa patuloy niyong panalangin para sa Far East Broadcasting Company Philippines at sa buong mundo. Kasi pag nakikita niyo yung mga testimonies from the different parts of the world, how they come to know the Lord through FEBC, ay nakakasarap, nakakagalak sa puso, di ba po? At hindi lang yon. Yung point na ako, I'm a part of what God is doing, di ba po? So salamat po sa inyong mga panalangin at patuloy na, tamiya, let us continue to support financially the work of FEBC. Kasi alam natin, until all ever, kung lahat tayo nagtutulungan at lahat tayo ay sumusuporta, mas maraming maaabot at lalo natin magagawa yung Great Commission, di ba? Lalo na tayo nasa radyo, until all have heard. So, sabi nga, yung ginagawa natin, prayer and finances, we call that eternally significant investment. Dahil yung mga investment na yan ay dahil sa kaluluwa, para sa mga kaluluwa. Eh sabi nga dun sa, di ba, sa Lordship, sa isang matagpuan lang, nagre-rejoice ang kalangitan. O, di ba? Yun ang dapat. So mga kaagapay, let us keep on keeping on, di ba? Praying and supporting the work of FEBC. So hold on lang kayo mga kaagapay. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po encouragement para po ating Tuesday maging Trusting Tuesday. At huwag kakalimutan ang Far East Broadcasting Company. Member po yan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayhatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon magdala sa ating lahat ng ganap na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Kung kaya't amen, amen, wawawa.
4: Ito pa si Beth Flores ng Gabay Library. Maganda yung pinag-uusapan natin ha. Ways to care for your heart health early in adulthood. Ayan. Kasi po, today, September 29, ang World Heart Day. At ito po ay na-introduce ni Dr. Anthony Baez de Luna, ang president ng World Health Federation noong 1997 to 1999. At kasama niya po ang World Health Organization upang magkaroon ng Unified Global Day at mag-mobilize na action laban po sa cardiovascular diseases. Eh, nabanggit ko rin po, bago pa man ang celebration na ito, ang Pilipinas po nagkaroon na ng Philippine Heart Month na na-establish naman bilang Proclamation Number 1086 at nilagdaan ng President Ferdinand E. Marcos noong January of 1973. So ito po ay tuwing February. So ang layunin ay maiangat ang awareness patungkol sa cardiovascular diseases na kabilang sa mga leading causes ng death o kamatayan dito sa ating bansa. Kaya ito po yung pinag-uusapan natin. So kahapon, pinag-usapan na natin yung kahalagahan ng family history mula sa ating mga lolo at lola, mga tita at tito, at mga kapatid. So malalaman na natin yung genetic at lifestyle na present sa ating pamilya na malaki pong importance sa pag-manage po nito. Another, eto, study your blood test numbers. Ito pa naman yung ayaw na ayaw natin gawin. Ano? Suggestion po ni Dr. Breathhead. Ang palagi ang pag-monitor ng health figures tulad ng blood pressure, glucose level, at cholesterol, makakatulong po yan sa early indication at detection ng heart disease. So ang pagkakaroon po ng maaga at nararapat na action upang mapanatili ang numbers na ito sa healthy range ay paraan upang mitigate ang future risk. So, ang blood test numbers ay mahalaga sa pag-mitigate ng risk ng heart disease dahil ito ay nagbibigay ng objective, measurable indicators kung paano nagfa-function ating katawan. So, nagre-reveal ito ng silent risk pa maaaring hindi pa nakikita o nagpapakita yung symptoms hanggang advanced na po yung heart disease. So, ano yung mga key blood test numbers para po sa heart health? Number one, alam nyo na yan, cholesterol. Ano yung lipid profile? Ano yung LDL? Bad cholesterol. Ang mataas na level na to, nagko-contribute na sa mga plaque, bara, building sa ating mga arteries. Andyan din naman yung HDL, which is good cholesterol. Ito yung dapat na marami. So tumutulong alisin ang LDL, yung bad cholesterol, mula sa ating bloodstream. Siyempre, andyan ang sikat na triglycerides, no? Nagpapataas to ng level ng risk ng atherosclerosis. Siyempre, dyan naman, may yan ang mga bida sa amin eh. Blood sugar, glucose, HbA1c. So ang mataas na level nito nag-i-indicate ng diabetes o pre-diabetes na nagpapataas din ng heart disease risk. Blood pressure, syempre ang mataas na reading ay sumisira sa arteries at nagdudulot ng strain o pagod sa puso. Yung tinatawag nilang C-reactive protein, CRP, marker po ito ng inflammation. So ang high levels ay nagsasuggest ng increase ng heart disease o stroke. At syempre, yung kidney function, yung creatinine, yung BUN, ang poor kidney health, kaugnay din po yan sa cardiovascular diseases. So bakit mahalaga ang mga numbers na to? Early detection, sabi ang abnormal values lumalabas ilang taon bago ang symptoms. So risk stratification, ginagamit ito ng mga doktor upang makalculate ang overall cardiovascular risk. Tapos yung guiding treatment, ang result nito, nagsasabi kung ang lifestyle changes ay sapat na o kung kailangan natin ng medication at syempre tracking progress. Ang regular monitoring nagpapakita na ang intervention ay gumagana or working. So that's one, know your blood test numbers. Eto, kailangan pa bang i-memorize to? Sabi nga, cease tobacco, itigil na po ang pagninigarilyo at kahit po vaping. Kasi po sabi, ang paninigarilyo at kahit ang vaping nagpapataas ng risk ng heart problems. Gayun din ng cancer, di ba? So, dagdag po ni Dr. Breathet, lahat ng bad news, dapat iwasan na. Alam mo na maaaring cultural thing yan, pero sa ngayon, lalo na yung vaping, so balit hindi ito worth it. So, ang mungkahi niya, maghanap ng professional counseling upang makatulong sa pag-quit sa paninigarilyo. Napakahalaga po na maaga pa lang, alam na natin ang ating blood test numbers para magabayan na tayo ng mga doctors. So kung kailangan baguhin ang ating lifestyle, magkaroon tayo ng pagbabago dito. Kung kailangan ng medication, sundin po ito. Hindi natin kailangan magdunung-dunungan, lalo na po kay Google search. Hindi po siya si Dr. Google. Ano? Ang mas mabuti, may blood chem tayo, may blood chem check tayo upang lalong mamonitor ang ating kalusugan at maiwasan ang stroke o heart attack. So kaagapay, tulad ng pinapaulit-ulit nating pinapaalala na ang good health po ay bahagi ng ating stewardship. At haharap tayo sa Panginoon balang araw upang magbigay account sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. May He find us faithful. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Amen. Joy, joy, joy, kagalakan kay Jesus sa Espiritu. Salamat, Ama, sa pamagitan ng anak at sa tulong ng Espiritong Banal. Lagi at tiyak na maaasahan magpakailanman sa mundong ibabaw at maging sa langit man at saan pa man. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Cheerful look brings joy. Ang masayang sulyap nagbibigay ng kagalakan. Proverbs 15:30. Magandang smile, sulyap nagdadala ng galak. Magandang smile ang nagpapasaya ng puso. Pag may magagandang balita. Sumisigla ang puso ng tao comes from abiding in Christ. Dumating ito sa pagsiksik natin kay Kristo. Amen. John 15:10-11, pag sinusunod ninyo ang mga utos ko, lagi ko kayong mamahalin gaya ng pagmamahal ng tatay ko. Kasi sinusunod ko siya. Sinasabi ko ito sa inyo upang magkaroon kayo ng kasiyahang gaya ng sa akin at maging masaya kayong talaga. Hindi lamang yon, filled with joy and filled with the Holy Spirit. Puspos ng galak at banal na Espiritu. Acts 30:52. punong-puno ng saya at Holy Spirit ang mga disciples sa Antioch. Fruit of the Holy Spirit, bunga ng banal na Espiritu, Galatians 5:22, pero ang taong nagsuko ng sa Espiritu ay nagmamahal, nagsasaya, may kapayapaan, nagtityaga, tumutulong sa kapwa, gumagawa ng kabutihan, mapagkakatiwalaan. At yung salitang yon, big words, it carries big fullness of joy in God's presence. Puspos ng galak sa presensya ng Diyos. Psalm 16:11, pakikita mo sa akin ang daan patungo sa buhay. Pag malapit ka na sa akin, sobrang saya ko. Wow, wow, wow. Amen, amen. God anoints with oil of joy. Nagpapahid siya ng langis ng kagalakan. Psalms 45:7, mahal mo ang matuwid at galit ka sa masama, kaya pinili ka ng iyong Diyos, ang iyong Diyos, ginawa ka niyang masaya. Wala nang narinig, walang haring mas masaya pa. God turns mourning into joy. Pinalitan ng Diyos ang pagtangis ng sobrang kagalakan. Jeremiah 31:13, masayang sasayaw ang mga dalaga, magsasaya ang mga binata at matatanda. Gagawin kong pagsasaya ang pagluluksa nila. Iko-comfort ko sila at papalitan ko ng saya ang kalungkutan nila. God's command brings joy to heart. Ang kautusan ng Diyos nagdadala ng galak sa puso. Psalms 19:8, ang batas ni Lord ay tama, nagpapasaya sa puso. Ang mga utos ni Lord ay malinis, nagbibigay ng liwanag sa isip. Good children bring joys to parents. Ang mababait na mga bata nagdadala ng galak sa mga magulang. Proverbs 23:24, sobrang

0: habang nagpa-process, nagsasabi po kayo, iniisip ko, yung happy kasi, masaya. Diba doon, daddy? Yung joy, galak.
1: Galak.
0: Diba? So yung happy, conditional eh. Si joy kasi, ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, natututunan pa rin nating maging masaya, maging magalak. Kasi di ba sabi nga doon, count it all joy when you go through various trials and temptations. Minsan parang ironic, ano, na bakit kailangan pag dumadaan ako sa trials and temptation, lalo, why will I count it joy? Kasi nakita natin, yung sinasabi ni dad, yung sinasabi po ng daddy Paul, na yung galak natin sa banal spirit na spirito natin mahuhugot, makukuha. Yung galak natin, ano man ang kondisyon ng nangyayari sa ating buhay, pwede nating ikunin yan, di ba? Doon sa mga katotohanan na kasama natin ang Panginoon, amen. Binibigyan niya tayo ng kalakasan, ang Holy Spirit na bibigay sa atin ng direction, binibigyan tayo ng comfort, binibigyan tayo ng wisdom. Kumbaga, encompassing kasi ang Diyos sa ating buhay. Kaya nga, kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin, meron pa rin galak kasi alam natin God is in control. And it takes faith for us to believe the truth, lalo na pag dumadaan tayo sa mga suliranin sa buhay, di ba? Ako, natutuwa ako kasi may mga kaibigan po ako na dumadaan sa chemotherapy sa ngayon. Pero habang sinusundan ko yung mga post nila, makikita natin yung how they trust the Lord for it. Di ba po? Kasi ako talagang, I have so many friends, hindi lang, marami na eh. I can number, kulang-kulang na yan, who died of cancer. And I've been with them dun sa process na yon. Pero makikita mo sa kanila na mga mananampalataya, sabi nila, it's only by the grace of God. And they are still happy. And they're, the more, yung nakikita mo yung joy nila in spite of the pain. Kasi lalong nararanasan ang katotohanan ng Panginoon. So, ganun, di ba dad, ganun tayo. When we lost our son noong 2016 nga ba, oh, when we lost our son, it was a big question for us. But then, as you go through the process, makikita mo na, Lord, pwede kami magtiwala sa'yo. Lord, we can still rejoice. Mm-hmm. And when we go back to the memories, di ba po yung minsan, ang tawag po namin doon, grief ambushes. At alam ko, naranasan natin yan mga kaagapay. Yung kapag biglang maalala, tapos iiyak na lang tayo. Doon sa mga grief ambushes na yon, the Lord gives us comfort, the Lord assure us, oy anak, kasama ko na si Pao, di ba, nandito na siya, nag-i-enjoy na siya in all the grandeur of what heaven is. So, salamat sa Panginoon. Ang ating bottom line, dapat kilala natin ang Panginoon. Kasi kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin, sabi niya, God is in control. Siya yung may hawak ng buhay natin. Pwede tayong magtiwala sa Panginoon in spite of what is happening around us. So that's a choice. Diba sabi natin, that's faith. Having our faith in the one God who says, I'm in control. Yun po yun. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat. Sa totoo lang, easier said than done, Lord. Pero totoo, kapag dumadaan kami sa mga pagsubok ng buhay, the Holy Spirit is there to comfort us kung we lost loved ones. The Holy Spirit is there to give us peace, to remind of His Word, yung Word ng Panginoon. At the Holy Spirit is there to guide us in the direction, to focus our eyes on You, on our Heavenly Father, and to say na oo nga, ang Panginoong Jesus na walang comparison sa suffering ng Panginoong Jesus para lang sa amin. So Lord, salamat po doon. So Father God, may we always find our joy in You in whatever circumstances we are currently in. Kahit po Panginoon sa mga nangyayari dito sa aming bansa, sa politiko, ang hirap-hirap po Panginoon, pero naniniwala pa rin kami, Ikaw pa rin po ang in control at meron ka pong layunin. So Lord, thank You po for such truth that we can always find our joy in You alone. Salamat po. So Lord, thank You din po sa mga kaagapay namin at today is their special day. Unang-una na po si Ate Marlene Francisco. Salamat po Lord sa kanyang buhay at ganoon na rin po sa kanilang dalawa ng Kuya Abe.

0: Lord, they are such a blessing and an inspiration sa amin sa MCF. Kasi nakita namin, Panginoon, kahit po sa kanilang pagkaka, you know, as they move into seniors at yung paglilingkod, andun pa rin, Panginoon, yung dedication nila for prayer, dedication nila for heading social concerns sa church. So Lord, marami pong salamat. Continue to bless them, O God. Salamat din po sa aming kaibigan, si Pastor Eddie Toribio. Continue to bless him and his work, his ministry, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga advocacies na patuloy, Panginoon, for the community. Continue to bless him. Ganon din po, Panginoon, ang aming pong pamangkin by heart, si Nika Apo. Maraming pong salamat sa kanyang buhay. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy na pagpapala sa kanya, sa kanila po ni Maddy, at sa buong Apua family, ganyan na rin po kila Kenneth, at lahat po, Panginoon. So Lord, thank you po sa mga kaagapay na to. Thank you, Lord, sa mga kaibigang ito. Thank you, Lord, sa mga kamanggagawang ito na patuloy na naglilingkod sa iyo. At ganun din po, Panginoon, sa mga kaagapay na hindi po namin nabanggit, but today is their special day. Whether this is their anniversary or whether this is their birthday, we declare, Lord, blessings overflow for each and every one of them. And Lord, today we remember also to pray for loved ones who are currently nasa banig ng karamdaman. Father, we ask for your healing hand upon them, and we ask also for your provision for them. At ang dalangin namin, Panginoon, yung the peace of God that passes all understanding will guide their hearts as we go through this challenge in life. And Lord, may we find our rest in you and our comfort and joy in you. Maraming, maraming pong salamat.
1: Panginoon, maraming pong salamat dahil sa kadakilaan mo. And that's why we humble ourselves. And because of that, iyo po, Panginoon, pinupuno ang aming mga puso. Ang mabababa ay pupunuin mo ng galak. Gaya nga po sa sinabi sa Isaiah 29:19, ang mga api magkakaroon ng bagong saya kay Lord at magsiselebrate ng ang mahirap dahil sa banal ng Israel. Panginoon, salamat po sa bansang Israel, at alam namin ito ang time clock ng buong sanglibutan, at marami pong salamat. Kung kaya dahil noon, wow, alam namin hindi niya kami lalampasan. Kung kaya, amen.
0: Nakiki-amen po ako dyan kay Daddy. Kasi totoo po, hindi tayo nilalampas ng Panginoon.
1: At yung katapusang amen si Jesus yun.
0: Yun po yun. So pagpatuloy po sa ating pagsunod natin sa Panginoon, dapat everyday, choice po yan natin. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran. Sa pamamahalang technical naman ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman at hindi kayo maliligaw. Kung kaya, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
4: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpila.
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
6: Ito ang hardin ng panalangin.

Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking aasahan. Magpupuri ako muli, pupurihing walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Yan po ay mula sa Psalm 42 verse 11, mula po sa Magandang Balita, Biblia. Tunay nga, tayo man po'y nalulungkot, tayo man po'y may pinagdadaanan, sa Diyos po natin ibigay ang ating tiwala, sa Kanya lang tayo umasa. Magandang umaga po. Ako po, si Pastor Eric Cortez, ang inyo pong plantito ng panalangin at kayo po'y nakikinig sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Bahagi pa rin to ng inyong paboritong istasyon ng 702 DCAS FEBC Radio TV. Sumasahing papawid po mula po dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig at napapakinggan sa radyo, sa Facebook, sa YouTube at sa ating 702 DCAS app. Ano man po ang ating pinagdadaanan? Actually, bago ko nagsimula sa ating programa ay nag-message ang isang malapit na kaibigan ng kanyang kapatid ay pumanaw. At ipapanalangin nga po natin mamaya ang comfort, ang kalinga ng Diyos para sa kanilang pamilya. At naisip ko nga agad itong talatang ito. Bakit ako nalulungkot? Ba't ako nagdaramdam? Why so downcast? Oh my soul, put your hope in God. Ganun din po about isa sa atin. Ano man po ang ating pinagdadaanan, may Diyos po tayong malalapitan. Bago po ang lahat, ihanda po natin ang ating puso sa pamagitan po ng sama-samang pananalangin. Aming Diyos, salamat po. Sapagkat ano man po ang pasanin, ano man ang kabigatan na nasa aming puso, ang sabi niyo, lumapit kayo sa akin. At sa inyong piling, makatatagpo kami ng kapahingahan. Purihin po kayo, O Diyos, sa pagkakataong ito na bago namin harapin ang mga hamon ng araw na ito. O bago namin tapusin ang magdamag na pagtatrabaho, anuman po ang kalagayan ng aming mga tagapakinig, sa inyo kami makasusumpong ng kapahingahan, ng kalakasan. Purihin po kayo, Panginoon, sapagkat binigyan nyo kami ng pagkakataon, ng pribilehyo na makalapit sa inyo at sa inyo humugot ng lakas, ng karunungan sa mga hamong aming kinakarap. Sa inyo po ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez para po sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Kaagapay, tandaan po natin, magkakasama tayong pumapasan. Hindi po kayo nag-iisa. Kaya po, maaari na po ninyong idulog ang inyong mga prayer requests sa ating pong comment section at maya-maya lang sa biyaya ng Diyos, atin po itong idudulog sa Kanya. At kung may patotoo po kayo, alam naman po ninyo, ang daming mapagpapala kapag tayo po'y nagbahagi ng ating patotoo. At may mga pagkakataon na may mga tao na nagkakaroon po ng lakas ng loob. Tumitibay ang kanilang pananampalataya. Kapag nakakarinig po ng mga taong sinasagot ang kanilang panalangin. Kaya po, pakibagi na rin po ang inyong mga patotoo para po sa maging blessing, maging pagpapala ng ating pong mga tagapakinig nating lahat na po. At kadalasan po, di ko alam kung inabutan ito ni John B. Yung kantang I believe for every drop of rain a flower grows. Ewan ko kung malamang hindi alam ni Ara itong kantang yun eh. No? Hindi ho niya alam. Hindi ko alam kung hindi rich ang iyong musical background o talagang matanda lang ako. Pero alam po ninyo, kadalasan kasi when we talk about faith,
we talk about faith in a sense na ito po ay romanticized ba? Para bang basta magtiwala ka na lang. Parang ang pananampalataya po ay, sabi nga nila ay bulag, hindi mulat. It's like a leap in the dark. Pero gusto po nating sabihin na ang pananampalataya ay hindi pagtalon sa dilim, kundi paghakbang sa liwanag. Ang pananampalataya ay mulat, hindi bulag, sapagkat ang bulag na pananampalataya ay hindi biblical na pananampalataya. Sapagkat isa po sa elemento ng pananampalataya ay yung tinatawag na notitia, sana tama yung pagkakapronounce ko ng Latin, or basically knowledge. May batayan po yung ating pinaniniwalaan eh. Sabi nga po ni Pablo, I know whom I have believed. Hindi pwedeng naniniwala ka, nananampalataya ka sa wala. May batayan ang ating pananampalataya. At hindi lang sapat ang kaalaman. Kasi kahit na may mga bagay na alam mo, na hindi naman ibig sabihin nun, sinasampalatayanan mo na. Halimbawa po ay yung naniniwala, well, alam ho ng doktor na mali pong manigarilyo. Alam nila ang masamang epekto ng paninigarilyo. Pero di po ba may mga kilala tayong doktor na naninigarilyo? So hindi natin masasabi na talagang sampalataya sila o naniniwala sila dun sa kanilang kaalaman. Hindi ho sapat ang kaalaman. Meron pa rin pong tinatawag na pagyakap dun sa ating kaalaman. At ang pagpapasya na ito'y isagawa o sundin. So yun po yung actually sa Latin, notitia, fiducia, assensus. Yun po yung tatlong elemento ng pananampalataya. Kumbaga po ay kaalaman, pagkatapos po ay pagtanggap, at pagpapasya. Ang mas mahalaga po ay ito, kung walang pananampalataya, ang sabi po sa Hebrews chapter 11, verse 6, kung titingnan po natin sa Magandang Balita Biblia, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siyang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. No, ang sabi naman nung sa English ay ganito, and it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. Hindi yung sinabi na it is hard, it is difficult to please God without faith. Ang sabi po, it is impossible. Hindi malulugod ang Diyos sa sino mang walang pananampalataya sa Kanya. Ang konteksto po nito, ang sabi po, dahil sa pananampalataya, sa verse 5 ang sabi, dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan, hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. At paano po siya naging kalugod-lugod? Dahil ba itong si Enoch ay isang mabuting tao? Dahil po ba si Enoch ay maraming natulungang tao? Dahil po ba si Enoch ay wala namang inagrabyadong tao? Hindi po. Kung ganun man ho si Enoch, mabuti, okay? Marunong makipagkapwa, hindi ho yun yung ugat, kundi yun yung bunga ng kanyang pananampalataya. Bunga ng siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. At papaano naging kalugod-lugod ng Diyos itong si Enoch kaya siya kinuha ng Diyos? Ang ibig sabihin, hindi po siya nakalasap ng kamatayan. Sapagkat siya ay may pananampalataya sa Diyos.
Kaya ang kadugtong po, si Enoch naging kalugod-lugod at hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Kaya po, ganun po kahalaga ang pananampalataya, sapagkat kung hindi tayo magtitiwala sa Kanya, eh hindi po malulugod ang Diyos sa atin. Pero tandaan natin ang aking sinabi sa umpisa. Ang biblikal na pananampalataya ay hindi bulag kundi mulat. Mayroong batayan. Ang pananampalataya, kahit gaano katindi ang iyong pananampalataya, kung wala namang batayan, walang saysay. Madalas kung halimbawa kapag ako'y nagtuturo ng apologetics o defending the faith regarding the nature of faith, katulad po ngayon, kami po ay nasa 46th floor ng One Corporate Center. Let's say talagang paniwalang-paniwala ako, Sister Ara, na makakalipad ako. Pag umakit ako sa tower at tumalun ako, ano kaya mangyayari, Sister Ara? Kahit nasabihin kong, I believe I can fly, I believe I can touch the sky, di ba? Ay sigurado, magkakape kayo, magkakain kayo ng butong pakwan sapagkat paglalamayan ninyo ako. Dahil kahit gano'ng katindi ang ating pananampalataya, kung wala namang batayan ito, baliwala ito. Pero ito matindi. Kapag tayo po ang ating pananampalataya ay nakabatay sa katotohanan ng salita ng Diyos, katulad po nito, ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kapag ang ating pananampalataya ay may batayan, ito po ay hindi baliwala, kundi ito po ay may bigat. Subalit, tandaan po natin ito, ha? Tandaan po natin ito. May inaasahang kaalaman, kaya nga maganda aralin natin ang salita ng Diyos. Di po ba? Tanggapin natin o yakapin natin ang katotohanan ng salita ng Diyos at magpasya tayo na ibigay ang ating buong tiwala sa Diyos na ito. At kapag ganun po ang ating ginawa, ang sabi ng Biblia, malulugod ang Diyos sa atin. Hindi dahil mabuti tayong tao, bagamat maganda yon, hindi dahil sa tayo po ay hindi po sa dahil sa wala tayong inaagrabyado mga tao, kasi madalas yan, itinatanong ko sa mga tao eh. Dumating ka na ba sa punto ng iyong buhay na sakaling mamatay ka ngayon, nakatitiyak ka, pupunta ka sa langit? Ang kadalasang sagot sa akin, siguro, bahala na. At sabi ko, kung tatanungin ka ng Diyos, ano ang dahilan para papasukin kita sa aking kalangitan, sa aking kaharian? At ang kadalasang narinig ko sagot, wala naman ako inagrabyadong tao. Pero ang sabi po rito, bagamat maganda po yun, maging mabuting tao, marunong makipagkapwa, pero ang isang tao'y magiging kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa Panginoon, kasiyasiya sa Panginoon, ay kapag tayo'y nagbigay ng tiwala sa Kanya. Yun po ang batayan ng kaluguran ng Diyos sa isang tao. At ang sabi po, kapag tayo'y nananampalataya sa Kanya, kasama sa paniniwalaan natin, ay nagbibigay siya ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. That He rewards those who sincerely seek Him. Sabi nga eh, seek the Lord while He may be found. Kaya nga po sa ating mga tagapakinig, kung sa inyo pong pakikinig, na-realize po ninyo na layo tayo sa Diyos, eh lumapit po tayo sa Kanya at ibigay natin ang buong tiwala sa Kanya. Aminin natin ang ating naging pagkukulang, ang ating pagkakasala, at tanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas. Tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas. At doon lang tayo magiging kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Tandaan po natin, ang pananampalataya ay dapat na may batayan. Dapat may basihan. Sapagkat kung wala po tayong batayan, baliwala po ito. Subalit kung tayo po ay may batayan ng ating pananampalataya, ayon sa kanyang mga salita, ito po'y hindi baliwala, kundi ito'y may bigat.
Nawa, tayo po'y patuloy na magbigay ng Diyos sa ng pagtitiwala sa Kanya. Gano'ng mang kahina, ay importante may batayan. Anong gagawin ng matindi ang pananampalataya?

Pataya, wala naman palang batayan. Gaano man ho kahina ang ating pananampalataya, kung ang batayan naman natin ay ayon sa salita ng Diyos, mas may bigat po yun. Kaya po inanyayahan namin kayo na ibigayang yung tiwala sa ating Panginoon. Tayo po muna'y manalangin, and then mamaya po ipagpe-pray po natin ang ating mga prayer requests. Aming Diyos, salamat sapagkat kung sa aming sariling kakayanan, hindi kami magiging kalugod-lugod. Meron at meron kami magagawang pagkakasala. Meron at meron kami magagawang pagkukulang at wala kaming anumang may pagmamalaki sa harapan po ninyo. Salamat sapagkat ang kaluguran ay sa inyo nagmumula at hindi sa aming galang sarili. At nawa sa amin po mga tagapakinig kung meron po rito na hindi pa po binibigay ang kanilang buong tiwala sa inyo, nawa kunin niyang pagkakataon na sabihin, Panginoon, ako'y nagkasala, ako'y nagkulang. Ibinibigay ko ang aking buong tiwala sa inyo, aming Panginoong Hesus. Kayo na po ang aking inaasahang tagapagligtas. Salamat sa mga pangako ninyong salita na aking pinangahawakan. Salamat na dahil kay Kristo, ako'y naging katanggap-tanggap sa inyo. Purihin po kayo o Diyos sa pagkakataong ito na ang salita po ninyo'y maging kalakasan namin, pagpapatibay ng aming pananampalataya. Sa inyo po ang aming papuri't pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

Aming Panginoon, marami pong salamat sapagkat kami po ay binigyan niyo ng pagkakataon na makalapit sa inyo sa araw na ito. Salamat sapagkat tama yung sabi sa inyong salita, "Why so downcast, O my soul? Put your hope in God." Lord, we take this time to pray for the family, the Moralda family. Sa pagpano po ng kanilang mahal sa buhay, si Sister Mary Ruth Moralda Gutierrez. Ang inyo pong kalingat kapayapaan ang yumakap sa pamilya sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Samahan niyo po sila. At umaasa po ako, Panginoon, na bagamat sila'y nalulungkot, nandun sa puso namin ang kapayapaan sapagkat ang kapatid na Ruth ay isa pong taong sa inyo'y nanampalataya. Kayo'y nalulugod sa kanya, hindi dahil sa siya'y isang mabuting tao, bagamat alam ko siya po isang mabuting tao sa aking pagkakakilala, kundi dahil sa siya po minsan sa kanyang buhay nagbigay ng buong tiwala sa inyo. Lord, we pray sa amin pong mga kababayan na ngayon po'y dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok sa kalusugan. Katulad po ng aking kaibigang pastor sa Bataan, si Pastor Eric Mendoza, na may iba't ibang karamdamang pinagdadaanan ngayon. Ganon din po ang aking kaibigan si Dr. Jerry Cruz. Kayo po, Panginoon, ang magpanumbalik ng kanyang kalakasan at ng kanyang kalusugan. Si Rose Domingo, Panginoon, na umiling po na maging normal yung kanyang blood pressure. Ang mag-asawang Lani Muega at ang kanyang asawa na yung pong mayroong back pain at may rheumatism naman yung kanyang asawa. Lord, yung lumpo nga, napagaling ninyo eh. Yung pakayang katulad nito. Umasa po ko, Panginoon, na kung papaanong yung ang lumpo na pinanganak na lumpo na, inyong binigyan ng kakayang makatayo, makalakad, takbo, ganun din naman po. Ang mga kababayan po namin may pinagdadaanan na katulad nga ng asawa ni Sister Lani Muega, ganun din po si Dina Reyes na nagkaroon ng injury. Kaya umihiling po siya ng complete healing sa kanyang kaliwang binti sapagkat siya nga po ay na-injury. We pray, O Lord, na papanumbalikin nyo yung kanilang kalakasan. Ganun din po si Susan Rasnal na may dinarama sa kanyang sikmura. We also pray for Helena Opresio na naghihintay po ng resulta ng kanyang ultrasound, abdominal ultrasound. We ask for favorable results. At naman po yung makita ng doktor sa eksaminasyon na ito, kagalingan po ang aming inaasahan mula po sa inyo. We also pray for Gloria Di Mayuga. Ganon din, back pain and osteoporosis. Samahan po ninyo sila, Panginoon. Sabi nga, ang inyong kagalingan, itagus mo to, healing to the bones. Sabi nga ninyo sa inyong salita. Kaya yun po yung aming pinangahawakan para po sa kanya, kay Sister Gloria Lalik Di Mayuga. We also pray, O Lord, sa mga kababayan po naming naghihintay ng magandang pagkakataon upang sila po ay magkaroon ng ikabubuhay na maayos ng kanilang pamilya. Kalooban naman ninyo na kami, sabi nga, work productively with our hands that we may provide not only for the needs of our family but even to share with those in need. So we lift up to you si Abigail at si Jefferson Kadaing na humingi, Panginoon, na magbukas kayo ng pinto ng pagkakataon upang sila po ay makapagtrabaho
o mas magandang trabaho ang kanilang makuha. O Diyos na kapag nagbukas ng pinto, ay walang makapagsasara. Kapag nagsara ng pinto, ay walang makapagbubukas. Kayo po ang aming inaasahan na tutugon dito. Marami na kaming naipanalangin, Panginoon, di nyo kami binigo patungkol sa kagalingan at sa mga pangangailangan, ibang pangangailangan ng aming tagapakinig. And we believe, Lord, that this time it will be, kumbaga, hindi kami mabibigo uli. This time, muli, sasagutin niyo ang aming panalangin. I also take this time, Lord, to pray para po sa aking ikinasal nung nakaraang Sabado, si JP Oabel, si Erica Faye Averebalo. Patuloy, Panginoon, ng kanilang pagsasama ay pagpalain nyo ng lubos-lubos sa pagsisimula nila ng kanilang buhay mag-asawa. Sabi nga ninyo, unless the Lord builds the house, the laborers labor in vain. But I believe they will not labor in vain kasapagkat kayo po ang may akda ng kanilang pagsasama. Purihin po kayo, Panginoon, sa mga pinagdadaanan na aming bayan. Salamat sapagkat we believe you're the Lord who will see us through. Hindi nyo kami iwan, ipababayaan man. Maring sa tingin namin ay puro kaguluhan, walang kapayapaan ng aming bayan, subalit meron kaming Diyos na makakapitan, masasandigan. Kaya sa inyo po kami patuloy na nananampalataya. Sapagkat alam namin, kung walang pananampalataya, hindi ka malulugod sa amin. Nananampalataya kami, Panginoon, kung kaya umaasa po kami ng mga panalangin ito'y sasagutin nyo ng ayon sa inyong kalooban. Sa inyo po ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang bilis ng oras. Kaagapay, no? Pambira. Ang bilis talaga. Kumbaga, kahit ako hindi ko akalain, makakapalalangin ako dyan din ng ganong katagal, no? Pero parang bilis lang, no? Pero huwag kayong mag-alala, kaagapay. Araw-araw, ang hardin ng panalangin tuwing alas 6 ng umaga na mapapakinggan sa radyo, sa Facebook, sa YouTube at sa amin pong 702 DCAS app. Bukas ang ating hardinero sa Wednesday edition, si Pastor Johnny Castillo. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos kailanman hindi.

0: mo ba na hindi lahat ng online sexual abuse and exploitation ng children ay naire-report? Malaking porsyento ng survivors ang hindi nagsasabi at umaaming nakaranas sila nito. Takot ang number one cause. Silent mode lang kaya maraming unaddressed. Mahalaga ang third-party reporting o ang paggawa ng aksyon na nakakita sa insidente. Bakit? Sa ganitong paraan, nakakatulong tayo sa solusyon at nabibigyan ng boses ang mga batang naaabuso. Kaya sa susunod na maka-encounter ng OSAIC incident, huwag magdalawang isip na i-report ito.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
3: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, araw po tayo ng Martes, 29 sa buwan ng Setyembre 2026 para sa bagong araw. Ito po si Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, dami ng mga armas o baril na pagmamay-ari ni Vice President Sara Duterte Carpio at asawa nito tinalakay sa nagpapatuloy na impeachment trial. Dating House Speaker Martin Romualdez naghain ng petisyong makapagpiansa sa plunder case. At sa kalakalan, presyo ng petrolyo may rollback ngayong araw. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Humarap sa impeachment court si Police Major Jerickson Sanggalang para ilahad ang mga di umunay pagmamay-aring armas ni Vice President Sara Duterte Carpio at asawa nito na si Attorney Manases Carpio. Para sa detalye, narito si Kayla Escalante.
3: Humarap bilang testigo si Philippine National Police Firearms and Explosives Office Records Division Chief Police Major Jerickson Sanggalang sa 30th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ipinagpatuloy ang pagtalakay sa Article 2 o ang umano'y unexplained wealth ng Vice Presidente. Kabilang sa testimonya ni Sanggalang ang mga armas na pagmamay-ari ni Duterte Carpio at asawa nitong si Attorney Manases Carpio. Anya, mayroong 22 firearms ang bise na nagkakahalagang higit 2 million pesos habang si Carpio ay mayroon namang 29 firearms na may halagang higit 5 million pesos. Paglilinaw naman nitong base lamang ang mga halagang ito sa market value at hindi sa acquisition cost. Samantala, sa pagsisimula ng paglilitis, kwinestyon ang kaugnayan ng pag-usisa sa mga armas ng mag-asawa sa Article 2 na pinag-uusapan. Ani Senator Judge Erwin Tulfo, hindi niya nakikita ang kaugnayan ng testimonya ni Sanggalang sa pinag-uusapang hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Habang si Senator Judge Juan Miguel Zubiri ay nagsabi ring hindi niya nakikita ang halaga nito at naghahanap sila ng mas malaking ebidensya kung mayroon man ugnay sa gusto nilang ipresenta. Pinayagan naman ni Presiding Officer Francis Escudero ang pagpresenta kay Sanggalang, ngunit kailangang paikliin ang proceedings. Buo ang paniniwala ng defense team na irrelevant o walang kaugnayan ang naging testimonya ni Sanggalang. Ayon kay Attorney Michael Poa ng defense, sa offer of testimony pa lamang ay nag-object na sila base sa kaugnayan ng ipresenta ng testigo. Ani Poa, iiwan na lamang nila sa mga Senator Judge ang pagkilala sa naging presentasyon ni Sanggalang. Samantala, ipagpapatuloy ngayong araw ang trial at inaasahan ang pagharap ni Davao City Mayor Sebastian Duterte para usisain ang transaksyon sa pagitan ng Davao City Government at GenCorp Industries na kasama sa mga business interest na nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ng BC. Kayla Escalante, FEBC Network News.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nagbigay naman ng mahigpit na babala ang impeachment court kay House Prosecutor Representative Terry Ridon sa mga naging pahayag nito patungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Kaugnay pa rin ito sa paghihigpit na pagpapatupad ng Rule 18 o ang pagkomento sa merito ng kaso. Gayunman, tinanggap ng korte ang paliwanag ni Ridon na ginawa niya ang mga pahayag ng may mabuting intensyon at kinilala ang huling paghatol ng ebidensya sa kamay ng mga senator judge. Nilinaw ng korte na maaaring ipaalam sa publiko ang mga nangyayari, ngunit hindi maaaring sabihin kung ano ang pinatutunayan ng mga ebidensya. Samantala, hinimok din ng impeachment court ang mga panig na may reklamo sa pagpapatupad ng sub judice ruling na idulog ito mismo sa korte at hindi sa publiko. Ito ay matapos tanungin kung bakit dalawang posibleng paglabag mula sa prosecution ang tinutukan ng korte habang wala pa umanong aksyon laban kay Duterte Carpio sa pagtawag nito sa impeachment trial na sarsuela. Hindi pa nagpapasya ang prosecution kung formal nitong idudulog sa korte ang umunay paglabag ng pangalawang pangulo.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita, naghain ang petisyong makapagpiansa si late representative at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng 7.4 billion pesos na plunder case dahil sa umunay pagkakasangkot sa flood control anomalies. Sinabi ni Romualdez na ang mga ebidensya ng ombudsman ay sapat lamang para magdulot ng hinala at hindi para patunayang nagkasala ito at manatili sa pagkakakulong. Kabilang sa mga kinwestiyon ang pahayag ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo at dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara patungkol sa umano'y mga transaksyon nito kay dating Congressman Zal Dico. Kinwestiyon din ang testimonya ng walong security aide ni Ko tungkol sa pagdadala umano ng mali-maletang pera sa kanya. Dahil dito, hiniling ng panig ng Sandigan Bayan 3rd Division na magsagawa ng hearing para maipakita ng prosecution ang ebidensya laban sa kanya. Nakatakda ang bail hearing mula October 2 hanggang November 12 kada Lunes, Martes at Huwebes.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Presyo ng petrolyo may rollback ngayong araw. Ito at ang iba pang mga balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Bumaba ang presyo ng petrolyo simula alas 6 ng umaga ngayong araw matapos ang tatlong sunod na linggong malalaking taas presyo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, 24 hanggang 30 sentimos kada litro ang bawas sa gasolina, habang 7 piso at 57 sentimos hanggang 7 piso at 60 sentimos naman ang bawas sa diesel. 5 piso at 85 sentimos hanggang 5 piso at 60 sentimos sa kerosene. Inaasahang bumaba ang presyo dahil sa pag-asa sa diplomatikong solusyon sa tensyon sa Iran at pagluwag ng pangamba sa supply ng langis matapos makarecover ang shipments mula Saudi Arabia. Sa kaugnay na balita, posibleng ibaba ang pamasahe sa mga pampublikong sasakyan kung bababa o magiging matatag ang presyo ng langis sa mga susunod na buwan at may ihahaing petisyon. Sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Acting Chairman Greg Pua Jr. na nangyari na ito noong 2018 nang bumaba ng malaki ang presyo ng langis at kasunod nito ang fare rollback. Samantala, epektibo nitong Setyembre 28 ang dagdag pasahe kung saan naging 14 na piso ang minimum na pamasahe sa traditional na jeepney at 17 piso naman sa modern jeepney. Batay sa pagtataya ng LTFRB, maaaring kumita ng hindi bababa sa 1,200 piso kada araw ang mga chopper ng jeepney habang nagpapatuloy ang 12 pisong diskwento kada litro sa diesel. Narito naman ang opsyon na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 62 pesos at 60 centavos. Sa Canadian dollar, 44 pesos at 25 centavos. Sa Singapore dollar, 49 pesos at 1 centavo. Sa Saudi Riyal, 16 pesos at 67 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog pagkidlat sa Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Palawan dahil sa ITCZ. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, dulot pa rin ang ITCZ. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms na dala ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 26.2 hanggang 32.9 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:46 at lulubog dakong 5:47 ng dapit hapon. Abangan sa ating pagbabalik dito sa Bagong Araw, Vice President Sara Duterte Carpio at Representative Paulo Duterte hihinga ng komento ng National Bureau of Investigation sa alegasyon ng pagtanggap ng inihatid na mali-maletang pera. Transport Group Manibela hihinto sa strike ngayong araw, iginiit na magpapatuloy pa rin ang hinaing para sa mga tsuper. At sa palakasan, Alex Iyala, pasok na sa quarterfinal round ng 2026 Asian Games.
0: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Iimbitahan ng National Bureau of Investigation sina Vice President Sara Duterte Carpio at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Ito ay para magbigay komento sa aligasyon ni dating Police Patrolman at House Speaker Security Detail Rodolfo Gracioso Jr. Una nang sinabi ni Gracioso na naghatid di umano siya ng mali-maletang pera sa bise at kinatawan sangayon sa utos ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Nauna nang pinabulaanan ni Duterte Carpio sa isang statement ang alegasyon. Ayon naman sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Paulo Panelo, tiyak silang panggigipit lamang ang panibagong issue. Sa panig naman ni Velasco, sinabi ng kanyang legal team na wala umanong bakas ng korupsyon ang serbisyo publiko nito, kaya't walang makikitang batayan para paniwalaan ang alegasyon. Samantala, nagsumite na ng dokumento gaya ng larawan at video si Gracioso bilang ebidensya. Sa kabila nito, tiniyak ng NBI na pinag-aaralan din nila ang kredibilidad at ang testimonya, gayong kinumpirma ng Philippine National Police na inalis sa pwesto si Gracioso dahil sa iba't ibang uri ng paglabag sa Police Rules of Conduct.
0: Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang tampok na ulat, inanunsyo ng Manibela na titigil muna ang transport strike ngayong Martes at Miyerkules matapos ang naging dialogo kay Land Transportation Office Chief Marcus Lacanilao. Ngunit binigyang diin ni Manibela Chairman Mar Valbuena na magpapatuloy pa rin ang protesta ng mga tsuper kahit magbabalik pasada na. Sinimula ng strike kahapon dahil sa patuloy na panawagan para sa dagdag na tulong sa gitna ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Ito ay kahit pa nag-anunsyo ng rollback sa presyo ng petrolyo at dagdag pasahe sa pampublikong transportasyon. Una na ring ipinagtanggol ng Malacañang ang halaga ng inaprubahang dagdag pasahe. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kinikilala ng gobyerno ang hirap na dinaranas ng mga driver at operator dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Ngunit kailangan rin anyang bigyan ng konsiderasyon ang kalagayan ng mga commuter, kaya't binabalanse lamang ng otoridad ang pagtaas ng pamasahe. Samantala, magpapatuloy pa rin ngayon ang nakatakdang 2-day transport strike ng grupong Piston.
0: Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Iginiit ng ilang mambabatas na naaayon sa konstitusyon ang pagtatakda sa 5 taong termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Ayon kina House Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez at House Suffrage and Electoral Reforms Committee Chairperson Zia Alonto Adjong, hindi umano direktang ipinagpapaliban ng batas ang eleksyon. Ayon kay Adjong, bahagi ito ng kapangyarihan ng Kongreso na itakda sa pamamagitan ng batas ang termino ng barangay officials. Magiging labag umano sa konstitusyon ang pagpapaliban kung walang tiyak na bagong petsa o walang hanggan ang postponement. Dagdag pa niya, dumaan ito sa regular na proseso kabilang ang mga deliberasyon at pagdinig. Samantala, sinabi naman ng Commission on Elections na maaari pa rin gamitin ang karamihan sa election paraphernalia sa bagong election schedule. Malilipat na sa November 2028 ang barangay at SK elections na nakatakda sana sa Nobyembre ngayong taon.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako, Lanao del Sur nakapagtala ng pinakamalaking pagbaba sa poverty incidence sa BARM. Ito at ang iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
5: Nakapagtala ng malaking pagbaba sa antas ng kahirapan ng pamilya sa Lanao del Sur. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 3.2% na lamang ang poverty incidence sa 2025 mula sa naunang 12.1% noong 2023. Ito na ang pinakasent.

0: and Productivity Board 7. Sa ilalim nito, magiging 582 pesos ang minimum wage sa Class A areas at 542 pesos naman sa Class B areas. Inaasahang magiging epektibo ang dagdag sahod sa Oktubre 14 matapos ang publication period. Sa iba pang balita, naglaan ang Negros Occidental ng 150 million pesos para sa libreng pagpapagamot ng mga kapos na pasyente. Sakop nito ang 9 na pag-aari at pinapatakbong provincial hospitals sa probinsya. Ayon sa Hospital Operations Department, 70 million pesos ang gagamitin mula sa 2026 budget, habang 80 million pesos naman sa ilalim ng supplemental budget. Gagamit din ang lalawigan ng bagong digital system para mapabilis ang pagproseso ng financial assistance at pag-discharge ng mga pasyente. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Pasok na sa quarterfinals ng 2026 Asian Games si Filipina tennis sensation Alex Iala. Ito'y matapos talunin si Patcharin Chipchanjech ng Thailand 6-1, 6-love. Naganap ang laban sa Higashiyama Park Tennis Center sa Japan matapos maantala dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Dahil sa panalo, pasok na si Iala sa top 8 at mas lumapit pa sa medal contention. Sunod niyang makakalaban si Johanna Ojo Joanna Garland ng Chinese Taipei.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Wagi naman sa pamamagitan ng split decision si Carlo Paala para sa quarterfinals ng men's 55kg boxing sa 2026 Asian Games. Tinalo niya si Zhang Jiamo ng China para masiguro ang isa pang medalya ng bansa. Si Paala na lamang ang natitirang Pinoy boxer sa kompetisyon. Lalaban naman siya sa semifinals bukas kontra kay Mahmud Sabirkan ng Kazakhstan. Sa pagbabalik ng bagong araw, Philippine Coast Guard nagsampa ng kasong pamemeke ng dokumento laban sa kapitan ng nasunog na MV June Aster. Pilipinas at Slovakia lumagda sa kasunduan para palawakin ang oportunidad sa trabaho at negosyo. At sa ibang bansa bilang ng nasawi sa mga pagbaha sa Thailand, umabot na sa 8.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nagsampa ang Philippine Coast Guard ng reklamong falsification o pamemeke ng dokumento laban sa kapitan ng MV June Aster na nasunog sa Coron, Palawan itong Setyembre 9. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, may irregularidad sa Master's Declaration of Safe Departure na isinumite ng kapitan. Laman ng dokumento ang bilang ng mga taong sakay ng barko at kung ligtas at seaworthy ba itong bumiyahe. Sinabi ng PCG na 6 na pasahero sa ticket manifest ang hindi naman aktwal na nakasakay sa barko. May nakita rin umanong duplicate o dobleng pangalan ng isang pasahero habang may isang crew na nakalista pero hindi naman talaga nakasakay. Ayon kay Kayabyab, naghahanda rin ang iba pang criminal complaint laban sa mga ebidensyang nakalap sa investigasyon. Sa ngayon, patuloy ang aerial search para sa 8 pang nawawala sa insidente. Una nang iniulat ang 77 pagkasawi habang 43 naman ang nakaligtas.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat panagutin ang mga opisyal ng Bureau of Customs na sangkot sa agricultural smuggling. Ito ay matapos lumagda ang Department of Justice, National Bureau of Investigation at ang Bureau of Customs sa isang kasunduan para palakasin ang laban.

0: Kontra smuggling, hoarding at iba pang gawain na nakapipinsala sa mga magsasaka at mangingisda. Kaugnay ito sa pagpapatupad ng Republic Act No. 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ayon kay Rimulya, kasama sa tututukan ang mga opisyal ng gobyerno na nagpoprotekta sa mga sangkot sa pagpupuslit ng agriculture products. Samantala, sinabi ng BOC na mula 2025, nakapagsampa na ng 30 kaso na may kaugnayan sa agricultural smuggling laban sa 100 individual. Giit naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, dapat maramdaman ng ordinaryong mamamayan ang konkretong resulta ng mga hakbang laban sa pagpupuslit.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang pangyayari, lumagda sa isang joint communique ang Department of Migrant Workers at ang Labor Ministry ng Slovakia para palawakin ang employment at business opportunities sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng kasunduan, bubuo ng labor consultation mechanism para mas mapalalim ang pag-uusap at pagtutulungan sa mga usaping paggawa. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, kabilang sa pagtutuunan ang pagbabahagi ng impormasyon patungkol sa job opportunities at labor market, pagpapabilis ng recruitment at pagkilala sa professional credentials ng mga manggagawa. Layo nitong tiyakin ang patas na recruitment at protektahan ang karapatan ng mga migrant worker. Sa datos ng DMW, nasa 12,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa iba't ibang sektor sa Croatia, Slovenia at Slovakia noong Oktubre 2025.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: 8 ang nasawi sa Thailand dahil sa malalakas na ulan at pagbaha ngayong buwan. Sa datos, mahigit 500,000 kabahayan at 1.7 milyon katao sa 27 lalawigan ang naapektuhan ng baha. May ilang lugar din na nawala ng kuryente at tubig kung saan umaasa ang mga residente sa tubig, ulan, kandila at mga ipinamahaging pagkain.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nagbitiw naman sa pwesto si Serbian President Aleksandar Vučić 7 buwan bago matapos ang kanyang termino. Mahigit isang dekadang nangibabaw si Vučić sa politika, ngunit nakaranas ng malawakang protesta dahil sa mga aligasyon ng korupsyon at kawalan ng pananagutan. Ayon naman kay Vučić, magbibigay daan ang kanyang pagbibitiw para sa maagang presidential elections na dapat idaos sa loob ng 90 araw.
1: Bagong diwa.
0: Mula po ito sa Mangangaral 12, talatang 14. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Martes ng umaga, 29 sa buwan ng Setyembre 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:55.
1: Ito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila.
2: Ano-ano ang iba pang uri ng online sexual abuse? Sextortion, o ang pananakot na ibahagi ang sensitive photos ng bata kung di gagawin ang kanilang ninanakot.

0: nais. Nariyan din ang booking, isang uri ng commercial exploitation para sa serbisyong sekswal ng bata. Isa pa ang voyeurism, deepfake o paggaya ng mukha't pagkakakilanlan ng minors for sexual contents. Malawak na ang abuses online kaya dapat pamilyar at alisto.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
3: Alam mo ba, nainirang na best non-commercial radio station ng 12KBP Golden Dove Award ang 702 DZAS noong 2002? Hindi lang yan! Sinundan pa ito ng Texter's Choice Award para sa AM station ng 30th KBP Golden Dove Award.
4: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
5: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
4: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
5: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
6: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
7: Alam mo ba na ang Senado ay hindi obligadong gumawa ng written decision sa impeachment trial? Sa halip, bawat senador ay buboto ng guilty o not guilty sa bawat article of impeachment. Maaari silang magpaliwanag ng kanilang boto. Pero ang explanation ay hindi required. Hindi rin maaaring mag-file ng motion for reconsideration o umapela sa korte ang na-convict o na-acquit sa impeachment. Ang desisyon ng Senado ang final sa usaping impeachment. Tandaan, sa impeachment, ang opisyal na pasya ay ang boto ng Senado.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
8: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
9: Mabilis ka bang nakapag-a-adjust sa mga pangyayaring hindi ayon sa iyong plano? O agad kang nadidiskaril kapag ang plano mo ay hindi nasunod? There are many things in life and at work that are beyond our control. Hindi mo kontrolado ang oras ng ibang tao. Wala rin sa iyong mga kamay kung ano ang iisipin, sasabihin o gagawin nila. Minsan nga ang linaw-linaw ng usapan na sa ganitong oras o araw niya tatapusin ang trabaho, after one decade, wala pa rin ang obligasyong ipinangako. While unplanned changes can be frustrating, maaari namang magkaroon nito ng magandang bunga kung magiging maayos ang response natin dito. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung tama ang ating response, ang pagbabagong hindi planado ay isang magandang pagpapala pa rin. So how should we respond to changes? Una, believe that something better is in store. Kapag hindi natuloy ang pinaplano mo, ibig sabihin lamang ay hindi pa ito napapanahon o kaya naman ay may ibang mas magandang bagay na gustong gawin ang Diyos sa buhay mo o sa career mo. Kaya nga, may kasabihang kung gagawa ka ng plano, huwag permanent mark.

0: marker ang ipanulat mo. Dapat lapis lang para pwede itong burahin o baguhin kung kinakailangan. If you focus on the sovereignty of God, you will not be surprised when change happens. Kasi ang mga pagbabago sa plano ay paalala lamang na hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Ngunit ang mga ito ay nasa kamay ng Diyos. God's plans are always better than ours. Sabi nga sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." Pangalawa, be flexible and move on. Huwag mong kapitan ng pagkahigpit-higpit ang iyong mga plano para hindi masyadong masakit o nakaka-disappoint kapag ito ay nabago. Always maintain an attitude of flexibility para mabilis kang nakapag-a-adjust o nakaka-move on kapag may pagbabagong nangyari. Mabilis ang changes, lalo na ngayon dahil nga sa technology. Hindi mo pa nga nadidiskubre lahat ng features ng iyong smartphone, may bagong model na agad na lalabas. Maiiwan tayo sa mga pagbabago kung hindi tayo flexible. At pangatlong tip, be anxious for nothing. Ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God." Totoo namang hindi ganoong kadali ang mag-adjust sa pagbabago. Pero tandaan mo ito, difficult and impossible are God's business. Ang mahirap sa atin, napakadali sa Kanya. So when something or someone frustrates your plans and you find it difficult to accept, don't worry, don't be anxious. Trust God instead. Kapag may inaasahan kang hindi natupad, kapag may plano kang hindi nangyari, may mas magandang tugon kaysa ang magalit, mag-alala, o malungkot. You can choose to believe that something better is in store. You can also be flexible so that you can move on. And you can choose not to be anxious but to trust in God instead. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
2: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
1: Hindi nagmamaliw.
2: Ako'y aawit ng may kagalakan.
1: Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
3: Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong
1: muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri Salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri, hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!
4: Kuskus ka ng kuskus, kusog ka ng kusog, lahat ng bahagi binubusisi.
5: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
4: Ganun?
5: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
6: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan. At sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
7: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: ng isang Pilipinong masugid na tagamasid. Alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang ating tamang oras, 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
4: Oras na para tumulong sa mga nangangailangan.
1: Oras na Pilipinas.

0: Ilang araw na lang, Pasko na.
1: 87 days!
0: Uy, handa siya. Ginulat ko pa kunwari. Pero prepared. Galing. Boy Scout ka.
1: Oo, Boy Scout.
0: Boy Scout ka. Ano ang panunumpa ng Boy Scout joke? Yun, di ka na handa.
1: Nakalimutan ko na.
0: Diba? Ilang araw?
1: 87 days.
0: 87 days.
1: Ang lapit na kasi mag-October na eh. Can you imagine?
0: Ganun bukas, pala. Last day na ng Setyembre.
1: May kasabihan.
0: Ano na? Natatawa na.
1: Time is fun when we're having flies.
0: Huh?
1: Time is fun when we're having flies.
0: Flies? Bakit flies?
1: Eh, hindi mo lang kita.
0: Islow ako.
1: Time flies when you're having fun. So time is fun when you're having flies.
0: Dinambal-jambal. Alam mo, ganun kataas yung pagtingin ko sa'yo. Kaya siniseryoso ko lahat ng sinasabi mo.
1: Hindi, mataas dahil 5'11 na po eh.
0: Good morning, Pastor A.
1: Good morning, Sister Heidi. Exciting, exciting na patapos na ang Setyembre.
0: Oo, at ingat kayo mga kaagapay. Daming mga nagkakasakit-sakit ngayon.
1: Oo nga, yung apo ko, isang linggo nagpahinga. Ayun naman, awa ng Diyos, nakapasok na kahapon. Di ba, bawati ako kahapon.
0: Naghatid ka sa apo. Yes. So anong findings?
1: Wala na lang, usual viral,
0: viral lang.
1: Lang
0: talaga, no? So ingat tayo mga
1: at least,
0: kaagapay.
1: Yung isa ng mga apo ko, si JJ, si Nebuchadnezzar, at least wala ng ubo. Wala na ako nakikita.
0: Sa bahay din namin yung mag-ama ko eh. May flu-like symptoms.
1: Uso. Nagnaho tayo makiuso.
0: Sana naman. Kaya lang parang may mga nangangati na sa lalamunan ko. Hello. Diyan ka lang ha. Diyan ka lang. Dito lang ako.
1: Kinakabahan ako ha.
0: May APE pa naman kami ngayon.
1: Oo nga.
0: Kaya nandito lahat ang mga person.
1: Pagbaba ko sa paakyat ko from the parking, nakita ko yung ano, yung x-ray machine doon sa baba.
0: Amin yun, amin.
1: Tapos nakita ko.
0: Titignan na ng mga baga na.
1: Nakita ko si Pastor Ronald. Like, oh, mega Marita, nandun siya sa may yung, sa may, tag doon. Yung barrier.
0: Boom.
1: Oo, may APE kami.
0: Mga
1: unggoy kayo ngayon. APE.
0: Correct.
1: Annual physical exam. Sabi ko nga.
0: John B, na-ready mo ba yung baga mo?
1: Sana all. Sana all. Pero alam mo, isang nagulat ako. Because ine-expect ko, kalbo si John B.
0: Nabudol ka.
1: Pagkakita ko.
0: Akala mo, anak siya ni Baby Ama.
1: Bagay eh, bagay.
0: Di ba yun? I-google nyo na lang ha, mga bata.
1: Sino ba si Baby Ama? Teka, i-google ko.
0: Maraming pamilya nga yan.
1: Google ko, sandali, hindi ko alam na.
0: Maniwala ko.
1: Inabuta ko nung bata ako.
0: Robin Padilla yan.
1: Yung pelikula.
0: Oo.
1: Pero naalala ko.
0: Pinortray ba yun? True to life ba yun?
1: True to life. Actually, nung bata ako, naalala ko yung pagkamatay ni Ben Tumbling.
0: Hindi ko na maalala
1: ayan,
0: yan.
1: Yun nga,
0: pero naririnig ko si Ben Tumbling.
1: Anong
0: kinamatay niya?
1: Hindi, nagkabarila na. Ano ba sabihin? He was about to be arrested by the police.
0: Ooh.
1: But the problem was, because nga he was cornered, hindi niya na nakuha yung kanyang long firearm sa trunk ng kotse niya. So,
0: talaga?
1: Natalo siya ng mga police.
0: Artista siya, di ba?
1: Hindi
0: ba? Hindi siya artista.
1: Boy Tumbling ba? Hindi. Boy Tumbling, pelikula yung sinasabi mo.
0: Talaga?
1: Siya po ay isang crime, ano.
0: Talaga? Totoong tao yan.
1: Oo. Hmm. Na naging movie stuntman niya kaya tinala Ben Tumbling.
0: Google ko nga. Ayan ang mga gamit ng ating mga social media at related dyan.
1: Ang bilis.
0: Diba? Related dyan ang ating John B. Ang ating tanong ng bayan. Sige, pasok na natin yan.
2: Yes.
0: Diba? Kasi ako'y nagugulumihanan. Hindi ko pala siya kilala.
1: Hindi, si Ben Tumbling is actually a stuntman.
0: Yan.
1: Then he worked as a petty thief for corrupt policemen. Gusto niya magbago pero hindi siya piniyagan. So he lived the life. Chloe, sino si Ben Tumbling?
0: Tingnan mo ikaw
1: Pastor
0: talaga.
1: Pastor E po, hindi Pastor A. Yung A po si Abante, si Bishop R.A.
0: Bishop A po. As in, kasi naman yung spelling ng pangalan mo. Pero eto na ang ating QOTD.
1: Yeah, QOTD.
0: Kaagapay, sagutin mo ang ating katanungan bago ang lahat. So ang ating tanong... Ano ang pinaka na-enjoy mo sa ginagamit mong social media platform?
1: At ilagay na rin nila anong social media platform. Kasi dahil sa, nangyari sa Discord, gusto ko tuloy mag-download ng Discord eh.
0: Naririnig ko lang yun sa anak ko. Ako gumagamit rin nila sa school dati.
1: I have to explain, have to ask my son, what is Discord? In-explain din naman sa akin ang anak ko.
0: Ayan. So, Kaagapay, ano ang pinaka na-enjoy mo sa ginagamit mong social media platform? Pagtingin-tingin ng mga pictures?
1: Sigurado, ginugel to ni Liberty.
0: Ano daw?
1: Eh, ang gumanap na Baby Ama, si Rudy Fernandez. At si Robin Padilla, yung pelikula, anak ni Baby Ama. Pero ang pagkakaalam ko, yung anak ni Baby Ama is fictional. Yung si Baby Ama, parang pinakabatang nakulong sa bilibid.
0: Yan,
1: si Rudy Fernandez.
0: Pasalanan mo to, John B. Marami kang nabudol sa... yung picture. So, hindi mo matanggap na may buhok si John B.
1: Mas bagay sa kanya kalbo. Kasi unang-una, ang kanyang negosyo ay baked potato. Ngayon, pwede na siyang maging mascot. Pwede na siyang maging mascot si Mr. Potato Head. Yung sa Toy Story.
0: Akala ko kasi nakita mong perfect ang kanyang bumbunan.
1: Hindi, ang ganda nga eh. Ako nga, sabi ni Lisa tuloy, Pastor, para magkaedad po tayo, di ko pa rin makalimutan yung palabas ni Ben Tumbling.
0: Oh, diba? But so, tama naman pala kung may palabas siya.
1: Hindi, yung naging pelikula kasi yun. Si Lito Lapid ang bida. Si Senator Lito
0: talaga?
1: Lapid ang
0: Ben
1: bida.
0: Tumbling.
1: Yes, Ben Tumbling. Kasi nga, well, siya isang stuntman.
0: Oo.
1: So, yeah.
0: So, age reveal na to. So, Kaagapay, ano ang pinaka na-enjoy mo sa ginagamit mong social media platform? Sagot na po, gamitin lang ang iba't iba nating social media. Hello, good morning sa iyo na nanonood sa ating FB Live.
3: Good morning.
0: Sa YouTube channel.
3: Hello
0: po. Diyan, magpasok kayo ng entries and mag-subscribe na rin sa official YouTube channel natin. Siyempre, sa atin ding mga kaagapay sa radio app.
3: Hi po.
0: Of course, sa Team Radio at Team PM Radios.
3: Happy listening.
0: Sa mga nasa biyahe. Ingat-ingat.
1: Take care. Mm-hmm. Oh, bilis kagad na sagot ni John Cecil. Ah.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, pag-check po ng mga Bible content ng mga content creators. Uy,
0: wow.
1: Meron po akong YouTube channel na napopost din sa Facebook. Expositors Edition.
0: Paki-follow.
1: Para wala po kayong mamiss na episode, paki-subscribe, paki-click ang notification bell.
0: Vlogger yarn.
1: Oo. Actually, hindi pa nauuso. Kasi unang-una, ayoko talaga nakikita sarili ko sa video. Nasali na lang nung pandemic. Meron talaga akong vlog, B-L-O-G.
0: Yan yung mga sinusulat pa po.
1: Yes.
0: No?
1: Although ang Facebook is microblogging. So, mas na-focus na ako sa Facebook. Si John C. De Buena, Facebook. Ang nga pala siya na, no? Si Vincent. Eto, na-enjoy ko po yung episode ng Chinese Korea sa Facebook AI na nagtataka. Alam mo, napagod ako manood dyan, paulit-ulit eh.
0: Tsaka putol-putol.
1: Ayoko na.
0: Eto na yung mga katsing positive natin.
1: Babatiin na natin. Eto, chinik ko to. Si John B. Baby Ama Reyes.
4: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kaagapan.
0: Okay na siya si Mr. Potato. Visit niyo po yung page ni John B. para hindi kayo ma-OP.
1: Pero ang masaya ako dahil nakita ko si John B. May almusal ako ngayon.
0: Yun,
1: bukod doon sa paalmusal ninyo sa akin, meron pa akong bibiling baked potato. Suki ako niyan eh. Suki ako niyan. Yan, si Phil Miracle Boy Lagtapon.
5: Phil Lagtapon, ready in action.
6: Gagaan din.
1: The OG entrepreneur Doña Lourdes Desert Explorer Mag-2 now.
7: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
1: Si Shikaina Pastora Abalon.
8: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shikaina.
1: Ay, ito talaga. Makita mo naman, no? Kita mo yung mga building. Ibig sabihin, maaraw ngayon, makakapagpatuyo ka. Si Shaira Sunshine Gabornes.
9: Rise and shine with shine.
1: Ito po si Ara Iron Lady ni God sa control at production side.
10: Ako si Ara, umaarangkada.
1: At si Jabez Pastor Mancio para sa Radio TV side.
11: Jabez, at your service.
1: At syempre ang ating bukaw, Tech People.
12: No problem.
0: Yan ang ating mga Katsing Positive. Hanggang 8.25 tayo dito sa oras na Pilipinas ngayong September 29, 2026. Sabi ni Garcia Will Conrad, ang na-enjoy daw niya na mga ginagawa sa SocMed ay ChatGPT, Dola, and Gemini. Na appreciative daw siya at because thanks sa... Ano ba to? Thanks. AI. I'm able to create written materials and hopefully to give glory to God.
1: Kaya lang, Brother Will, wag mo naman i-flood yung comment section. Ang dami ng post na na-post dito.
0: Naya, nabasa na. Okay.
1: Oo,
0: na.
1: Nabasa na. Wag ka lang mag-flood. Ang dami. Ang
0: para mabasa po, namin yung iba.
1: Yung iba eh, sunod-sunod na, ano, yan, na-hide ko.
0: Baka naman nag-error kasi.
1: Baka naman nag-stuck yung...
0: Hindi niya akala naka-post na.
1: Yeah.
0: Desiree Domingo, I enjoy Facebook because it connects me to my loved ones, family and friends, near and far. I can share updates and warm greetings and keep our bond strong. Most of all, it is a special place to lift up prayers, encourage one another, and share God's goodness with everyone. Ayun, no?
1: Ayun. At si Prince Gangan, thank you po. Like ko po ang Lock TV. Di ko alam to. Watching action-packed zombies Korean teleseries po.
0: Talaga? Sige, magkawikaan muna tayo.
1: Ay, magandang kawikaan.
0: Sige, puntahan muna natin ang reminder ngayong Tuesday. Dito pong mayamang aklat ng kawikaan.
3: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: Proverbs 27 verse 2, hayaan mong iba ang sayo'y pumuri at ang sariling bangkoy huwag buhatin.
1: Ang ganda. Pilipinong-Pilipino translation, no?
0: Diba?
1: Alam nyo kasi sa translation, minsan po, sa halip na illiteral, ibig sabihin po yung isalin as it is worded in the Bible, naghahanap po sila ng ano, ng equivalent na idiomatic expression.
0: Mm-hmm.
1: Like for example, sa I think 1 Kings yun, na yung ang nagsusuot pa lang ng baluti ay huwag magyayabang nakatulad na naguhubad na nito.
0: Mm-hmm.
1: Una, alam mo ba yung baluti?
0: Shield?
1: Hindi, armor.
0: Armor, oh yun nga.
1: Hindi, shield is kalasag.
0: Kalasag, ah.
1: Oo, yung armor yung pambalot.
0: Mm.
1: Balot, nakabalot sa soldier.
0: Baluti.
1: Oo, saka yun yung may sabaw.
0: Ah, kalasag yung gamit ni Captain America.
1: Ah, yes.
0: Ay, salamat, tumama rin ako.
1: Guli-guli mo mga mag-Tagalog eh. Oo.
0: Baluti yung nasa chest.
1: Hindi, yung buong suit nung ano.
0: Yung buo. Okay, sige.
1: Although, yeah, chest is breastplate.
0: Mm.
1: Pero nonetheless, baluti. Tapos, ang sa lumang magandang balita, Biblia, iba na sa bago eh. Pero sa luma, may kopya pa ako nun din sa bahay somewhere. Ang nakalagay, huwag kang magbibilang na sisiw hanggang di pa napipisang itlog.
0: Mm.
1: Yan ang ginamit, ha?
0: Talaga?
1: No, di ba?
0: Pero kinontextualize sa atin.
1: Yes.
0: Okay.
1: Katulad niya, yung pagbubuhat ng sariling bangko, kasi sa English, let another praise you and not your own mouth. A stranger and not your own lips.
0: Correct.
1: Tapos dito ginamit, huwag kang magbubuhat ng sarili mong bangko. Eh, bukla ko yung mga young people natin, katulad din na Ara, alam nila expression na yun.
0: Mm. Alam naman daw, Batanggen niya yan eh.
1: Ay, oo nga, kasi
0: malalim din ang Tagalog.
1: Ay, nagulat ako, nag-post yan. Akala ko may mamamanhikan na sa kanya. Kasi nakalagay manunulungan. Nag-isip ako, ano ba yung manunulungan? Mini-message ko siya.
0: Ano daw yun?
1: Ang ibig sabihin daw ng manunulungan ay yung mga taong nagbo-volunteer na magluto kapag merong event.
0: Manunulong, tutulong, parang ganun. Galing.
1: Yes, grabing Tagalog yan. Now, ito. Oh nga naman, no? Kasi may mga tao sumisimple. Yung, ang tawag niya sa media, tuloy, pag-usapan na yung social media, yung humble brag.
0: Mm-mm.
1: Yung,
0: not to brag, but to inspire.
1: Yung hashtag, not to brag, but to inspire. Hashtag, humble brag. Yung sumisimple, like, sa picture niya, yung, halimbawa, ang sarap uminom ng kape. Pero pag nakita mo yung lalagyan niya, ang talagang ina-advertise niya yun, yung lalagyan niya.
0: Mm,
1: diba?
0: Para-paraan. Domi ninja moves.
1: Oo. Although, okay. Hindi naman ako pag-iabang kung sakali ipakita ko na gumagamit ako ng coffee press.
0: So, yun. Huwag na manggaling sa atin.
1: Oo. Diba? Hindi, ang point doon is, minsan, masarap lang kuna, natutuwa ka na, uy, kasi may mga kaibigan na mahilig magkape, nung pinost ko yung naka-coffee press ako, aba, nang ano na sila, nagbanggit na ng mga kung anong timbangan, kung anong grinder, anong brand, mga marami akong kaibigan, si Kit Cabulio yan, si Pastor Kit Cabulio, saka si John Navarro. okay lang yun, masayang banter yun eh. Pero yung tao na alam mo na sumisimple ng pagyayabang, hindi maganda.
0: Ayan.
1: Oo, pero alam
0: yung
1: mo,
0: laging siya na yung bangka.
1: Isa
0: na alam yun. Mo yun, yung glory to me.
1: Ang talas kong example yan eh. Pag nagtuturo ako ng Solving the People Puzzle Seminar, yung mga katulad ng personality ko ay...
0: High I
1: ako. Yan ba, ikwentuhan, uy, salita, puro sarili niya yung sinasabi niya. Tapos sasabi niya, uy, puro na lang ako. Let's talk about you. What do you think of me?
0: What do you think of me pa rin? Yeah. So yan.
1: Hindi maganda. Pero alam mo, meron din akong reality check. Heart check. Kapag nayayabangan ako sa isang tao, I have to ask myself. Bakit ako nayayabangan? Kasi galit ang magnanakaw.
0: Sa kapwa.
1: Magnanakaw. Baka kaya ako nayayabangan sa kanya kasi nasasapawan ako.
0: Ah,
1: so
0: pwede.
1: So we have to check our hearts visa. Baka mamaya nayayabangan tayo sa tao kasi nakikita natin.
0: Hindi ka makabangka.
1: Yung
0: hindi ka makaporma. Tumiklop ka kasi mas mayabang siya.
1: Kaya, I always remind myself, aminin ko, pasintabi sa
0: mga... Tayo-tayo lang naman dito.
1: Oo, pasintabi po sa mga kababayan ko dyan sa Pampanga. Lalo naman tayo mga kapampangan, di ba? Pero, pag kala mo nag-aaway, pero nag-uusap lang pala. No, kami mga, sa amin ganito eh, ako, ang lagi kong pinapaalala sa sarili ko, hindi ako main character.
0: Mm-mm.
1: Kasi minsan ganun eh, parang tingin mo lahat ng pagtininang kami, iniisip yan. Ang hirap mabuhay ng ganun, yung umiinog sa sarili. Kaya sinasabi ko lagi sa sarili ko, I am not the main character.
0: Ayun.
1: Oh, pero pag pinuri ka naman, mag-thank you ka.
0: Yun.
1: Pag naman yung hindi
0: naman. Ano tawag doon?
1: Humble brag.
0: False humility.
1: Yes, false humility.
0: So ayan, pag umaga, manalamin ka. I am not the main character.
1: Oo,
0: ganon.
1: Kapag may gathering, I have to remind myself, I am not the main character. Para, ang isang natutunan ko rin kasi, eto mahirap to para sa isang mayabang na katulad ko. Di, totoo.
0: Oh, sige, ano yan?
1: Yung to listen.
0: To listen.
1: Na, iniisip ko, wala akong matututunan sa tao ito kung ako palagi nagsasalita.
0: Mm.
1: Ang hirap na.
0: So you have to be intentional.
1: Yes.
0: In listening to others.
1: And those who know me, you will understand.
0: Now you are.
1: It's a big effort.
0: Struggle is real.
1: Yes.
0: Pero maganda yun, di ba? You are aware. O yan, Proverbs 27:2, hayaan mong iba ang sayo'y pumuri at ang sariling bangkoy huwag mong buhatin. Naghatid sa oras 7:26, narito na si Sir Charlie mula naman sa MMDA Metro Base.
6: Ayos kong mga kala.
12: Oras na para i-renew ang expired na lisensya.
13: Oras na, Pilipinas! Ronda Calzada.
14: Metro Manila Development Authority.
15: Charlie Nozares.
0: Hi, Sir Charlie.
1: Uy, si Sir Charlie, si ko sa ibang istasyon yan.
0: Of course.

0: Morning,
1: Heidi, at
0: Pastor Eric. Siyempre, ganun din sa mga tagapakinig natin sa oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito, ating tingnan ang lagay ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Tunahin natin itong southbound lane ng EDSA na kung saan mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Simula dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan hanggang sa may General Latino. At may konting build-up naman dyan sa may Balintawak Cloverleaf hanggang sa may Balintawak Market. Moderate traffic naman sa Muñoz patungo naman ng Bansalangin. Pero pagdating ng West Avenue, muling babagal ang daloy ng traffic hanggang sa may MRT North Avenue Station. At moderate to heavy traffic na po dyan naman sa may Monte de Piedad sa Cubao all the way to Sio Boulevard sa Mandaluyong. At muling babagal ang daloy ng traffic dito na po sa may Estrella sa Makati patungo naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pagdating ng Ayala, muli tayo makakaranasan ng mabagal na daloy ng traffic all the way to Magallanes hanggang Pasong Tamo Extension. Dyan din po sa Malibay sa Pasay, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Taft Avenue. Samantala, northbound ng EDSA mula FB Harrison, moderate to heavy traffic na hanggang sa may Taft Avenue at muling babagal ang daloy ng mga sasakyan na pagdating na ng Magallanes sa flyover all the way to Buendia MRT Station. At dyan din po sa may Reliance sa Mandaluyong, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan patungo na ng Ortigas. Moderate to heavy traffic na rin sa may Gate 3 ng Campa Ginaldo, papunta naman ng Santolan bago umakyat ng flyover. Dyan din po sa may tapat ng SM Annex, moderately moving yan hanggang sa may Bansalangin U-turn slot. At may konting build-up naman approaching Balintawak Cloverleaf. At ito yung mga pababa ng Cloverleaf papunta sa direksyon ng A. Bonifacio. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan na simula po dyan sa may tapat ng UP Campus, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng Ateneo. At may pagbagal na rin nararanasan dyan naman po sa may Xavierville patungo naman ng Pituason. At pagdating dito sa may Raha Matanda, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Ang southbound lane naman ng C5 pagbaba ng Libisa flyover, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Green Meadows. At bahagyang babaga lamang po yan pagkalagpas ng Green Meadows papunta ng Ortigas intersection. Mabagal na rin ang daloy ng traffic sa may Tiendisitas all the way to Bagong Ilog. At kapag sapit naman dyan sa may Kalayaan, muling babagal ang daloy ng traffic, papunta naman ang Market Market. At ito yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound lane naman ng C5 mula po dyan sa may paglabas pa lang ng toll gate ng Skyway, mabagal na rin ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang dito na sa may McKinley intersection. At moderate to heavy traffic na rin pagdating ng Canle Road sa Pasig hanggang Lanusa. Dyan din po sa may pagbaba ng C5 Ortigas sa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Green Meadows. At moderate to heavy traffic na rin, dyan naman po sa may Eastwood, paakyat ng Libisa flyover hanggang makarating yan ng intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, pag-akyat po ng Aurora Katipunan flyover, moderate to heavy traffic na hanggang sa may Ateneo. At may konting build-up naman na after ng Ateneo, dyan po hanggang makarating naman sa may intersection ng CP Garcia. Sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal. Simula po dyan sa may Labayan Road hanggang Fairview Center Mall. At bahagyang luluwag yan after ng FCM. Pero approaching Doña Carmen, may pagbagal ding nararanasan. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal, dyan na po sa may Don Fabian, patungo naman ng Commonwealth Market. At pagsapit dyan na sa may bahagi ng Suswaregi, moderate to heavy traffic na po yan at dugtong na yan papunta ng Filcoa at Elliptical Road hanggang makarating sa may panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4 at bawal na kayong bumiyahe ngayon hanggang alas 10 po yan ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic, advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline.

0: 9136. So yan muna ka-ID and Pastor Eric ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMTA Metro Bay. Sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Tito Charlie.
0: Yes po.
1: Kahapon na pinatanong ko kung meron pa bang motorcycle lane sa Commonwealth. Sabi nga ninyo, iba-iba na nga dinadaanan. Pero nakukunan ng NCAP.
0: Yes po.
1: Pero suggestion lang naman po, Tito Charlie, sana kahit na may NCAP, bilib ako dati yung talagang lahat ng motor napadaan ng MMDA sa motorcycle lane.
0: Yes.
1: Sana magawan ng paraan po.
0: Sige po. I-ano natin yan, paparating natin sa ating mga bossing.
1: Opo, pakisabi kay bossing. God bless po, Tito Charlie. At
0: God bless din po at magandang umaga.
1: Yan. Sa ating QOTD, anong na-enjoy mo sa social media platform mo? Si Arl. Sabi niya, kapanood ng Bible story na AI.
2: Ayun, galing.
1: Tapos si Antonio Mendoza, Facebook, madalas gamitin ay Messenger sa mga students ko. Tapos I think online yung kanyang Microsoft Office
2: No? Galing.
1: Tapos si Eloisa Bautista, sa Real Bautista, na-enjoy ko po yung mag-live stream.
2: Mm-hmm.
1: Dati po sa FB pero lumipat na sa TikTok.
2: Mm-hmm.
1: Yan, na-enjoy ko na rin po ang makinig, manood ng balita, vlog, podcast.
2: Ayun,
1: ang kanyang sinabi. Oo, si Candice Journey naman. Tama po, Pastor, hap Kapampangan po. Yan, at sabi niya, tama, hindi tayo main character. Salamat sa word of the day. Yan.
2: Ako na-enjoy ko sa Kayon. Social media na ginagamit ko, mga recipes. Yung mga nagtuturo, mga TikTok, mga mabilisang ulam.
1: Ang tanong, John B, may proof ba tayo na nanonood siya ng recipes?
2: John B, huwag kang ano-ano dyan. Tsaka gusto-gusto ko sa social media, magbasa ng comments.
1: Talaga?
2: sa mga sagutan ng mga netizens sa mga iba't ibang mga bagay. Ang sarap magbasa ng comments.
1: Minsan nakaka-stress yun, ha?
2: Ay, hindi, tinitingnan ko kasi yung pulso at saka yung opinion, yun, no?
1: Ako nagugustuhan ko na mas malawak ang reach yung nasi-share mo yung inyong opinion at yung mga discussion. Yun lang, ha? Minsan, grabe yung mga comments talaga.
2: Mm-hmm. Oh, eto naman.
1: Yan, sige.
2: Weather muna tayo.
1: Weather.
2: Si Sir Benny Estereja, ang ating weather specialist na sa linya naputol yata. Ara, pakidial uli.
1: Oh, okay, si Rose Hoson, Facebook at YouTube platform. Nakatune ako sa DJS. Reliable, user-friendly at yung dinidiscuss real talk at very meaningful to strengthen yung physical at spiritual.
2: Mm-hmm.
1: Ending, ramdam mo yung divine presence. Nag-increase yung faith ko, learning sa buhay, maglakbay.
2: Yun,
1: ganda.
2: Pareho nga daw kami ni John B. Na-enjoy din niya yung mga recipe.
1: Wala akong proof. To taste is to believe.
2: Kasi minsan, alam mo, nilalagay ko lang doon yung mga keywords. Halimbawa, kung ano lang din yung laman ng aking pantry or ng aming ref.
1: Uh-huh.
2: Tapos nag-ahadap ako doon, nakakatawid naman ang ulam namin. Kahit ito lang yung mga recipe na available.
1: Well, ako gusto ko rin yan. Tapos inisend ko sa sarili ko, tapos wala na, natatabunan na. Dati din try ko magluto. Isa lang yung natry kong iluto.
2: Ano?
1: Yung alio e olio, which is very, very easy.
2: Very social.
1: Hindi, ano lang yun?
2: Andito na si Sir Benny. Sir Benny, good morning. Kumusta ang weather natin today? Hello po, gandang umaga.
3: Yes po, good morning sa inyo. Good morning. Mga tagsubaybay. Sa ngayon, wala naman tayong minomonitor po na bagyo sa loob or malapit sa ating area of responsibility. Magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan dulot ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Mataas ang tsansa ng ulan ngayong araw over Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region at lawigan po ng Palawan. Kaya mag-ingat pa rin sa mga biglaang buhos ng ulan na nagdudulot ng baha at landslides. The rest of our country, kabilang po ang Metro Manila, andyan pa rin ang bahagyang maulap at minsan lamang na maulap na kalangitan from morning till early afternoon. Then sa hapon hanggang sa gabi, madalas na po ang maulap na kalangitan at may chance pa rin po ng pulupulong pag-ulan at mga localized thunderstorms. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, balik po sa inyo.
2: Maraming salamat po, Sir Benny Estereja. Puntahan na natin si Desa.
1: Yan, kailangan na. Dalawa yung ating interview. Back to back. Diba?
2: Andito na si Desa, girl.
1: Ayan, pakinggan po natin. Sana naman pong trivia sa likod po ng bandila.
4: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino.
5: Tita, bandila. Kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
6: Good morning, kaagapay! Desa the Explorer po, ang inyong radio tour guide saan man kayo naroroon. Bago pa man tayo magtungo sa iba't ibang panig ng mundo, unahin muna natin kilalanin ang ganda ng sariling atin. Kaya naman ipagpapatuloy natin ang makulay na paglalakbay sa lalawigan ng ating lupang hinirang. Sa araw na ito, tutungo naman tayo sa Timog Mindanao at uunahing libutin ang South Cotabato. Ito ay isang lalawigang matatagpuan sa Sacsayhuayan Region at kilala bilang Land of the Dreamweavers. Dito, matatagpuan ang iba't ibang katutubong grupo gaya ng Tiboli, Blaan at Maguindanaon na siyang nagbibigay buhay sa makukulay na kultura at sining ng probinsya. Naging ganap na lalawigan ang South Cotabato noong 1966 at ang capital nito ay ang maunlad na Coronadal City na kilala rin bilang Marble. Kung ikaw ay nagmula sa Maynila, tinatayang 2 hours ang biyahe gamit ang airplane papuntang General Santos City at mula roon ay humigit kumulang isang oras na land travel papunta sa South Cotabato. Pagdating naman sa transportation, ang karaniwan nilang gamit ay tricycle, jeepney at habal-habal, lalo na sa mga paakyat at liblib na lugar. Ramdam na ramdam mo ang probinsyang pamumuhay dito dahil simple, tahimik at puno ng ngiti ang mga tao. Pagdating naman sa pagkain, talagang panalo ang South Cotabato. Hindi mawawala ang sikat na tilapia dishes mula sa Lake Cebu, pati na rin ang lechon manok at native chicken na niluluto sa tradisyonal na paraan. At syempre, tampok din ang mga pagkaing may impluwensyang Muslim at lumad. Simple, pero kakaibang lasa. Kung tourist attraction ang pag-uusapan, maraming maipagmamalaki ang South Cotabato. Isa na rito ang Lake Cebu. Ito ay tahanan ng 7 waterfalls, kabilang ang sikat na Hikong Bente Falls kung saan mararanasan mo ang zipline na may tanawing bundok at kagubatan. Makikita rin dito ang Tiboli Dreamweavers. Gumagawa sila ng makukulay na tinalak. Ito ay isang telang hinabi, literal na sining at kultura ang bawat hibla nito. Para naman sa mahilig sa kalikasan, nandyan rin ang Mount Matutum, isang potensyal na active volcano na nagbibigay ng buhay sa masaganang lupaan ng lalawigan. Dahil dito, kilala rin ang Cotabato bilang isa sa mga major producers ng bigas, mais, at prutas sa bansa. Bago pa man tayo lumabas ng bansa, ipagmalaki muna natin ang sariling atin. Yan ang kultura, kasaysayan at kagandahan ng South Cotabato. Lourdes Magtuno po, patuloy ang paglalakbay para libutin ang bawat sulok at ganda ng Pilipinas at ng buong mundo.
5: Tita, bandila. Kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
2: Thank you, Desa Girl.
1: Oo,
2: may entry pa si John B. Sa ating QOTD. Facebook at TikTok ang mga gustong gusto niyang ginagamit. Nagmamadali. Doon daw niya kasi nakita yung About Spud, yung kanyang negosyo. Ayan, doon din siya tumitingin ng mga possible na flavor at kung paano gagawin yung spud mismo. O,
1: actually,
2: diba?
1: Napansin, ang lalala ko kay John B, yung sumayaw siya naka-helmet siya.
2: Oh, meron pa si Pastor Jabez. Favorite naman daw niya, yung mga memories. Yun, diba?
1: Memories. De, yung ano.
2: Kasi kitang-kita daw yung glow up.
1: Sa akin, Sa akin, may mga memory na masaya ko. May mga memory.
2: Pag yung, ito na nga. Paalala yung pictures yung best din daw ko. Nung kanilang namayapang dog before.
1: Oo, mahirap ako yung best friend ko pag dumalabas yung malungkot talaga ako. Si Marley Largado, ang gusto ko po yung mga live stream, mga teaching and preaching word of truth.
2: Ayun.
1: Promises of God. Ah, yung pong service namin sa Lifeway, naka live stream at sa right. Lord's Grace, naka live stream.
2: Meron tayong parating na bagong programa sa DZAS. Oy,
1: excited ako dyan.
2: Yan o. October 5 na po ito, your captain speaking. Sa pakikipagtulungan sa atin ng Open Doors Philippines, hosted by BJ Candole, 4 o'clock every Monday po iyan. Dito lang sa DZAS. And
1: sa Lunes na to.
2: Oo.
1: Oo. At pinag-iimbita rin, kanina kausap ko lang si Larry dito eh. Pinag-iimbita rin sa October 23 ang Papuri Salmo Acapella. Sa wagas na pag-ibig mo, album launch sa Green Hills Christian Fellowship sa Ortigas, Pasig. Tampok dito mga awitin mula sa Papuri Salmo Series kasama ang Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers at Papuri and Psalm. Napronounce ko lang tama. Papuri and Psalm. Magsisimula ng 7 p.m.
2: Libre!
1: Yun ang importante dyan, libre.
2: Magparegister lang kayo. Meron tayong QR code.
1: Kakusapin ko nga yung aming praise team sa church.
2: Manood.
1: Na manood dito. Para nakaka-inspire kasi.
2: Salmo Acapella.
1: Kadalasan kasi sa mga churches ngayon, dahil nga, of course, kulang din sa volunteers. Well, maganda naman ang praise team. Salamat sa Diyos sa mga praise team. Pero parang konti na lang so far sa mga alam ko, yung may choir. Maganda po ito. Makaka-inspire ho ito.
2: Ayan. And syempre, nakikiisa po ang inyong agapay ng sambayanan at ang PCEC Family Commission sa pag-anyaya sa lahat na makilahok tayo sa National Family Week. Nag-start na to kahapon hanggang October 3. Yung tema po ngayong taon ay Families, Equalities, and Child Well-being. Pamilya, pagkakapantay-pantay, at kapakanan ng bata. So, sama-sama po nating isulong at ipanalangin syempre yung mas matatag at Christ-centered na pamilyang Pilipino.
1: Kahapon kainan, di ba?
2: Kagabi.
1: Kagabi, although kasi si Ellen.
2: Nag-SAMG kami. Tapos may APE ako ngayon.
1: Galing. Sigurado niyan ang yung cholesterol ay pshum. Kami naman ng anak ko si Jessie saka si Derek kasi si Ellen had to rest dahil masama pakiramdam. Ano, nag-fried chicken lang kami.
2: Naks.
1: Dapat pala yun ang ating QOT din rin. Ano, yung kinain kagabi.
2: Sa family meal. Yan.
1: Yan.
2: Si Nicole naman, Instagram, yung ginagamit niya. Kada scroll, ibang emotions ang lalabas sa'yo. Sabi niya. And of course, the amount of memories na meron sa IG. Super dami. Mukhang may generation din na maka-IG. Parang tayo yung maka-FB na lang. Parang tayo na lang yung nakikita-kita sa FB. Yung iba na sa ibang platform na, yung mas bata.
1: Hindi, may IG din ako.
2: May IG din naman ako.
1: May X ako.
2: May
1: yung
2: X
1: Twitter. X.
2: Up din po yun ha, hindi ex-girlfriend.
1: Twitter. Social media.
2: Dating Twitter.
1: Platform. Yan. Actually, dahil nga sa nangyari sa Discord, parang gusto ko na rin mag-check ng Discord eh. Yan ang backfire.
2: Mas na-curious ka.
1: Yes.
2: At gusto mong ma-maximize siya.
1: Yes.
2: Kasi nilift na rin yung ban, di ba?
1: Yung nga, bigay bawi. Kasi yan yung biglaan. Mm-hmm. Biglaang babanat ng wala sa lugar. With all due respect sa ating government. Pero naisip
2: kasi naghahanap nga sila ng solusyon, di ba? Dahil dito nga sa mga di magandang insidente sa loob ng ating mga school. At isa nga sa parang nakikitang dahilan dun sa mga ganyang behavior ng ilan nating mga kabataan ay dahil nga sa sobrang exposure nila sa mga social media.
1: Pero again, always remember na ano yan eh, iba-ibang factor yan. Hindi lang isa ang pwede mong sisihin dyan. At baka hindi nga yun ang dahilan eh. Diba? At saka yung Discord, hindi lang ho panlaro. Yan explain ng anak ko sa akin. Yun ay, katulad yan, nung binan, ang daming ano, ang dami daw pala mga virtual assistant na sa pool yung ginagamit din sa eskwela. Kaya, in fairness naman sa government, bagamat sablay, di ba, na binan, tapos binawi. Pero salamat na rin umamin sila sa pagkakamali.
2: Ayan. So habang dinadial ni Ara yung mga panauhin natin ngayong umaga, abay...
1: Pag-reportin muna natin si
2: correct,
1: Ara.
2: Correct, hindi pwedeng isa-isa lang ginagawa dito.
1: Ano to eh? Dito ho, ang DJS po ay titag doon.
2: Multitasking.
1: Yan, inspire po tayo sa gawang kabati-bati.
2: Ito ang kanyang ano, launching sa Mabati ang Mabuti.
1: Ah, ganun ba?
2: Oo, kaya ayusin mo ang intro.
1: Ayan, pakinggan po natin sa gawang kabati-bati si Arnel Iron Lady Negad.
5: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita na sa bayan. Marapat ipamalita yan.

0: madali ang pag-abot sa mga pasyenteng nakatira sa malayong bahagi ng barangay. Kailangan nilang maglakad ng malayo para marating ang mga residente, dala ang mga gamot at medical supplies na maaaring kailanganin ng mga ito. Sa halip na hintayin ang mga pasyente na makarating sa health center, sila mismo ang pumupunta sa mga komunidad. Ilang dekada na ang lumipas, ngunit patuloy pa rin si Tita Malin sa pagtulong sa mga kapitbahay na nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan. Para sa mga residenteng malayo sa healthcare facilities, malaking bagay ang isang taong handang lumapit, makinig at tumulong. Sa bawat hakbang niya papunta sa isang pasyente, dala niya hindi lamang ang gamot at medical supplies, kundi ang serbisyong matagal na niyang ipinagkakaloob sa kanyang komunidad. Dahil minsan ang pagtulong ay nagsisimula sa simpleng paglapit, kahit gaano pa kalayo ang kailangang lakarin.
1: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali.
0: Nawala ng 6,000 pesos na pensyon ang mag-asawang senior citizen matapos lapitan ng babae na nagpapakilalang nagbibigay ng ayuda sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Pauwi na ang mag-asawa matapos kunin ang kanilang pensyon nang lapitan sila ng sospek. Sinabi ng babae na may ipinamimigay na 5 kilo ng bigas mula sa isang kongresista, kaya pinagsulat ang mag-asawa ng kanilang pangalan at address sa isang maliit na papel. Habang abala ang senior na babae sa pagsusulat at pagkuha ng kanyang ID para ipa-photocopy, makikita sa CCTV na kinuha ng suspect ang wallet mula sa kanyang bag. Nang tingnan niya ang kanyang gamit, wala na ang wallet na naglalaman ng kanilang 6,000 pesos na pensyon. Kwento nila, 6 na buwan nilang hinihintay ang pensyon na sana ay gagamitin sa pagkain at pambili ng kanilang gamot kasama sa budget para sa anak din nilang sumasailalim sa dialysis. Sinabi rin ng isa pang senior citizen na mayroon pang isang biktima noong umagang iyon na may kapareho ng modus. Mula sa pangyayaring ito, isang aral lamang ang malinaw. Kailanman ay hindi dapat tayo manamantala sa hirap ng sitwasyon ng ating kapwa. Dahil sa bawat perang nakukuha sa pandaraya, may taong nawawalan ng kakayahang tugunan ang sariling pangangailangan at suportahan ang kanilang pamilya. Para sa mabati ang mabuti, may tama ang mali. Ako po, si Ara Negas.
2: Pag-usapan natin.
3: Pastor A, naging usap-usapan kamakailan?
4: Oo nga.
3: Yung naging walkout ng ating mga opisyales ng Department of Foreign Affairs dito sa United Nations bago mag-speech itong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.
4: Although there was a previous report na hindi tayo nag-walkout, then biglang sinabi nila, nag-walkout sila.
3: And meron pang ibang mga nasyon na nag-walkout.
4: At ang mabigat, nung lumabas daw, meron daw taga-Israel na tinitingnan talaga sino-sino lumabas. So, malaking issue to. Kasi ang tanong, ano magiging epekto nito sa relasyon natin sa Israel? Alam naman natin na tayo ay isa sa mga bansa na bumoto pa nga para i-recognize na state ang Israel. Kaya nga, visa-free tayo dyan eh. So, para talakayin yan, kasama po natin si Attorney Romel Bagares, International Law Professor. Magandang umaga, Attorney Bagares.
5: Magandang umaga po. Ganun po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood.
4: Attorney, we understand yung issue ng panawagan ng kapayapaan, panawagan ng kapayapaan sa dakong iyon ng Gitnang Silangan, no? Pero do you think ang walkout is the best way to express our stance regarding that?
5: Well, it's one of the legal ways of expressing your disagreement with someone else's position, no? And of course, it's a dramatic act when you walk out of a UN General Assembly meeting, no, with many others, no. So sa larangan po ng diplomasya, meron po tayong mga

0: valid and legal recourses, you know, for expressing your position, and that's one of it, one of those things that's not prohibited by international law.
1: Well, attorney, ang tanong hindi naman kung right or wrong eh. Ang tanong kung wise.
0: Alam po ninyo, yung pong Pilipinas actually, no, noong 1948, kasama ko sa isang komite na binuo ng UN para pag-aralin yung problema ng Israel ng Palestine, ano po. Sa aking kung pagkakaalala, ang Pilipinas po ay vice chair po ng komite na ito. Mm-hmm. Na inatasan para bigyan ng solusyon yung problema ng mga Hudyo at ng kanilang mga kasama, ng kanilang mga kapitbahay. Ano po. Mm-hmm. Pero bago po nangyari po yung gawain ng komite, magkapaglabas ng report, nagdeklara po yung Israel ng independence. Ano po. Kaya medyo nagulat po yung Pilipinas. No? But from that time actually, simula po noong 1948, yung position po ng Pilipinas ay kilalanin yung right to self-determination ng parehong mga grupo ng mga Israel, ng mga Israeli at nung kanilang at ng mga Palestino, ano. Mm-hmm. At hindi po nagbabago 'yan, no. Bumoto po tayo na kilalanin yung pong bansa ng Israel, pero meron din po tayong posisyon na dapat kilalanin din yung karapatan ng mga Palestino na magkaroon sila ng kanilang sariling bansa.
1: So consistent 'yon.
0: Consistent po tayo simula pa po noon.
1: I see. Ngayon ko lang nalaman yan, attorney, ha? Kasi ang madalas na napansin ko sa mga post, mga kilala ko rin mga pastor, no, na sinasabi nila na because nga, alam mo naman, tayo ay Christian, mm-hmm. and we believe that Israel was God's chosen nation. Mm-hmm. Parang para sa kanila ay hindi naging maganda yung pagbo-walk out. Yun pala, galing yung sinabi, noon pa man, ang stance natin, hindi sa kumiling sa isa o sa kabila, kundi pareho nating kinikilala. Mm-hmm. Ito nga yung two-state solution na tinatawag. Yun ang ever since yun, official stance natin.
0: Yung pong ating pangunahing diplomat nung panahon na yun, si Dr. Jose de Ingles, no? Marami po siyang sinulat tungkol dyan. And in fact, not a few times, nasabi niya po yung kanyang frustration na minsan po pinangunahan ng Israel yung pong gawain ng international para mabigyan po ng solusyon yung problema. Mm-hmm. At it's already a recognized rule of international right to self-determination. Meron pong dalawang ICJ decisions po dyan na nagsasaad na dapat kilalanin ng buong mundo kasama ng Israel. No? Well, yung una pong kaso, pong pagtatayo ng wall. No? Mm. Ang isang malaking pader, no? Naghati po doon sa mga lugar na kung saan nakatira po yung mga Palestino, no po, at napakalaki po ng paghihirap na dinanas nila doon. Mm-hmm. Sabi ng korte, right to self-determination, at yung pong mga yung kasing borders ng Israel, lumaki po yan after 1968 na nagkaroon po ng gyera, ano po, nanalo po sila, pero under po sa international, dapat po pagkatapos po nilang hidoan, dapat po nilang ibalik po yung lugar na kanilang na-occupy. Ano? Hindi na po nila ito binalik. Kaya mm-hmm. nagkaroon po ng expansion dun sa Gaza, no? Sa West Bank, may tinatawag pong Green Line. Mm-hmm. Yung sinabi po ng International Court of Justice sa kanyang World Opinion na dapat nung pagkatapos po ng gyera, ang obligasyon po ng isang bansa sa ilalim ng international law, yung pong occupied territories, no? Ibabalik niya po yan at pabalik po siya doon sa kanyang unang teritory. Kinikilala po ng ICJ na mayroon pong teritory yung Israel before na sa kanya na, no, before 1968. Mm. Nag-expand po ito noong 1968 dahil nga po nakipagdigmaan po siya sa Egypt, sa Jordan, no, sa Syria. At nanalo po siya. Inoccupy niya po yung territory, yung Golan Heights, yung West Bank. Mm. Nakuha niya po sa Syria yung Old Jerusalem, no. Dapat sa yung po yung rules ng international law, no? And after World War II, that if you occupy a territory pursuant to a war, after the war when there's an armistice, you're supposed to return it. Hindi po binalik ng Israel for many reasons including its security. Mm. So malinaw po sa mga desisyon po ng atin pong pangdaigding hukuman, meron pong kinikilalang teritoryo yung Israel, no? Itawag natin na free na yung 1967 line. Mm-hmm. Po doon, sa kanya po yun. Pero nung expansion niya po, yun po yung violation ng international law. Mm-hmm. So, okay. So malino po yun. May teritoryo yung Israel under international law that's recognized from 1948 all the way to 1967, but the expansion was illegal.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginagawa ko kasi ng Israel ngayon, tinutuloy-tuloy po nila yung settling ng mga areas that are occupied by Palestinians, no? By people have been there also for a long time. And that's actually what we are protesting kasi it actually will prevent precisely the success of any two-state solution. Kasi dito po ng maraming bansa, illegal po talaga ito. Yung mga settlers ng Israeli, sinusuportahan po ito ni Benjamin Netanyahu, yung kasalukuyang prime minister.
1: Mm-hmm.
0: No? Inoccupy po yung mga land, mga lupa, kalupaan na meron pong mga nakatira na matagal mm-hmm. na, kinukuha po ito ng persahan. And that is illegal under international law.
2: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Attorney Bagares, ang concern ko lang, hindi kaya mag-backfire naman sa ating more than 25,000 yata na OFWs in Israel. Itong naging walkout or protesta ng ating diplomats or delegates dun sa UN.
0: Ano po, ano? But that's also the right of Israel to retaliate in non-violent means, no? Dahil under international law, sa pagmayalitan, we're not supposed, no one's allowed to use violence to settle international disputes except if in self-defense. Ano po? Sa tingin ko, may isa ding bahagi po dyan ng diplomacy, political, there's also political aspect to this because for a long time, right now, the Philippines has been requiring partners, no? Especially in defense. So if we purchase weapons from Israel, a lot of it, and we are now requiring, we have been asking Israel to support our position in the South China Sea. Israel has not been doing that. State of Israel has refused to side with the Philippines in its dispute with China over the South China Sea. Sa tingin ko, yun din po yung isang factor doon sa decision ng Pilipinas kung bakit po nag-decide din siya na sumali po sa mas maraming mga bansa na nag-walk out, no? And this has been a pattern over the last 5 years, no? Pag mayroon pong botohan sa UN General Assembly. Of course, the votes are actually not binding. The walkout, it's also not binding, but it expresses, you can say, it expresses the displeasure of a lot of states, no? So yun po tingin ko doon, no? Kasi matagal na po natin nirequest yung Israel. Kampihan nyo naman kami, nasa tama kami. Meron kami hinahawakang batas ng international, pero wala pong ginagawa yung Israel doon. So yun din po sa tingin ko yung isang dahilan bakit after a long time, no? Kasi nung naalala ko meron pang isang butuhan noon, I think during the pandemic, pero hindi po sa nag-abstain po yung Pilipinas, no? It was a call to condemn Israel. Pero nag-abstain po yung Pilipinas doon. Pero ngayon po hindi na po, no? Sumasali na po yung Pilipinas sa maraming bansa na nagpapayag ng pagprotesta sa nangyayari po doon po sa Gaza.
1: Mm-hmm. Of course, given the fact na merong kumbaga kasama yan sa kahit papaano sa faith ng Kristiyano, no, recognizing Israel as a God's chosen nation. Pero we have to clarify, di ba, attorney, na hindi ibig sabihin na lahat ng ginagawa ng Israel tama.
0: Eh tama po yun. Yun po yung dapat natin puntuhin. Una doon yung maraming debate. Yung mong Israel sa kasalukuyan, Israel na tinutukoy sa Biblia, no? Na sa New Testament, di ho ba?
1: Opo.
0: Marami, alam natin, marami po theological discussions dyan. Pero ang pangalawa po ay yung kung God's chosen people po yan, hindi po ba nagkakamali yan? Para po ba Santo Papa na may doktrina ng infallibility? No po? So, yung po mong Israel parang Santo Papa na may infallibility. Alam ko, mas marami po sa mga protestante, mga born again, hindi naman po naniniwala sa infallibility. Pero pag ganun po yung tingin natin sa Israel, hindi po nagkakamali, malaking po problema yon. Dahil kung mayroon po siyang ginagawang mali, ano, na kagaya po nito, kinakamkam niya po yung mga lupain na hindi na sa kanya, hindi na kinikilala ng international law. Marami po kawawang mga tao po, no, mga Palestino na matagal na nakatira doon sa lugar nila, bigla na lang po silang pinapaalis ng mga settlers, no? So hindi po ito mismong gobyerno, pero ito po yung ginagamit ng gobyerno ng Israel para pala